0: atong 2007, 2015 ug 2016. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani si Leonard Simbit.
1: Sa natad sa tennis, si Filipina tennis ace Alex Ayala gihangop ng daan sa organizer sa US Open ang Ayala Mania. Ang pagsalmot ni Ayala sa Stars of the Open Exhibition Game, batok ang American Eva Jovic, nagkita sa mga organizer ang epekto sa Ayala Mania tungod sa pagsaka sa karera ni Ayala. Gipahibaw ng daan sa mga organizer nga ipahigayon ang kadaghan ng venue nga mao ang Louis Armstrong Stadium sa New York, ang labing unang duwa ni Ayala sa main draw nga ipahigayon karong buntag. Si Ayala kinsa Women's Tennis Association kon WTA anaa sa World Number 17 makigharong sa American si Marie Stoyana. Sa mga nangaging duwa ni Ayala, daghan ang iyang gipang-ugbok apan ang iyang kampanya sa US Open mao'y usa sa dili gyud niya pwedeng makalimtan. Kumikan kay dinhi niya na poste ang labing una niyang daog sa main draw sa usa ka Grand Slam event. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, dili uyon si Barbie Fertizza sa paghatag og ikaduhang higayon sa mga tawo nga nagduib sa ilang mga hinigugma. Siyang pananaw nga importante nga mahibaw ang usa ka tawo siyang kaugalingong bili og kahibaw siyang higugmaon og ampingan ang iyang kaugalingon. Samtang sa lingbahin dito sa Hollywood, gida sa tambalanan ang singer nga si Lionel Richie. Kini nahitabo human sa iyang konsyerto na sayran nga nakasinati kini og dehydration maong nagpa-admit siya sa tambalanan.
2: Bungti sa peso idanis dolyar mga salapi sa kalibutan ng mga gutloa.
0: US dollar 62 pesos og 20 centavos, Japan yen 38 centavos, UK pound 84 pesos og 33 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos og 93 centavos, Canadian dollar 44 pesos og 90 centavos, Singapore dollar 48 pesos og 95 centavos, Australian dollar 44 pesos og 57 centavos, Saudi riyal 16 pesos og 56 centavos, UAE dirham 16 pesos og 93 centavos, Euro 72 pesos og 31 centavos.
2: Inyo na ba ating balita sa Tire Queen? Goodyear Service, take your first stop in first class at Tire Service. Dahil Financial Printing Avenue, Nakabayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service, take mga pulong sa kaalam.
0: Ayaw ninyo hukmi ang uban. Aron dili ka mo hukman sa Diyos. Kay hukman ka mo sa Diyos, sama sa paghukom ninyo sa uban.
2: Mukanto ang nagbagang balita karumbutaga niya na bate paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD. Kung sa nga nasab ni Sir Rachan James o kang Gilbert Tulop, ang ito ang attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
0: O kinisigli Orgulyo, ang friend mo forever.
2: Labing labas ang kumpletong balita din sa DYRD, may buntag.
3: DYRD, gisaligan.
2: 6 minutos pasado alas 8.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Kainom ka o dito excitement. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O naiusas sa ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapina. Ana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano na gitikto GTX
3: mabibili sa mga butika
4: tayong mga lalaki kayo daraw-araw kahit sagat na lahat kinakaya buti na lang may bagong Revicon ang Strongman's Multivitamin may 5 times more muscle building lysine versus previous formulation Revicon tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise
5: Unilab quality yan
6: multivitamins minerals amino acids is the generic name of Revicon if symptoms persist consult your doctor
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
8: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
4: para sa Seth Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash Shally na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Boom, boom!

0: Pakialam ko aliti yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Miozep C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Miozep C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
6: Angelina Cruz-Pirded, and Sir Tagamanogan Zambonga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko mabatang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karong kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay tisi ra jud nga akong ginainom, sir.
7: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
11: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
12: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Alang na itong motokod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
14: Ako tsumpo na mawaan ang sakit, may pamilyang umaasa sa akin eh.
15: Balisa man ang isip.
16: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
15: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yun na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
17: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
15: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Ako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras sa DYRD ang radyo sa katawhan, alas 8:23.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD. Inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
3: Higala, kamusta? Maayong

0: Aragada ta mga kaeksunan sa tong isgutanan karong buntaga. Nining isguta bahin aning gasugunson, gasunod-sunod ng mga sunog din sa atong lalawigan sa Bohol. Andam na bagyod mga kaeksunan ang ato ang fire department sa ilahang fire response. Gasugunson mga kaeksunan ang mga insidente sa sunog nga nasinati sa lanlaing bahin sa atong lalawigan sa Bohol. Kagahapon, 12 kabalay ang nalamon sa dakong sunog dito sa lungsod sa Luon. Unsay hinungdan og pilay damyos atong mga kaigsunan. Sa laing bahin, sunog sa Kalapi ang nahimong kontrobensyal human mibutho ang mga negatibong komento sa social media tungod kay atbang regyon sa fire station ang balay nga nasunog apan naugdaw gihapon ang maong balay. Unsa gyud mga kaigsunan ang standard operating procedure sa mga bombero kung adunay report sa sunog? Pila ka minuto ang gikinahanglan aron makagawas ang fire truck human makadawat sa maong tawag unsay mga butang nga mahimong hinungdan sa kalangan sa pagresponde kon naduol ra ang fire station nganong usahay dako na ang sunog dili pa kini makontrolar. Sakto ba ang gidaghanon sa ato ang fire trucks personnel o kagamitan sa mga mataglungsod sa ilang mga fire station? Unsay papel sa mga residente o barangay sa unang mga minuto sa pagsugod sa sunog? Kinahanglan ba nga adunay mas ligon nga fire prevention o emergency response system sa atong lalawigan sa Bohol? Kini mga kaigsunan atong isgutan karon. Sunog kagahapon, sunog sa naging adlaw, diris tagbilaran, sunog sa naging semana dito sa Kalapi at mga regyon sa fire station. Mga kaigsoon, may gara kining maong mga sunog. Pero grabe kagahapon, 12 kabalay. 12 kabalay mga kaigsoonan ang gikaon sa maong sunog dito sa barangay na po lungsod sa Luon. Ato ning isgutan karon mga kaigsoonan sa tong pagpanaguban apan sa dili pa mga kaigsoonan mudalikya tagamay mga igsoon niining ato ang gikabuangan karon sa natad sa sports ang ato ang mga katawhan nakatutok mga kaigsoonan karon ang mga bulanon pagtanaw ni Alex Iyala sa ilahang duwa karong adlaw alas 8:30 dito sa Louis Armstrong Stadium dito sa New York USA. Ato kuno paminawon sa mga kaigsoonan ang report kabahin niini Alex Iyala mga kaigsoonan at ito ang Filipina tennis sensation tuwa karon sa Amerika. Mukakabot na po og laing kadungganan para sa ato ang nasud nga Pilipinhon si Ray the Shooter Tutas. Nakatutok sa mga balita. Ray, pasok!
1: Mga bulanon dito sa Amerika, apil sa libuan nga mutanaw sa duwa ni Pinay tennis sensation Alex Iyala karong alas 8:40 sa buntag oras din sa Pilipinas ato sa prestigyosong 2026 US Open nga ipahigayon dito sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows, New York. Kontra ni Iyala, ang American qualifier nga si Mary Estoriana. Si kani Panglao Municipal Councilor Rogelyn Diguma, usa sa mga bulanon nga mutanaw sa duwa ni Iyala, eksklusibong nainabi sa Diwa de Balita Mingon, nga dili una makatanaw og maka-ball boy sa duwa ang iyang anak nga si Bien tungod kay nag-skwila kini sa pagkapiluto. Ang iyang anak nga si Bea nga ball girl usab apan dili pa mahimo tungod kay minor di edad pa kini.
2: Ang duwa ni Alex Iyala karon sa kan games niya kay ang sada lakak kay sa Memal Gold.
1: Gawas ni Rogelyn Diguma apil sa daghang mga bulanon nga tuwa karon sud sa 14,000 set retractable roof tennis stadium mao sila si Rene og Kathy Bura o si Jerry Kahaton. Si Rene Bura nga eksklusibong nahinabi usab sa Diwa de Balita Mingon nga kinaunang duwa kini sa New York sa Pinay Netter.
3: Dahil may sa stadium ron sa Queens, New York nga tanami sa duwa ni Ala Puhon inaunta nga mudaog siya. Daghan ang mga bulanon dire nga mag-share niya. Sa duwa, daghan ang mga Pilipino. So, di po na dire kayo, re. Nagkati una. So, mga 8:40 karong gabi dire. 8:40 okay. Diha. Nakapuno ng ang Louis Armstrong stadium. So, daghan ang nakapusurban mo nga mga out-of-state nga mga taga-Bohol o mga Pilipino nga yag-gikag Las Vegas or isag-gikag California. Nangan nilang dire para makita sa duwa ni Iyala dire sa US Open karon. Kinanon duwa ni Iyala first game ni Iyala karon sa US Open karon tuiga. Karon ray wa pa siya dire makita na mo kay line kun kadua. So amo lang ang makinaon nga mo daog ni siya karon og sa mabot nga mga duwa niya. Ato lang yan po, nga madaog siya yun.
1: Si Yala karon naa sa career high nga world number 18 og nisulod sa torneo, isip number 17 seed. Ang pinakataas nga seeding nga nakabot sa usa ka Pilipinong magduduwa sa kasaysayan sa usa ka Grand Slam Major Tournament. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salamat Ray, the shooter Tutas sa mga report. Mga kaigsan nakatutok karon ang mga Pilipino ni Alex Iyala dito sa New York, mga kaigsunan, no? Ang bulboy nga taga Panglao, dili ka bulboy karon. Kay guys, kulang piluto dada yung mga kaigsunan. No? Doon ay Pinoy, bulanon nga nadiha sa maong tennis court nga aduan karon ni Alex Iyala nga mo'y tigbulboy ana, no? Pero karon wa nakabulboy kay guys, kuwila na og drive og eroplano, mga kaigsunan. O, may mga buntag ninyo diha. Mga yung gabi ninyo diha, mga bulanon, mga sanaw. Nato diha sa New York, Rene Borja, bana ni Cathy De Harris kong mga kaigsunan. Jerry Kahatol, ato na silingan sa lungsod sa Luway, ha? Mga kaigsoon, mga Luway noon man sila pulos, no? Ay kanina rin ni Borja, lulo, ane, lula, taga Luway man. Na ilahang bahay pag ito doos munsipyo. Ala sige, ang ato ron nga, kuhan kayo nga kagawad sa lungsod nga nabuang yung tanawan ng Alex Iyala. Wala, nakatutok na ron. So, Udo Flores, may buntag niya, Unski. Sige, labo po ng paminaw po sa ito ang ito lumanon. Daghan gyud nabuang aning Alex Iyala, mga kaigsunan. Sunod-sunod po ning iyahang mga kadaugan nga nakabuot, no? Ang ato ang Filipina nga young star sanatad sa tennis, mga kaigsunan. Tua dito karon sa New York, gikan po ning Canada, gikan po ni siya atong Santa Pita tong iyang ipangduwaan. Purpidang daghana na ang kadaugan, mga kaigsunan. Good luck to you, Alex, and we are so proud kanimo nga usa ka Pilipino naghatag og dungog sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Atong ipanghinaot, mga kaigsunan, apilang pagampo nga magmalampuso ng tinguha sa ato ang young star sa natad sa tennis, si Alex Iyala. Bit sa itong oras, 34 minutos, mga kaigsunan, human nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Balikan na ito, mga kaigsunan, kining isgot bahin sa sunog, mga igsoon. Diin gasunod-sunod na kining maong sunog, unsa kahay mga hinungda niini. Nganong migara man yung mga sunog karon sa itong lalawigan sa Bohol kagahapon, mga kaigsunan. While ga-program da diri sa itong tulumanon, mga igsoon, na ato dayong napadangat ang maong balita kabahin sa maong sunog. Diin kagahapon, ga-isgot-isgota, mga siyam pa ito kabay. Apan ang balita karon nagkanayon nga dusin na di ay kuno, mga kaigsunan. Ato kuno paminawon, mga kaigsunan. Tuwa dito, mga kaigsunan, ang DYRD team, mga igsoon, ang itong alerto reporter. Kanunay, mga kaigsunan, tuwa sa crime scene, June Gutierrez, nakatutok, mga igsoon. Nining maong balita kabahin sa sunog, tuwa dito karon sa Loon. June, pasok.
4: Yes, nakasalamat kayo, Atib. May buntag sa itong mga suking at ipaminaw ng sunod. Kanunay sa itong tulmanon. Live sa Derisatoa nga na imutangan, gisa may purok trace. Barangay na po sa Lundo-Salon, niya kita sa kilid sa aning dusi ka mga balay nga naugdaw gagapong adlaw. O garon nga ito nakita ang mga residente nga na-involved nga 18 ka pamilya, diya na gibutang sila ang barangay hall. Kailang iba ko sinsimpin ang pipila usab ka mga tao na nagpuyo. Tuwa po sa mga kaila nila nga bahay nga kasigbit usab diri sa ito ang limutangan no, nga huwa masunog. Nakarong orasa, ito ni kaoban garong buntag, ang usa-usab ka naapektuhan sa sunog nga si Modesto Apamat, sir. Maayo nga buntag. Ato pagsunog, ato pagkitabuwa, sir. Dis amang ato higayura.
5: Dire-redo ko, sir. Kaya pagka, pwede ito nga sunog, daga ko dito, umalito nga ditabang na mo dito ang bahay na sinitanan. Sige, sa mga dito, niya, pagdakaw na si kaya mo itong balik ko dire. Kapag balik ako dire, kaya kaya, itinan na, hurot na. Paghapak ng saling ko magkaya mo itong
4: lagdur. Baka magkiyong ang mga bayang apel.
5: Awan, ito mo na siya kung lagdur na kurag kayo. Lalo na niya, kaduhan na kurag na lang sa bayi na sa ulang. Kaya nga ang gano'n yung bayi ang sunog na kakuan, sunog na. Pagkabot tari, kaya nang baratapi ka sa nabungbong na nagikaw na. Pagkusog, paghapak sa angin, hindi na. Ito pag, tayo ng kusog.
4: Yan, ito pa, nakituwa yung mga sakilan ng apel.
5: Wala. Kaya ang mga motor, ano yun, ha? Gawas mga ko.
4: Na, lahat yun yung 3-1.
5: sa tekenan. O day, day motor mo ari pero bisikleta mo dire yon O dito pay kas dayon man dito to kwan sada atong kontra. Basta ana tagu sa suno, wa pay mga responder na mga kontra. O diha na bisa atong tekelape lagi ari ari kon loan. Na naot man to be, ano ta to be, kon naot man to be, gamay ra karga. Sa ka pay na. O sir, da sunod na to wa magdungan. Kuha pa magtubig sila.
6: Nakisya may hindak ka pa ito ngayon nakita.
5: Kalape.
6: Kalape.
5: Ang kalape, ano yung nakasarbo yung gabiri. Aning yung
6: bayan. Ang kanay-inay, ganyan bayan.
5: Kahit wala pa itong kalape, hurot ginitanan.
6: Ah, okay.
5: Hurot ginitanan.
6: Ya, kung mga ito, hindi ka nakita mga residente dito. Kamulog
5: yun. Wala ka, nagatulong ito ngayon. Kuhan, taong tumbira. Kuhan, host. Nga, dili, ma. Tulog. So, atrak dito ra. Ya agosto dapat mungkin nang kuan parang muso dapat bisa kiri basta amo to
6: sama unsa rasa ketu na to saligin na
5: mga na undang gitong kada na pair out mura mga alas alas ni ko sabi na to
6: okay na kupo mo mo gamit
5: wala sir na wala mo sini pilar gamit gino kuha na mo ay wala di na mutabal ko sa so ito na kuot na kayo
6: ah kuot di kayo.
5: Ete so wala din na joke ginawa mo. Kung hindi ka dito.
6: Oo.
5: Patay sa mga din. Patahon.
6: Ah, sige, dekat salamat kay mo dito. Salamat no. Na aring eh no ma'am, unsa man gyud pinakanit nga kinanglanon diri sa aning dusi ka mga bayan nga naugdaw.
5: Ah, siyempre material din kinanglan.
6: Ah, material
5: din. Eh common din ma makatindig dapat nga maka Albert sa komedi.
6: Ah, dapat pa mga pagkawa sa bigma
5: din ng mga bigma materialista.
6: Material sa bigma yung puso.
5: Maorder
6: din yung pangingon. Ah, okay. Ah, bye sa tingin na ito ka pumutana ni Modesto Tamat usa sa bahay na sunugan.
0: Yes, salamat kayo June. Mrs. Mayang Buntag gani mo.
7: Mayang Buntag ko, sir.
0: Mayang Buntag, Brad, no? Duse ka bay ning maong nasunog. Asa man doon yung dapita nga bay? Daplin yung kay dagat ni? Or as
5: Daplin yung dagat, sir.
0: Daplin yung sa dagat?
5: Usa nga ning kwan, mga bay, kayon dito dagat.
0: Okay, usa galing nga na to, Brad? Usa nga na to?
5: Kwan, Modesto Tamat to.
0: Modesto?
5: Tamat.
0: Tamat?
5: Oh.
0: Okay, Modesto, no? Ang imong bay, usas mga nasunog, kanang gisaman ni gasunog yun nga gasugod ng maong sunog.
5: Dito sa kwan sir, dito sa ato dapat sa karsada kay kwan mga doon ka koros-koros mga ni karsada ari sir.
0: Ugwa ko masayop kaning inyuhang dapit mo ni ang ubos sa bahin sa simbahan sa Loon.
5: Ubos.
0: Ubos no? Kanang ubos anang mako nga murag hagdanan nga bato.
5: Oo.
0: Na yun ana, tungod yun ana ang nasunog.
5: Mawag yun may nasunog.
0: Mawag yun nasunog no? Okay, naamog ko yung amigo, anak ba, maestra na mo sa una, Ilhang La Puente, how, naapil ba?
5: La Puente?
0: Oo.
5: La Puente, maore.
0: Mao, nasunog?
5: Oo. Oh.
0: Nasunog, apil?
5: Masalingan. La Puente, parang nasunog. Silingan na, sir.
0: Naapil o kasunog itong ilang bahay?
5: Unang nasunog, mila, dugay raman.
0: Ah, dugay ra to, maunang, dugay ra nasunog sa unang panahon pa?
5: Oh, murad, mga pila na katulad dito.
0: Ah, dugay, nasunog na gihapong baya pero sa una ra, no? Pero karon nga panahon na, kisa man nga bay ang una o kasunog yun, ana?
5: Karin gaya sa gabi kasada, sir. Kaya gapon, pagtabang na mo, kaya sige lagi ni gapon kayo tubig ba ginagma, kaya pila ragoy agi sa puseto niya. Kaya sige, may samling dito, di manggil magwanta kay puso kay angin siya ba? Sulbo nga kayo, mutin tapon sa pikas bay. Tapon to sa pikas bay na hurot ang bay kay tapusan ng tindahan. Dire na paingon sa mga.
0: So kanang nga giingon imo nga daplig karsada tungod yun na sa hagdanan sa Loon sa Luyo dapit ana.
5: Poder yo. Kani nga mo sir nga para ta patulong na dito sa kwan ni sir itong dagat.
0: Dagat pila ka metros gikan sa dagat nang inyohang bay pagatpat na yung mga kwan na Luyo ninyo.

0: kabay ang naugdaw pag-abot sa fire truck?
1: Pag-abot na, naugdawan, naugdaw kabay.
0: Mga duha kabay ang naugdaw, usa pa miabot ang fire truck.
1: Una pa maabot ang kuwan truck.
0: Wa gyud ka, dispatsar, wa gyud ka tabang ang maong fire truck kay niabot mag 12 kabay ang nasunog.
1: Out, sir, mga wala ra din natin siguro mga 10 minutos abot kalape.
0: Niabot ang kalape.
1: Kalape mo ni responde, pag responde sa kalape dire sa kuwan, katapusan mo dire sa mga dapita. Ay amo ang bahay, kuwan bahay nasunog na niya. Ang dire si pulya natong kalape kagaring sunod bay kay
0: sunod bay aron dili na mo kuyanap ang maong kayo
1: parang
0: no
1: parang dili na mo larko dito sa kon ba
0: nakapanghipos baka Brad nakapanghipos baka sa gamit nimo
1: ya mo wala sir oi
0: wa gud
1: ka pokring sini mga sinina na bomba sa pare di naman magsaka to sobay nakuha naman di mura na maguling dito naso tulod
0: gisama mo na nga to gabi Brad
1: adi ara ko aring kuan sir gawas si mato sir kan jay may lantay-lantay are. Ang mga sakop ito dito sa Barrio Hall.
0: Dos Barrio Hall, no? 12 ka pamilya. Ngano man dali amon tumi kuyanap unsa man ning mga bahay ninyo ana, mga made of light materials?
1: Kuwanda gud sir kanang mga ni mga native ra kong bahay mga kahoy ba? Nya, ang bungbong ko din taon ng uban amakan. Dali ra gyud kaonon kayo?
0: Dali ra gyud kaono, no? Dali ra gyud tinuo, dali ra gyud kaono, no? So kamusta man ang atong mga katawhan ana ron? Nahiluna ba mo gabi eh? Gisama mo nang atog tanan.
1: Kalo sa Diyos, ano sir, maayo mang pagkahilo na kayo. Dako-dako pa po rin barihol, are. Dako-dako pa pong sod. Ang uban po ng mga bahay, are. Dito sa mga ilara pong mga isoong po mamauli. Dito manghigda.
0: Dito manghigda, no? Sila po, wa po yung nangabit-bit ng mga gamit.
1: Nahurot, sir.
0: Nahurot, yun, no? So, unsa may atong number one nga gikinahanglan karong panahon na?
1: Sir, murag tusok na awas rin dito ang ilang kuhan kami.
0: Oh, mo na nga karong mga panahon na Brad, no? Unsa man joy na numero unong gikinahanglan nato karon?
1: Ang akong agamo yung gikinahanglan ni sir na kuan para din nga makapuyo dali materials ni sir.
0: Baka materials kay magbakod magbalik ka ng inyong bahay.
1: Oh, mo karera pong amo ang nasuno og bahay nga sito karera pong mibakod asa man mo balik mig lain nga area yamo naman niyo. Yuta.
0: So ang atong provincial government na pilangat na og tabang ninyo unsa ang unang gi-responde sa ato ang gobyerno sa Bohol?
1: Ang alam ko ni gobernador sa daw ako ko pa ilang istorya dato na ako ng gobernador yung pinabang ni Ginere.
0: Oo.
1: Ano ang ato na po mo?
0: Wa pa mo maabti og tabang, wa mo maabti pagkaon,
1: dili ko. Nangatag na ko, nangatag man ang mayor gapon diri sa mga og kuan tag dismal magano kada bubong.
0: Wa man ka nakadawat na ka?
1: Akong anak.
0: Okay. Unya, pero ang inyong mga pagkaon, wa mo'y problema?
1: Hinatag po itong sir. Manginapang sa rin yung pagkaon, are.
0: Murag ahong nakita, murag bibo mo kayo sa barangay hall katapok ron, ha?
1: Pagkaon mo rin gapon.
0: Unsa man ang sulti sa ito ang loon nga gobyerno, unsa may ilang unang responde karon gawas aning tag 10,000 na kinsa may mo tiwas o guba ang inyong bahay or makasugod pud mo o gama o bag-o?
1: Wa pa may wa pa man may makakuan sir og kinsay wa pa may makapangayo sa kuan kaning mayor og tabang ni ari guba. Okay naman may ari sir og nahinaya nang namo guba ang among yung importante ari sir ang materials ra gyud para nga madali ra mo og trabaho ari.
0: Unya na karon kay nakakaon naman tagtagam anang kanang sigbing sunog no so unsa ka nga materials ang atong gamiton amakan pa ba ta gihapon o unsa ka semento na ba
1: dili ra sir ang akong among gusto diri sir kanang naman kuan sir kanang nga largo na gyud concrete sir
0: hollow blocks na lang gyud no o uban pa no concrete kuan na dili na ta mo balik anang mga light materials kay og kusog ang hangin dali ra mo sapdahon ang gadyo
1: dali na gyud gahapon lagi sir wala mo tig oras rot na yon
0: oh kay og dili
1: pa tong dili ang buta ang bahay are
0: og dili pa ina na kakusga ang hangin tili gahapon dili ina na kadako ang pagkuyanap sa maong kayo no
1: oo puros pa concrete bahay are dili madadali og kuanoy kay dili mo matanta magunang kayo anang kuan anang semento.
0: Wa ba dahil mo yung murag mga fire brigade or fire volunteer group sa inyong dapit sanglit ga sikit-sikit na inyong mga bahay diha no? Wa ba yung giingon anak nga gihimo ninyo nga gi-organize mo sa itong fire department?
1: Wala, sir, oy.
0: Dapat unta na ah, no? Kaya ga-gadut-dut mo na inyong mga bahay. Naunta mo yung mga fire drill.

0: Anang napitan, no? Kay gasunod, gadikit ng inyong mga bayan. Dikit yung kaayo ang inyong mga bayan, ha?
1: Kapit ka gano'y magkatakilid gano'y inigkon mo. Mo, sorda, anang, isang takilid, anang, agian po tulong si mong bayan, murang magkatakilid na gano'y ka.
0: Ang di, dikit yung kaayo di ay, no? Dikit kaayo. So, ang kadyo dali. Dikit
1: yung kaayo. Anapay, uban, gano'y nga, bayan, di na, di ko kagi, anang, isig ka, kuhan, bungbong na ba'y, nasikit na po ng bungbong kapit.
0: Mhm. Sikit gyud kaayo. So anang dapita kinahanglan tingali gyud mo og murag tawag og fire drill, no, kay vulnerable. Kay sikit sa nga tanan, no. Unya karon ang pagdaga fire nato, unsang orasa man sila mihawa ana nga nahuman na ang kadyo?
1: Ang mga kuan siguro to mga alauna sa sister, nakaabot na kog alas 12 ka. Ning kuan man ko kana nga ang mga kayo nga ya pa may kayo na nakasod yan sa sod ng bahay ba, pero ang mga ato, hugmak na gutanan diya sa kuhan, flooring, sabi pa man kayo kung naga kuhan ba, kasi ka kay katong mga kuhan ba, gamit nga, mga noo ka na.
0: Hmm. Unya, mag-isigot ang noo.
1: Mag-isigot ang noo, Brad.
0: Mag-isigot ang noo, Brad. Wala mo mo'y nakuha na danga mga sanina, wala ba mo magkinahanglan?
1: Hindi. Well, dinanggan ko na lang sir, ang nabang sir, mga kuhan. Pero ang importante mo sir, kanang materialis sir, kay gusto ko nga, mubarok dal lago lang ito, pahit sir, magpuyo ka rin barangay, hulol.
0: Hmm. Okay. So, kaganina, miingon ka nga, ang inyong gamit o materialis, nakinahanglan mo materialis, niya, dili na itong mga light materials. Unsa kaha ang immediate atong unang gikinahanglan? Mag-isigot ta og magama ta og bahay ninyo, puthaw ba, kabilya ba, semento ba, bas, bato, hollow block?
1: Oh, mo kana di kuana materialis gud mo yang kuanser nga ihatag gintan sa gobyerno de. Kana do yang materialis mo yamo ang kuana kana nga dawaton kay og kahoy sir. Amoral sa Japan. Kahoy.
0: Pagkakaron
1: kay og kahoy. Pod.
0: Pagkakaroon, unsa may...
1: Kuhan, bakal.
0: Okay. Pagkakaroon, Brad, unsa may murag gi-promise po sa itong LGU loon nga bahin na ng inyong hanghangyo karon. Unsang materialis man ang ilang ihatag?
1: Tawa po ko sa ibaog ka na, sir. Kapitan na na na ibaog sa ikuan na
0: okay. So pagkakaroon, basta ang inyong ikinahanglan, materialis, o niya, adto na ta sa concrete, mag-isigot ang concrete construction mga kaigsuunan, di yun mawa ng kabilya, di mawa ng tie wire, di mawa ng bas, bato, hollow block. Maog yun ay siminto. Maog yun na ang mga materialis nga gikinahanglan anang dapita, no? Kung mag-isigot ta na, hollow block, mora yun dali na magamit, no?
1: Para na dito sa taas, mabubong mo, sir.
0: Oh, ang ibabaw ana kung mag-atop na aron di ta gusto light materials magamit na taana og mga rectangular tube mo mga metal na kay aron na dili na dali masunog mga kaigsuunan, no, mag-isgotan.
1: Okay. Og kuan gud sir, og kahoy among gamiton diri material sir mura og magbalik manggaling di man di matapna na to ning panahon mo balik ning sunog. Dali na tud kay gud kaonon kining kahoy sir sa kayo.
0: Tinuod. Wabay mga sin nga masalbar pa na to, anak Brad. Mga sin. Atop.
1: Wamo, nangalukot si Roy.
0: Nangalukot yun.
1: Yari na. Among ipangtakok, nangalukot.
0: Na ay mga bay, anak, nga nagbarug pa ang ilang mga bumbong nga made of hollow blocks.
1: Na.
0: Magamit pa ba ng baya? Di na.
1: Magamit doon, eh. Kanang uban, kung wala mo ng kapirisingir, eh. Inisingan na lang yun ang inigun. Tauran na lang siya, ako, ang nanabubong, eh.
0: Okay. So Brad, no, pasalamat sa Ginoong way nakalas nga kinabuhi sa maong sunog ang maong mga bata pod to atalis eskwelahan at that time nang eskwela, no. O wadya moy nakalas nga kinabuhi ang mga damyos lang.
1: Eskwela man kapong kuan nang mauli pag kapalis kay kuan lagi taon diri na. Ako kay sunog rin lagi.
0: Salamat kaayo kanimo modisto, no. Nga niini nga panahon nga imong gihatag nato karon og alaumi nga ang mga katawhan mangbulanon na mupadangat sila hang tabang kaninyo nining inyohang na sinati karon nga dakong suliran diha. Salamat pod sa imong paghatag og panahon. May buntag kanimo.
1: Okay, advice no, so okay sir. Mahal advice sa karon. Basta nakita nga mga gobyerno, no, taga official diri sa lungsod sa Luon, sa Tuala province, sa Karo pagsisi, O kung sa kit ilang mga need, kutan kayo, gawa sa tanggingon sa tuwa nga na itudyo nga kamahin ato mga materials na ato kay pangitang atuwa nga kapitan, ang atuwa ang kapitan karon tuwa sa ospital kay upirahanan o kaya sa Lagnader. Si Canelio, si Kapitan Canelio? Canelio. Mauna yung abay sa ito nakuha ng mga live report.
0: John, wapay lang ma-interview ni Moana John, umang mga biktima John. Kamusta sila? Imo bang i-check sila sa barangay hall? Kamusta ilang pagpuyo diha John?
1: Diha, ako ang gi-interview ang barangay hall nga gi-atuan. Kanana sa ito ang video karon, nadiha sa ito mga bisim. Gi-atiman sila sa ito ang sa taga-DSW na ganang ito ang mga DSW day sa Lungsod. O mga PSW, maoy nag-atiman at mga residente nga naa nag-stay sa ato sa kay holders na po. Pagkaon, may problema pagkaon nila, tubig na mga sanina, nagtapok na kasi sanina.
0: Sanina, napoy sanina nila John. Kanina lang ila, pagbakod o balik sa ilahang bahay, mo'y gikinahanglan.
1: Yes, mauna ilang ipanandoy kay ato nakita pagkaroon ang mga seminto nga mga upat kapail o lima kapail na ang nagbarog. Ang ganang labaw rin nga ilang mga kakuloy mga live materials, na yung uban nagbarog pambaga na, ang uban totally baksak na po ng uban.
0: Okay, John.
1: Mausin na yung abay sa ito nakuha ng mga live report. Ikan din sa matangan sa Puro Stress, barangay na po sa Luto Sulon, kinsa Lito Dugo Series, alam sa special coverage. Back to me. D-Y-R-D.
0: Salamat John Gutierrez sa mga report mga kaigsoonan dusay ka mga panimalayong ikaon sa kayo kagahapon dito sa Kalape. Dito sa Luon mga kaigsoonan ang gusto nila materialis. Duha ka mga biktima ang may asoy mga kaigsoonan materialis mga igsoon. Kung mag-isgot ang construction o bay mga kaigsoonan o mag-isgot manggalinta o simento, ang tanan magsugod sa pagkubkob foundation. Unsa iyo gamiton ana? Unang materialis magamit ana? Kabilya para sa footing. Sunod, kabilya para sa lige. Sunod, ana, mga kaigsuunan, kabilya para sa sukalo. Sunod, ana, siminto, bas, bato para sa sukalo. Human, mag-file na haloblak, mga kaigsuunan. Haloblak, siminto, bas, o kabilya. Mga kaigsuunan, na karon sa atong tulumanon, ang tuang abdik ng mayor sa lungsod sa Luon, Mayor Dr. Yul Lopez. Mayor, may buntag, welcome sa itong programa.
2: May buntag tips, may buntag sa atong mga kaigsoonan.
0: Mayor, apil ta sa nasakit mayor no sa nahiaguman sa mga katawhan nimo diha sa lungsod sa Luon. Nining na biktima sila sa sunog mayor kagahapon. Mayor, mag-isgot before we talk about their needs ug unsay ang ato ang response. Mayor, makisayod ta asa gyud dapita tong sunog nagagikan ug unsa joy hinungdan?
2: Kuan tips the usual bitaw nga suspect tips kining appliance nga giplug nga wala ipta kanang ma-overheat siya kay gibiyaan unya mo spark na to mo na to imo sugod unya dati na kay ang mga balay made of light materials dali ra gyud kayong nisigat it punan pa sa daplin siya dagat kusog ang hangin bitaw sa bagat So pertig yung paspasa ang pagkailap sa kayo
0: so mao gyud ni ang natumbok mayor so ang bay nga naa diri gagikan na tumbok gud nga diri gagikan ang sunog.
2: Yes, tapes nga yeah, ana gyud.
0: Unsa man tong gi appliance nga ihang gi plug mayor nga wa niya maibda nga murag maoy mi puot ug una.
2: Matud sa Bureau of Fire, di ay murag lampshade nga kana bitong dinay suga nga murag na binlan nga wala maipot. Niya tingali di tibok gabi ito niya ang tos buntag nga sige siyang naka-plug moto na identify tips.
0: Okay, yes mayor no. Unsa ang response nato karon mayor? Dusi ta pa mayor, dusi ba gyud kabay ang nasunog?
2: Yes, dusi kabalay ang nasunog niya. Amoray 18 ka pamilya ning na wadan sa Pinoyanan tips.
0: Sa nay uban nga tinagurha og puyo.
2: Yes.
0: Okay.
2: Kanya, kining balay tapes marag nag durot-durot bitaw.
0: Gadikit yun, no?
2: Dikit ang mga balay-balay. So,
0: okay.
2: Dali sa kayo ni Kailap.
0: Unsay unang response sa tuang LGU Luon na mayor niining maong nga biktima sa sunog o unsa ka pud-angay matabang sa publiko kung ato ni tabangan karong na panahon na Mayor Yul?
2: Yes, immediately tapes of course kay luoy kayo nya in stress ang mga pamilya among gipahilo na sa barangay hall nya gitagaan og comfort, gitagaan og hot meals. Unya nihatag ta tips ang LGU og tag 10,000 pesos cash kada pamilya aron i-line town nga makuptan nga kay nawala man gyud sila makahipos. Mayoriya wala gyud kahipos og mga sinina og mga butang o mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
2: So gitagana tog 10,000 pesos cash gikan sa LGU loon niya. Of course food packs, hygiene kits, mao na nga niya gahapon ni anha pud si Governor Aris. Pasalamat ta kay gihatdan og dugang nga mga kits og food packs aron pagkuan. Ang problema nato ini tips is sustainability.
0: Mm.
2: Kay taud-taud pa man gyud ni nga makabarog. So tagaan nato ni sila ga evacuation center. Doon naman sa mga buutan nga mga eksyon nato diri nga ni offer sa ilang mga panibalay. Doon ay usa gani negosyante sa Mindanao. Doon ay say dako-dako nga balay mo pwede ning maka-accommodate og mga 5 ka pamilya, 4 ka pamilya. Iyang gi-offer ang balay nga moy magamit temporaryo. So ang amo ini is pang-adlaw-adlaw nga makaon in town sa mga nawad-ag panginabuhi. Unya dunay mga gagmayng bata o mga dagko nga wala mga sapot ilang masulob sa ilang adlaw-adlaw.
0: Tod-tod gyud ni mayor no yul nga makabalik pa sila kay magama pa din silang bahay. So tod-tod ning magpakaon ta nila maghatag nila og relief na goods. Duha ka ma residente mayor biktima ato na hinabi karong buntag ang ilahang needs is magama gyud sila balik sa ilahang bahay og dili na made of light materials. Anang dapita mayor yul, pwede ta mo suggest nga una tiling buhaton nato ana mayor padadaan nato na og bakho og dump truck aron tiwaso na og buldos aron sayon ra pagsugod nila gama og bahay mayor.
2: Husto ka tips. Maunay atong kamulot ang magmeeting karong buntag at kining imong giingon well appreciated sakto na imong giingon. We are touching as early as yesterday po tips we were touching base with na NHA.
0: Mm-hmm.
2: Kung whatever na abahan sila ay programa nga yun ani nga calamities nga maka-assist pod sa pagbarog sa mga balay.
0: Mm-hmm. Kaya aron madali ng ilahang paglihok-lihok, murag clearing operation, tili ang mahitabo ana mayor no. 12 kabalay, 18 ka pamilya mayor ang nabiktima, total o pila ka tawo ka nang na-displace karon diha mayor nga mooy ato ang ati manon pagpakaon, pagpapuyo mayor.
2: Sa labing ulahing report mga 68 individuals.
0: 68 ka individuals no. Nay bata pud ani mayor no.
2: Nay mga gagmayng bata pud.
0: Mm-hmm. Okay, so kun ang publiko mayor no, nahibaw man ka ani batasan aning mga bulanon mayor, mga kalimidad nga sama ni ana no, andam og tagana mutabang ni sila no. Tingali mayor, from time to time we will coordinate with your office og asa dapit pod mo pahilo na og tabang ang atong mga katawhan. Matod pa nimo, taon-taon pa nilang makabalay, so ang ilang sustenance kada adlaw, pagkaon, tubig, guguban pa, maunay atubanguno na to Mayor Yul no. So tingali ang atong mga katawhan na mutimpla pod kun unsay gikinahanglan nila in cooperation the LGU of Luon, Mayor Yul.
2: Yes, much appreciated kayo tips. Unya ang kuanday po, gaganin ang buntag ni message na ko si former Congressman Chato through the Red Cross.
0: Red Cross, oh.
2: Doon ay nindot kay maayo po balita nga medyo significant po na nga tabang sa National Philippine National Red Cross. People such as this as well appreciated nga makatabang na mo diri. Unya, akong suggestives nga mo check ang mga muhatod o hinabang, i-check in siguro sa among team diri sa munisipyo.
0: Mm.
2: Para dili bito mausik tips, usahay magsubra rag tubig, magsubra rag sinina, mas maayong ma-address yun agatong mga identified nga needs tips.
0: Buti pasabot mayor, gidiscourage na to nga mutabang moderitso sa area. Kinahanglan i-coordinate na to sa LGU Luon kaya aron mahibaw ta kung sa mga gikinahanglan ba, Mayor Yul.
2: Yes, pwede po tips og ari sa barangay hall Kay ang atong appraise naman po nato ang atong mga barangay officials dito, ang mga team dito nga kamaupod mo apod-apod sa mga resources nga moabot.
0: Mayor, ganina ang katong usa ka tawo nga atong na-interview, unang may abot ang Luon Fire Truck, pero dali ra ko nanhurot ang tubig, Mayor. Unsa estado nato sa ato ang fire response sa atong lungsod, Mayor? Pila ka fire truck do we have? O how equipped ang ato ang fire station diha, Mayor?
2: Yeah, mayo man tips, mayo na satisfied man ko sa response. Two fire trucks ang atong Luon. Unya niabot po dayon ang Kalapi ug Maribohok. So upat ka fire truck tong ni responde tips. Usahay lagi kini ni ang sitwasyon ni pareha pud sa that makes the problem now kuan kay kasagarang mga LGU nag-ubos bitaw ang water level sa itong mga aquifer.
0: No.
2: Kining init bitaw, naka-experience magyud ta ini.
0: Tinuod.
2: O murag medyo hinay-hinay ang pressure, so naman tay source, pero dili kay kusog ang pressure nga musod sa mga tubo. So another challenge, but satisfactory ra man pud ang performance nato nga na fire out nato pud dali.
0: Ang nakaingon lang gud adto kusog nga ni kuyanap ang hangin na mayor, yul no.
2: Katong hangin mura bitaw gihuyop gyud ang nitabang og pakusog sa kuan mo tong challenging kaayo.
0: Mayor, karong buntag, Mayor, ang DYRD will launch Operation Tabang na ito, Mayor, no? Ginagmang tabang asa tadapit makatimpla sa pagtabang sa itong mga nabiktima, Mayor Yul. Human atong interview ni ini, ato na ning ikasa kini nga ito ang Operation Tabang para sa mga biktima sa sunog diya sa imuhang lungsod, Mayor.
2: Yes, salamat yung kayo ni Ana Tibbs.
0: We will just coordinate with your office and sa itong barangay hall, Mayor, no? The moment nga ready na ang mga tabang baka nga materialis o kunsa ba nga mapadangat na ito sa mga nabiktima sa sunog.
2: Salamat kayo.
0: Salamat kayo, Mayor Yul Lopez, sa panahon ngayon mong gihatag o hinautunta nga wanay sunog mahitabo pa diha sa mga lungsod sa Luon, na Mayor Yul.
2: Thank you very much.
3: DYRD Gisandigan.
0: Ang mayor mga kaigsoonan sa lungsod sa Luon, Mayor Dr. Yul Lopez, sa mga igsoon og tuana dito ang mga biktima dito na sa Barangay Hall gipahimutang dunay dato nga taga Luon nga mi-offer sa iyang bahay. Ari mo puyo ari. Mga lima ka pamilya kuno ang masud pud adto mga kaigsoonan. Moray nakadindot mga igsoon, hiyas nga bulanon, hiyas nga Kristiyanos mga kaigsoonan. Dali ra ta kaayong motabang sa mga tawo nga mas nagkinahanglan. Labi na nining panahon karon nga grabe ang pagkagumo sa ilahang kasing-kasing, naugdaw ang ilang mga panimalay nga ilang gipundar sa dugay nga panahon mga kaigsuunan og sa walay pila ra ka oras gikaon sa kalayo. Ang DYRD Bohol Chronicle mga igsuon karong buntag mo launch nining atong ang Operation Tabang para sa mga nabiktima sa sunog sa lungsod sa Luon.
3: DYRD Operation Tabang.

11 minutos mga kaigsoonan, human nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Ato ipadayon kining operasyon tabang mga kaigsoonan. Ato nang dawaton, ato nang ibutyag ang mga tabang ang inyong ipadangat karon taod mga kaigsoonan. Inigbalik na ato human inigpipila ka pa hinumdum. Standby.

0: na ay chance kang makadao ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit ug San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadao og GCash kun mo palit ka og 6 ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
3: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
2: Quality of care is our top priority.
4: Go wellness, go Reactivate.
5: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Kurang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.
6: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paopirahan na ininyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mare. Ato dad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi. Sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
8: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol.
8: Kasaligan mo!

0: Balik sa itong tulumunon, inyong alaga, 18 minutos mga kaigsunan, human na kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Padayon ta sa ato ang DYRD Bull Chronicle Operation Tabang.
1: DYRD Operation Tabang.
0: Mga kaigsunan, sa itong pagpadayon, nining ato ang dawat sa inyuhang mga tawag o mga text diri mga kaigsunan para sa itong Operation Tabang. Atong unhan ni mga kaigsunan o inunato mga kaigsunan kanunay nga mutabang sa mga nagkinahanglan ang Bohol Chronicle Radio Corporation mga kaigsunan atong stasyon DYRD dunay 100,000 pesos para sa initial mga kaigsunan nga tabang nato nga niining maong Operation Tabang nga mga igsuon. 19 minuto sa mga kalabay ang alas 9 atong mahinabi dahil kadyot mga kaigsunan ang taga Bureau of Fire sa tuang lungsod sa Luon. Hello, may buntag, officer. Okay, hello, good morning.
2: Yes sir, good morning sir. Sir, ito po po ang gobyerno sir. Chief Producer Operation Bank sa BFP Bohol.
0: Kinsa ni palihog sir?
2: Si SFO4 Manuel Babera sir, ang Chief Operations sa Province of Bohol.
0: Manuel
2: Babera.
0: Okay. Officer, may buntag kanimo og
2: yes, Vice, may buntag.
0: Gasunod-sunod ni nga to ang sunog ron na sir, no? Karong buwan na Setyembre, ting sunog ba ron?
2: Tungod ni sa pag-intensify sa ato ang El Nino sir, na karong yun na quarter nagsugod. O tungod po ni sa itong nasinating kainit sa panahon, kung bantayan nga sumusunod yun ang nahitabong sunog.
0: So dali na... Itong, pero katong nasunog sa Luon, it has nothing to do with El Nino, sir. No? Murag electrical kuan to, problem?
2: Yes, sir. Base sa lang ang inisyang investigasyon, sir.
0: Electrical problem niya, init, uga kaayo ang mga bay tungod sa kainit, dali ra kaayo masunog.
2: Yes, sir. O sana sa mga challenges na to, sir, sa ato ang firefighting, galing ato ang weather, this time, ato ang lokasyon, ang tungod kay nagtapatapag ang mga bayan do o niya made up of flight materials, dali lang yun. It's just a matter of within sa 11 minutos, isaka na dayon sa second alarm ng atuang pag-respondi at ang time.
0: Sir, dunay nahinabi na to kaganina. Tingali usan sa mga butang angay himuon na to, kunwa pa na to ni mahimo. And I understand nga inyo rin ang ipanghimo diri siyudad sa Tagbilaran. Kanang pag-create og mga fire brigade or fire volunteers group, labi na kay gasikit-sikit ang bay, vulnerable kaayo, sir, no? Nga susunog, nga lisod sulbaron, first responders, ang ato abakahang mga barangay brigade usama ni ana, sir, no? Fire brigade. Naaba na dito sa barangay na po?
2: Yes, sir. Ako magkit, sir. Way back to 2019, ang na po, sir, huwag champion sa Fire Olympics.
0: Champion sa Fire Olympics?
2: Yes, sir. Sila,
0: Purbida, no? So, isugsug yun sila. Kaya champion din mo Fire Olympics, bet. Tanaw na itong magkaya ba ninyo, may, ah? Maldito po ning sumagan, eh.
2: Pero makita mo na ito, sir, na ang ataw di po, ikaw champion.
0: Dinood, makita na to sa video, no? Doon ay mga tao na nag-fire brigade sila na mga baldi o guban pa, no?
2: So, in fairness, sir.
0: Bot ipasabot, naana sila ay fire brigade nga gigama dito?
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Naa, sir.
0: Pero despite of that, naigo paghihapon tag sunog, sir, no?
2: Yes, sir. Di magyunan na to kalikayan, labi na o nagi mga disgrasya. Unya, nakamunitong to, sir, na ningin sila nga gamay na upig ang ato ang petnak.
0: Oh,
2: which is really yun na siya tinuod. That is a mortal sin of our part. Na kung mag-standby mong contract niya, serviceable, correct, atong kay numero, sir, which is more na kasagaran na itong water capacity sa ito ang contract, tungtong na na soon sa ulo, ang soon sa ulo, kung yung post. Kung niya atong kay numero man, nga ito ang contract, hindi na unlimited of tubig. That is why, yung ato ang ato ang ground commander ngayon o second alarm para matabangan sa kalapi o sa maribuhok.
0: Mauto nga ang kalapi, dali rapod kayo naka lupa yes, itong napita, no?
2: Yes, sir.
0: Mm-hmm. So, ang atong fire truck, kumplito, ginaanagoy tubig ganunay na, Mr. Mandira.
2: In my almost 20 years, na sir, sir, binigyan namin ito po ng white tubig ang fire truck. Credit to us pala, sir.
0: So, karong panahon na, sir, no? Naminaw na ito ang mga bulanon, mura mangunta o humantag, sunod-sunod itong mga shooting sa mga eskulahan, karon sunod-sunod nga sunog. Unsa kay ika-advise nimo sa atong mga katawan, sir? Go ahead, Mr. is Officer Madera.
2: Yes, sir. Tangan lang sa atong Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Raul Bustalini, sir. Akong iawa kung pang bulanon sa kanunay na pagkitapangay sinundan sa sunog. Umutin mo, hingpit na itong kidili ang pagdaog karong panahon na sanggit-ingit kayo ang panahon, upuga kayo ang palibot. Unya akong batasan, walang ayong paggamit sa mga appliances o mga krimanan na nagamit o kuryente. Ito na ito kung kinagamita. Kung kinila matinda na ito, gumawa ng diferensya, ato kining ipatanaw sa bakteriyo, halas na elektrikan sa atong lugar. Hindi lang kaya itong ayong-ayong mong hantod, damay matayong sa disgrasya. Gabo sa tanan, atong bantayan na ating mga gamit sa kalayo yung nabinakong sa pagbuto. Kung ano na may pagkitabo sa sasunog, kung ito ang emerensya, ato na yung itawag sa pinakaluol ng fire station sa lugar o dili baka sa 911 alang sa dinaliang pag-responde. Sir.
0: Salamat kayo, Officer Manuel Madera, sa mga pahimang, no, hinautunta, no, nga karong panahon na kainit kayo, magbantay ta ng haling-haling, mahimo, di kita maghaling-haling ron, labi nagduol sa mga kabalayanan, labi nagduol sa mga balay, nga mga atop, mga nipa, sir, no, piligro kayo ang mga aligato karong panahon na. Salamat kayo, yes, Officer Madera, ug mahimong buntag kanimo, sir.
2: Okay, nagkasalamat, sir.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Adlok gadon, dali ra kayo mo dilaob ang kayo ron mga kaigsunan. Labi na nang magkadyo-kadyo bitaw diha sa mga haling-haling bitaw anang mga bukid, no? Pagbantay mo ha. Kay bantayan jud nang maghaling kay jag mo kuyanap mo ma grass fire. Para sa Indonesia ron, no, di ba? Forest fire ang Indonesia ron, ha?
3: Niabot
0: din eh, no?
3: Ang anong dawis
0: Oh. So ang ilahang aso ang binuga sa maong sunog dito na lupad ng Pilipinas.
3: Ang anuos.
0: Ang anuos, oh, naa diri mga kaigsuunan, no. So muna nga mura gadag-om na ato ang kalangitan tungod na sa sunog dito sa Indonesia. Forest fire mga kaigsuunan. Tungod aning kainit sa panahon karon, ha. El Niño ta, no, magbantay mga sano, paminaw, magbantay, ha. Aja mo pag haling-haling in town nga kay dali ra kayo mo kuyanap ning kayo rong panahon na. Iwas ta sa sunog mga kaigsunan. Unya ang mga light materials nga mga balay, dali ra na kayo masunog, busa pagbantay pud mo kanang inyong mga cellphone, mga charger. Aja in town na pasagdi nga magkataon ana, no? Manghawa mo sa inyong bike kay manglakaw mo sigurado a nga ang inyong mga gipang plug nga mga appliance o guban ba if ayo na mga kaigsunan, ha? Maugnay bantayan nato karon, wa jam moy cellphone charger nakataon o guban pang mga electric fans o guban pa, ha? Kay aron na dili mga kaigsuonan maunsya mita. Salamat kaayo. 27 minutos human nakalabay ang alas 9 sa tong operation Tabang, duna nay unang mihatag po dire og 500 pesos. Junior si Mafranca. Salamat kayo from Dawis, sir, ha? Oh, Junior si Mafranca do Elestane, ha? From Dawis, dunay 500 pesos. Ang Bohol Chronicle Radio Corporation, dunay 100,000 pesos. Nahibaw mi nga kamo diha mga kaigsunan. Mutabang pud mo, pwede mo mudong dire, pwede mo mudjikas mga kaigsunan. Salamat ni Junior si Mafranca. Mihato dani nga 500 pesos karon dire sa studio mga kaigsunan para sa operasyon Tabang nato sa lungsod sa Luon. Daghan kaayong salamat sa atong mga mabuot nga mga bulanon, matinabangon, labi na sa mga katawhan nga nagkinahanglan, mga katawhan nga naa sa kalamidad, mga katawhan nga naa sa emergency, mga katawhan nga gikumot ang ilang mga kasing-kasing sa mga nasinati nilang mga kalisdanan karong panahuna mga kaigsuunan. Oras na to, 28 minutos. Suma nakalabay ang alas 9 sa Kabot Dagon.
1: DYRD Operation Tabang.
0: Salaing bahin mga kaig, salaing bahin mga kaigsunan sa tong operasyon Tabang, matag adlaw do natay tabangan di report nga nakinahanglan og Tabang mga kaigsuonan. Mrs. Mayong buntag kanimo.
4: Mayong buntag po siya.
0: O sa itong pangan?
4: Elena Gumani.
0: Elena
4: Gumani.
0: Gumani?
4: Gumani.
0: Gumanid?
4: Yes po.
0: Gumanid. Elena Gumanid, pila edad?
4: 54.
0: Taga diin mga Elena.
4: Ani metalo to sir pero kagikan na mo sa Sadisentro.
0: Talo to pero tagbilaran nakagapuyo sa talo to tagbilaran karon.
4: Yes po.
0: Pero tagat San Isidro Bohol ka.
4: Oo. Una namin mo yon ning tagbilaran, una namin nagbutan.
0: Gumanid no, Elena Gumanid. Yes manang, anong ni ang makakaron sa tong studio unsay atong tabang nga gikinahanglan?
4: Naami sa ospital. Pirahan akong anak. Lacho may kwarto ka na, ikakas.
0: Unsa man ang imong anak, laki ba eh?
4: Laki.
0: Asa, ala, usingan sa imong anak ka na hospital?
4: Roque Gumani Jr.
0: Roque?
4: Yes po.
0: Roque Jr. no? Asa man siya ng hospital karon?
4: Nami sa Ramiro, sir.
0: Unsa may sakit di ane?
4: Ikwaan siya, huwag ka nang, ay bugon bito sa ikang likod. Gamay pa man na, yaming dako man, muna itong maraming na, nasyak kay dako naman.
0: Hmm. Ganyan ni si Roque?
4: Wala, ulit tao pa.
0: So na ibugon sa likod.
4: Mm-mm.
0: Lagi operahan sa Jakaron, no? Unsa may sultis doktor, kanseros to, dili.
4: Tanawon pa sa biopsy.
0: Tanawon pa sa biopsy, naot-unta nga dili, no? Kay kanang mga kanser ato na magsugod sa mga bugon-bugon in tao, no?
4: Yes po.
0: Okay, so naa mo sa Ramiro karon.
4: Yes po.
0: Mm, okay.
4: Ito may provincial niya kaya ingon kay mo. Lapas pa nag 1 month, so, itong nagkabaka namin. Matong minggo na lang yun binakuan kay.
0: Abi ni mo manang ang atong mga igsuong Bulanon, tagbilarano, no? Andam gina sila o tagana mo tabang ni mo. Pangayo ko no manang o tabang, isulti karon ako katagas kahigayunan. Go ahead manang Elena.
4: So kay sa itong magadungog, so dili ko mauwaw kay wala man yun may kwart na kas. So kung nasa sila yung mga kaluoy na mo tabang, pasalamat yun kung nakuong mo tabang mo kay wadyo may igong kas na mahatag sa Ramiro. Pako yung bibiling ka ron, magbabiling pa ko. Kung nga ay maluoy, di. Salamat po gayo ninyo.
0: Manang Elena, salamat po sa pagdangop sa tungtulungan na ninyong alagad o makaasa ka nga mga katawahan, matabang ka ninyo sa imuhang kalisdanan ka ron. Pwede sila mo padangat silang tabang sa 0927-641-6486 at to ang GCash number. O daghan na po ang may padangat silang tabang pinagi sa mga numero. O ato po salamatan ang kanunay na itong mutabang, atong mga loyal o nga mutabang mga kaigsuunan. Ato sila po salamatan.
5: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Historia Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
0: Manang sa imong pag-anhi doon na kay 1,000 pesos nga makuha karon initial niya nga tabang, no? Nang muhang bata nga operahan karon, no? Giopirahan na, huma nag-opira manang, no? Oh, dako-dako yun ang operasyon na tingali kay kuan man, apo ka sa Ramiro. Hmm. Sige lang. Ayaw ka problema, kay ang Ginoo dilit na mapasagdan na manang, no?
4: Yes po, salamat po, sir.
0: Hikamon po niya ang mga dughan sa uban natong mga katawhan. Salamat po sa pag-anhi, o huwata dito sa gawas, doon na kay makuha nga 1,000 pesos, initial nga tabang sa ato ang mga matinabangon nga mga bulanon.
4: Sige, okay? Sir, salamat po kayo ninyo, sir.
0: Okay.
4: Labi na po ni Sir Atoy.
0: Sa ato ang mga mutabang mga kaigsunan sa Operasyon Tabang nato sa lungsod sa Luon nga nasunugan mga kaigsunan. May padangat na diri si Junior Sima Franca sa Dawis og 500 pesos, si Doktora Vilma Lim may pledge og 3,000 pesos. Salamat Doktora, ipa-pick up lang dito sa iyang residensya mga kaigsunan. Ang Bohol Chronicle Radio Corporation, doon na po ay 100,000 pesos. Salamat kayo sa uban pa mga donors nga wa pa mo padangat nahibaw mi nga nanukad na mo diha. Thank you so much in advance sa inyo hapong mga tabang para sa ato mga igsuon nga nabitima sa sunog sa lungsod sa Luon. 33 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. sa atong pagpadayon mga kaigsoonan sa atong tulumanon adlaw karon nga Miyerkules mga kaigsoonan. Basta Miyerkules gani mga igsoon dinhi sa atong tulumanon. Uy, sa dili pa nato na mga kaigsoonan, dunay 100,000 gikan sa BCRC. Dunay 50,050 pesos gikan sa First Consolidated Bank. Salamat kayo FCB. Og dunay anonymous mga kaigsoonan na 10,000 pesos. Okay, 100,000, 50,000, 10,000 anonymous. Salamat kayo niining mga initial donors nato mga kaigsuunan sa mga nagkinahanglan og tabang sa nabiktima sa sunog dito sa lungsod sa Luon. Miyerkules karon mga kaigsuunan, dili karon Miyerkules Santo kun dili Miyerkules mga kaigsuunan sa mga guwapa. Kay ni ana sab uban kanato karon ang ato ang amumang Galyares uban sa tong mga guwapa nga tigya pamaba sa Galyares Hospital mga kaigsuunan, pinanguluhan sa pinakagwapa ang ato ang co-anchor mga kaigsuunan si Ninia Dolce Pagara. Ninia, good morning. Welcome sa tong segment sa Amumang Galyares.
6: Good morning, Sir Tim. Sobrang diligent ako pinakagwapa diara among head diri sa page news. Hello, Doc. Anyway, Amumang Buntag Bohol. Welcome sa line edition sa atong tulumanon ng Amumang Galyares, Amumang Dekalidad atong prioridad. So hatod kaninyo sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center in collaboration with DYRD inyong alagad with Teams Bulisir. Ako gyapon ng inyong kaapag karong buntagad, Ninia Pagaran. Anda muhatag og mga mahinong danong impormasyon mahitungod sa inyong panglawas og kalambuan. So sa dili pa kita mosulod sa atong main topic karong adlaw, ani a una ang pipila ka mahinong danong kalihukan og pahibalo gikan sa Galyares Medical Center. So ang Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center tibuok kasing-kasing nga nagkahiusa sa pagsaulog sa 126th Philippine Civil Service Anniversary uban sa temang Puso, Dangal at Galing para sa Bayan. So karong tibuok bulan sa September, daghang mga kalihukan ang giandam sa atong hospital. And these are number one is the coastal cleanup, Medicine Week celebration. I don't know kung sa'yo naka-apila ng mga activities within the Medicine Week celebration. MCC Cup Tournament. Unsa man ni Cup? Bahin sa pickleball. Okay. Injun kayo ni pickleball. Ako rin siguro nyo mag-pickleball. Anyway. So, Appreciation Day. Para sa mga kuan din sila, mga sakripisyo, murag dedication, and murag award. No, this is an award for the healthcare workers. So, and again, and the last is the Miss Galyares Advocacy. So, nanapute mga guwapo. Miss lang ni siya. No, wala yung mister. So, mga Miss Galyares Advocacy. Then, of course, the closing ceremony. So, kining tanan nagpamatuod sa atong tiunay nga paningkamot nga makahatag og dekalidad og kinasing-kasing nga serbisyo publiko. So, karon musulod na kita sa atong sentyong hisgutanan. Karon nga bulan sa September, atong hatagan og dakong pagtagad ang proteksyon sa atong mga kabatanunan pinaagi sa National Adolescent Immunization. So, aron lamdagan kita sa importansya, mga benepisyo og kamatuoran luyo ni ining mga bakuna, kauban nato karong buntaga ang atong medical officer for gikan sa Department of Family and Community Medicine, walay lain kundi si Dr. Crijel Branzuela. Doc, good morning. Maamumang buntag kanimo.
7: Maamumang buntag natong tanan. Okay. Thank you kayo, Ma'am Nins.
6: Okay. Doc, kaning di-celebrate bito ka nato karon nga National Adolescent Immunization Month, which is mag-focus lang taani sa adult, no? Mga adult,
7: yes, ma'am.
6: Kay na belong naman, let's say na kani mga adolescent, mga teenagers, they belong sa adult naman po nga group, no? So kanang unsa magini nga nagihatagan magini dakong pagtagad nga gitagaan gid sila og bulan kani atong mga adult and adolescent nga naagid silay month to celebrate, to commemorate this adolescent immunization.
7: Yes, ato nang hisgutan, no, nganong importante kayo ang bakuna. So, sa karon, let's discuss unsa man jud ning bakuna, nganong importante man ni siya. So, ang bakuna, usa ka paagi sa pagtudlo sa atong immune system. Unsaon pag-ila o pagbatok sa usa ka infection before pa ta ma-expose sa tinuod nga sakit. So, imbis hulaton nato nga masakit ta, ang vaccine mo tabang sa lawas nga makapahimo og antibodies og immune memory. So, muunang ang bakuna, dili lang para sa mga bata. Ang immunization, usa ka lifelong siya nga paagi sa pagpanalipod sa atong health. So, ato lang nang i-discuss na iduha mangu ka klase nga immunization. So, ang isa kay ang active. So, active immunity mo ni siya ang atong kaugalingong immune system ang muhimo og antibodies og memory cells mahitabo kini naturally human sa infection or pinaagi sa vaccination. So, one example is atong tetanus toxoid na naghatag nato og 10 years nga protection through 3 doses. Next is atong passive immunity, muni siya ang antibodies na atong madawat gikan sa laing source. Dili na kinahanglan ang atong lawas nga mohimo niini. Ang pinaka-best example is ang ato ang rabies immunoglobulin nga mooy mulaban batok sa kung napakantag iro na atoy rabies nga vaccine, motoy mulaban sa virus itself para maprotektahan ta. So, ngano importante man ang adult vaccination? So, kasagaran mga pangutan na, Dok, nabakunahan naman ko pagkabata. Nganong kinahanglan pa man ko balikan? So, ang atong immunization wanes or muubos ang ato ang immunity sa ato ang overtime. So, munang kinahanglan ta o booster doses. Muna siya musulod ang ato ang, for example, ato ang tetanus na bakuna. I-give na siya 3 doses. But every 10 years, kinahanglan na nato siya magpa-booster nga dose. So, kana siya ang ato ang naapod tay mga DC, ang mga special population nga kinahanglan pod natong paghatagan o pagtagad. For example, our senior citizens, mga patients nga mga immunocompromised, meaning na yung mga sakit nga kinahanglan sila more protection para di sila matakdan og dali. So, mo kini siya ang ato ang mga recommended vaccines for adults kay influenza, which is given yearly. Ato ang tetanus containing vaccine, as mentioned earlier, no, atong booster given every 10 years. HPV vaccine, especially sa ato ang mga adolescents, mga 9 years old and above, para maprotektahan sila against cervical o anogenital cancer. And ang MMR booster o varicella. So for other age risk based vaccines, for example, sa ato mga older adults, which is 60 years old and above, muna siya ato ang tagaan sa atong pneumococcal vaccine, but not only limited sa ilahang ang pneumococcal vaccine, kana sa atong mga hubakon, ato ang mga cancer patients, mga immunocompromised patients, kinahanglanon po na sila matagaan og pneumococcal vaccine. Herpes zoster vaccine is very important also para sa atong older adults, mga more than 60 years old and above, kay sila ang risgo kaayo nga makatakod anang maka-develop anang shingles kay mobe na reactivation sa chickenpox nga sakit. And then rabies nga pre-exposure vaccine if available, especially for healthcare workers. And typhoid o Japanese encephalitis vaccine kung mo travel ta or kung endemic siya or naa siya sa lugar nga ato ang adtuan. So sa ato ang pangutan na nga unsa may vaccine para nako Dok, unsa may kinahanglanon nga adult naman ko. So case to case basis na siya, please consult your doctor kung unsay maayo para nimo. And regarding side effects, no, mumani siya controversial. So, very common jud na siya ang mga mild side effects, good. Like fever, headache, mga

0: mga live nga mga bakuna dili pwede sa mga buntis. So individualize siya again, so depende, mas maayog magpakonsulta una before ta magpabakuna. So kana ara siya.
1: Okay. So doc, and the latest issues regarding this immunization scandal or ano ba unsay tawag ani niya, kanang misinformations about this vaccination, no? Kay di ba na we've heard in the news regarding this, and there most of the public is very against this. Okay, they have this mindset of kanikanong immunizations are only for kids, di ba?
0: Yes.
1: Then they also have this kanang mahal daw ning mga yani, lagi ka di mabavaccine, di ba? Knowing the cost of it, and of course kanang atong government also doesn't have really the universal coverage to cover all Filipinos adults to have each vaccine, di ba? So, and of course, kanang pumadlok sila sa mga after, mga misinformed sila sa mga, kung ano, sa mga effects about this kung magpa-vaccine sila. So, what can you say about this, Doc?
0: Okay. Thank you kayo, Ma'am Nin, si mga pangutana. So, first and foremost, nga nung balikan pa mang gitag vaccine, no? So, one good example is ato ang hepatitis B vaccine. So, healthcare workers, kinahanglan ta nga immunize ta na kay matusok ta, ma-splash, prone kayo tag hepatitis B infection. So, ang proof nga muwi na nga to ang immunization o ato ang titer over time, nag-test manggod ta na. So, maskig na anay mga tao nga katulo na natusukan, but ang ilahang immunity is less gihapon mo nang kinahanglan og booster. So, ang ato ang nagkatiguwang ta, ang ato ang immunity nagkaubos pod. So manang recommended siya through studies nga kanang naadyutay booster doses mo na siyang kinahanglan ta nga naa ta magpabakuna ta again. So with regards to kanang mga side effect nga atong gikahadlukan og kaning especially kaning fever nganong hilantan man ko ita ngay mahadlok ana no kay kani sila mga few days or gina siya lasting. And then most common side effect is kanang ang injection site, muhubag siya, sakit siya. But this is the proof that vaccines are working. So ang atong immune system, so naga-learn, naga-effect siya sa ato ang lawas.
1: So you've mentioned about case-to-case basis niya ato ang mga vaccines, no? Like for example, for a very like kanang mga standby diha, mga vendors diha sa market, what are vaccines ka nga you recommend nga they must have kanang,
0: okay.
1: And is it available in Galyares, and is it for free also?
0: Okay, thank you so much. Ang ato ang sa mga depende siya, Ma'am Nins, no, kung unsa ilang edad.
1: Mm-hmm.
0: Kung mga 60 years old and above, very recommended sa ato ang atong pneumococcal vaccine og influenza vaccine. Although ang kani siya dapat ta mag-inquire sa atong nearest health center kung available ba ni siya, kaya atong priority atong mga senior citizens and also katong mga asthmatic and atong mga immunocompromised patients. So sa ato ang mga ubang pasyente, mas maayo og kaning makapa bakuna ta og kompleto sa tetanus kay di man gyud ta kanang kapwede kung kalus ata masamad or mapahanog iro or maski unsa. So para protected ta against tetanus, mas maayo og complete ta sa primary og booster doses ani.
1: Okay. Doc, to our listeners karon, no, naman dyan nga naminaw karon, no, unsa may pilmiro dyan, asa mag-islab unang buhat muon, wala pa sa kasuway, mga adults nga naminaw karon, wala pa sa kasuway yun og vaccine, asa man sila mudong?
0: So, mas maayo if mudong sa mga nearby clinics para ma-assess sa doctor unsay maayo nga vaccine for you. Like, na first
1: sa
0: na
1: RHU sa siguro the doc,
0: yes.
1: Or pwede ra ba sila kutang tagbilaran sila dito na sila sa Galyares?
0: Naabot tayo Bukas Centers po sa City Health.
1: Okay, okay. This Bukas Centers caters to kuan kada naabot sila mga pang-vaccine sa
0: ang regards to availability sa mga vaccine sa ako ang paghibalol ang nana sa to mga health centers.
1: Okay. Sir Tibbs, do you have any questions?
2: Bakuna.
1: Ikaw, Sir Tibbs, nagpabakuna na ba?
2: Nagpabakunahan ko, anti-rabies, bakuna ba gihapon na?
0: Oh, yes. Oh. Yes, sir.
2: Karong bago gay, bakunahan
1: ko. Ano, paakan ka? Bago
2: lang. Wa ko paakan, pero na ako'y murag na samad gamay niya, katilap-tilap ng iro, bari, nahadlok lang ko.
1: Okay. By the way, Doc, kanang na ko insert, kanibang kanang mga vaccines, di ba, nandiyan din siya yung category din nga, pwede din ang vaccines nga, like sa example, kasagalan magulana pa ta magpa anti-rabies o napakan na ta, di ba? So, pwede din

0: na ay before go pata mapakan
1: yes, na ay natawag nga pre-exposure
0: so tanang vaccine vax, tanang vaccines na abay niya na
1: dilipod
0: plus ah wala dilipod oh, okay
1: kasagaran kay kaning atong sa rabies na to ang pinaka common
0: like for example oh, okay. Okay, when we have the cervical diba we have the
1: yes,
0: cervical
1: yes.
0: Nga para sa mga OB
1: HPV
0: sa mga HPV kay na sa pag una na kay cervical cancer you're diagnosed dili na po ka pwede ma vaccine
1: Dili na. Okay. Pero mas mayog ipakonsulta gihapon sa to ang friendly specialist.
0: Okay.
1: Yes.
0: So our friendly specialist in Galliers Hospital, kinsa may ato ang maduol diha sa OPD? Asa man tanga room una?
1: So
0: and your schedule of course.
1: Yes. So naata sa Family Medicine Clinic from 8 a.m. to 5 p.m. po. So please consult us if gusto mo mobile o individualized vaccination for you.
0: So moana ta sa OPD dili lang tungod kay magpa unsa mag naating gibating sakit no. Moana
1: yes.
0: Ta kay mobisita ta kay atong ipatan-aw kung unsay mga vaccines nga pwede nato sa atong pamilya.
1: Yes, kay dili ta maghuwat nga masakit, mas maayo ato ang gina-prevent ang sakit kay para mas maka-safe tag kwarta o ganang mas maayo na siya aron di kita makatakod pud sa uban and naanatay herd immunity mo na ato ang pinaka-importanting mabuhat para sa ato ang kaugalingon o para sa katilingban.
0: Okay. So tips, sorry gi-insertan kan ako gani ha. Bahay
2: sa imo. Yes, okay. Oh, importante na nga bakuna. I am a believer of that, no. Mo man ang karon sad to say nga daghan kayong wa magpabakuna ani nga to ang measles, no. So kanang ilang kahadlok dok tingali we have to deal with this fear no mm-hmm. Kay mo ni kontra na to karon fear of the unknown or fear of buraba og unreasonable ba na fear
1: yes.
2: Usa kay kanang giingon bitaw nila dok nga di ta magpabakuna kay matay ta madaot na ta so na capture nako ang imong giingon ka ganina nga it's not automatic nga bakunahan gyud ka tan-awon gyud ka unas doktor
1: yes.
2: Kun angayan ba gyud ka
1: yes.
2: So as a guide to our people nga nagpaminaw karon kinsa matong angayan ka, kinsa tong di nga bakunahan.
1: Okay. So first ana ang amo ang initial assessment kung magpabakuna ang ato ang patient. So gina ask na namo sa history of course. Unsay mga comorbidities or mga sakit sa ato ang pasyente? Unsay mga reaction nila towards the bakuna? Kung naabay ka nang kung katong gibakunahan sila pag-una, naaba sila yung mga nagrabihang side effect or naaba sila yung mga grabing allergy. Kay kana siya po ang isa sa ato ang basihan. Kung pwede ba tamo hatag og bakuna alang kanila?
2: So unang buhaton ani i-check kung allergic ba sila. So
1: yes.
2: Na imong testingan ang ilang panel.
1: Dili pud tanan vaccine. Pero naman dun tay questionnaire ginahatag sa patient. Mm. Oo, before magpabakuna sila nga ilahan ang ansiran og kanang katong nakapuhatagan mog bakuna before naaba ni nga reaction ninyo, unsa inyo ang mga sakit-sakit? Unsa yung mga sa medical history ninyo unsa poy kaning naa sa pasyente.
2: So ang mga bata nga dunay allergy di gyud na angay bakunahan.
1: Dilipod sa tanang dilipod, dilipod.
2: Let's talk about measles no kay murag mao mang ginahay gyud ni ang controversial karon no. Mm-hmm. Gamay ra kayong turn out sa ato ang vaccination drive. So dilipod tanan nga allergy nga bata.
1: Dili.
2: Nga dili pwede.
1: Oo,
2: na po allergy nga pwede tupukan.
1: Yes.
2: Karang dunay mga sakit-sakit sa like pneumonia, mga bata nga gisipon angay ba na tupukan?
1: Dili ka kay ka ayo na nila.
2: Ni ka ayo na.
1: Oo.
2: So kanang gihilantan, giubo nga bata, dili angay na tupukan. Ini ka ayo na.
1: Ika ayo na nila.
2: Ah, okay. So uban pang mga sakit sa bata karon, unsa may common nga sakit sa mga bata karon, mao man
1: ang mga ubo, sipon, hilanat,
2: mao. So once ang bata gihilantan, gisipon, giubo, di gyud angay na tupukan sa bakuna.
1: Dili lang usa.
2: Paayuhon sa laman.
1: Payuhasa,
2: usa pa bakunahan. Tingali katong niingong na nga matay, mao tingali to nga gitupukan.
1: Mao nang naay manggood tay mga coincidence nga mo nay mga ang uban girelate nila ang nana magoy sakit daan.
2: Mm.
1: So naay nahitabo sa bata atong na-relate sa bakuna kay mo may nahatag nila imbis nga na naman unta toy sakit di ay ang bata.
2: Puro nganong gitagaan man tog bakuna in the first place kun duna nay sakit no. So mo nay tanawonon sa mga health providers nato no nga mga nurse are nurses and midwives pwede ra sila mo bakuna.
1: Naa na sila training ana
2: na. Naa na sila training no. Oh, so tingali we have to do something new no to educate our people no to counter that fear of the unknown ha. Sa atong mga katawhan karon kanang giingog questionnaire ba mo basa ba ka po na sila
1: maupod na dapat yun ma-insure unta nga kay balo sila unsa ilang gi-checkan.
2: No, dapat unta verbal na laman tingali no kay kanang questionnaire kay murag nahatag mangugag mura mong gunag mass production ba aro madali ba ang imong trabaho
1: tubagan na lang na no. Murag kung kuan kay ang atoang manggong manpower sad.
2: Yeah, it's the manpower.
0: No. So, I think they lack ang gap dito siguro nganong ganong there was a death of a child ganong wala ma, is because they gave the vaccination mass ba mass vaccination of students of kanya naamagid na imo na dili ba ma sana ma klaro bitaw og kuan ang history so nga di ba dapat kung mag mass vaccination di ba dahil sa school so kanang ila pag yun siguro nang i dapat i-improve nga dapat na ay na ang mga gitikanan kung ang pag-check sa history sa bata they should be recording it kay aron may bawaan sad sa kanang school nga kani siyang bata kanang naani siya naani siya history nga na, what di siya pwede ani nga vaccinations kay I think maod dito they wala yun to matrace nilang bata nga natoy ipamati or whatever nga giditso lang nila o kuan ba kay vaccine kay tungod kay recommended dito sa school kay schedule karon sa school ana ba. So I think diha ni failed nga nung dihay bata nga namatay.
2: So okay. So importante gyud kaayo no. Do na ba tay ini target for our vaccination program sa Galyares karon sa mga adults or ang kompanya lang ta kuan lang wa gyud tay specific nga activity wala.
1: Wala.
0: Yeah, like
1: kani siya kay pag atoa lang ning education kay timely siya nga kanang para sa ato ang mga tao nga kaning naglibog regarding atong immunization sa importansya niya.
0: Oo. So last message for our listeners nga kanang to encourage them nga magpa-vaccine.
1: Yes, so salamat kaayo sa inyohang panahon sa pagpaminaw karon buntaga. And I hope if naamoy any hesitations, please don't say no immediately. Please consult your nearest friendly doctor para ma-enlighten mo o ma-educate mo with regards to bakuna kay para ni dili ra para sa imuha but para ni natong tanan. So salamat kaayo.
0: Okay sir Tibbs, any
2: okay so wala ko'y pangutana doc no kay na satisfied na ko sa pagbakuna kanang usa na lang ka bakuna ba nga gikinahanglan nato nga malig-on ning atong huna-huna nga kana bang
0: ubay bakuna about for mental
2: for mental ko ano
0: dito dino oh yes wala may bakuna para ana do ka ma prevent ta for prevention for mental stress anyway I'd like to grace I would like to grace Dr. Giselle Macapobre her presence this morning our head sa Public Health Unit of Governors of Sinagal Yaris Memorial Hospital. Shout out. And of course, Ma'am Jingjing. Hello, Ma'am Jingjing. Nga, supportive always in town. Naagid na kanunay every morning, every amumang Galyares. Anyway, para sa mga ginikanan, no, nga, hesitant paghihapon bahin ani, you're very much welcome nga, to visit our family FAMED clinic. The OPD section sa OPD Department of Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center and it is open Mondays to Fridays from 8 to 5 except holidays of course. So get yourself visit our FAMED clinic.
1: Yes, please come visit us.
0: Okay. So para sa daghang salamat Dr. Grizel Banzuela sa bililhong katinawa no ug sa paghahin sa imong oras karong buntaga alang sa atong mga kaigsuonang bulanon. So og diha kutob ang atong tulumanon karong adlawa hinaot nga nadasi nga atong mga ginikanan sa pagpanalipod sa panglawas sa atong mga batan-on ug pinaagi sa saktong pagbakuna. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga edisyon sa Amumang Galyares, Amumang Dekalidad, Atong Prioridad. Ang pingkanunay Bohol, maamumang buntag.
2: Daghan kay salamat og hinina pupos mga kaigsoonan natong segment sa Amumang Galyares sa sunod na pud nga Miyerkules mga kaigsoonan nato na pong himamaton ang laing mga impormasyon og uban pang mga katikaran mga kaigsoonan sa tong Galyares Memorial Hospital. Salamat kay ninya Dr. Crisel and company. Thank you so much
1: for your
2: presence today. Nakatabang mong dako sa pag-inform sa ato ang mga kabataan, no? Crisel Benzuela. Saan na bagong apelido niya? Kaya namin niyo naman karon, Dok, no?
1: Oh, Vanessa.
2: One chance ang mga ulitaw. Ano ba? Purbidang Himalasa.
0: Ang personal is your maiden name.
2: Salamat kayo. Sa ato pagtapos na itong programa, karong buntaga, mga kaigsunan, atong balikon, pagpasalamat ang atong mga igsuon nga mitabang para sa ato ang Operation Tabang Luon. Mga kaigsunan nga nabitima sa sunog, karong buntaga, atong gilusad mga higala ang ato ang Operation Tabang sa Luon. O so far, nakakuha na tawag 274,000 pesos para sa maong donasyon, ipalit o materyales o guban pang kinahanglan. Sa atong mga nabiktima, 12 kabalay ang nasunog, 18 ka pamilya, mga 64 katawo ang na-displace, mga kaigsunan. Tuas Barangay Hall ang gipakaon, gipapuyo sila. Atong pasalamatan na mga kaigsunan sa Tabang Luon ng Bohol Chronicle Radio Corporation, 100,000 pesos. Ang Alturas Group of Companies, 100,000 pesos. Ang First Consolidated Bank, 50,000 pesos. Junior Simafranca, may padangat diri sa itong studio, o 500 pesos. Ma'am Vilma, Doktora Vilma Lim, 3,000 pesos. Estelliore Family, nihatag og 10,000 pesos, kanyang akong ikubtan. Doon ay anonymous nga 10,000 pesos. Doon ay may padangat og 500 pesos, Tabang Loon sa GCash, ang numero 0915-493-2709. Salamat kaninyong tran. Ugma na po, papadayon ta sa itong Operation Tabang, mga kaigsunan, para sa nabiktima sa sunog dito sa lungsod sa Loon. A total of 274,000 na itong nahipos karong buntaga sa itong unang adlaw sa Operation Tabang Loon, mga kaigsunan. Ako na lang manamilit kaninyong mga igsuon, ugma gadasig kaninyo, ugma na po, mag-ubandas kahanginan, dinhi lang gihapon mga suno. Sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1, DYRD. Daghang salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Purified drinking water. Life together.
1: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
2: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
4: Para sa chance manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos madilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexinoforte!
12: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
11: Rexinoforte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: Rexinoforte!
10: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
11: Rexino Forte.
10: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hey, Cita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Cita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
16: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
17: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
18: Ang istasyon sa katawhan.
19: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
20: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakilambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang apanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
21: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban ganinyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod ganinyo sa mga kasayuran kalabot sa pagpangalagad sa pangagamhanan sa lalawigan sa Bohol sa kinatibukang katawhan ng atong lalawigan. Pinanguluhan o gidumala sa atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, mga kaubanan sa Kapitulyo, nga mga halangdon sa mga kaigsunan sa pagpangalagad, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members, o sa tanan nga may apot sa serbisyo, o ang katawhang Bulano ng kanayon, salamat Provincial Government, salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanamo mga kaigsunan, si Atty. Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CVN sa DYRD, Engineer Gilbert Tolop, diri sa Master Control, Jerick Ihok, diri sa video, uban sa akong kauban, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Wednes, ako si Loloy Tutas, may buntag ka ninyo.
4: May buntag na itong tanan, mga kaigsunan namong mga bulanon at mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawa sa itong probinsya sa Bohol o gawa sa itong nasod nga Pilipinon. Sa kanon ay, sa mga kausapa, nagpasalamat sa labang mga gahom, mga karumbuntaga, gitagalasap kitag maayong panglawas sa itong labang mga gahom. O kami diri sa studio ng hinaot nga kamo din sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, kunahin ka man karon, gitagaan ka mo o kalagsik o kahapsay sa inyong panglawas. Maayong buntag ka na itong tanan. Maayong buntag, bro.
21: Bro.
4: Maayong buntag, Eric. Bro. Maayong buntag. Nasaan na ba yun? Si virus the virus? Naging virus na yun.
21: Engineer Gilbert Tolop, there is control. Kauban na ito karon, bro.
4: No. Niya ang ato ang pizza ron. Di nagin na po nga, no?
21: Sa bro?
4: Pizza September.
21: Maglisod na kong litok, bro. Anong pong 13?
4: Oh, 13th month. Bitaw. Ah,
21: maglisod na ko.
4: Ninggawas na si Jose Marichan. Di nagkapunggan kay Bermans naman.
21: May tinggawas na. Nayusay, Oktubre katapusan, gawas na.
4: Pero karon sayo-sayo si Jose Marichan, kapag ningguho.
21: Basing mudagan.
4: Ha? Linas bintana. Insakay na ganyan kiroplano. Gaparak yun. Bitaw.
21: Basing mudagan ang mga apo.
4: Di lang na ito ma... Tsinga na ni. Di lang na ito mahibawan. December na po, no? Yan, muligid na pong mga... Buwan, buwan.
21: Dugang ang edad.
4: Dugang ang edad. 2027. Dugang, tilang ni bawa, no? Kining sa una ba?
21: Oo. Oh.
4: Kung batanon ba ta, gusto tang madali ang tuig kay aron makasod kag sini nga puradol.
21: Puradol tuloy.
4: Oo. Oh. Kay, labi na daw ang sini sa unang puradols. Di kakasod, ha? 18 years old di ka kasod.
21: Oh.
4: Karon nga natiguan kay paspas mo noon. Buwan mga buwan og daga, no.
21: Mataha na pud ta musulod, bro, nang mga klasiya.
4: Di na pud musod kay matud musod ka matug man pud. Na po yung no, siguro bitaw nang giingon ang mga senior gitagaan og maayong kuan nga mga kaning na dunay senior privilege. Kaya ano, og mutog o madtog sinihan. Di man tan-aw sini. Tuwalid to kay magpabugnaw na tog. Mukaon, naghahan pong gidili.
21: Ano sa kapod, bro, ha? Ang mga senior kay nanamas katigulangon. Apil man ko ana. Oh. Unsa ka pong naisalida pong sini nga puro sa tiguang ang aktor ka sila.
4: Wa na po'y mananaw. Di na po'y mutanaw sini. Ah, kita naman ko ni aktura.
21: Oh.
4: Sa bata ba ni? Matanoon ba ni? Gwapo ba ni? Karong tiguang. Magpariha naman ni nako. Bitaw.
21: Maroon na. Unsa ka ba? Oh. Bro, atong hisgutan atong miyaging, doon na may, ambot sakto ba ito yan sugyot, bro? Maayaw ko nung hisgutan ni Nathaniel Binnor, board member ba, ni sir? Board member Nathaniel Binnor, takubing ang mga kanal, bro.
4: Oh,
21: ang mureport ko nung anak, bro, mga barangay opisyal, kay tanan man ko nung highway, nagkagig barangay.
4: Maulag eh. Bitaw, no? Oh, ano po na iiyahang? Mo po na iyahang istorya.
21: Oh, katong feedback nga.
4: Feedback. Nga kinanglan mga barangay officials mo, kuan mo nga nganong tabuni. Reklamo tapod mo. Nganong wa man tabuni ninyo yung...
21: Ilataas ba silang barangay, bro?
4: Oh.
21: National ang pandeng. Pero yuta mas barangay ang gibugwal.
4: So,
21: saka ha?
4: Oh. Sakto po itong iyahang punto, no? Nga kinanglan report sa mga barangay officials. Ngano nang nyuhang...
21: Wa mataklubi.
4: Wa mataklubi.
21: Ganyang na iba buhasot, bro.
4: Daghang yun. Daghang nga buhasot. No? So, mo niya nga, hopefully, matugunan niya sa ato ang mga taga-DPWH. So, mutubag po na sila. Nga nung di ninyo takuban ng mga...
21: Mulagi.
4: Kuan? Mga drainage canal din kilid-kilid sa mga kalsada. Labi na rin ang mga national highway kay... Di ka kabantay o labi dagdili permanentihon o doon ay kanang kamaniro toa na tabunan ag kanal dito na aday kanal.
21: Ang Naapos National Highway, bro, provincial road, hagbasiro raman po, bro, kay hagbasan ang na-plane. Wala mo po eh, wala may hakutang karatilya, bro. Napa ba'y karatilya karon, bro?
4: Wala ko kakita na ba'y karatilya sa una, dahil ito.
21: Oh.
4: Kay mag... magdag bato ug bas
21: diha to sana
4: inig nay buho-buho gilagmay
21: gilagmay
4: butangan dayon og bato ug bas tabunag asfalto
21: karon asfalto
4: karon wa naman
21: nagkausab
4: oh sa kato mga kamaniro sa una minum do kung manakay tug truck libre magkumbabit sa to sila
21: libre bro libre
4: karon kay naman na may motor kamaniro okay. Na may mga motor kamaniro ron
21: kamaniro
4: di ba
21: ang gamit good kanhi bro puslanon kayo to sa panahon atong mga katuigan karatilya mapuslan kayo sa unang panahon oh panahon pa to sa mga karatilya asa na karatilya
4: karatilya
21: bisan makinilya kaniadto bro mapuslanon kayo adto sa panahon na
4: pero karon wa na
21: wa na bro
4: tagsanay ka tagsanay mo gamit og kanang kuan kaning kaning typewriter din sa sud sa opisina.
21: Oh. Sige, tagkadungog karon og writer.
4: Oh.
21: Wa na may type.
4: Napoy type.
21: Ah,
4: type A, type B. Dugo naman
21: ito. Blood bank. So, mo na bro. So,
4: karong buntaga, dunay pahibaw sa atong gobernur regarding aning ato ang pag-appeal, no? Nining gitawag og Bohol joins the National Bohol joins the 32nd National Crime Prevention Week. Ato ning basahon lang, no?
21: Okay. National Crime Prevention
4: Week. The 32nd National Crime Prevention Week reminds us that keeping our communities safe is shared responsibility. Government, law enforcement, schools, families, and communities all have a role in preventing crime and addressing concerns before they become bigger problems. Attorney Handel Lagunay, provincial legal officer, represented Governor Aris Aumentado and delivered the provincial government of Bohol's message during the National Crime Prevention Week kick-off ceremony at the Bohol Cultural Center with the theme Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities. The observance calls on everyone to stay informed, speak up, participate, and work together to keep Bohol communities safe. Yan dire, nakita na itong mga picture nila, no? Nga daghan kayong ning-attend din na sa itong cultural center karon. Kani good, importante mangguning doon natin awareness sa ito ang kaning ito ang pagsaulog aning crime prevention. Week, no? Kay mag-unsa man ang ito ang okay, daghan tag mga pulis sa kada lungsod, doon ay daghang pulis, no? Doon na pa yung mga tanod. Pero kunway tabang sa community.
21: Sa mga civilian.
4: Civilian. O niya, wa po'y support sa itong mga namunuan sa mga LGUs at itong probinsya sa Bohol, munang di na ito masolve dayon ang mga crime. No? Ang mga kanang, kaning mga, labi na ni mga kawat, bro.
21: Mas magkadaghan pa.
4: Magkadaghan pa. So, nindot kayo nga doon agad tayo perming collaboration sa ito ang mga civilian nga populace o sa itong mga authorities nga doon na ba'y pareha ng kuan bro hotline number
21: bro. Hotline number
4: yes more, ang police mo hatag mo na sila hotline number nga pwede nini mo tawagan dayon kay doon naman na sila yung mandato within siguro 5 minutes ba to inanglan mo abot na sila sa mga crime scenes no o dili ba kanang gikawatan manginana so far dire sa itong lalawigan sa Bohol daghang mga nahitabo nga krimen nga dili po daghang na napatik nga mga krimen which atong provincial government pinaguluhan sa tong Governor Aris muhatag dayeg premyo kun kinsay magatugan di ba kabantay mo
21: kinsay nagbuhat
4: go kun kinsa tong makatugan kinsay gabuhat ani tugan ni ko kanang bisan og di ka musultis imongan tawagi mi dire kay tagaan mo na mug premyo inani ang dali kayo nga kuan kaning sistema nga ang atong provincial government in terms gani crimes nya moingon ang ato ang gobernur nga kinahanglan nga sumpuon gini ninyo ning druga kay maoni nakadaot aning itong lugar. Maning kamot yung pulis nga makadakop gina sila o pirmi o kanang mga drug poser, no?
21: Kansa to pa, bro. Kay community, apil ang ginikanan, no, bro?
4: Tinoon.
21: Tabang.
4: Oh, kaya na, makas komunidad
21: man.
4: Komunidad man.
21: Na, mas komunidad.
4: Supposedly, kaning crime prevention good. Ano magsugod sa inyong pamilya? Diba? Kay panalitan ka ng namusil ng mga bata din sa eskwilahan.
21: Eskwilahan.
4: Ano man itong nahitabo man to? Tungod kay napabaya ang ginikanan, ang ilahang mga armas, gidisplay-display na din sa ilahang sala, kay lami kay armas god. Lami kay putanaw ng armas nga i-display bitaw nimo, isod o ganang kabinet nga kanang chamin. Okay, yawag armas niya ko ana ay tawha na niya ang bata wa matakibaw gunsay naa sa iyang utok
21: niya nanay kusog adto mata
4: nanay kusog kay pila na edad adto si kanier high school third year ba so ina na nga ang ato ang pag-solve sa crime diri gyud magsugod sa ato ang mga kabayan kating ato ang mga ginikanan og di ba kung makakita na gani kag dunay na hitabo sa inyuhang dapit no tawgi dayon inyuhang barangay officials inyong kapitan nga kap di na nga wat si Luloy dirig manok masige hilig siguro ning sabong
21: giapil ang akong itari ay kap
4: ina na ba dali kayo ang kuan ato
21: responde
4: kay kundi gyud kita magpakabana pareha ning kan ato lang ning ma hisgutan no kaning pareha ning ngano nga daghan kay mga batan-on pangwaag sa ilinser ng mga motor saba kay
21: aligugog bro
4: oh aligugog no nya daplin kagbay mapugwat kay nignay motor ng labay nga pati kusuka
21: so gamo lagi no? Na bro nga daghag mga disturbo ba daghag disturbo
4: ngani nindot kay ning dunay kaning ato ang pag-appeal aning Crime Prevention Week, 32nd Crime Prevention Week. So, bago-bago pala ning pagsilibrar ani no. Tanawara gud ang tema sa ato, strengthening civilian oversight and collective action for safer communities. Sa ato ba i-involve yung mga civilian?
21: Unya maghiusa.
4: Maghiusa pagsulbad sa mga criminality.
21: Criminal maghiusa bro. Dili na basta-basta.
4: Yes.
21: Kay pareho ra magtumong.
4: Oh.
21: Pero dili maghiusa.
4: Awa.
21: Basta-basta na.
4: Oh. Pareha gud ani.
21: Basta na lang.
4: Kani bang gitawag nato? Kani gyud druga no? Ato mahisgutan eh. Diri sa atong komunidad, kay mao naman kag kinsay mga drug addict.
21: Oh.
4: Oh. So, pwede na lang nimo og silingan mo magtingala kag ano maning namubo maning tanom og kadlong dako. Ang kawa di katug. Imo na nan aware na kinanglan aware na ang mga imong kuan kay
21: na may lihok nga kay budnganan.
4: Kay bug na ni man kag namubo og tanom alas 2 kadlong.
21: Nya okay okay sa kalugduhan.
4: So, imo na nang isumbong sa imong community sa imuhang barangay captain cup ato ra kuning tanaw-tanaw ning imuha ato ang silingan dire nga ngano maning namubo na magkadlawng dako nya usay pod mutinga naman lang ka nga mura maggasag-o og biblia kay gabagutbot gabagutbot magsiyang usa
21: pagtanaw po nato wa man pud maglong sleep di man pud minister
4: ma-aware na na no
21: mabantayan na
4: labi na siguro og kaning vibe o mga pusir pananglitan nga makakita ka nga silingan ninyo matinga ka nga daghan naman ning mga motor nga muanhas ilaha nya mawa lang ini kataon-taon Bulacau so ina na kinang aware na ka anang dapita imo na nang isumbong sa inyong mga kapitan di ba o kapitan nga ning di mulihok tungod kay maiko kay kana pusir nila diha himingon og lison ni gamal ni itong sumbos pulis kay kinsi ni kabuok sila nga mga pamilya ha.
21: Di na ba yun mutipas?
4: Di na ba mutipas? Solid gini. So, adto na po kas pulis. No? Ngayon mo sumbong nga dahil yung lison kayo ni. Kayo murag malibog ko ni nga alaunas kadlaw daghan kayong magbotor ni rin. Niya, mukalit lang kawa ini kataon-taon.
21: Mabitaw, so, daghan ang nagtuo bro. Nga kinibahin na nga atong gitukbil, atong gihisgutan. Tanang barangay official bro, kamatikod din eh.
4: Guys, sus ngano di gud kakamatikod nga imo mang lugar, di ba?
21: Kakamatikod. Imo mang lugar.
4: Oh, imo gud nang lugar. So, kay ba aware na gyud ka? The only thing is wa ka magpakabana tungod kay wa pa man makapurisyo po nimo siguro. O kanang naikog ka nga imuhang hilabtan kay suod mo sa ginikanan or di ba madukas kay kanang usag yung dakong kuana na rason nga disod kayo manig lima ba ni sila kabuok butante ani ya mawad-an kog lima
21: unya aturo bang mi agin pinili ay kuyog mi
4: oh kuyog ni mo ni kaning akong leader purok leader ni nako
21: makaamol og kakursunada sa trabaho din ang leader bro
4: oh mao gina
21: maka
4: kasagaran nga rin leader og purok makautang kakabubuton yun ana kaya yun lansan ni mo ingon mo nag sa pagkang mangunay mga ako ba yung leader ni mo diba
21: lahi mo lagi na bro ang panawagan civilian komunidad tudos na bro gilahat kita
4: makita magudato sa kaniyan to ba murag daghang mga civilian mahadlok muduol og pulis musumbong og mga inana tungod kay I just don't know kung sa kuan sa una kay ato pong kapulisan sa una mura po dog hadlok po kay labi na inigtanaw ni mo tay zero matay isog mag, tinanawan ba lang isog kayo pero lahi na ang kanang pagkuan dos pulis kinanglan nga mo gobian sila sa ilahang kuan nga doon ay saktong community relationship di ba mga bata sa una og di ipatuo kung siya isulti tawgo ako itong pulis, padakop ka.
21: Dali ra.
4: Dili mauna.
21: Pakausog usang galon, duhay bit-biton.
4: Dili mauna. Mao itong kita mga bata sa una, hadlok tag, managani mo yung nagpulis, hadlok na kada yun. Pero at least kanto po sa una, murag dako pa po ito o ipikto sa mga kriminal kay lisod naman ng pulis kay ubang pulis, ana, mangulata. Inana, no? Pero karon maayo na kayo kanang community relationship giilagi nang gi-practice na sa atong kapulisan nga do na gyud saktong report sila sa atong mga civilian populace bisan gani ang atong army no
21: ang arita sundalo
4: arita sa mga army army sa una mainom dong ko eskwela may kutabato kuyaw kayo hadlo kay tanawon tong mga army sa una tagas buhok nay bigote nga murag mura pong NPA. Napay sinipatan nga og musipat ka. Hadlok mo kusog kay manipat niyo kanang isog.
21: Mura di mo lihok ang liog pero ang mata nagaliraw-liraw na.
4: Kung mga kumbatan ko to. Sa una, dito sa Cotabato, no? Nga, at the height pa to sa gira dito o mga kanang rebilde. So, isog kayo. Inignaog nila dito sa kuan gikagira pangubatan magiinom na sila mga restaurant di musod ng mga civilian kitang sundao
21: mahadlok
4: oh mahadlok kay mas mahadlok pa sa atong mga rebelde sa una karon lahi na oh professional na kayo nga to ang mga kapulisan at ang mga kasundaluhan mo nang dali ra kaka-approach mo pa putoy usas mga nakaangin nga kanang manakaangin pun nga murag nagpalayo pong civilian nila karon oh mo duol ka kami
21: wala
4: ana
21: tagdo na ta
4: tagdo na kag mayo ya professional na kayo
21: tunada pa imo may buntag diha ma'am
4: may buntag diha ba ingat no ay labi na guwapa ingat ma'am
21: na day labi na kampung galing sakpan galing nito akong parinti anak
4: bitaw kining ato ato lang gi ato lang ning gi kuan kun unsa gi mga naa sa field ba kining ato ang sa kuan kining atong katawhan kanang daghan naman gud og kanang kayuhan nga gihimo kining atong mga military no in fact tanawa ra gud kun maghimo gani tag barangay service caravan atong imbitaron ang army
21: naa
4: atong imbitaron ang pulis kay ba kag unsay mga services nga gihatag sa atong mga atong
21: army manupi, bro.
4: Tope ayog sapatos ayog cellphone
21: magdaday nagigtahiag sapatos bro
4: nay uban magdagtahiag sapatos kay sige pud sila kanang tahi pud ilang boots kay
21: sa to pa may kasinatian sila nga may serbisyo nga to sa tao
4: maistorya ni mo, dili yung pareha sa una, nga mahadlok ka, muduol, mga bata ron, open na kayo muduol o mga kwa, no? Usa na sa ilahang gipakadakan, yun nga, kinahanglan, maduol sila sa sibilyan.
21: Oh. Dili na manahataha ang sibilyan.
4: Kani pong barangay service caravan na to, o police atong imbitaron nga, apel mo sir, kay, sa security daan. May mga po sila, mga hatag may ice cream. Ato mga bata, nagagayang gatapok kay ng hatag ice cream ng police. No? Nana ba? Nga, kay ba na sila mo approach o kaning sa community relationship
21: sa sinulti ang kinaraan, bro. Ang pakigsandurot, ang kasuod ba? Ang pakigsandurot sa sibilyan nga sa pulis o sa mga militar, usa nas epektibo, bro, sa tinabangay.
4: Tinuod.
21: Dili manahataha ang sibilyan.
4: Mao gina. Mao nini ang ato ang provincial government nagpaluyo pirme ani, no? Kay just imagine, di lang sa ko ano, og imong hunonaon ko, tanan nga mga lakang kung doon na gani request ang atong PNP, request atong army, naagi andam ang atong provincial government nga muhatag sa ilahang unsay part sa ato ang provincial government kung unsay ilang mga needs sa
21: ato ang mga.
4: Kaya para gud linaw ang ato ang kuha. Kaya sila 24/7 kung na sila ka-duty. Diba? Parihara nag-kuhan nga. Low in town po na sila.
21: Kay?
4: Kay, panagsana, uban nga niya na, di nakita silang masawa. Kay ka-duty. Nalimang huh? Kanang army, two, kanang mga SAF, no? Kanang special forces sa police. Tua dito sa bukid, kanang unsingan na, kanang kampo sa
21: kakampo.
4: Tuas bukid.
21: Tuas tuwa na dito.
4: No. Oh. Yeah. Kana sila, naiuban din ang membro sa app, dili taga Bohol, taga Cebu. So dili gina kita permis ilang asawa.
21: Okay, layo man ang region, di ba?
4: Layo man.
21: Oh. Pero kasabot na sa mga asawa, bro.
4: Oh, kasabot. Sabto na lang sa mga asawa. Kaysa labi bijaan. Bitaw. Bitaw mga chief, no? Sa lodo mininyo. Pero bisa atong kapulisan nga 24/7 gina sila ganduti. O niya, pwede gina ni mo ma, kaning ma, tawagan to yung binaan mo, muadto sa ilang kuhan, kaya mo, within 5 minutes ba nang kinangnan nga,
21: tumagin
4: mo action na sila.
21: Tumagin na sila, bro.
4: So, atong provincial government, wa pun magkawang o suporta para nila.
21: Sa ngaan sa pagtinagdanay, bro, civilian o sa mga nagbantay sa Kalinaw, dako kayo kalainan, ang kaniadto, bro, ibutata pa atras, 1970s. Kun karon usab itande dako kayo kalainan, bro.
4: Dako.
21: Bisan
4: dako
21: ang tinagdan lang daan.
4: Oh.
21: Sa tinagdan na lang.
4: Daan. Ganun professional kayo ang atong
21: professional
4: mga,
21: kayo
4: ang atong mga military. Ito kapulisan professional na kayo. Sa so, una kay di may pulis nga grade 6 ta.
21: Ha?
4: May pulya kay ni pulis nga grade 3.
21: Okay.
4: Oh, bata-bata mas mayor.
21: Oh.
4: Pag-igon pas mayor nga ako'y naglingkod ani. Gamon ka na kong pulis.
21: O, sarang tawag.
4: Nahimong pulis.
21: Di, magagig region, bro.
4: Daghangin na. Katong sa panahon sa pulis sa una, basta mayor makalingkod, tudlo or nagpulis.
21: Ako papa, natudloan, bro. O, sarang.
4: No.
21: Sama yung leader, mas duha kasi tiyo.
4: Pero,
21: mas duha kasi tiyo.
4: Di po po kayo dako ang
21: kriminalidad ganito. Dili po.
4: Dili po. Mga itong mga polis mo lagi, giprofessionalized ang ato ang military, itong kapulisan. Di na makaka, may mong polis kung di ka graduate o criminology.
21: 72 units, bro.
4: 72 units, imong kinang
21: lang. Unit naman eh.
4: So, mo na, dali kayo ang ato ang, niya ang response po, nga daghan na po sila o kanang means nga dali kayo maka-respond kay siguro tanan mga police precincts ron na may mga sakyanan
21: na
4: available
21: na,
4: no
21: naay na, ang uban wa kadagan pero tulo tanan apil ang kondisyon
4: niya na pay motor ng uban so kay, dali ra kayo so ang mga sibilyan atong mao ni atong auhag sa atong mga sibilyan nga kanang kun do na gani mo mamatigdan nga di maordinas sa inyo ang mga lugar do ayo pagkawang og duol sa atong mga kapulisan sa inyong mga
21: barangay na sila
4: kay mutabang na sila. Nabito na to serve and protect ang ilang kuan nina ang ilang motto dinha sa ila ko to serve and protect no so mo ni nindot kayo ni nga atong provincial government may suporta perme aning ilang gihimo nga 32nd National Crime Prevention Week.
21: Bro, mo lagi na bro nga kung unsay makita sa pangagamanang provinsyal labi na sa atong talahorong gobernador Aris Aumentado bro, mupaluyo yun na bro. Di padugay kapadala tag mga nag science conference sa paingon sa Japan bro. Kay gikinahanglan ang kahibalo nga gikan dito paingon diri sa ato. Mo naman ay usahay mabantayan karon sa nasod pug nasod. So mupaluyo gyud. Unya bro ang dairy farmers bro kining mga nagbuhi bitaw kanding ug baka kabaw bro. Tungod ining tungod sa programa bro, buhol dairy farmers nakakita sila bro. Sa programa lang sa dairy ha. Nakakita sila o nakapanglantaw sila nga sa umaabot nga mga katuigan bro, musamot ka kusog ang kalihokan sa dere dinis ato sa lalawigan sa buhol. Musamot ka kusog bro.
4: Mani, nadiskutan naman ni nato, di ba?
21: Nalakbitan na.
4: Nalakbitan na.
21: Ipagawas ang bay mo.
4: Tungod na sa atong dairy festival dito na hitabo sa Talibo, no? Nindot ka itong tuwa, daghan pang wakibaw nga kining atong lalawigan sa buhol. Usa na tas laga mass produce o kaning mga gatas, labi na sa kabaw, karabaw's milk o kaning sa kanding. Usa kini natong gipirming gipahinumdom nga kinsa tong ganahan, labi na kaning mga batanon. Gisulti na sa atong gobernur Aris Aumentado nga katong mga batanon nga para doon na mo'y lingaw, no? Pagbuhi mo kanding para gatasan.
21: Gatasan.
4: Oh, kay kaning nindot kayo ning programa sa tong gobyerno kay nanatay diri kanang plant, no? Kanang anang processing plant, dairy processing plant unya. Paliton ang mga gatas nga naa karon i-produce sa ato ang mga mag-uma, labi na kung magkagrupo yun ang mga batanon unya maghimo o project nga kanang dairy goat dairy kanang production. Lindot kayo kay sa usa ka adlaw pila to ka kuan ang kuan more or less 2 liters,
21: 2 ka litro
4: ang usa ka kanding sobra pa ba ang kuan? Tantalag 2 ka litro. Niya mahal man ang litro ana. I just don't know na ba din na ang presyo sa kada litro sa kuan.
21: Ako kita na bro, wala pa ibutang.
4: Murag tagutsinta man siguro ang litro.
21: Mo na bro nga nakakita ang mga naghimo ini nga sa umabot ng mga katuigan taugon ta bro og diri capital of the Central Visayas. O pohon-pohon. Gani, mahimo naman tingali karon og taugon ta. Pero atong tubayan ang paimo bro, armawan tingali.
4: Sige.
21: Bohol dairy farmers seek stronger livelihoods ahead. Governor Aris Aumentado led the celebration of the 2026 Bohol Dairy Festival at the Talibon Multi-Purpose Center August 26 this year in the municipality of Talibon. Bannered under the theme. Sa ito pa bro?
4: Naitima.
21: Naitima. Ang giwara-wara sa tema bro, maune. Bannered under the theme, unang dekada sa panaghiusa, pundasyon sa malungtarong panggatasan. Dekada bro, ipasabot na pulo katuig.
4: Yes.
21: Unang na pulo katuig.
4: Unang dekada.
21: Unang dekada. Sa ito pa, nagkakusog. Og maayong nutrisyon sa kabataan. Ang celebration marked the 10th year of the annual tradition celebrating the rich dairy industry across the province. Pagingog across the province, lungsod ni bro. Daghan na magatasan karon sa kalungsuran bro.
4: Tinod. Daghan na pong processing, no?
21: Daghan na pong processing.
4: Dairy processing plant. Ato ang diri sa Ubay o diri sa Libertad del Tubigon. Malinindot nga ato aling pirming gipahinomdom nga kun kamo gani magbuhi tag kaning kuan mga dairy goat kaning sa kanding para sa dairy, no? Doon natin mga processing, palito na sa atong processing plant. Unya, ang inyo lang is pagbuhi sa maong kanding. Di po din mo ni kuan, kaya dili man ni bikil nga buhion, kaya bisan na may hinahanglan nga na kay tanom nga para na specific nga tanom ipakaon aning kanding nga mudaghan ang iyang gatas.
21: Di ko sigurado ha.
4: Naa.
21: Kinaham sa kanding usan ni ini ipil-ipil.
4: Ipil-ipil. Madridi kakao. Kanang Indofera.
21: Oh, yeah,
4: pero napag-iusan nga kanang maayo kayo ipakaon og kanding nga
21: makapagatas.
4: Makapagatas og kanding. Mo bitaw na nga nanawagan atong gobernur kadtong mga batan-on nga gusto yun mo engage og inani. Tabangan mo sa itong provincial government, tabangan mo sa gobyerno, aron naagi inyuhang income, no? Kay kung magsigir ka duwa diha o kanang ML, sabasang kanang, sa panang ubang duwa din na, masipok ng imong o.
21: O, labi na nanay makita, bro.
4: Nga, wa kay kwarta. Maya nang, mo engage ka, ni? Nga magnegosyo ka o magbuhi ka gina, ni? Go to farming. Kay ang ato ang mga kabatanunan ron, di na kayo mo guni. Di man nilapok, gunita ni mo.
21: Oh, di.
4: Balhin-balhin na mga kaan yung mong kanding.
21: Unya, musab-sab po ni kanang gingon bitos katigulangan, bro. Ambot masabdan, bas kabatan unang mga maguma. Kanang nagkadyutay bitaw ang sagbot kay balik-balik kagbalhin. Nadagil na ang sagbot, bro. Nagkadyutay na.
4: Nagkadyutay na. Mukaon.
21: Mukaon eh.
4: Kaning kanding. Oh. Mukaon ganing ginayhay.
21: Tinga ang tagya sinay. Asa tutalya.
4: Tinoon, mukhaon yung kanding.
21: Dili purisyo.
4: Dili purisyo. Ato lang hindi emphasize nga, dili purisyo ang pagbuhig kanding. No? Basta nala kay shed, anak kay kaning kanding po doon mag-uwan. Sa una, bitaw, mga kanding, bantog na itong mga tiguang sa una. Inon ka, di ka maligo, kandingon
21: ka. Wa ko kadungog na ibakahon, bro.
4: Ito siguro manungag. Bitaw, kaning kanding karon di na pod handukag uwan.
21: Oy, di na, bro.
4: Oh,
21: kilat tinon, murag
4: kilat,
21: makurat.
4: Oh, murag makurat pero katong mingo kag kanding sa una karon nga kanang mag-uwan, ay di na mahadlok og uwan.
21: Diin diba? Katuko ka kita kanding, bro, nga pag-uwan patungo. Kini medyo nay pagkakatawanan. Patungo sa balisbisan, bro.
4: Oh.
21: Okay. Mubati na biya po na sila kainit sa panahon.
4: Tinon.
21: Oh.
4: Oh. Mao lagi. Nga dili na bikil kayong kanding og ibalhin nimo o di ba butang nimo na kusa ka kanang turil, no? Turilo nimo pila ka kanding mo di na. Pero aning nay das manating daghang kay kanding di na. Nay gigudjud-gud o usar ka kanding gigudjud.
21: Sunod tanan.
4: Mo.
21: Oh, sunod tanan.
4: Dili gid bikil. Ang pagbuhi og maong mga kuana.
21: Di ay mensahe ni gobernador, bro. Ingon si Gobernador Aris, may tungod ni sa nutrisyon sa gatas, bro, no? In his message, Aumentado said that the province first decade of dairy development has laid the foundation for Bohol to establish itself as dairy capital of the Visayas and strengthen its position as a leader in the dairy industry in the region. Sa ato pa, bro, kini din pagpalambo sa ining programa ha. Gikinahanglan og makuti nga paglihok. Makuti nga
4: paglihok. Kakugi.
21: O pagkugi.
4: Kay maligi na. Gi-emphasize sa atong gobernur. Iyag yung gi-paabot ni sa mga kabatanunan.
21: Kabatanunan.
4: Mainindot ani. Kay di naman kamuhilam og mga lapok-lapok pa ani. Kay igor maka magudod-gudod si mong kanding.
21: Ya, nindot po ni batanon, bro. Nga ang nagkuyog po ang kanding ang sungay tagsandangaw na.
4: Di na ka mahadlok sungagon.
21: Nindot man ang mga batanon. Tingali, basin na punpuhon ha. Mausab-sab ang uban ng mga batanon nga makugiho na ining programa ha. Wako po takay balo nga mahinuklog ra sila sa umalabot.
4: Tinood.
21: Mahinuklog ra sila.
4: Pero, dili magkawang yun ang atong provincial government. Ang atong provincial government og tabang regarding aning pagpamuhi o kanding. In fact, ato nang gibalik-balik nga ang provincial government pinaagi sa Department of Agriculture doon natay LEED program na din ha ang mga project para mga livestock, no? Baka, kanding, karabaw. Pero daghan mang agency nga gatabang anang regarding aning pagpamuhi og livestock. Ganing mga baka, kabaw, kanding. Unya, tungod kay nakita ginila ang potensyal sa maong proyekto nga og daghan pa manggutang lugar, no? Minumdong ko katong akong boss sa una nga si Sir Kwan, itong singan ani taga Cebu, no? Siya gabuhi kanding bro, backyard.
21: Mm. Backyard.
4: No. Backyard ang iyang pagbuhi kanding.
21: Apil ang banig saging ato pakaon bro.
4: Kibaw ka dito sa Cebu. Mm. Subdivision man to. Di ka kabuhi dali-dali og mga kanding kay subdivision man, pero dako ang iyang area sa likod.
21: Ang iyang lote.
4: Iyang lote. Murag add baboy ba? Gi-add baboy dito sa likod. Di man po baho ang kanding
21: dito. Dili.
4: Di parehas baboy, no?
21: Di pareha.
4: Pero ang ipakaon at tubro, kaya baka kagunsa, bagaso.
21: Bagaso.
4: Oo. Kaya baka kagunsa ng bagaso. Kanang, kanabanggikan nga, giitos nga mga

0: ang pakaon na gamay la. Dili gyud ingon nga kanang kote ang pagpakaon ana. Ya pwede ra man mga sagbot-sagbot pod.
1: Ay, kaon ha, bro.
0: Oh. Og di mag-init inaron init. Butangan imo nang mata og green awa na kaon. Antipira, antiparahan nimo green ang kanding.
1: Kanang buwak nimo plastic. Oh. Yapil ka. Yapil ka onas kanding, bro.
0: Bitaw.
1: Bitaw.
0: Mo so, lagi.
1: Naa diha ang pagka-epektibo, bro.
0: Mm-hmm.
1: Ang importante mo gusto programa, bro. Duha ra.
0: Mm-hmm.
1: Una, tunaan pagayo dayon pangusgan.
0: Mm-hmm.
1: Diha ra. Ang pagpangusog apil na nang nahali na, bro. Apil na trabaho. Mm-hmm. Tunaan pagayo ang mga sistema, mga proseso. Kaya di man sa parihog timplada ng mga hayop o gato ng pambuhion, bro. Lain-lain man. Nahihayop nga gitawag warm-blooded.
0: Mm-hmm.
1: Nahihayop nga gitawag cold-blooded. Pero pareho ra na nga muhatag o kayuhan sa tao, bro.
0: Mm-hmm.
1: Kung maayo ang pagtuon, gisusig yung pag-ayo.
0: Mm-hmm.
1: Dili basta-basta nakaprograma lang. Mauni ang gibuhat sa probinsya, bro.
0: Yes. Mm-hmm. Ato sa basahon ni Adiri sa ato ang Facebook Live, no?
1: Mm-hmm.
0: Di adiri si Dorts Caloyong, I'm watching live pagpakamana Bulanon. Di a si Sir Artemio Pagong, maayong buntag mga bro. Di ingon shout out to Rodel Malanog, Bali in Anisla Corilla. Shout out Paulino Batilong, Lisa Boneta, Felicitas Lidima, Rooney and Frankie Ungkoy. Gananinggi Juby Caloyong, Luloy Caloyong, Hope Francis sa Lapu-Lapu City. Hmm? Di ang atong amiga nga si Plurami Osaraga Besa. Di na sa Texas nga ingon siya nga mas init pa dias Bohol, mao na di siya na siya mauli dire. Oh,
1: kay nan liki na ramang basag si Gindol man bro.
0: Maayo pa kuno sa Texas kay di pa init kayo.
1: Do na toy nang utana na to, nagisigot matag init bro. Atong idayon diri sa cloud seeding. Ano sa kuno mag-cloud seeding, bro? Nga nanliki na unya. Kinirabang basak na muliki, bro? Bahaon o kausa. Di pa matagbang humay.
0: Dugay na.
1: Dugay na.
0: Dugay mulikan. Kayo. Maunay,
1: bahaon o kausa, ha?
0: Maunay usas mga kuan ni Governor Aris nga.
1: Inigbaha o kausa. Di pa maulian.
0: Office of the Provincial Agriculturist. Ipadali niya.
1: Ipadali lagi.
0: Ipadali niya ang pag-cloud seeding kay maunay Klimor. Itong dito tas ubay niya. Itong niyaging Biernes, no? Usanas mga Klimor sa ato ang mga rice farmers. Okay. Mao mong ginay importante no kanang mga rice farmers. Mga irrigators to sila sa kaning Bayungan og sa Kapayas Dam.
1: Kanang irrigators sir bro. Puno nagkabalaka og nay hulga sa tinghuaw.
0: Mao na.
1: Puno kay
0: usas ko ang tanaw-tanaw pag ani nato. Okay pa kay diha pay mga gamayng tubig na bilin.
1: Diha pa.
0: Pero Klimor yun na sa ato ang mga farmers nga irrigators, labi ng irrigators. Kay, in fact, kung mingo na ganyang mga farmer irrigators nga, anos nga to ang cloud seeding, kapasabot na nga, mas labi pa itong naasa kamadaan.
1: Kay ka na laging nang liki, bro. Bahaon o kausa, di pa na maulian.
0: Mo na lagi.
1: Di pa maulian.
0: Gipadali sa itong gubernur ang pag-cloud seeding sa itong probinsya sa Bohol. Kay, dugay magod ang process, no? Dugay ang pag-process anang kaning kibaw naman kag-gobyerno, government transactions, dugay gina. Sumo nang ipadali sa itong gobernur na kinahanglan mag-cloud seeding na ta. Kay sigon pas pagkasa, o gato ang tamdan ng ilang istorya, di na og September, October, di na nakalusot ng imong kuan kung bag-o pa kang nagtanom o gusto. Bisan pag end of July ka nagtanom. Kahit 3 months man. Hindi na nakalusot. Mapaig na nang imong kuan.
1: Bisan pati nga like cloud seeding, hindi na po maulian ang uban, bro. Ambot og maulian baka na
0: so, kuan na ta kaning makita mangguna to ning uban nga
1: kinahanglan dalion gyud
0: dalion mo na claimor sa mga irrigators unya ning sanong ang atong gobernador nga gipadali
1: gipadali
0: sa ato ang OPA nga tutukan gini niya gipatutukan gining kabahin aning atong cloud seeding manay iyang marching order sa ato ang
1: unsa pa makalangan ana bro pagtrabaho
0: sa processing kay pagtrabaho sa papel
1: papel o pareon day gumilek layo pa eleksyon ngandam na
0: supposedly
1: di ba
0: o ato gyung hunahuna o
1: mangandam na daan andam mo na
0: before atong diha na may tagna na mangyon nga doon ay
1: diha na may pasidaan
0: nag-process nung tanang mga
1: papilisan na daan
0: mao na ang intervene ang ato ang gobernur ngay padali
1: di na basta-basta gobernador na ay mag-apura bro di na

0: Basta-basta, bro. Nga naman,
1: nakita.
0: Gikan man pud ang iyang pag-apura sa mga mulo po sa mga mananumay.
1: Tinood. Mo na.
0: Nagatuo mga na ipo ko, bro. Nga kining atong gobernador. So, ito po ni bahig ka humayan.
1: Yes, naman sila kabasakan.
0: Naman sila kabasakan.
1: Naman sila kabasakan. Di man na ikalalis so, ka na di ilang kaugaling yung basak, no? Maulagi. Kining ato ang kuan karon. Suerte pa kanita kaayo kaning ato ang lugar sa bayong kaning dili sa bayungan kaning sa Pilar Dam, no, kaning gikag sa Rabulyones nga to Pilar kay napay nabilin nga tubig-tubig antong kuan atong bas wahig pamaksalan river, no. Makita pa nimo nga gabusagak mo ng mga tubig labi na sa mong giadto sa Matinaw.
0: Do na koy na istorya taga Batuan, bro. Basa kanon man po ng Batuan taga Magabas.
1: Yes,
0: na anak ko no mga lugar dito, bro, nga
1: nang liki
0: mabuwasot na ta nang liki, bro.
1: Dagko na kayo.
0: Dagko na nabundo na mang gamot sa humay ana, bro.
1: Wala na. Bisan pag bubuan ano yung daghang uwan din na bisod na pagbawi na
0: kay lahi ning humay, bro. Og maguwang ang dabong at similya o tagot diretso na katiguwang, bro. Di na magagig hamtong
1: kun mamunga mangaling na tahop. Tinon ba? Di tahopon ang mga bunga na
0: unya di pud masakpan kun ipaani sa harvester kay nubo roman.
1: Mao na
0: di makuha abot ipasabot ang kasayang sa sibilyan, labi na sa kasayang ni Gubares nga nagapura nga dalion, bugat, bro.
1: Kita mo na to, mabita ng usahay, magtanaw-tanaw taning ato ang mga lugar nga diin, nakatanom na ba? Luoy kayo ang ato ang mga kabasakan. Nakatanom na. Pero, igo pang mga usang dangaw pa ang humay, no? Usang dangaw pa, wala na, hinliki na ang ilang basak. Which is, luoy kayo na.
0: Luoy kayo.
1: Kay kung muuan magali na, kauan na o kasah.
0: Di pa maulian.
1: Di na ulian.
0: Di pa maulian.
1: Wow. Tinood. Unya, maulige, sad to say nga, na dugay ramon ta nina target sa to ang pag-asa nga, diyan na may panguna, nag-una naman yung ilang ingon nga nagi El Nino mahitabo.
0: El Nino. Dugay naman to, murag mga lima kabuan
1: ang
0: naman.
1: Ang pait manggod, no? Diri sa atong lalawigan sa bol. Kaning Pilipinas ba? Sige, ibahin. Mura ba, gitunga. Kung mag-uwan nga niya dito sa Luzon, gabaha dito sa Luzon. Init kay diri sa Visayas o Mindanao. Diba? Mabantayan ni mo?
0: Kuya,
1: kung mag-init sa Luzon, gabaha po Visayas o Mindanao. Mura gitunga ni Pilipinas ba? Mura ipunin na lang natin yung mga tubig para...
0: Murag tinagalong ni kalito, bro. Yan, supayan po ano ka mo. Bitaw. Importante nga bantayan ang klima, bro.
1: Oo.
0: Bantayan ang klima.
1: Walang, usap bitaw ni sa ato ako. Okay. Just imagine sa Luzon. Daghan ang reklamo dito mga gumawa. Ano niya ilang basak? Kay tua ang tubig baha. Tagahawak na. Uba, tagaliog.
0: Nangawa ng kabasakan.
1: Nawa ng basakan. Kung mahumpa magaling itong tubig dito nila, wala po ng ilahang basak. Wala diha ang mga tanom nila. Kaya, pila na ka lugar dito sa Luzon ng ipangbahaan.
0: Basak raya itong gisgutan. Na-damage bang mga baboy sa bro. Ubang mga hayop. Nga-damage. Nga-daot man sa.
1: Nga-daot. Diri sa itong lalawigan sa Bohol, Cebu, aning sa Visayas, init kayo.
0: Init.
1: Mindanao, init kayo.
0: Katuin daw nagubagbalay, bro, dito. Dugay-dugay pa ito maka-recover, makatindog, bro.
1: Ayaw lang, naguba ilang bay, wa ma-bandas, no? Kanang nalaka, gilahang daplit suba, ning, kuan, ning, anod ilang bay, wa, sa pamay, imong iadyong adyong.
0: Sa pamay po yan.
1: Wa na.
0: Oh, pupareho ra gyapon. Pananglitan dito sa Luzon, bro, kagubaan og balay gumikas katalagman. Baha but na koy pasabot. Og andiri sad sa Bohol, nagubaan sa balay gumikas katalagman. Mas bubintaha diri gamay, bro. Na may balay paglaom.
1: Kana.
0: Oh, kana. Di man ato na ikatago.
1: Di na ikatago nga dunay balay paglaom.
0: Ika 131 o man naman.
1: 136 na.
0: Ah, 136 na.
1: Oh.
0: Apay mo wa
1: balay paglaom. Mo na siya.
0: Di, sa to pa. Naibintaha.
1: No.
0: Wata mo ingon nga pagbalay mo paglaom at disilusyon. Wata mo ingon.
1: Ang ato lang, kaning na na target naman gud sa ato ang pag-asa nga lagi El Nino, no? Ang ato unta adto mga Enero kanang gasugod na og kwanta kanang panikay-sikay aron ma para sa cloud seeding.
0: Gani sa Capitol Report, surat, mahinom-numan. Dugay-dugay na ron, naisigutan namang duna na ipasidaan sa tinginit. Wow. Ang akong proposal dito sa Capitol Report, bro, inigsugod sa pasidaan. Sugod pong tanong mong Bulanghoy. Kay pag-abot sa ilin nyo, kubuno ng Bulanghoy.
1: Dito lang ganyan mga danay taga DE, no? DE7, nga DA diri, nag-practice og tanong mong Bulanghoy.
0: Bulanghoy.
1: Sa Bulanghoy? Bulanghoy.
0: Sa kinaraang binulan noon, bro, Bulanghoy.
1: Bulanghoy.
0: Pag-abot sa Cebu kay
1: Bulanghoy.
0: Kamuting kahoy pa mayuna.
1: Bitaw, no? Bitaw.
0: So, sa dihang mugawas ang pasidaan, anda mo ng pananom sa lagot mo. Anda mo na proseso sa papel, bro. Hindi magkakaulahi. Unta ba?
1: Supposedly.
0: Wa man ta mag-apura nila, pero muna ito nakita, nga inandamay. Inandamay, yun. Na dabi wa pa mandam, bro.
1: Dai ito ang to apo deng pasalamatan ang atong gobernur, no, regarding aning pagatud niya sa ayuda katong nasunog dito sa atong lalawig kalang lungsod sa Luon. Luoy la bato kaayo kay murag dagan-dagan tuntong nasunugan, no. Niya dire ato ang basahon ni bro, ha.
0: Sige pala, bro.
1: Gobernur Arias extends assistance to fire-affected families in Luon. Gobernur Erico Arias Aumentado through the Office of the Provincial Social Welfare and Development OPSWD has extended immediate assistance to families affected by a fire in Purok Tres, Barangay Napo, Luon. The fire broke out past 7 a.m. gahapon, September 1, 2026, destroying 11 houses.
0: Unsi ka balay, bro?
1: Oh, and affecting 18 families.
0: Puno
1: ang or 62 individuals. Di na nila lem, no? Fatality, there were no fatalities or injuries reported. The blaze spread rapidly as houses were built close to one another. Using light materials with strong habagat winds. Habagat, di kusog yung hangin.
0: Huyop yung hangin.
1: Murat yung galungag bitaw, bro. Gihuyipan. Kusog yung tsiga.
0: Tapon ang kayos, loyos kaliro.
1: Bureau of Fire Luon with assistance from Maribohok responded to contain the fire. Gobernur Arias, assistance included food and non-food essentials to help affected families address their immediate needs as they begin to recover. The official cause of the fire remains under investigation by the BFP. Oh, niya dire. Yapod-apod na intawon ang nasunugan, no? Mo ni ako ang kita nga immediate basta mga inani dunay
0: mga dinalian.
1: Nga dili pa pawaton og dugay. Ya, tanaw ta di pa po na yung nang mingon og tempa ato ba na dili.
0: Nagya po na.
1: Wa na itanaw tan.
0: Adyaw na.
1: No. Oo na sakto, no.
0: Hatag na
1: dili. Makita ni mo nga mi action dayon atong gobyerno unsa tong orasan na hitabo. Alas City sa buntag. Pagkapalis gitagaan dayon.
0: Abot dayon
1: ang mga ayuda nganing mga.
0: Ano ba ubang masunugan, bro? Ang sanina ra gisulubang na.
1: Oy, diha gyud nasunog nang sa una diri sa Tagbilaran. Nga among silingan dinha sa Burgos, diha pa ko Puyos Burgos. Nga kay baba kag unsay gida? Kanang gripo sa ilang ko gilarot niya kay ambot unsay hinahuna-huna niya nga kaning laro kanang gripo ba sa ilang lababo?
0: Lababo.
1: Oh, gihuso mag gida gidagan-dagan ng maro niya. Tungod sa kakulba siguro ba?
0: Kini mo mong kasunugan, bro. Ikaw ra ang nahitabuan, nahugkag magsulo. Lahi man yung bagyo.
1: Katagahan man.
0: Lukup-lukup man.
1: Lukup-lukup
0: man ang bagyo.
1: Silingan ang nasunugan, no? Looy kaya ni niya. Nani man ka, 11 houses. O niya, affecting 18 families or 62 individuals. Dili lalim ni. Masunugan. Makinugan kung masunugan bitong Manila. Mo pa'y nasunugan. Sigig sunog, unya nagmakwit ang uban, gahipos ilang mga mga appliances, mga butang. Tapos dito ay kasige pugtan ah unsay makawat.
0: Noon bitaw. Na magoy mangukasyon, bro.
1: Oo. No,
0: katag sarap ya na, bro.
1: Oh. Imbis nga mutabang, tuwa dito ka tanaw ta kon sa alam ito lang TV oh. Samsung ilang TV, flat screen.
0: Oh.
1: Nga mo gidagan.
0: Napoy uban og nayo sa akong bugas si Sunday.
1: Mo ni ni nakita sa tong gobernador kon unsa ka importante ang atoang pagtabang yun ani, mo tong gipadad-an dayon. Through sa atong OPSWD. Nya tanawa non essentials no apil na siguro ani mga used clothes
0: mga sinina no?
1: Sinina sinina
0: kay, sa dili sa pagkaon
1: pagkaon pero kaniniya kaning food packs no mga food packs kunya luoy kay niya masunugan lang ako nakakita magyukog na sunugan no
0: di lalim
1: kay daliman kag bay nimo unsa ano pagtukod nimo bay dugay kayo nya napay imuhang mga butang na ngawa, mga papilis na apil ug kasunog. No?
0: Guys, kini magusunog sa katalagman, bro.
1: Mm.
0: Murag lisod ni matandian sa ubang katalagman.
1: Mm.
0: Bagyo. Mm. Ah, okay naman bagyo kay
1: tanan.
0: Datsada. Matumba imong balay, lupa da nga to.
1: Mm.
0: Wa man mawa na aramang gihapon.
1: Oh. Ayo niya kanang ug ma gipalid imong atop.
0: Oh.
1: Lipay silingan kay tuan itukpas ila.
0: Ug sunog
1: kamong tanan ay imong atop puros na nga ugdaw
0: kantong gahapa-hapa nagulto
1: no.
0: Wa may mapunit
1: mapunit so wala salamat kay Gob nga dali kayo ang imong pagresponde sa ilang panginahanglan sa atong nga nasunugan kagahapon dali kayo ang imong paghatag og mga assistance dito sa mga pamilya no inani ka dali kayo ang atong gobernador. Basta gani, dunay mga calamities, dunay mga inani. Dali kayo na siya mo sulti sa ato ang OPSWD o sa mga agencies nga concern. Tagain na ninyo ang tabang.
0: Dalian ninyo.
1: Dalian ninyo.
0: Umahimu pa. Paulahin papilis, bro.
1: Oh, ah, pwede man.
0: Umahimu na ba na?
1: Papirmahon na ninyo mag-attendance.
0: Kinsay kadawat. Kinsay kadawat. Papirmahan na lang na.
1: Diba?
0: Inana, dugay pa dugay pa mag-liquidate ana bro.
1: No, dili lang uban nga kanang uban nga mga previous mga gobernador siguro butangan sa ngan. O sa taga-aga sista. Bitaw. Binaw ari.
0: Namo ko sa kalihok, namo ko sa paglihok sa dinalian bro. Kay kining masunugan bro. Tanan ana dinalian. Nagoy uban mo ginawa ra kalima dito sa nasunugan ka 15 na. Kay kulba nagdughan.
1: Yes.
0: So ina na unta naka ayon masabtan man sab nato bro. Nga nagihan ay pero lahi naman kong istoryahan ang nasunugan bro.
1: Tinawad.
0: Lahi naman kong
1: nasunugan. So, wala naman tayo oras.
0: Wala naman tayo oras, bro.
1: Mm-hmm. Mingon na lang kung daghang salamat sa inyong pagsubay ninyo itong programa, Pagpakabana Bulanon. Maimbuntag ka na itong tanan o sa kanunay, Abante Bohol.
0: Daghang salamat sa mga igala sa inyong pagsunod ni ining Montulumanon. Inyong mabati gikan sa Danglunes ang tulad ng Vernes. Alas 10 nga to sa alas 11, antak na sa sayong kaudun. Sa ngalan sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol, Uban o Pinangluhan. Sa itong talahorong gobernador, Aris Aumentado o mga kaubanan. Sa ngalan sa sabay mo, Provincial Information and Media Office, Uban ka na ito ni ining Montulumanon. Ang mga tagdumala, Atty. Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Sa DYRD, kami madungog gikan sa Danglunes, mga igsoon. Ayaw ka mo kalimot, there is Master Control, uban ka na mo mga igala, si Cyrus de Virus. There is a Master Control, samtang there is a video, Jerek Ihok. Uban sa akong kauban, ako si Loloy Tuta, sa di pa may manindog, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan, organisado. Mayo, may buntag, kaninyong tanan.
2: Inyo na pati, ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana Bulanon, hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Igala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usap sa itong tulumanon sa Department of the Trade and Industry, DTI, Bohol, Negosyo o Konsumerismo ning lain na usap nga adlaw nga Miyerkules. Unang Miyerkules karon mga higala sa buwan sa Setyembre 2026. Mag-uban-uban na usap kita sulod sa tungag takna ning atong tulumanon. Maghisgot sa labing mga importante nga mga impormasyon ilabi na mga serbisyong gitanyag sa Department of Trade and Industry, DTI Bohol. Karong buntaga ato makauban si Ma'am Yoradel Israel og doon na po tay special guest karong buntaga. Good morning nimo Ma'am Yura.
1: Good morning sir. Good morning. Maayong buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw og followers diri sa ato ang programa nga Negosyo o Konsumerismo kada Miyerkules alas 11 sa buntag. So, yes sir, naa tayo special guest karon.
0: Yes.
1: But before nako ni siya ipila-ila, naa lang tayo i-announce no nga kanang nindot ni siya nga announcement na mo kay ni adtong miaging semana August 26 to August 30 naay activity ang national DTI sir dito sa kauluhan no sa giheld ni siya dito sa SMX Convention Center sa Manila. Mao ni ang gitawag og Coconut Trade Fair Philippines.
0: Okay.
1: So kalihukan ni siya sir sa Department of Trade and Industry aron atong ma-promote ang mga produkto sa ngagikan sa lobby. So naa dito, so national event ni siya. All the regions from the country naa dito ni promote og nagpasigarbo, nagmura og naghambuganay sa ilang mga produkto sa lubi. So daghan kaayo dito sir, naata sa mga 300 ka exhibitors.
0: Okay, daghan.
1: Ang na dito og nagkadaiya, nagklase-klase nga produkto sa lubi ang naa dito. So 5 days to siya nga expo nga niabot og mga 100 million ang total sales niadto. So daghan ka ayong mga nalipay nga ato ang mga exhibitors unya sa Bohol. Naatay nadala nga pito exhibitors nga naay mga produkto sa lubi. No, so ato ni silang hinganlan sir kay aron basin naminaw di ni sila karon. Maayong buntag din ha sa ato mga shout out nato ang mga co-copreneurs. So naa didto ang Prime of Asia Handicraft kuan ang ato ang tagiyaan ni si Ma'am Claire Canilao, ang ilang mga produkto mga handicrafts made from coconut, so mga bags, coco bags, mga coasters nga gikan sa Bagul sa lubi ug sa uban pang part sa lubi na pud ditoy mga luwag nga gikan sa lubi. Then we also have Crisander Enterprises, no, so si Ma'am Crispina pud ni ang tag-iya. Ma'am, if naminaw ka, maayong buntag. Ang ilang products pud ani sir pupareha sa Prime of Asia, Coco Handicrafts, mga bags, mga earrings, naatay mga gitawag na nato sila sir, green jewelries kuno nga ang ato ang mga gikan sa kahoy sa lubi, gihimong mga aryos o mga unsang mga products nga gikan sa lubi. We also have BHMC Bionatural Products, Virgin Coconut Oil. Good morning din ha, Ma'am J. Bernaldez. We have CG's Coconut Charcoal Trading. Kining atong guest karon si Sir Mark. Ipailaila na ko niya. Kanani siya special award dito. We also have Atbang Farm, no? Si Ma'am Neneng Holt, Efrenia Holt. Kining iya ha. Chocolate ni siya, sir, with coconut dried coconut meat, no, nga daghan ka ayong ganahan po sa iyang product dito. We also have Jayzaki Enterprises. Good morning diha Ma'am Vinky, ang iyang product sir Coco Pastillas, no, so daghan ka ayong naintriga sa iyang Coco Pastillas nga gibaligya dito. And we also have Joseph Food Products, nagmaligya siya dito o klase-klase nga mga suka, no. So si Sir Joseph mao ni dinha karon na sa Ubay, Bohol. So mao to sila ang pito ka mga MSMEs nga nadala nato unya ang benefit ani nila sir. Syempre una nakahalin sila dito, no, but more than that nakakita sila og mga new buyers and clients nga mo order sa ilahang mga produkto. But now akong gituyo gyud pag invite karon ang ato ang guest kay kining ato ang guest karon nga tag-iya sa CG's Coconut Charcoal Trading. Nakuha niya ang ikaduha sa pinakadako og halin sa tibuok event, no? Wow. So nakahalin siya dito, sir, og naa sa mga 7.8 million pesos nga cashed og purchase order.
0: Mm-hmm.
1: So na curious gyud mi, sir, nga giun sa niya to. Kay dili na lalim for 5 days, no?
0: Bitaw,
1: so so akong gidala dire, bata pa gyud ni siya kaayo, sir. Si akong ipailaila si Sir John Mark Baldo, taga Bingag, Dawis.
0: Wow. Good morning, sir.
2: Good morning.
0: Good morning, sir.
2: Good morning, sir.
0: So, kailang edad di mo, sir?
2: 26 years old, sir.
0: Bata pa gyud kaayo.
1: Bata pa kaayo, sir. Mm-hmm. Sige, so kuan, kani si Sir Mark, bag-o pa po ni nato nga na-assist sa coconut product, no, karon pang murag May, kung ako nasayop, nasugod na to siya og invite og activity, kay bag-o ni namo siya nga na-handle nga kanang negosyante, no? So, atong pangatanon si Sir Mark, kung kadto, unsa jud sa kadaghanan, sa imong experience lang, sir, kumusta man ang imuhang pag-attend sa ato ang coconut trade fair? First time to.
2: Yeah, so, first and foremost, we thank God for this wonderful blessings and opportunity na nga gihatag sa tuwa. So it was very memorable and meaningful experience for us nga. Nga biskan pag small business owner midri sa Bool, we can showcase ang among coconut charcoal briquettes dito sa Coconut Philippine Trade Fair sa SMX Pasay City. So we are very proud and humble nga we rank top 2 among the best seller during the Coconut Trade Fair.
0: Wow.
2: Yes, sir. So this is the big achievement and proof good nga. Even though we small business owner rami, we can compete in a bigger market.
1: Mm-hmm. Yes.
2: Mm. So daghan mi nga nakatunan during the event, daghan mi na meet nya mga customers, new customers, potential buyer.
0: Mm-hmm.
2: And this experience inspired us nga we dream bigger.
1: Mm-hmm. Tinuod na siya. Mm.
2: So, and of course, daghang ging salamat sa DTI Bowl from Ma'am Yerdale.
1: Yeah, atong pasalamatan ng CFIDP.
2: CFIDP kay, ay tuod.
1: Kuan po, kaya na all expense paid ni sila, sir, sa CFIDP na program na to sa Lobe. No? So,
2: kay, nagod sila agyod for kuan, kanang continuous support and guidance. So, si Ma'am Yo, nangunag na siya.
0: Nangunag no? Nangamot yun.
2: Nangamot yun, si Ma'am Yo.
1: Nagyaya dito. But sige, sir, sige, atong istoryaan, kay na, ako na-curious ko, wa mataka-istorya yung dugay ko dito, no? So, na-curious ko, kinsa man kasagaran ang mga buyer nimo sa katong charcoal briquettes?
2: So, most common good niya mga buyers when it comes to coconut charcoal briquettes is from other country.
0: Mm-hmm.
2: Kaya atong magunandan diri sa Pilipinas nga, atong uling ragyod is bagul and kahoy.
0: Mm-hmm.
2: So, atong mga naka-abroad, so, they are more on kanang nanagid sila yung knowledge when it comes to briquettes. So, ang katong event nga nahitabo, most common yun nga buyers namo is from China, from Korea. Kaya mo man yung mga common dito nga ginagamit nila sa Samgyup.
1: Kanang mag-grill. Okay. Mag-grill, no?
2: Oh. So, murag, diri sa Bool, medyo na natin makita nga briquettes nilang gamit pang pasang.
1: Ay, daghang Samgyup.
0: Pero kasagaran, butane maban ang gigamit, di ba?
1: Murag
0: delikado po na.
1: Hadlok mo po na
2: butin. Oh. O niya, anak, kanindong panggod sa briquette, sir, kay mag-last siya 3 to 4 hours, which is mas good.
0: Sa usa ka briquette, sir?
2: Oh, yes. Sa isa ka briquette, sir, mag-last na siya 3 to 4 hours, which is good siya for samgyup, kay ang samgyup, kay
1: dugay man.
2: Dugay, beta mag-uto.
0: Dugay lagi, o. Okay. Karne ba ya?
2: So, mogi na, sir, mga common buyers ko dito is from Korea, China, Japan.
1: Mm-hmm. So, mo to ang daghan sa imong purchase order.
2: So, mogi ito yung nakadaghan, kay daghan yun po sila, daghan interested ng mga potential buyers and customers sa briquettes.
1: Pero kani kay daghan man gyud kag order, sir, mga tuni-tunilada na gyud ang storyaan nato.
0: Oh, di gyud kinilo, tunilada na gyud.
1: So magkinanglan gyud ka ani og daghan ka ayong bagol. Kay ang ilahang gamit, sir, is bagol
0: ragyud, okay,
1: nga iuling.
0: Mm-hmm.
1: So karon pila man imong tanaw nga kinanglanon imong bagol? <For the next. laughs>
0: Tibok buhol ba nga bagol?
2: Tibok buhol siguro, ma'am.
1: Tanang bagol sa buhol, tapoko na gini na to.
2: Tapoko na gini na to. So, moto nga, giauhag na kuantanan kung kinsa man tong mga manguling uli, bagol, willing ko mupalit sa inyong bagol nga uli.
1: Kana. So, ninot na kayong opportunity, no, sa atong mga, basinay na minaw din ha, mga, nga, mga
2: coconut farmers.
1: Coconut farmers, nga wala ra may gibuhat sa inyong bagol after mo nagkupras, pwede pa na ninyo magamit no mga baligya para makakwarta pagyud mog dugang aside sa Kupras kay ni atay ready nga buyer. In fact, naani siya yung supplier na karundaan ng mga bagulser sa Bohol. So, pila kalungsod gani nang...
2: So, natay Sevilla, natay Danao, Carmen, Tubigon.
1: Mm-hmm. So, gamay pa kaayo. Yeah. So, daghan pa kaayog chance ang ubang lungsod no nga makasupply.
0: Tagpila po kilo, sir, ang dawat nimo sa bagol?
2: Karon, sir, perti kaubos ang presyo sa uling. So, atong price, kung nag-range na siya o 30 to 33 kilo. Depende na siya,
1: per
2: sir.
1: Kilo?
2: Sa, oh, per kilo na siya, sir. So, magdepende siya.
0: Bagol na, sir. Bagol, sir. Okay.
2: So, magdepende siya ang price sa klase sa pagkauling. Kaya naman tayo half dry, which is kanang basa-basa ang uling, which is ubos-ubos ang presyo.
0: Mm-hmm.
2: So, napod tayo uling uga, mo nang mag-range ang 30 to 33 pesos per kilo, sir.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang imong paliton, pwede bagol, pwede uling.
2: As or, of now, mas maayo og
0: uling na
2: good, sir. Kay medyo dagan-dagan taog mga. Kaya so, murag, it takes time pa man og mag-uling,
0: okay, mag-uling pa mo.
2: Mag-uling pa ta.
0: Pero sa inyohang facility, unsay mga naaana? And how it start pod? Giunsa na pagsugod? Ano nagkahuna-huna pod mo, ana?
2: So, ang business ko naman, sir, is nag-start yun sa among lolo.
0: Okay.
2: So, among lolo is a farmer. So, pag magtanaw siya sa lubi sa una, makita giniya nga, murag naging kwarta sa lubi. So, mo ito nga.
0: Di lang kupras, sir.
2: Okay. Lang siya pangkaon. Kundi pwede po siya himuon o uling. So, mo itong time to time, kung akong lolo nga, giuling niya bagol, nakakwarta siya, balag piso lang kada kilo. So, makita gid sir nga, nindot gid ang
1: opportunity.
2: Sa pag-uling.
1: So karon ikaw na ang nagdala ani.
2: So, lolo. Nagyapon si lolo nga mo guide. But gina-train mi niya nga, kamoy mo manage. Kay udim ta kabalos about sa panahon.
1: Mao lagi. Pero sakto pud na nga kanang gi-train jud mo nga kamoy legacy man na sa imong lolo.
2: Tama.
0: Pero giyon sa nimo nga niabot ka nang briquette.
2: So, ang kana sir is experimental gina sa lolo, sir.
0: Okay.
2: So way back sa una, di magid na well-known ang briquettes kay
1: Uling.
2: Slow phase biya nga itong country, sir. So, dili siya para sa urban country nga fast phase bito, sir, nga kanang sa so, karon mapatay pagsugod sa itong briquettes sa ila, dugay ra. So, yan na siya, sir. So,
0: wahitas mga innovation.
2: Wahitas mga innovation, sir.
1: Siguro
2: so, thankful sa mong lolo, sir, nga biskan pa og kuan
1: nagpadayon
2: niya pa siya.
1: Siguro ang kita magutinga listener na anad ta nga uling karang uling regyo nga kanang na available ra atong bagol na pagyoy uling nga kahoy so murang di tingali kaayo kuan sa ato ang uling.
0: Punit ra tag bagol ski.
1: Mo lagi.
0: Isug. Yes bye.
1: Ipangsugno naman but dito ginamo na nakita sir ba nga sa during the event dito sa Kalumbay kahiliran niya pito sila kabuok na maligya o briquettes. Pero natingala mi kay sa iya gyud mahansak ang katong mga dagko nga buyers no so siguro maayo gyud patingali ni siya manguan dito mamaba dito sa iyang miyahang mga kanang potential buyers but ang nakanindot lang gyud pun nga nakita namo sir sa kaninga nahitabo no is ang atong mga coconut farmers mainganyo sila nga magamit whatever part sa lubi nga naa nila karon nga wala nila gamita, pwede gina magamit pa sa uban, no? So, naingon bitaw ko nga, one man's trash is another man's treasure. Kay kaning bagol, gitrash naman na sa uban nga nangoprasay. But sa uban, treasure siya para sa iya ha, kay himuon niyang another product na pod niya koan. So, muna.
0: Doon ako yung nagitaan nga dokumentary nga ang tanang part sa lubi, himuon nilang yung uling. Sa inyo ha, isang bagol lang.
2: Ang pasabot ni mo, sir, is ang bagol lang yun.
0: Yeah, sa inyo ha.
2: Okay. Maray, ulingon, sir, ang bagol.
0: Kay, doon ako yung nagkitaan, diri ka po sa Philippines, mara Mindanao part, bisan ang iyang bunot, ipaagi og shredder.
2: So, mo ito'y ginatawag nila, sir, og magic briquettes.
1: Magic
2: briquettes. Oh, katong kukupit, mamimonto nilag briquettes.
1: Pwede po ito.
2: So, pwede po na siya, sir. Ang katong kung kukupit niya, pwede po ito siya yung mono briquettes.
0: Okay.
1: So, daghan pag yun di ayang possibilities. Kinabiya po tayo kukupits dire sa Bohol, katong mga bunot na kanang kuan na may mga...
2: Fiber.
0: Pero ang makaya sa inyong facility is kana ng uling
2: na. Uling
0: na, good, sir. I-process na lang.
2: Yes, sir.
1: Sige, Sir Mark, og mamalit ka og uling o sa amang pag-contact sa imo.
2: So, magbilin ta og calling card just in case ang na imo contact diri sa registration.
1: Or, if okay ra nimo basin ma-announce sa imong number, og okay ra, pero basin mapuno kay textmate.
2: So, pwede ra po di akong i-announce akong number. So sa mga suking tagpaminaw, akong number is 09455433594. So again, 09455433594.
1: Okay. So pwede ra basig diba na kay textmate.
0: Pwede mo Facebook page, sir.
2: So for the Facebook page, you can contact or search in Facebook CG's Coconut Charcoal Trading.
0: CG's.
1: CG's. CG's. Charlie. Unsa ganin na yung G's? Basta
2: G's. Apostrophe S.
1: Yeah. Sige. So, CG's.
2: Coconut charcoal trading.
1: So, okay. Sure ko, sir, daghan pa kayong mga wa na tap nila ng mga coconut farmer. Mm. Kay ang Bohol, according to the data sa PCA, ang kita ang pinakadako production sa Lubi for the Region 7 ng mga provinces. So, kung kita ang pinakadaghan ng Lubi, kita ang pinakadaghan o Bagol for the region.
0: Correct.
1: So, muna nga, basin mo, abot na ni siya, pamalit sa laing probinsya. Niya ang mga Bagol na to, wala pa nato nakuha tanan. So, mas maayo if amo lang ning pangitaag strategy unsaon nga ma-tap na to ang kadaghanan gyud sa mga Boholano coconut farmers.
0: Duro kay nagitaan nga, murag ilang ipadala ng ilang Bagol sa Mindanao, aring Corellia. Labyanan rin po na ako, sinakusak ko nga kuan nga Bagol.
1: Actually, na'y buyer o currently na'y mga buyers o Bagol, sir, kay para isugnod na siya sa naapoy mga planta dire sa Cebu nga Bagol ilang isugnod. So, diretso na to siyang fuel. So, naay currently naay mga buyers og Bagol na kundaan. So, murag dinhang dapita daghan ng players no nga kanang mamalit og Bagol. Which is para nako ang ending nga matabangan ang mga coconut farmers pareha ra og maabtan nga makakwarta ra gyapon sila maski ila nang gilabay tong Bagol kay nabi uban nga pud kay balog unsaon. Malata ra po dito sa kilid no after sa kupras. Kanya ang Lubi, di biya na muhunong o pamunga. So, nagi Bagol permit.
0: Pero wak may plano, sir, nga in the future, kato nag yung Lubi inyong baliton, niya kamunay mo uling para, nasa man na, in the possible pa rin.
2: Possible na siya, sir, in the future, sir, nga. Atong Bagol, ako naging paliton. Kaya, kaya baluman may manguling po. So, karon sir, is as production, gusto may
0: Paspas.
1: So, mas dali
2: mas
1: para
2: dali,
1: ninyo.
2: Sir, dali. Uling naging siya nga Bagol.
1: Sir, Mark, what if grabe kayo. What if na ako'y daghang Bagol niya, ganahan ko kay mas mahal man ang palit sa uling. Ganahan ko nga mag-uling pero di po ko kay balo. Pwede mo makatudlo.
2: So, pwede po may makatudlo. O unsaon pag-uling?
1: Kung
2: unsay gamit sa pag-uling. Kay in the past atong nakita kay kanang ilubong, kanang magkutkot.
1: Ikaw sa yuta.
2: So, lisod bang sir og katong kanatong i way gyapon sa pag-uling, sir, bakay yuta, sir.
0: So, nana po innovation.
2: So, nana po siya innovation. So, saan na po pag
1: so, makatudlo, raka, kintay ako, na ako'y kalubihan. Panyumay ko, sir, ka
0: napatawag. Kailang kaitariya yung hamam.
1: Wala, di ko'y mas kaysa kapunuan. Kung pwede, malang yun na. So, manang maibog taanang na yung mga kalubihan. Okay. Dili, bay, 20 ra kalubi ang gi-require para ma-rehistro ka as coconut farmer.
0: 20 kapunuan.
1: 20 kapunuan. Basta dili mo ubos sa 20 kapunuan, makarehistro na ka, makakuha na kag benepisyo sa CFIDP. Onya, dili pon mo lapas sa 5 ka ektarya. Kay kung nilapas na pon nag 5 ka ektarya, murag big time na jud pud ka kaayo.
0: Overqualified na
1: po. Over na pud ka, di na ka kinahanglan i-assist kay murag. Kung ako na ako'y kalubihan, o niya na ako'y nangupras pod ko, mga 20 ragod kapunuan kintahay, unya na ko yung mga bagol nga natapok, pwede ko ni matudloan, sir.
2: So pwede na mo mutapod sa mo amam kay kaya rapod na mo mutudlo kung saan pag-uling. So tinabangay rapod ta diri.
1: Yes, unya. Kung naani sila, kung na kisay na minaw, no, nga layo-layo diri sa Tagbilaran or Tagadawis man si sir, pwede ra mo muduol sa pinakaduol na mo nga negosyo center aron matabangan mo og namoy pangutana kabahin ani kay ingnon ra pud namo tong among mga business counselors nga og nay inquiry kabahin og mo-supply og bagol, ipa-receive lang namo nila unya, bilin lang og contact details para sayon ra matawagan.
0: Katong gusto mo tan-aw sa pag-process sa uling into briquettes, sir, gusto mo tan-aw sa open ba ang inyo facility pod for kuan educational?
2: As of now, sir, dili pa pwede, sir.
0: Okay. Secret pa, secret.
2: Pohon, sir.
1: Kuan man, good po di ay na, sir, na-discover na mo nga, science, good po di ay ang paghimo sa briquette. Okay. No? Kay, katong mga buyer dito sa Manila, naa sila specific yun nga ilang gusto. No, gusto sila nga in anika ang gidakon, ang moisture content. Sila mo ay mo demand kung unsa ilang gusto nga ipasupply nga klase sa briquette. So, dili din na siya ingon nga basta makapurma lang ka, makahulma lang ka in ana, mauna na siya. Naagid po di ay na siya. Murag pagkaon nga nai-recipe ba?
0: Okay.
1: So, in ana gid po di ay nga. Kay nakakita po may dito sa iyong mga tapad nga briquettes, tingalo ko mga bungkag ba itong ilaha. So, ikaw nagi po di ay gini ilahang
0: sa gulag secret, harina, kuno na, ma'am?
1: Secret recipe.
0: Sa gulag harina.
2: Sir. Tama, sir. Harina, sir. Magamit, sir.
1: Ah, pang kuan siya? Pang binder?
2: So, as binder, sir. Ang amo magong briquettes, sir, is naka-difference lang sa uban, sir. Kaya ang amo is all natural. So, wala tayo ipanggamit nga mga synthetic chemical nga para mo compact as siya. Binder.
0: Okay. So, nada po yung gamit na ng uban.
2: Sir, dili po nato na sa mablay mo.
0: Lagi kayo, strategy mo
2: pa na nila. Strategy po na nila, sir. So, ang amo apod nga side, dili sa Bohol, among gamit, sir, is all natural, lagi siya, sir.
1: Which is, patok siya sa mga, sa kanang mga buyers nga more into natural kay sunugon biya. Sunugon biya na siya.
0: Available na ba na sa market, sir? Like malls, sa mga supermarket?
2: Yes, sir. Available siya sa all Alturas malls.
0: Wow.
2: So, na siya sa ICM, sa Alturas Poblacion, Plaza Marcela, Alturas Talibon, so.
0: Tagbilaran.
2: Yes, sir. Tagbilaran, sir. So, you can visit Alturas Grocery Mall po.
1: Wala mo yung mga exclusive distributors, sir, nga kanang mga tindahan. Like, para aning mga, dami ito mga, kanang local na to nga, kanang di magsira, ang say tawag na.
2: Mga 24/7 nga mga, 24/7. Mga convenience store.
1: O ka na.
2: So, as of now, sir, wala pa.
1: Sige,
2: so, kung gisa tong gusto nga, mag-reseller sa mong kanang coconut charcoal briquettes.
1: Pwede pod
2: na.
1: O niya, nakay wholesale price.
2: Napo tayo wholesale price for that.
1: Bitaw.
0: Sa mga kwanser, mga barbecuehan, unsay advantage ani?
2: So, ang advantage sa coconut charcoal briquettes, sir, sa ordinary nga uling is maglasag 3 to 4 hours.
1: Ang
2: isa ka briquettes, sir, is maglas og 3 to 4 hours. So, let's say ang sa ordinary nga uling, let's say a maximum of an hour. So, mas better to use
1: dan katong
2: coconut charcoal briquettes.
0: So mas daghan og production pod sa ilahang guan, sa ilahang barbecue.
2: Og mag-less pod ang pricer sa atong coconut charcoal briquette kaysa sa ordinary na tong
1: uling. Mas dali pag ito ma-paong.
2: Mas madali pag ito ma-paong, sir. So daghan siyang mga advantage ang coconut charcoal briquettes kaysa sa atong ordinary nga uling.
0: Nakapack ba ng inyo, sir?
2: Sir, nakapack na siya, sir. Per kilo.
0: Per kilo. Sa usa ka kilo, mga pila pod ka briquettes?
2: So, sa isa ka kilo, sir, natay 16 pieces.
0: 16, hindi na.
1: Daghan dahil, no?
2: So, daghan kayo siya, sir.
0: So, tagpila kilo?
2: 50, katong sa craft, sir. Naman tayo 3 types of packaging, sir, sa atong briquettes. Natay naka-box, naka-craft, o naka-cellophane vacuum. So, for cellophane vacuum, sir, naka-price siya o 40 pesos, 1 kilo na siya. For the craft, is 50 pesos per kilo. And sa box po is na siya, sa box is 4 kilos siya.
1: Pwede po na siya og kita ako na koy lechon manok. Naghan na kay kog negosyo sir na murag ganina na kalubihan karon na namon koy manokan. Lechon manok. So pwede ko mo palit og sako lang kay
2: para so natay yes sir, natay 50 kilos per sack, 25 kilos per sack og 35 pesos per sack.
1: Kadaghan ba erong mga lechon manok,
0: lagi,
1: kanang belly, lechon nga baboy po, pwede na siya sa lechon baboy?
2: Pwede na siya. Kaya dito sa Mindanao, sir, mo na ginagamit po. Napwede to dito sa Mabini, na nag-order sa mo sa taga Mabini.
1: Hindi, Mabini
2: Bohol. Mabini Bohol, nga Brickets yung gamit. Mm. Pagpalit yun sa ilang baboy.
1: Ay, tinuot?
2: Yes, ma'am. So, nag-order sa na akong mga 50 kilos.
1: Mm. Oh. Nindot na siya. So, mangita po ta ng kisay ganahan.
2: Ganahan, mga litsunan, mga...
1: O ka ng mga samgyup.
0: Katong mga nag-boarding house, kay... kasuway ko, ga-board ko sa una, mag-uling may kong gamiton.
1: Tama ba, sir? Oo. Oh. Okay, bawal man ang mga, ano, kanang mga butane. O mga butane.
0: Bawal man ang mahal po drone ng kuan.
2: Ang nakalindot po sa itong briquettes, mga good sir, is pwede siya sa indoor tamang magluto. Mm. Kay minimal man ang smoke.
0: Correct.
1: Wala, hindi man siya mukalayo.
2: Hindi siya mukalayo. Hindi siya. So, mayroon po siya advantage sa itong briquettes, sir, nga pwede ito sa indoor magluto. Kaya hindi naman kayo siya. Minimal lang iyang smoke.
1: O katong nahisgutan ni mo, sir, nga mahal ron ang LPG. Mahal ang kurinti. Mahal tanan. Briquettes ragid ang barato.
2: Briquettes ragid ang barato, sir.
1: So, wala nga. Palit na ta. Maski sa atong households,
2: household,
1: no?
2: Mga
1: na koan. Unya. So, may lain. Napon ni siya. Baligya nga sugangan. Dahit po to, sir.
0: Ano po, no? Oh,
2: dali sugangan po, sir. Para din po siya sa briquettes.
0: Okay.
1: Wala nagay koan. Wala nagay gusto.
0: So, available na po na sa market, sir? Or napasin
2: niyo, ha? Sir, ang katong iyang sugangan sa briquettes, sir.
0: By order.
1: Okay. Pero ang nakanindot kayo, di na ka maghuyup-huyup.
2: Di na ka maghuyup-huyup, sir. Pag once mo baga ng briquettes pasagdaan na nato, sir, di na siya para sa itong ordinary nga uli nga. Pay-pay-pay-payan.
0: Bubuan pa gasolina itong uban o gas para mo siga.
2: So, isira itong briquettes.
1: So, kani, basag mo sigan, mo baga na siya.
2: Bubaga na siya, pasagdaan na siya.
0: So, igor, ano mong kadlitan sa lighter or pospuro? Di na ka magamit itong...
2: Pag katotong itong sugangan, sir, kay pwede ito siya, ang ito maging usual na ginabuhat, sir, is pag once ang uling, hindi na itong gamitong, bubuan mo itong tubig, sir.
1: Kaya mapahong.
2: Para mapahong. So, ang among sugangan, sir, is takluban na siya, off na yung kayo.
1: So, ang uling, ang katong baga, mabalik siya pagka-uling. Hindi na siya matiwa, hindi na siya maugdaw.
2: Hindi siya maugdaw.
0: So, magamit pa sunod.
2: So, mariusable na po na itong briquet, sir.
1: Nindot.
0: Masuway ito.
2: Manang dagantag na naakit ka mga customer, sir.
1: Sige. Og, kani magbutang na lang mig sample sa imong uling dito sa opisina kay para og kinsa tong ganahan mohapit mutan-aw magkuan pwede ra mo dito bili nila ko dito ara na atay ma basi na ganahan mo tan-aw
0: bitaw
1: So nara na sa among opisina ng iyahang uling.
0: Okay, so nindot kayo. Nindot ponte, ipagutan na daghan po tayo gusto may bawaan.
1: Pero limited
0: kayo nga itong oras, mga higala, na kabsanda sa itong oras. Salamat na lang kayo, no, sa itong special guest, si Sir Mark. O niya, ma'am, basig doon na pa kayo gustong ipaabot sa itong mga naminaw.
1: Ah, yes. Yeah. So, isa rin yun ang akong sigig paabot, sir. Kadtong na ay mga coconut products mo. Ora rin ako yung balik-balik diri. If ganahan mo nga matabangan mo, if ganahan mo nga maka-join mo next year sa Coconut Trade Fair na po, duol ang amo ang pinakaduol ninyo nga negosyo center kay aron maabot na nato sila. Maabot mo na mo o nya matabangan mo sa inyong produkto, mabaligya, no? Parehan niya nga 7.8 million. Wow. No? So in just 5 days.
0: Paldo.
1: Baldo ay ang apelido, pero Paldo kay siya. Paldo kay siya. Sige, mara to, sir.
0: Salamat kayo, niya, si Sir Mark. Salamat kayo sa oras po.
1: Thank you po kayo, sir.
0: Maghihatag sa itong programa. Magdungog-dungog tahang to sa sunod nga higayon, mga higala sa itong programa. DTI Bohol, Negosyo o Konsumerismo. May buntag. Keep safe. God bless us all.
3: Inyong nabati ang programang Negosyo ug Konsumerismo sa Bohol. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug pagpag-ug

0: high blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
2: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
6: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde, sa paghimaw na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
10: Magpakabana.
9: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
10: Magpakabana.
11: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
12: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tung mga... Yes, maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tung mga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atoang busy mayor, vice mayor attorney Adam Rolson Hala, first gentleman and first district representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguniang panlungsod city councilors at mga kaubanan natong mga city hall employees at pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran at mga department heads and office heads. Ilabi na usab sa tuang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ninyo ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asaman ko to din sa ibang tinutong ang ato ang programa. Ug asaman mo na himutang karong mga orasa. Daghan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug siyempre, disad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala. Ang ato ang mga 15 kakapitanes, 15 ka mga barangay usab ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Sa itong mga Tagbilaranon, hello, hello, ug maayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa si DJ Cyrus the Virus nga mo'y nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio kundi ay naka-air ang ito ang programa mga higala sa DYRD station. Huwag labi na usab sa ito ang Facebook page kundi ay usab naka-live no ang ito ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Ilabi na usab sa itong official website ang www.dyrdam.com o sa ito ang channel 9. Yes, no? Nga sa ito ang cable. Cable TV, mga higala, no? So, yes, no? Kagalingon channel na ito sa DYRD. So, manang taro lang ito mga higala, no? Sa ito may daiyang mga stream na ito, no? Wow, magkita ni siya sa 3rd District, no? Ang ataan channel 9. Hello, hello sa tibuok Bolanos na to. Nga naminaw sa tong programa, hello, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Again, yes, no? Mga higala, it's a new day because today is and a new month. No, tungod kay naka-phone patch lang taga gahapon. But now, live ta mismo sa to ang programa, mga higala. It's a new month. Bear month na mga higala, no? Pagkapaspas sa panahon, na-feel na ako ang buwan sa Pasko. Char, sa UI. Yes, og madungog na sa nato ang ato ang mga ano, kanta, no? Nagpakita na ba si Jose Marichan? Or nagpakita na jud, no? So, usahay kay katunga raman ito makitaan sa Facebook, no? Karon iyan na dyan tibuok lawas atong makita. Dili na dyan, wala na yung mga silip-silip moment. Kundi naana dyan, no? Nagpakita na dyan si Jose Marichan o si Maria Carey, no? Nga mawag dyan ito ang basating abli na sa buwan sa kining bear month, mga higala. So, yan, sanilipan natin ipanghatod mga higala ng itong mga kalihukan, programa, mga serbisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Yes, naguti sa ako, no? Later, stay tuned lang tanong kay ito ang mga news beats sa itong ihatod.

0: natong mga tagrayanons Boholanon so asa man himutang ang or asa man to ang maabot na nga to ang coverage mga higala. Kamusta? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good. You're all fine. Namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, no, reminder sa itong mga suking tigpaminaw kung magawas man ganita sa itong mga tag sa company malay, sa itong mga tag sa kamangagi pang trabahoan, mga higala, ayun tan mo kalimon sa pagdala og payong o pagsutog jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas, laban sa dina tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, usahin mo uwan, init, kaayo. So, don't forget no to drink 8 glasses of water a day or more pa siguro no kay grabe ka init sa panahon mga higala and let's stay hydrated plus don't forget no nga magtake putag vitamins para trabang protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo sipon hilanat no kay mao jud niya nga to ang mga basic nga mga sakit-sakit mga higala pero dako pud di siya og puruhan no nga kanang ang ato mga pangpanerbisyo sa mga tagsa-tatag sa kang matrabaho pangtrabahoan mao puy maka ingon pud no nga maka absent so man ang dapat kung mahimo stay healthy lang jud ta matag adlaw mga higala na ko mga tig paminaw ni ato ang programa. Yes, so sa dili na ta magdugay no sa ato nang mahinabi ang ato ang City Government Assistant Department Head sa Human Resource and Development Human Resource and Development Management Office mga higala walay lain ang atong uptick nga Assistant Department Head walay lain kundi si Ma'am Karina May Uy Bukoy. Hello Ma'am Karina, maayong adlaw ug welcome sa ato ang programa imong mga pagtim baya sa itong mga suking tigpaminaw. Ma'am Car?
1: Hello. Ayong buntag, Kim. And sa tanong na itong mga tigpaminaw sa ito ang radio program. And happy Wednesday to everyone.
0: Yes, happy Wednesday, ma'am. And I know karon ang karong buwana no sa September aduna tay gisaulog diha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilan kagahapon ato nang naanunsyo during sa ato ang flag raising ceremony. Ma'am, pwede ba natong masibya sa atong mga kahanginan ang ato ang programa, mga activities nga ato ang giselebrar karong adlaw ug unsa man ni ang ato ang giselebrar ug unsay tema nga sa ato ang selebrasyon karong buwan sa September, ma'am Karina?
1: Yes, yun. Ang whole month of September is the Philippine Civil Service Anniversary Celebration.
0: Mm-hmm.
1: So, whole Philippines is ang mag-celebrate anin niya. Since part man taan ng public service na workforce. Mm-hmm. So, ang nandita nga mo participate and mo initiate through mga activities for our employees. So, our team for the whole month of September is the same lang for the agency ni Civil Service Commission which is Puso, Dungal, at Yalin para sa bayan. So, muna yung nag-guide po sa ato ang mga activities for the whole month of September and napag yung ma-extend the month for October, one of our major activities for October which is the recognition of our employees.
0: Wow. Yes. Yes, Ma'am Kai, unsa to ang mga different activities nato na naka-line up o nakapahiluna diha sa tong buhatnan sa to ang HRM Day, Ma'am Kai?
1: Yes, so gahapon we started with flag ceremony na nag-highlight din to start sa ato ang whole month celebration. So a message was given by Mayor Jane Yap and through Sir Alvin Acosar, our administrator, to welcome and inform the employees na maon nga ang whole month celebration. And then for this weekend, we will have our Holy Mass this coming Friday. So ato magid nang himo na gid nga mga tradition gid na to sa City Hall no nga magpasalamat kita sa ato ang mga gasya nga nadawat.
0: Yes.
1: So we have our Holy Mass on Friday. And then for September 11, we will have our opening sa ito ang Palarong Lingkod Bayani. So, this is an interdepartmental na sports fest activity. So, daghan kita mga duwa from sungka, basketball. We even have a pickleball tournament for our employees. So, daghan kita mga sports activities is mga kuansad game. Itong mga Filipino games.
0: Wow.
1: Like, magbukod sa baboy, basi ganahan ka mo, apin ana, kadang-kadang, other games pag-get. And

0: Pagkimali sa ang tanang point, para we will come up with a champion, a second taper, and third taper para anak. Yeah. So, that's for next week. Now, the week after that, whole week na nga na activities, we will have our, on September 14, ang atong wellness day for our employees. So, magpa-haircut, magpa-masahe, manicure, pedicure. We will also open officially our care center, which is more siyang wellness lounge na employees can visit there anytime. And it's also where we will conduct counseling or psychosocial support sessions for employees if ever na naay mga need for that.
1: Wow.
0: Since moment siya launching, so naapotay sa free coffee anak nga time. So, wow. Mga employees can visit the care center. On September 16 to 18 will be our employees there. So, last year, Kim, gitugan na to ni siya nga one day lang.
1: Mm-hmm.
0: We'll showcase ang mga employees and ang mga businesses. And since murag bitin bitaw ang one day, since
1: true.
0: Iwal na siya nga 3 days karon. And naay mga employees sa last year na mabalik po karon kung plante ng mga businesses, no?
1: Mm.
0: It's also one way of supporting them kay murag dili ni futanan ang nakibaw nga ay tani din siya na maligya din ni siya cake tig din ni siya naa din ni siya ay gamay nga shop diri aning datita, so at least ma-expose po ang ilang mga businesses. And then on September 30 we'll have our HR symposium.
1: Mm-hmm.
0: And then on October 14 mo na ni ang kaso kong giingon kin na pasidungog.
1: Wow.
0: Night of Recognition and Excellence. So, this is the awarding ceremony for our employees.
1: Wow. Pagkanindot, Ma'am Karina, ang ato ang naka mga lineup of activities nato sa ato ang kasaulugan sa tibuok buwan sa September, no? In celebration sa ato ang Civil Service Commission Anniversary. And Ma'am, kibahin sa ato mga activities nato, labi na kat na bago nato, no? Nga i-launching nato nga care center diha mismo sa ato ang City Hall. Basi, asa nato ni makita, Ma'am? Or asa nga specific area nato nga ibutang ang ato ang ato ang care center, Ma'am?
0: Ang care center na to, Kim, is currently located sa second floor doon sa HR na office.
1: Mm.
0: So, pagkakaroon, medyo kuan pa siya. Wakag siya namang gi-open.
1: Kaya
0: namang i-officially launch man.
1: Yes.
0: But very simple lang yun siya nga safe code, but it's a space where employees can go there. If pina na mura na burn out na sila or na-stress pa sila sa ilang work sa pwede siya nag-migrate and then they can stay there. As long as kuan lang yun, ma-inform lang po sa ilang department head
1: yes.
0: na break sa kong idea at chapter and then pato lang sila dito sa ito ang wellness lounge at some care center.
1: So, nabatagi alawa na, ma'am, o pila lang ka minutes, no? Like, 15, just to relax, pampawala lang sa ito ang kung na-stress ta, sa itong buhatan. Na ba yung mga, kuan lang, ma'am, like time limit for that?
0: Yes.
1: Kaya basin pagdaghan mga na, ma'am.
0: Technically, wala kasi ingon niya time limit. Pero, hindi lang punta mga whole afternoon.
1: Yeah, true.
0: Hindi na punta productive, ana.
1: True.
0: So, siguro mga 30 minutes, inalil na break.
1: It's enough.
0: Two,
1: yeah.
0: Ma-reset ka, ma-refresh ka, and then ibalik mo mas energetic na kasi yung work.
1: True. Baga nice, ma'am, no? At least na ay avenue sa to mga City Hall employees just in case kung nakuanan sila, stress talaga sa ilang mga buhatan o sa ilang mga task nga gipang buhat, at least na sila time, no, to relax sa ilang unahuna, sa ilang kaugalingon. And after, ana, another battle na po, no, nga humanun dyan dapat ang usaka trabaho. So at least natay time, ma'am, no, nga at least ma-relax ang ato ang mind. And ma'am, regarding sa ato ang usapod sa ato ang mga activities ang imong gimension, no, kinato ang showcase nato nga mga businesses nato nga mga gikan sa ato mga City Hall employees nato kay no nga usaka adlaw na tong pag last year bitin sa uban, ma'am, no, tungod kay nindot na unta siya kay naarad mismo diha sa atong City Hall atrium ditsurata mo na usap po di siya nga makahatag na to nga pamparelax, no, labi na ang pagkaon, so usap po di siya makatabang sa ato ang mental health, no, mga makawala po din basta pagkaon, ma'am. Unsa man to ang mga gina-expect nga mga baligya, ma'am, diha sa to ang para sa to ang showcase nga mga businesses na to sa gikan sa to mga City Hall employees, ma'am?
0: Yes, Kimura. Sakto gabi nang giingon nga pampawalan stress ang pagkaon.
1: True.
0: Most of ang mga products kanya display is pagkaon good day.
1: Wow.
0: Ang ato po mga employees, marami na po mga side hustle din po na involve o baking or cooking.
1: Wow.
0: So, makuha din sa anin. Marag manambok kita sa panipay ka.
1: Marag mawato dahit na ani ma'am. Marag kung kap, kung kada buwan natay nga ni no, so sakto ra pud nga kada September lang ka at least makontrol po nato ato ang kaon.
0: Correct.
1: Yeah, ma'am, napabata gihapon ng every Tuesday ba to ma'am nga na do natay ka ng mga suuton?
0: Yes, ma'am. So this one is murag kwa na siya is a simple activity but it's one way na ma-remind ato mga employees na ato ang public service values which are patriotism, integrity, excellence, and spirituality. So, balik-balik na ni civil service and emphasize ni ganun po pa sa buo kay a public servant murag makita unta na murag ma-emulate or ma-show din na ito siya nga mga values, no? So, one way ang pag-remind ng mga employees naman ito mga public service values is mag-merta o mga outfit that would symbolize these public service values. So, muna we have blue attire for patriotism, green attire for integrity, purple for excellence, and white for spirituality. So, every Tuesday, siya na ito, so, soon came, and then, mura gusto ka na sumisaway nga ma-discuss na ito sa ang mga employees, mag-choose sila sa ilang suoton, mura ma-distract sila gamay sa work. At the same time, they will have like a sort of a bonding.
1: Yes.
0: Sa gamay lang na moment with their office, kay we encourage them to have a photo man i-post po sa ilang mga official nga Facebook page. Para po makaingon po ang ubang mga tao nga, ay, kami man yung mga taga, like, let's say, city treasurer's office, say, family po niya sila, no? Mga school po niya sila, kayo din, yun po niya sila mag-seryoso, kayo, mura, very approachable, yun din sila, ana, accommodating. So, makita po sa mga pagnilaranan sa tao nga, we are employees nga, din lang din nga work, but naan di time na for personal relaxation po.
1: Yes, that's true, ma'am. No. And in addition po, ma'am, no, it's part po nga, kaiba po ng mga katawan nga, muna ang people behind aning mga, aning opisina, at is ma-aware sila nga, ah, kini di ay si Kuan. Kailan ko ani, naadin niya sa treasurer, di ay nabutang, or naadin niya sa bako, or naadin niya sa HR. At least aware sila nga, ah, kaiba po na ko, asa niya siya connected nga opisina. So, di ba? Usap po na siya sa makatabang, ma'am. Yes, ma'am, ginahan pa dyan ko maghinabi ni mo, ma'am, daghan pa dyan tag, dapat istoryaan, kaiba ko nga, daghan pa tag ma-activity and kay Boko nga daghan pud bo nga gipahilo na kadun ma'am alang sa tong kasaulugan sa tibuok buwan sa Setyembre ma'am mga ina lang ko mga pahinapos nga mga mensahe ilabi na sa to ang mga City Hall employees nato no nga naminaw sa to matag adlaw nga programa ma'am Karina imong mga mensahe.
0: Yes, thank you kayo Kim for the opportunity to share sa mga activities for the HR no especially karon September nga Civil Service Month and I would also like to thank of course ang all-out support din kanunay sa ato ang mayor, si Mayor Guignac, together with her husband, si Kong Babayak, our Vice Mayor, Adam Hala, and all the councilors, our city administrator, Sir Alvin Acuzar, and of course, ang pinaka-active na department head si HR, si Ma'am Cassie Torremocha, for all the support and guidance na ginahatag in all the activities na to sa September and hindi lang sa September, but all throughout. Ang ako alam pong message for employees is padayon sa ato ang pagpaningkamot, padayon sa ato ang pagtimbisyo sa syudad at Aguilaran. Kay, hindi tanan no, ang ato ang mahatag. Hindi naman po ni para atua lang, but it's for the entire Aguilaran City. And dindot kayo paminawon na ang pag-progress sa Aguilaran City, ako gitag contribution na akay part tatay nahatag na contribution for that. So I hope na magpadayon ta unya. Padayon po tayo magmalipayon sa atong tatagsang kinabuhi sa atong trabaho.
1: Yes, tagan kayong salamat, Ma'am Karina, and of course to Ma'am Cathy Torimocha and the whole team of HRMDO sa inyong mga karabuan, no, karasimana nga mga activities just to ensure sa ato mga City Hall employees nga ma-equip sa ilang mga knowledge, ma-remindan sa ilang mga trabaho, their roles and responsibilities, and of course sa pag-equip, no, sa ato mga kadadaiyang mga employees nato, no, gikan sa inyong buhatan sa HRMDO sa walay puas nga pagsuporta sa welfare and of course sa mga lalaing mga kalilihukan, just to ensure lang nga matagaan jud og sakto nga kahibalo ang ato ang mga City Hall employees. Thank you so much, Ma'am Karina, og sa inyo ang team sa HRMDO, and to Ma'am Cathy Torimocha, nga to ang department head sa HRMDO. Thank you, Ma'am Karina.
0: Thank you, Kim. Good morning, tanan.
1: Yes, mga higala, maugad to ang ato ang City Government Assistant Department Head sa ato ang buhatan sa City Hall, mga higala, ang si Ma'am or Dr. Karina May Uy Bukoy. Yes, so garing punto ang mga higala, arinaw sa pita sa ato ang pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlong natawhan karong adlaw, September 2, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Josefina Linuag, Linedes Gabi, Elena Iter, William Tumakip, and Keith Dennis Bumaa. Taga-barangay San Isidro, happy birthday na ni Antonio Ugat Jr., Edelberto Pino, Linedes Buslon, Antolina Humawan, and Maria Lelabert Castillo. And also to Nonita Boron. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Alan Humarito and Mangga. Taga-barangay Mangga, happy birthday ni Antolina Akmal, Leonides Abukay, and barangay Ubuhan, happy birthday to Leonides Delin. Taga-barangay Talot, happy birthday ni Jimmy Punzalan. Barangay Buoy, happy birthday ni Chodora Larawan and Lorna Edkilang. Taga-barangay Kugon, happy birthday ni Philadelphia Lumantas, Calextra, Julagon, Leonides Del Yonida Del Puerto, Virginia Navia, Nelson Patania, Antoinette Cunyado, Maria Emma Danila, Lourdes Kagampang, Aileen Ramirez, Lenalyn Colientes, and Mary Umos. Taga Barangay Poblasyon 2, happy birthday ni Nedes Ampit. Barangay Poblasyon 3, Antolina Botalid, Maria Arlene Lisondra. Taga Barangay Poblasyon 1, happy birthday ni Antolin Briones and Antolin Castino. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Elpidio Sarabia, Elpidio Altorias, Florencia Sarabia, Yunida Recio, Elma Takwer, and Barangay Dampas, happy birthday nila ni Virginia Alaba, Leonidas De Claro, Pedro Sorga Old Jr., Evelyn Nasis, and to our City Councilor, Leonidas L. Borja, and Marilyn Lodivese. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. At sa kauban sa buwan sa pagpanerbisyo. Ngayon nagsaulog usap sa adlong natawhan karong adlaw, happy birthday nila ni Lord Relampagos Marapaw the Fourth, o ni Attorney Jonas Orasyon Maglahos, Mary Lethley Abiliadas Licong, Marianita Balakit, Yunida Del Puerto Atinid, happy birthday Pedro Suarez Jr., Jose Bernados, Yunida Gamutan, Daisy Sabania Torillo, Clien Siroy Membreve, Maxima Israel Salisid, Jose Victoriano Samson, and of course ato ang duha ka City Councilors nga nagsaulog sa lang adlang natawhan karong adlaw, happy birthday to Jose Esteban Timoteo Borja Botalid or Sir Tim Botalid de Loc Consihal, happy birthday, and to Leonides Lagura Borja or Sir Ide Borja, happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayat, our 16th Sangguniang Panlungsod City Council, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa mga sagnipaminaw nga nagsaulog usab sa anong natawhan karong adlaw nga wala to na mention sa itong programa, happy happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet, no, ni Ma'am Doligas sa Barangay Kugon. Hello, Ma'am, maayong adlaw. And of course, ito mga sulit ipaminaw, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments nga ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-uban-uban ang sa kita mga higala, ugmang adlawa sa mga taknan na sitasyon atong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran og serbisyo nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, wishing you all and of course to our Chief of Staff Ma'am Kathleen Terremocha and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, Asenso pa more.
2: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
2: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kinsay ngalan na to, sir?
4: Paul Mercado, diyan ni sir.
3: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
4: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Habang po na kong tiil, inailantan po ko. Nagpalit ng DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labistod kayo, sir, ang DTX500.
5: DTX500, mabali sa mga butika.
6: DTX500. DTX500, napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: the isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita at unahon ang balita din sa itong dapit. Gipildi ni Pinay tennis star Alex Yalas ang Amerikanang qualifier nga si Mary Stoyana sa unang hugna sa 2026 US Open Women's Single dito sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York kaganinang buntag. Ang ika-17 nga seeded nga Pilipina tennis star midominar sa duha kasunod-sunod nga set 6-1 og 6-2. Usa sa libuan ka mga bulanon nga mitan-aw didto sa mao nga duha mao nga kanhi municipal councilor sa lungsod sa Panglao nga tuwa didto sa New York karon si kanhi konsehal Rogeline Digoma. Ma'am Jilin, maing udto kanimo, ma'am?
1: Mayong udto re, mayong udto sa tanang bulanon nga namin, sa tanang mga naminaw sa DLRT.
0: Yes, ma'am, unsay mong gibate nga ang atong Pinay netter nga si Alex Yala midaog sa first time niyang pagduwa diya sa New York?
1: Of course, nalipay ta re kay kanang all out man jud atong support ni Alex sukad pa sa una niyang mga duwa, even sa iyang qualifying rounds before, sa iyang main draw last year. And of course this year sa iyang duwa pon nga seeded 17 ang gid siya. So we were happy to be able to witness the match today with my family, and kita gyud nato ang improvement ni Alex. Unya, grabe ang suporta sa mga Pilipino and even mga naa diri sa New York nga mga fans pod ni Alex sa tennis. So we are happy and excited.
0: Yeah, i-describe ko no briefly kining Ma'am Jilin, no, kung sa'yo mong nakita sa duwa ni Alex, naku bang improvement, may grabe ba ang iyang lihok, paspas ba yun?
1: Nakita yun na to nga paspas na ang iyang lihok unyan. Okay na po ang iyang, kamauna siya ba mubutang, asa ang bola, unya, naanak siya ay kana na ang improvement sa iyang duwa nga mutanaw na bitaw siya ug asa gyud niya dapat ibutang ang bola, tanaw na niya unsay weakness sa kontra, and nakita nato today nga aggressive ring gyud kaya sa court. At the same time rag tungod kay makita nato nga all her practices for the past days pod kay makakita bitaw pod taw sa nahay, grabe gyud ang iyang effort and training sa iyang coach unya takog gyud siya kayo improvement this time.
0: Okay. After sa duwa niya, napabagihapon tong iyang pagduol sa mga Pinoy fans kay kanunay niyang ipasigarbo ni mga, sa ang iyang pagka Pinay magpa-photo ops, gihimo paghihapon na niya?
1: Of course, Ray. Kanunay gina niyang buhaton man. Muduol gina siya. Nagandang gina na siya o marker nga iyang personal na gina siya nga marker niyang gamiton nga magperma sa mga magpa-autograph niya, magpa-take pictures. So, usahay gyud na ay uban dili mapermahan kay tungod sa kadaghan unya. Kapoy na bitaw na sila at the same time na security bitaw. So but makita gyud na to nga very humble si Alex nga mo accommodate sa mga Pinoy unya, and after sa match nag interview mingon siya og salamat ka babayan kay aware jud siya nga she is very loved by the people in New York.
0: Kagawad Jilin na diguma, ma'am, salamat kayo no sa kininga panahon.
1: Our pleasure. Yeah. Yeah. Have a good day.
0: Have a good day, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Ang bulanon na dito sa duwa ni Alex Yala, si Kathy og Rene Bura og si Jerry Kahatol. Sa unang set sa duwa ang 6-1, dali nga na-control ni Alex Yala ang timpo sa duwa og dali nga nakakuha og 5-0 nga labaw sa wa patapusa ang set sa unom lang ka duwa. Sa ikaduhang set 6-2, bisan og gamay ra ang gipakita nga away sa Amerikanong qualifier nga si Mary Stoyana og nakakuha og 2-1 nga labaw. Mibalik si Yala aron muda og upat kasunod-sunod nga duwa aron silyuhan ang iyang kadaugan. Ang duwa ni Yala og Stoyana milungtad og eksaktong usa ka oras og 18 minutos. Uban ini kadaugan si Yala nakaabante sa round of 64 o ikaduhang round din iyang atubangon si Alexandra Oli ni Kovan sa Ukraine. Alas 12:19 sa laing abay sa itong mga balita, gilauman nga uwanon ang lalawigan sa Bohol karong bulan sa Setyembre, taliwan sa El Nino. Grabe nga kainit, samtang ang Luzon nakasinati og halapad nga pagbaha dito, kinimatod pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ani ang atong report.
2: Nakasinati karon og grabe og halapad nga pagbaha ang dakong bahin sa Luzon. Dulaan sa sentos ka mga lugar sama sa Pampanga, Pangasinan, Bulacan, Cavite, Tarlac, Benguet, Zambales ug Bataan ang gibaha. Taliwa sa grabing baha sa Luzon, ang lalawigan sa Bohol ug Visayas region nakasinati usab og grabing kainit sa panahon.
3: Padayon ni nga nagkasabot nga irang gi-enhance ang hanging habagat ditong napita sa may Luzon area, Sir Tibbs. Mao na nga karong mga panahon na is way undangay ang ulan dito napita.
2: Si Leonard Samar, hibi sa PAGASA Bohol, miingon nga ang pagbaha sa Luzon tungod kini sa walay hunong nga pag-ulan nga dala sa kusog nga habagat kon southwest monsoon nga padayong gibalig-on sa tropical storm Pilandok nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Bisan og nasinati ang grabing kainit sa panahon sa Bohol, ang PAGASA ni banabana nga makasinati gihapon og pag-ulan ang probinsya karong bulana sa Setyembre.
3: Sa bulan sa September, dili patawad answer tips kay basis sa tong forecast, doon na patay normal nga rainfall forecast for the month of September, Sir Tibbs. Bisag doon natay mga localized thunderstorm. Ang gisaligan nato nga ulan, karong mga panahon na is kini mga localized naman kay gumikan ang habagat.
2: Bisan pa man gipahibaw sa State Weather Bureau nga DOST PAGASA ang opisyal nga pagsulod sa El Nino nga nagdala sa hulga sa Huao, si Samar di pasabot nga normal rainfall karong bulana ang Bohol. Gilauman gihapon ang localized thunderstorms o mga kalit nga pag-ulan uban ang kilat o kusog nga hangin. Gani, gibanabana nga doon ay 2 hangtod 3 ka bagyo ang posibleng mapurma karong bulana. Gikan sa PAGASA, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Alas 12:22 atagi. Dili epektibo batok sa mga scammer ang SIM Registration Act. Kinibatod pa sa Philippine National Police. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Sa mga balita sa kauluhan, dili epektibo batok sa mga scammer ang SIM Registration Act. Kinimatod pa sa Philippine National Police. Anong report sa Bilyonaryo News Channel?
1: Hindi epektibo ang SIM Card Registration Act para pigilan ang mga scammer ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kaya naman, dapat na raw itong maamyendahan. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa.
2: Pag-amyenda sa SIM Card Registration Act ang panawagan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga mambabatas. Sa gitna ito ng pagdami ng kaso ng scams, kabilang ang huling nadakip sa ikinasang entrapment operation. Ang SISTE nagbebenta online ng suspect na mahigit 400 registered SIM cards sa Ubando, Bulacan. Ayon sa ACG, hindi na epektibo ang ipinatutupad na batas.
3: Kasi po talaga masasabi ko, almost of the cyber cases, mga cyber crimes committed ay nagsisimula po sa SIM card. So ito po ang problema natin, ang hirap po natin ma-monitor because marami pong pagkukulang at hindi naayon na ang ating existing laws.
2: Panukala ng ACG, lagyan ng mga probisyon ng batas. Kasama na ang identity verification kung saan gagamitin ang national ID.
3: So, meron po tayong national ID na merong kakibat na biometrics details. So, ito naman po ang gamitin natin. Then, kailangan po natin ng activation ng SIM card only after successful registration and identity authentications. Hindi po yung pakabili, pakaregister agad, ito ay activated na. So as much as possible po, hindi po natin paintulutan ang pag-transfer ng mga registered SIM card sa ibang tao without proper documentations.
2: Dagdag ng ACG, hindi dapat basta-basta maipapasa ang SIM card sa ibang tao. O kaya naman ay magpalit ng SIM card ng walang maayos na documentation. Dapat ay magkaroon muna ng cancellation na susundan naman ng replacement. Dapat din daw limitahan hanggang 5 SIM lang ang pwedeng ipagkaloob kada individual. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
0: Ngayon salamat sa Bilyonaryo News Channel sa itong balita sa gawas. Dula na sa 1,000 ang namatay, samtang 12,000 ang survivor sa baha sa Nepal, Tibet. Ano ang report sa UNTV News?
4: Tumaas pa ang bilang ng mga casualties sa nangyaring flash flood sa Nepal-Tibet border. Batay sa tala ng Nepal Disaster Risk Reduction and Management Agency o MDRRMA ngayong Martes, September 1. Sa datos ng ahensya, mayroon ng 987 ang bilang ng mga labi na na-recover, kasama na ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Halos umabot na sa 4,000 ang bilang ng naitalang nawawala at halos 12,000 naman ang bilang ng survivors o na-rescue ng buhay. Nananatiling eksklusibo sa Nepali Government Forces ang search, rescue and relief operations sa Nepal. Payo ng NDRRMA sa mga naghahanap ng kaanak na kasalukuyang ginagamot o ang mga maaari nang sunduin sa ospital, i-monitor ang kanilang official website para sa listahan.
0: Salamat sa UNTV News sa itong tibayaon o nga nag-birthday karong adlawa. Duha ka mga konsyal sa siyudad sa Tagbilaran. Happy birthday, City Councilor Leonides de Borja o ni Kagawad Team Butalid. May papaminaw sa itong mga Facebook viewers and listeners ni Aster de Sabas de Sabitat Buol ni Ansoy Kumidoy sa Kanangkaan na Kurilya o ni Mambiti Matiga Humawi diya sa Poblasyon na Trans ni Kapitan Bert Trimulador diya sa Poblasyon na Trans ni Kani Mayor Mer Arucha diya sa Punsod maribuhok og di Dokipon. Niya pa mayong unto boss ni Veronica Campion diya sa Maslog Balilihan og ni Lourdes Rasunabi. Salamat kayo sa pagpaminaw. Bago ito mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tutok. Kauban sa Technical Department, Cyrus D. Virus o Eric Ihog. Kini, si Ray Tutas, ang friend mo forever. May ngunto.
5: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.

0: Adiway Arde, ang Auntie Famino, yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang NDY Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa NDY Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Kinina Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
5: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang Bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Pero que otro lo mandan porque no sabe que tienen ahí que las fans de Shab Lami han caído en la torta en Saimara, en Panada, Inca, Shupau, Uga, Ubanta. Fans de Shab. Ato na mga ikala mga produkto sa Famous Bake Shop. Pagkita na ito rin sa Beach Mall. Altura sa Mall of Island City Mall. Para sa inyong mga order, pwede kong moderito dito sa main branch sa Famous Bake Shop. Pumulasyon, Luxon, Salaway. Nasa tiya ang gindot ng refreshment palace sa Famous Bake Shop. Nagtanya, kiniyong lamayang ipagkakot. Samasag, pinuguan o tutu-tutu maya si Guandri sa gito fried chicken. Humbang baboy. Pansit o taghanta.
1: DYRD Kinaham Kanunay Kanunay.
0: Okay. Pudahan na mga igala sa atong mga pagpunikasikay karong init nga kahapunan mga kaigsunan. Init na yun kayo ang atong panahon karang. Ganit tungkol sa kainit mga kaigsunan. Kasunod-sunod na ang mga sunog na ito din sa ato ang dini sa ato ang katilingbang bulano. Doon ay Kalapi, doon ay Graham Avenue, doon ay doon, ang bago. Daghan ang mga pangitabo, mga kaigsunan, na sunog, no? Hindi man unta niting sunog ng panahon na kailin yung summertime, pero El Nino time, mga kaigsunan, tungod kay El Nino time, init kayo ang panahon. Gamay rata og rainfall mga kaigsuunan. Mao na nga dali ra kay masunog ang mga ugah nga butang, mga dahon, mga balili, mga kahoy, mga panimalay nga dali ra kaayo mo dila ang mga kaigsuunan labi na katong made of light materials, made of wood, made of bamboo. Dali ra kaayo mo dila ang mga kaigsuunan tungod din ang kainit nga panahon karon. So magbantay ta. Gani ang Indonesia at bang nato mga kaigsunan. Diris kami dalawa dapit no. Na ay forest fire na nasunog ang ilang kalasangan dito. O kaning paang magpakapaka gutaman tama ni. Kalasangan no nang iabot din sa Pilipinas ang ipadpad nga anuos aso uguban pa. Epekto sa maong sunog mga kaigsunan. Forest fire. O magbantay ta diha mga sa mga kabukiran nato no, sa mga panimalay nato nga hilig labatang mga Pilipino maghaling-haling labi na mahapon atong bantayan ang atong haling bantayan andam na tubig kay kasog mo dako no sa dahon sa hangin maola bagyo to makaingon ng hangin tamas na tabo sa loon tungod sa hangin ang kaso mga kaigsoan dali rami tuyanap. Mao nga magbantay ta niyan ang maong mga butang mga kaigsuunan kini nga to ang mga paghaling-haling aron dili ta madisgrasya. Init ang panahon mao baka ni nakaingon mga kaigsuunan nga nagsigi na og baha o linog ang ato ang kalibutan karon. This Philippines we have our share of pain tungod sa mga pagbaha dito sa Pampanga, dito sa Luzon, mga kaigsunan. Kasige sila on-on dito. Samtang kita diri, pero binanginita na ito din eh, Kabisayan. Ag sila dito, naglunop o gamantaman. Anong sana mo niya itong kalibutan? Anong dimanta maglunop ka na? Anong dimanta mag-init ka na? Mayroon itong uban, anong sila raman dito, mo ay gilunopan, anong wabanta ma-apil? Ag simba ko po. Tungod kay ito ay bagyo o sa karong panahon na tungod sa bagat, ang bagyo ito ang kasagaran dito mulong sa Luzon. Mao nga ito dito ang bagang duot sa tubig na mo ay makapalunok nila dito mga kaigsuunan. Pero lang huwag namatikdan ang uban. Ay ilang namatikdan mo nga senyalis na kini mga kaigsuunan nga nagpahimang na ito ang kahit asaan. Sa pagpakasa baka sa mga katawhan din sa kalibutan. Unsa to katinuod mga kaigsunan. Maotong nahitabo ko no sa Nepal kung ano ito kay GBIBI ko no ang si Jesus Christ. Sama po ni mo ay nahitabo dito sa Amerika. Na GBIBI po si Jesus Christ. Ano kayo GBIBI yun si Jesus Christ? kay manimaos diay si Jesus Christ og dakong katalagma. Mao ka na ay pasabot. At tungod sa pagbebi ay sa Ginoo, ang Ginoo mga kaigsoonan iyang panimaosan ang mga tao. Nawa may sa atong uban katuro mang gibebi ay sakto ka na ato ang atong interpretasyon. Natungod kay gibebi ay ang Ginoo nasuko mao tong dunay mga katalagman nga gipahigayon sa Ginoo kay gibebi ay kuno si Jesus. Sakto ka na, mura man og makaduda po na mga kaigsoonan. Sa ito pa ang Ginoo, kuan di ay, manimaos. Daan niyang gibawasan, dili mo. Lahi ang gibaybi ay, pero lahi ang mga tao nga gahang gisakit. Tinutukit ko na ninyo, o ingin mo na na, bagit ka, ang ito ang Ginoo. Mga kaigsoonan. Kung may usa ka tao, magbaybi ay, tibuok kalibutan, tibuok nasod, tibuok probinsya, tibuok lungsod, mo ay asilutan. Nainanak din ng Ginoo. Mao mong resulta sa uban nga uman nga baby ay nga gi tuan gi baby ay ang Ginoo mo na nga na ako may mga katalagman nga misunod mga kaigsoonan. Daghan ang katalagman karon ang Nepal mga kaigsoonan lisod po itong ilahan dito nagpudo sa kabukiran sa kabugnawan bukid nga tungnaw kayo. Ang ilahang lawas ni adjust nas katugnaw. Og mga nito sa las Pilipinas turbida. Dito ka pujo ani mga kisor kay labing inita sila dito. Pujo labing tugnawa. Kung naanad ng ilang lawas, ha? Dinasa sa bukid nga napuno og snow. Ang uban na sa mga valleys, pero gamay ra ang yuta dito mga kaigsoonan nga kapuyan. Kasagaran mga mountainous area, snow area, ice area. Mga tungod tong tungod sa kagamay sa ilang area dito na mura yuta nga kapuy-an. Doon na sila yung mga pamaagi na how to survive mga kaigsoonan. Usa nilang pamaagi ana mao nga aron dili mo daghan ang tao nga mogamit og yuta. Kinahanglan nga dili magbinyo og taksa-taksa. Buti pasabot mga higala ang ilang mga babae dito. Pwede mang bana og more than one. Na ito, na ito, na 105. Pwede usa ka ba dyan, lima ka bugbana. Ang Muslim kay baliman. O daghan, daghan ang asawa, usa ra ka ba na. Kato ilaha, bali. Usa ka babae, daghan o bana. Ang tuyo, to survive. Ang tuyo, mga kaigsoonan, nga mao, nga dili magninyo o pagsatagsa. Kay, o magpagsatagsa, wag naman enough nga yuta, kapuyan. So dituyo to nila kaya to survive og gamay ra nga yuta. Dili na maigo mga kaigsoonan for their survival og daghan ang mugamit sa yuta. Mao nga aron sila mo survive ilang gilimit ang paggamit sa yuta nila dito kay doctor sila og area nga katamnan unsa ba dali ha tungod kay ibugnaw kay napita pulos no na tumbukid. Mao nga usa ka ba di aron anak na magpudyo ng mga laki sa usang kabaypon. Kuan. Usang kabaypon, pwede lima kabukba na. Well, ito nasura ng nga yala, no? Pero si Nepal, no? Sinoon, ang kabag-ubago naman, alam, moderno naman gamay ng uban. Ito nakatumbong sa syudad, marag wala po mo adapt ng maong mga tradisyon. Dilit na tungod sa romansa. Kung dili, tungod na sa pag-survive mga kaigsoonan. Kinahanglan dili na to i-maximize ang pag gamit sa yuta nga manggibay ta ani kay gamay ra yuta sa so, pagkabuhi ani kon kan yuta ni mo na lang nang mga bay kanan so na adi mabilin nga mga area nga para sila hang para silang mga pagkaon sa barangay kaayupan ug usaba mo aron dili daghag bay dili pud daghag pamilya dili na sa pamilya mao na sa usa ka asawa lima ka bugbana. Oh, mao na ay Nepal mga six na gatong nga ibabaw itong napita itong border sa China o Nepal. Ingon dahil po itong aban. Mao din na sila nag landslide. Hindi naman kay religion mo na nila. O, ilan mo na pagtuo. Huwag mo na sila makasal sa ilang sa ilang huna-huna. Kining ato ang balaon, kining atong religion mo ay basihan, anakasa sila. O, lahi man, ipampareha sa nila o mga religion. okay man to nila. Sunod-sunod na baha. Sunod-sunod na linog. Unsa pa'y sunod? Simba ko lang palayo. Maunay gikahadukan mga tegsunan. Dayon ang mga tao mengon sinyalis na kini na habit na matapos ang kalibutan. Sinyalis na kuno mga tegsunan, no? Asa ka sa katong eh. Matapos ka yun ang kalibutan karon. Ugma, uhon, sunod ugma. Unsa may ato ang pagabuhaton. Wala mo ako ito nilaman. Pagkakaroon ang pagkabuhaton mo, ang mga ngandam, pinagi sa mga Diyos, pasaylo, magbagos kinabuhi, galing din matapos ang kalibutan, bitbiton ka sa langiton, amahan din to sa iyahang gingharian play sa tapusan, ang langit mga kaisuna, maumanay atong bituhan, maumanay ato ang inspirasyon sa pagpaka maayo, inspirasyon sa pagbuhat o maayo din sa kalibutan, basin ra, kabot sa laing kalibutan, premiuhan kaniya ng maong kalipay ng away katapusan, ubos uban sa sabakan, sa atong manunubos, sa atong Ginoo mga kaigsuunan. Kaya nga bitaw nangingon, nga murang lahi na yun ang panahon karang. Samtang ang uban ni ikusap-usapan po, unsa nagkahapon ang Pilipinas, unsa nagkahapon na tabuong ma. Ikusapan ang uban sa isyo dahil ng big one, dahil sa linog na mako, kumuhigo na sa ato ang Manila, kung pinapiligruha mga kaigsunan. O daghan, daghan ang atong ikanukan. Pero kumusalit sa Ginoo mga kaigsunan, wala mo ikanuk sa gamay ang ato ang mahiaguman na aragad mga kaigsunan. Fear is the absence of God. Ha? Atong baga mga kaigsunan. Ang naghatag na ito, ang pagkamahadlukon sa mga pangitabo sa kalibutan, ang pasabot nga way Ginoo, way tayo musalig sa Ginoo mga kaigsunan. Ha? Mupahino na ni tanan. Fear is the absence of God. Matod ba? Mga kaigsunan, ang kahadlok sa tao, nagpasabot na nga, why Ginoo? Wadiha, wang mutuhop si Kristo, wang mutuhop ang Ginoo, ang pagturunan sa Ginoo, mga kaigsunan. No? So, di ka mahadlok, ha? Ang puta, salit sa kahitasaan, mga kaigsunan, nga mapahilo na ang tanan, salit sa kahitasaan, nga makabutra ang kalinaw, dinis sa atong kalibutan, nga karoon panahon na mga kaigsunan, dili lang problema ni mga kaigsuunan nga ekonomikanhon no politikanhon pod ya dili kita dire nga problema pud tag taman-taman mga kaigsuunan nininga to ang ato ang politikanhong sistema diin nga kumpati pud taman-taman mga kaigsuunan no nininga to ang mga politiko. Samtang nagkumbati taman-taman ang mga lunok, baha, mga egsuon, naapoy mga kasikas niya pong politikan ho. No? Hindi unta nga ipadapli nila na o niya mufokus sa pagtabang o kung sa buhaton mga kaegsuon. Ano nga to ang mga nagbiktima sa mga katalagman karong panahon na. Ay daghan na ba yun? No? Nawasak itong ilang mga panimalay tungod sa baha. No? Pagbidang luya. Inautunta, no? Ang tanan, magtinabangay nining panahon sa kalisdanan, mga kaigsuunan. Kinahanglan ang tanan mo saling. Nga doon ay mas gamhan pa. Kaya mo pahilo na nining tanan, mga kaigsuunan. Parang tayo oras, mga kaigsuunan. Mabalik ako man nito pila ka pinamdam.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: DJX 500.
10: Diyosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500.
10: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
13: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anakoy tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naay tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
14: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na!
16: Gins Tanalo promo na!
15: With 5 winners na 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
17: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
19: para sa Seth Manalo!
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash alin na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
22: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
23: Uy, what ako!
24: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilabian.
1: Brought to you by Skilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Skilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
19: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
25: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
26: Ang istasyon sa katawhan.
27: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
28: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
29: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Higala kumustag maing adlang Miyerkules kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome, welcome ng atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Nito mga suwat kaagi sa kinabuhi nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 2, 2026. Lengso ata mo na sa mga itong paghatagag-pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan og Agnes. Stand by Agnes alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby Agnes alang sa imong suwat. Dine siyempre sa tong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Sure ko nga si Papa ang ako nakita. Tungod sa iyang relo ate. Bisan pa man nga nausab ang iyang panagway tungod sa filter, kabalo ko nga si Papa to. Hangtod isa-isa nga, na-discover na ko ang mga ebidensya sa iyang pagpangluib kang mama. Ambot ba ate, mura ba gigide ko sa kahigayunan? Nag-presenta man kini sa akong atubangan. Nakita na ko ang line account ni Papa sa Facebook nga mismo ako ang ihang gipahimo. Siguro nalimot si Papa kay dugay naman ni. Huwag ko magdahom nga maokini ang gigamit niyang laing account. Dito na ko nabasa ang tanan nilang convo ate. Ate, huwag ko masayod. Makaingangin sila nga. Sila ang matuod nga pamilya. Doon na di second family si Papa. Ngayong itago nga ka namo. Mitoyo ka nga kong kalibutan ate og 360 degrees. Nahigayon na wako makasabot sa kong kaugalingon apang gitago ko ang tanan. Giantos na kong atubang ate kay naglibog ko unsaon pagsulti. Sa tinuod lang, wako masayad kung saon ako pag-atubang si Papa. Kung saon ako papangutana kaniya kay basin o kaparihaling ganyang naong. Apandi yun kong masayop ate. Ang mga gamit ni Papa ang sinina nga gisuot iya mang yun. Sa sinugdanan, naputos ko sa kabalakag kahadlok. Ate, kumuli si Papa. Huwag magkikausaban ang iyang kinaiya. Buutan gyapon kaayo. Gani, kung imo siyang lantaon, makaingon ka nga. Perpekto kaayo. Huwag kayo makita bisan gamay nga red flag. Sama sa una, mapinanggaon, ati manunmi, lambing ka namo, good provider. Apa nabot ba sa kung nasairan alang ka na kung usa siya ka best actor? Iyaming napatuo nga, usa siya ka matinud-anon nga bana. Usa ka matinud-anon nga amahan. Nga usa sa kapagpamilok ate. Lahi na akong pagtanaw nga to kaniya. Ambot ba nawala akong gana nga makisulti kang Papa? Din ako ganahan nga mukatawa uban kanila. Kalit lang ang tanan, doon ay lain nga kahulugan alang kanako. Kung na siya sa balay, makahuna-huna ako. Dili ba niya huna-hunaon iyang pamilya? Nga to sa pikas? Kung na siya sa trabaho, tinod bagid ka nga trabaho ra? Kumingon siya ka doon ay lakaw, tinood ka ka doon na siya lakaw, daghan ako mga pangutana ate. Apan din ako kayang isulti kang mama na hadlo ko sa posibleng mahitabo. Lisod kayo ate nga doon ay laing pamilya ang among amahan nga gitago. Huwag ko masay kung usay angay ko buhaton. Ate R, ang kunon ko. Nagihapoy ko'y respeto sa kong amahan. Sige, kaingon ko na palangga gihapon kay Minia. Huwag yun Minia pasagdi. Apan, sakit hunahunaon ate. Ang pina, kadin ako madawat. Dugay na dahil niyang second family ate. Nagpost og ninth birthday ang asawa sa ilang anak. Pasabot, siyam na katuig ang ilahang anak ate. Mas maayo pa. Ang ikaduhang pamilya. Bungka kailang celebration ate. Ate R. Di na ko tuyoon kumutan ako kang mama. Di na ako kapugnan akong kaugalingon. Wa siya kahibaw, inosinti kaayo. Grabe ka siya makadayag kang Papa. Grabe siya makalambing kang Papa. Mga tawa sila, apan sulod sa akong kasing-kasing sakitan ako, ate. O sa kay gayon ni Ana.
may attempt kong sulti kang mama. Giagi ko nagpasiaw. Nga kung doon nila yung chicks si papa, may tubag si mama nga mamatay ko na siya. Wala ko nakasumpay ate. Dala katawa na lang, grabe sab. Ate. Hagi ka ni Addo. Ako dalang idaladala sa kong kaugalingon. Maghulat na lamang ko. Nga musulti si papa sa kamatuuran. Ate R. Hangtod o sa kay gayo ni Ana. May pauli si papa. Og ning higayo na ate. Ako na mismo ang mitagbo kaniya. Ako siyang giignan. Nga nasayod ko sa tanan. Og ipakita na ko tanan ang mga pictures nga post sa iyang ikaduhang asawa ate. Mitutok siya kanako. Naging sulti. Matan niya. Pwede ba kuno? Dili na lamang kumuapil sa iyong problema. Iya ko nung isa at nga dili o dili minya pasagdan. Napugos ko na siya. Nakasaha siya sa laing babae. O kinahanglan niyang panindigan. Dili ko nasultihan si mama kaya di siya gusto. Nga masakitan si mama. Ate, naglibog ko. Matag-adlaw nga mag-uban miya sa kuinahan. Feeling na ako, nag-trader ko niya. Kay mikampi ko kang papa. Ami mo, Ate R, upat kabulan na. So kay mi nagsulti ni papa. Panhangtod karon di paghihapon kontento akong kasing-kasing. Naglibog ko. Sultihan ko ba si mama? O tumanon kong isulti ni papa nga, pasagda na lang una siya. Isip o sa kaanak ate, sakit alang kanako. Tama ba nga ako mag-antos? Para sa kong amahan? Na akong idolo? Di na nalaman ko kutob. Sincerely yours, Agnes.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, so di pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape. Kay kana diyong NANS Coffee among gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Agnes, sa imo papadangat imo swatang pa ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Isip po sa kaanak ba? Nabutang ka sa o sa kasitwasyon nga ikaw ang nag-suffer sa o sa kamatuoran nga kanabang dili ra siya basta-basta nga kamatuoran. Valid gini nga problema. Dili basta-basta nga problema. Imagine, nasayod kay imong papa dunay laing pamilya. Pero kinahanglan ni imong proteksyonan, imong ginikanan po, imong inahan nga di masayod kay basin o unsay may tabo niya, masayod siya. Of course, pagka kuan yun. Pero ang question, tama ba yung gihimo nga sige siyang kasakitan nga wanya na pagawa sa iyahang mga kagool? Proteksyonan ba niya iyang amahan? Tungkol kaya siya gusto nga mabungkag ang ilahang pagpuyo. Of course, kao ba na to, DJ Nova Abanyo.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Sana na itong mga suking tig subaybay.
0: Hindi mo raghawad ani si Capjun Jun de Asis. Ang ato URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurti ng adlaw DJ Nova na Ate Arlene.
0: Gainugtok lagi ka, Cap. Nawa ka ka-relate sa story or nakarelate ka sa story?
1: Muro na siya yung mga ginadumdum.
2: Akong gusto itrace ba? Kinsa nagpadala ding liter?
0: Ayay. Pili ka. Ayay, ayay.
2: Ano magurag na di something kita ni
0: na ay nag-connect sa imo ha?
2: Basin na ay nag-boot-boot padalaan, di ba?
1: Aray!
0: Bitaw.
2: Oh, ang inyong Cap June ha, napabiling na isinumar ha?
1: Malagi.
2: Na isinumar.
0: Asa ba kay aga kabalakan? Wala anak sa gawas.
2: Na original nga resibo ang atong sinumar.
0: So wala anak sa gawas. Okay, ragyan. Safe ra, safe ra.
2: Dili na ako tubagong nga kung sa manggaling. Basta nga kung tubagan natin, nagpabilin nga original ang atong resibo o sinumar.
0: Okay, okay, okay. Sige, atong yun ang paminaw si Cap June kay retired na ba yan eh? Yes, ikaw, DJ Novs. Ikaw ang anak na nakasaksis ka matuuran. Usa man ang imong love sa imong parents, sa imong ginikanan, sa imong papa, sa imong mama. Usa usaon nimo imong buhaton. Ikaw, nag-suffer ka. Bisa kinsa naman siguro ang anak, murag mabati, yung kaguol nga. Uy, ano, Danny, doon na day lain. Pero yung papa manggod, doon na sayop siya. Pero grabe, magyapa pagkatiman nila. No? Mm-hmm. Murag, wala sila pasag din. Nasayop kini ang papa. So, man, face the reality, humanunta na ni once for all, once and for all. Kay ako, gikapoy ko, ano nga akong kasing-kasing si kagoon. Sabay, ikaw.
1: Kung ako si Agnes Todman, lisod kayo siya pamalandungon man ba o si mong buhaton. Pero para mugod sa kuha, nga miskin nung sa kakabuutan nga tao, sa ngalan niya na akay gitaguan.
0: Yes.
1: Dili gyapon siya okay.
0: Tinaguan gyapon.
1: Oh, dili siya okay. Unfair kaayo sa inyo ha ba sa imuha nga anak, sa imong mama nga kana bitaw maayo kay inyong tan-aw sa iyaha nya ang ending nare siya mga sikreto nga wa mo na sayo nya. Dili lang basta-basta nga sikreto, dako kayo nga sikreto.
0: Oh, dili siya basta diba? Lang, di ba? Kay iyang giatiman ang
1: oh, so
0: yeah, imagine nine years na.
1: So, kung ako isip anak no, mas palabo na ko akong paghigugma sa akong mama. Ako sutian ako mama. Oy, nga, hindi ka palapit kay Ella, balay mo bana kay Simbako, na ilaing pamilya.
0: O yan, kaya nag-joke na rabat to siya. Yung, what if oh, diba? Si papa niya mamatay ko? Dadobi. So, kaya pa rin mong mama, anak.
1: Murag dili, feel ako dili, ginayon. Murag di may literal nga mamatay, gino. Though masakitan man, pero para na ako dili, deserve, gino. So, sa ka, inahan ba nga? Kanang bitong blinds, kaayo sa kuan, maayki mong tanaw si mong bana.
2: Ingon ka eh, duli mo mong papa. Ingon ka.
1: O mo lagi.
0: Idol niya, sawa pa niya naibawaan.
1: Sawa pa niya naibawaan.
0: Pero murag, sa kay gayunan ba, siya ginanggi.
2: Yes. Gamay nga sayop.
1: Pero muna siya ibidin siya mamba.
0: Ay, gamay nga sayop.
1: Wow ha. Muna ibidin siya mamba nga. Misan
2: jiday on saka. Hindi mo na murder.
1: Misan jiday on saka buutan ang tao sa tong pananaw. Wag yun ay tamasayot nga. Naagin ni sila yung mga kuan ba? Mga tinaguan ba? Which is mo'y grabe ka sakit kay buutan siya sa imong pananaw.
0: Nah.
1: Pero
0: dili man atulis ko dili murder pero
1: diba sakit kayo.
0: Nanganak lang iyang babae, anak ra lugar, anak ra. So, nanganak ra man iyang babae, anak ra.
1: Sa unfair ka ayo nga kana imagine iyang papa gi panindigan putong pikas ko hayay kay siya. Na si pamilya diri, na si pamilya dato.
2: Sugot tay ka nga dili niya panindigan. Daotan ni mong papa kay wa niya gi tuman yung obligation sa pikas.
1: Sa daot gi sa ngalan niya naka siya na siya anak sa pikas, daot na gina siya. Mm. So dili pwede nga mo ingon ta nga dili bitaw na murder bitaw tul. Sangalan nga sala gina siya. Siya.
0: Correct.
1: So para nako kinahanglan nako
2: accommodation man na accommodation kay, ba.
1: Imagine og ka nang sa laing tawo mabalaan sa imong mama niya, mabalaan ni it turns out mabalaan sa imong mama nga kabalo di ay ka. So samot na kasakit sa imong mama. Correct. So kung ako pa si Agnes, ako na lang na i-heart to heart talk akong mama no nga ma di nakapalabi og dayig ano imong bana kay.
0: Or in precondition na daan ba?
1: Diba? Ayan ang kuan-kuan ang daan. Tagag-hints
0: ba? Ako bitong kuan ma. Ako bitong classmate ma. Kay nasakpan na iyang daddy nga na ikuan.
1: Daday lai pamilya.
0: O, lai pamilya.
1: Super, ginausa ka na nila pag
2: kuan. Tanaw na nagsarida nga para pariana. Oh,
1: na kay double kuan ba? Double life ba? Usa na niyo pagpanindigan ng mga ing ana no? So,
0: correct.
1: Ako si Agnes, di na ko kaya i-carry alone na nga kabugat sa sekreto. Okay. Mm. Loisod kay si Agnes, kay dili na dili siya ang nakasala pero murag nasa iya ang konsensya. No, dili siya ang sala pero ang yahuna-huna pila upat ka bulan nang niyang ginatago sa iyang mama pero nga na ba ginausig siya sa iyang konsensya nga di niya maatim nga kana bang matubang sa iyang kana bang inahan niya na siya sa sekreto nga ginataguan. So, kung ako si Agnes, mas maayo siguro nga iya isulti kay kung di na niya isulti, ma'am, siya'y ma kuana na, siya'y maipit, siya'y mabunog ana nga sekreto. So, correct. Unfair kaayo, no? Para na ko dili angay dayigon yun yung mga lalaki nga. Kuan ba? Double-faced ba? Nga, yes. Maayo iyang ginapakita sa inyo tungod di ay kay dalas konsensya siguro to nga nari siya sekreto ng ginataguan. So, kung ako pa, ay
0: na. Siguro kay grabe siya kabutan.
1: Oh, mo nang ba grabe siya kabutan
0: kay. Na siya
1: pambawi sa iyang konsensya ba? Narap ko sikreto ah, mabinot-an ta dinhi. Ano ba so dili pwede unfair kaayo na para kang Agnes.
0: So para nimo, so istorya so, niya siya mama.
1: Oh, so tinis siya so, mama. Niya. Once I and see. For all.
0: Okay. Dirita, Kap Junjun di Asis, imo giding turno. Unsay buhaton kung ikaw si Agnes unsay itambag nimo sa iya ha?
2: Kung ako ikaw Agnes, dapat baluoy kasi mong papa.
1: Wow.
2: Nga naman.
0: Kay?
2: Imagine siyam katuig, giampingan niya nga sekreto. Kung itugan mo sa imong mama, nakawag ang siyam katuig.
0: Agway.
1: Wow, ha?
2: Ikaw so, pagkari dapat ang matabang sa imong papa pero, na matago na nga sekreto, partner in crime ba?
0: Ay. Pero Kap, doon na mo ipanultihon ba nga walay tinaguan nga
1: Permanenteng tinaguan.
2: Gihimo manggani ka sa... Gihimo manggani sa katikayunan na way laing makabalo kundi ikaw Agnes kay ikaw ang makasabot sa imong amahan.
1: Wow.
2: Kung itugaan nimo na sa imong
1: responsibilidad,
2: kung itugaan nimo na sa imong inahan, murarabag sugnura nimo ang kalayo ba? Nga imbes nga wala na sakita ng imong inahan.
1: So hayahay kay ang papa, luwas sa iyang mga sala sa lugar.
2: Di usabay sala ana. Ah. Sala ba nang gi-accommodate sa imong papa ang iyang anak sa
0: Pilipinas? Dili ba pag-tridor sa iyang
1: grabe
0: mama?
1: Grabe ka tridor.
2: Diloy, dapat maluoy ka sa imong amahan.
0: Kay
2: bisan pa paano, gina-manage niya ang tanan.
1: So dili ilugar niya, dili ilugar siya maluoy sa iyang mama.
2: Sa imong amaha.
1: Sa papa lang gid lugar.
2: Love man sa imong amahan ang imong inahan.
1: Love ba di ang tawag ana nga na siya'y laing pamilya?
2: Nagkataon lang, nga nahigugma.
1: Nagkataon lang nga.
0: Kay ako tanaw man gud no dili ni aksidente nga nakasala siya
1: no,
0: kay iya man yung iya man yung
1: unungan
0: man gid niya so kuha gid siya iya lang yung gihimo is wa siya gi muna sakto gid
1: wa siya gi pasagdan
0: dili
1: accommodate niya
0: ilisan gid dungagan
2: di ang point man gud ako ate na na man gud di na niya mabalik ang tanan sagsa iya pang iruin ang sitwasyon karon imagine kung tabangan na lang ni mo Agnes imong papa kun saon pagtago sa sekreto
1: wow
2: is most ang tanan. Pero kung i-bulgar rin mo na si imong mama, nagsugod ang kagubot sa inyong pamilya.
1: Okay, hayahay kay ang papa, maluwas siya sa sala ngayon. Gibuat ako kay ng sala.
2: At least magpasalamat imong papa sa imuha.
1: Wow, di
2: kay
1: ko.
2: Tungod sa imuha,
1: ako ang ma-depress, ana. Imagine si Agnes, imong si...
0: Siya mo'y naha...
1: Di ba siya ma-depress, ana nga? Kuan, walay kaluoy imong papa sa imuha?
2: Tanggap-tanggap sa kamatoran,
1: okay, Agnes. Kung nga naman kung nag-post-post, manggo, di, nagdinanghak
0: po. That's why.
2: That's why. Diba?
1: Muna Agnes siya, muna siya ang panahon na nangita o paagi nga ma-discover na ni Agnes.
0: Ito mo siya, discreet po dunta.
1: Diba?
2: Mau ka na, ingno ni Agnes si Papa. Pasikreto ha, sana ayaw pa i-post-post. Ako ba sa punta, Mama?
1: Muna siya i-sign. Muna
2: itabang sa kanak sa amahan. Kay luoy kayo yung mga amahan. Ano ba sa pun?
0: Wow. I remember ko once ba?
2: Tabangan ni mo, Papa. Di ayaw i-bulgar.
0: Kay sa sitwasyon, no? Na, sa bagti ayon. Bisag unsa ka na ko ang away, digin mo sulti sa anak. Nagbulag na. Nagbulag na. Wala gid bisulti ang... Wag gidaotan ang amahan sa mga anak. Kay lagi, kami man ang nag-away, di man kamo. So, dili ko gusto nga madamay mo, madat yung eskwela, madat yung... Pero tungkol sa post, nakita sa mga anak ang post sa laing girl, ang mga anak pa hinuoy nasakitan nga. Grabe, to the point nga kanabag sila pa hinihilak para sa ilahang mama. So, diba? Yung nana ang effect ba?
1: Yes.
0: Sinala ko i-mention kinsa ni, but again, mo na siya na itabo nga. Ang ilang mama, bisag usa nakadako sa ilang yung gidala nga problema, wagin niya
1: gi-involve
0: yung mga anak. Kay ang iyang katarungan, tama na nga ako, dili mo dapat ma-appeal sa akong problema.
1: Diba?
0: Oh, pero
1: imo gina ato isip anak ay isip inahan. Yes, isip inahan ato gina protektar ato mga anak. Pero lahi na mo ni ingan ang sitwasyon ang anak na ang ga-carry ba nga dili deserve sa anak nga mag-carry og ingani kadako nga kasakit.
2: So, para na ko Agnes, imong buhaton, imong ingnon imong papa, pa ingnay imong kadawang family nga ito.
0: Respeto lang.
2: Nga ayos sige post. Post tabangan imong papa ba patago sa sekreto.
1: No?
2: Kay kung dili ikaw kinsa pa man. Og dili kalusat.
0: Karon sa paman.
2: Karon. Og dili karon kalusa pa man imo advice ni mo papa.
0: Karon ni ako. Oh, niya dada pa dai bersikulo.
2: Bitaw. Go to the world and multiply. At least comply mo papa.
1: Ay,
2: anak
1: pagayahan. Anak,
2: ka ang ni sa imong amahan. Dapat ikaw...
0: Anak ka sa imong amahan. Anak, gika sa imong amahan.
2: Dapat ikaw ang musabot sa imong papa.
1: Na mas labas ang anak sa iyang inahan.
2: Yes, dapat dipinsahan ni mo, Agnes.
1: Wow.
2: Ang emotion sa imong mama.
1: Kung sa hay, dili mo na pagprotektar ang tawag anak ka.
0: O, nga, traidor. Ano,
1: pag-traidor na ka pa, nga. Imo itago sa imong mama.
0: Ang
1: nga,
0: kamatuuran.
2: Dapat mamatay
1: na
2: kalit.
1: Dili na pagprotekta, no? Pag-traidor na. Bahat.
2: Nga kung makabalo sa mamatay kalit, kinsa na korong potensya
1: diyan. Ah, dahil lagi na mamatay, disco. Lalo ang mga babae, is okay ni Kap, nili basta-basta mamatay.
2: Ang imong papa, love kayo imong mama.
1: Ang kani mga babae, makabalo sa kamaturan, di ni basta muhilak, ranaber din na basta-basta mamatay.
0: Agree.
1: Oh, di pare sa itong kailan na itong lalaki nga, nasakitan, halo, pila na, mura nagkuan, mura nagkalabira.
2: Pero, nakabantay mo, kini mga lalaki basta makasala, grabe kabutan.
1: Oh, mo lagi. Mo ganin siya. Papa po ni Kwan, o nawa. Buutan ka ayaw, kinakasala na.
0: Kasala man. Mo din na siya, Kap.
1: Basta magbuutan.
0: Mga asawa ha, bantayin yung bala, basta buutan kayo.
1: Kala na sobraan ka buutan.
0: Doon na na milagro.
2: Pasailoan lang ito nga, sige kong pabadlong yun. Nako yung amigo nga nakaila, si Maggie.
1: Oh. No?
2: Katong wala pala kasala yung partner.
0: Uh-huh.
2: Di bang laba, di bang limpyo, di bang humpra. Dili tanan, wala tanan.
0: Okay.
2: Katong nakasala na, nasa pon, mang laba, mang limpyo, mang humpra. Tan, pitig buutan na.
1: So, mo lagi na.
2: After a month, nag-feed the food. Gingna na ko ang akong, iyan pa na, itipan ako. Katong babae, itipan ako babae. Pasagdi na po di mong bana nga makasala, kaya parang binutan. Tinuod.
1: Paita ning ayak ra mabinutan og makasala ay.
2: Tip lang na sa mga kababayan. Ayaw ninyo kanang
1: so pasagdaan gyud ang mga laki makasala ka aron mabuotan.
2: Ayaw ninyo inyong mga partners kada buhi.
0: Kabuo, ay ana din
2: na. Kay kung dili na makasala, badlungon gyud.
0: Ako hiluan.
2: Nagkalamina mag yakaron ha. Pasensya ra gyud kay medyo badlungon di ko kay. Kanang nagpabilin mag gitag kanang
0: wala nga badlungon.
1: Wala nang badlungon ka kay wakay sala gyud.
2: Wala. Ako na bitaw to ganina istorya nako tong pila ka kulokoy ging na nako nga magkusara yun mo to sa inyo ay mo ano mga apo ilikay sa tentasyon kining bayana dili unta nako makita kay matintal ko ana nga mga
1: awo ka kayo
2: kay so, ang lesson learned mo gud ani nga sulat tampo ni mo Agnes nga kining wa may laing gisaligan ang amahan kundi ang anak. Kinsa bang tinabangay ang anak, amahan na naragad.
1: Wow.
2: Maybe your father is not a good husband, but a very good father.
1: Pero matawag pa ba ni mo siya nga good father, nga iya mang gitraidor ang inahan?
0: Kana nga to, Salvaron. Balita man lamang sa Pikas Labak. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. lami ang tulog, walay gihambin ng mga sakit-sakit. Kamusad? Pag NANS and UAID na. Ang NANS Corn Coffee, NANS Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom mo CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi kung kanya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kausapan syempre ato sa Antimbayaan ato mga Facebook and YouTube viewers. From Teresita Puyet, watching from Apulong, Barangay Mabunao, Baie City, Negros Oriental. Maayong hapon ninyong tulo. Salamat sa mga istorya nga makapatawa, makapahunahuna o makapadasig. Mawala gyud ang kalaay sa kapon ng tungod ninyo.
1: From Maya Abrasaldo Empalmado, maayong hapon Ate Arlene, shout out sa tanan taga Tibaybay or Tibabayan, bagtik nga nagpalanog sa inyo ang programa, labi na nila Mama Shirley o Papa Bebot Abrasaldo.
0: Shout out Ate Arlene sa among pamilya dinhi sa Surigao City, og special shout out pud kay Idol Cap June. Walay kupas ang mga banat og tambag, padayon lang idol. From Daniel Mercado.
1: From Zandro Abelia, kining problema ha Ate, pabor ko sa tambag ni Cap June June ani bisag pulis ni usahay.
0: Okay. Ate Arlene, may hapon sa inyong tulo. Diginova and Cap June, dipin sa higyod ang ato mga baruganan Cap. Ayaw gipapildi from Agent Kaido.
1: From Annie Marquez, hi Ate Arlene, watching you from Mabigo, Canlaon City. I'm your avid listener ever since. God bless to all of you, Cap Junjun, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Good afternoon, Ate Arlene, and Ate Nova, and Cap Junjun. Permijin minaminaw diri sa inyong programa through Radio Sahay sa live. Og na may load shout out lang sa mga Kapre or Carpi and Luardo family. God bless you always. Sa ibang programa, Ate, from Giselle de la Luardo of Mahanlod, Malabuyuk.
1: From Eka Abrio, hi at Arlene Permico, minaw imo programa. Shout out kon Lisa Pilyazar, minaw midri sa Kalaanan, relocation Cagayan de Oro City.
0: From Luna Solihon, may hapon at Arlene de Genova and Cap June. Usahay maglagot ko ni Cap June. Labi na kung mag-advise na, pero usahay mo, uyan po ba sa iyang do? Pod sa inyong duha, Ate Arlene. Watching kanunay from Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Hi, Ate Arlene. Mayong hapon. Ganahan kayo kung maminaw sa iyong programa, Ate, o glabina sa inyong mga tambag. O ingon man ni Kuya Cap June o ka DJ Nova from Christinea Halyasgo.
0: From Roro Isalisi, mayong hapon, Ate Arlene. Watching from Zone 3, Kalanawan, Manolo Fortich, Bukidnon.
1: From Eleonor Magbanwa, listening here in Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Shout out Wilson Magbanwa Senior. Salamat po.
0: Espedita sa Ladaga, Pag-Iwayan. Good afternoon, Ate Arlene. Listening from Puro 4, Kitubo, Kitaw-Taw, Bukidnon.
1: From Emma Feben Lod, good PM po always me. Naminaw sa inyong programa, Ate Arlene. Loud and clear kayo from Wao, Lanao del Sur. And mayong hapon, Ate Arlene. Usa ko sa imong tigpaminaw sa imong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Ganahan kay kumaminaw. Mawala akong kalaay from Marimar Ramirez.
0: Ayan. Okay, Diginops. Ibang final nga tambag para kang Agnes.
1: Again, para nako Agnes, kinahanglan imong storyahan imong mama, isip pagprotekta sa iya, no? Para nako piliun nako nga masakitan akong mama sa kamatuuran kaysa tuod nga moingon ta atong protektahan nga atong itago ang unsay tinuod. Mm-hmm. Kay dili deserve sa imong mama nga sige niya dayigon ang imong papa nga naaman day laing pamilya, no? Para nako dili pwede nga luwason imong papa sa karang sala ang iyahang gibuhat, pa dili pwede nga taguan ra niya, dili pwede nga ikaw ay magkargo anak nga konsensya. Kay unfair kaayo gyud nga kanang bitong para mangud na ako umurag plastic ra kay siya nga pagkaamahan nga maayo tuod siya sa atubangan, pero di ay to naaday siya tinaguan behind ba na imagine na ko ma-imagine ang kasakit ni Agnes nga nidako siya nga maayo kay iyang tanaw sa iyang papa niya. Yes. Only to find out nga nari siya ilaing pamilya. Correct. So correct. Grabe na kasakit. Grabe ka. Yes. Mura kang magubaan na isip anak eh. So,
0: to think ba nga, grabe niya ka-idol iyang papa.
1: Diba? Mura heartbreaking kayo ba nga. Grabe gid iyang pagdayig sa iyang papa. Ingon man iyang mama, grabe ka pala nga iyang papa. Pero nari ito yung mga tinaguan. So parang ako, ma-erase imong kamaayo tungod kay nag-traidor ka sa imong pamilya. No, mura, dili siya, kuan ba? Dili worth it na protektaan ni imong papa. Kaya dako magod kayo siya nga sekreto. Okay ron tag mga white lies siguro, mga yes, ginagmay. Kana siguro, okay pwede lang. Ra. Pero kani din na, pwede na magiging dako, ano, mga black lies
0: second
1: na
0: ni. Second family, mangod.
1: Second family eh. Okay, siguro ka na nakapaburos, pwede pa tamo kuan. Pero kana nga, yung ginungan for 9 years. Nga, nag-exist na nga pamilyahan.
0: And more pa, kagibuntis pa to daan ang bata.
1: Diba? So, grabe ka, sakit ba? Sa isip anak.
2: Tarong gaday. Yung papa kay
1: wow ha
2: yatiman magyud ang
1: so dili na ko ma-imagine nga kanang ako itago na sa kong mama kay mas maayo pa nga makabalo akong mama Kaya at least siya siyang kaugalingon maka kuan po siya ba maka pamalipod pud panalipod siya siyang kaugalingon kay di man gyud na matago eventually ma kuan man gyud na mabal-an man gyud na
0: mabot gyud ang panahon kay
1: oh dili gyud pwede nga kumpiyansa ra ka sobraan ra ka kumpiyansa niyang papa nga matago niya forever dili gyud mabulgar ug mabulgar gyud na kay gani kana bitong pagka discover ni Agnes sa kamatuoran it's a sign nga time na gyud na nga mabulabog na gyud na iyang papa kay pero plastic ra kay siya sa iyang kabuotan sa gingon pa ni Cap nga he may not be a good husband but he is a good father para nako dili kay ang once kung good father ka dapat maayo pud ka nga pagkabana dili pwede nga maayo lang ka sa imong pagkapapa pero dili mo kaya nga protektaan ang ilahang inahan so mura to Agnes para nako para mahawas ka sa konsensya sa kabugat sa imong giradala kinahanglan imong sultian imong mama sa pagpakita nga imo siyang protektaran sa iyang kanang itong sobraan ra niya ka kuan ba dayi kay gihang bana kanang dili pwede nga gihimo ra siyang kuan gi tanga ra kay siya para para kana bitong dayigon ihang bana nga naa di ay sekreto. So ayo na pagduha-duha Agnes. No kamong duha sa imong mama ang maprotektahay sa usag-usa. Yeah. Ayaw na na ihang papa diha. Sa kanunay kini ayo DJ Nova Baniel. Or DJ Nova da Marites ang marinag bayan.
0: Doon naging si kasuko sa mga
1: kanina yung mga sekreto. Oh, nagi kayo mga kasuko anak. Kana mga sekreto. Yun nga, maayo kayo itong tanaw, ma'am, no? Maayo kayo itong tanaw. Limpyo kayo siya sa itong pananaw. Yang ending na aday mga tinaguan.
0: Ayan. O, Darita. Ato pabinawan ang atong URP professor. Isa yung mga birada. Go ahead, Cap.
2: Yes, Agnes. Una, akong ginupto ka nag-ayo.
0: Oh, so, ginupto
2: ka nga. Loya kasi yung mga mahan. Loya kayo. Kay, nga naman. Imagine sa ang tanang iyang kaayo ngadto sa imuha.
0: Mm-hmm.
2: Kamay kayo iyang nahimong kalapasan. Kanang murag gi-judge sa nimo ba?
1: Wow,
2: pero dili
1: gamay
2: pa man uli ang
1: panahon. Years, gamay?
2: Dili pa man uli ang panahon man gani. Sakto ni imong gibuhat nga nangonsulta gid ka.
0: Mm-hmm.
2: Diri sa ato programa.
0: Mm-hmm.
2: Og naminaw ka sa pikas-pikas, no?
0: Mm-hmm.
2: Nya kabalogi ko kag paminaw ka samtang ko ka istorya. Sige, atensyon Agnes. Diri una atong i-address sa imong mama, no? Mm-hmm. Nga nung makaingunig kong nga ang imong papa, gugmahan kayo sa imong inahan.
0: Aha.
2: Ang tao, dili mong yun perfecto, makasala mong yun. Litasin, nakasala imong papa, natintal, 9 years before, no? Kung nakasala man siya, what is good on this is, kanang gitago niya sa imong inahan.
0: Wow.
2: Kanang pagtago niya sa imong inahan, nagpasabot na dili, gusto ang imong amahan nga masakitan ang imong inahan.
0: Mm-hmm.
2: Kay dili siya gusto masakitan ang imong inahan, nagpasabot nga palangga o gugmahan ang imong papa.
0: Wow.
2: Ngadto sa imong inahan,
0: mm-hmm.
2: o galing lang tungod kay nasa obligasyon sa pikas, tungod kay maayong tao na imong amahan, tungod sa kaayo sa imong amahan.
0: Okay.
2: Sumala sa imong istorya ganina, iyang giatiman ang iyang pikas kapatid.
1: Maulay eh.
2: No? Kining pagtago o kamatuoran, dili masakitan ang imong inahan, nagpasabot nga palangga kayo niya imong inahan.
0: Okay.
2: Ikaduwa nga punto sa imuha. Yes, kung pwede palang gitago sa imong amahan, ngadto usab sa imuha. Kaya isip o sa kanak, kabalo siya nga masakitan ka. Pero naanana, naibawaan mo, dapat ang imong buhaton, tabangan ni mo imong papa, nga dili mabisto sa imong inahan.
0: Mm-hmm.
2: Para safety or kanang ang inyong pamilya dili magkagubot. Kay kung ikaw mismo amo bulgar ngadto sa imong inahan, diya nagsugod na ang kagubot sa imong pamilya. Kinahanglan ligon inyong pamilya Agnes, pasalamat ka. Kay ikaw ang nakasapon.
0: At least dili yung mama.
2: At least dili mong mama.
1: Matawag ba na nga pagprotektar ka
2: sakto,
1: or pagtraidor?
2: Sakto ra.
1: Protektar ba tawagan?
2: Dili. Ang iprotektahan mong kung nato Agnes, ang inyong pamilya. Buo ang inyong pamilya. Karon ko, i-bulgar ni muna sa imong inahan. Basin maingong patunoon ni mong papa nga, kining unsan eh, kining magbulag ang imong inahan o papa, nagubaan ang inyong pamilya, or mamatay tiro ni mong mama. Kargo konsensya, kadili man kung ni mong may bawa ng tanan. Muna nga.
1: Wow. So dapat, si Agnes dapat makonsensya loga.
2: Dapat ikaw Agnes, kanang tabangan ni mong imong papa, nga matago kini sekreto para atas man lang malipay imong amahan ngadto kanimo. Kay ban gani dili maihap ang imong ang kung ikaw pa idol imong papa di maihap ang kaayo sa imong amahan ngadto kanimo. Karon nga panahon ay sa ka makabawi sa imong amahan. Pagbawi Agnes. pawi para malipay ko lang mga mahal nito kanimo. Makaigo na yung mga mahal niya. Wa giday ko nagbahay sa pagpadako kang Agnes. At least malang ka na nga panahon.
1: Wow.
2: It is time nga bubalos ka sa imong mahal. No? Ay salut ko sa imong mahal Agnes. Salut ang kapisanan ng mga retired playboy sa imong mahal. Tungod kay giatiman ang duha ka pamilya. Sa gihapon dili si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili pa ko pangit. Siguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
7: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na doon. Sumay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat kini mo, Day Genova. Thank you, Cap June. Thank you, Agnes. Imo papadangat imo swatang po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Nasabtan nga na ako imong gibati. Nasabtan na ako imong sitwasyon karon nga naa ka sa kanabang kalibog. Di ka gusto mo sakitin imong mama. Di po ka gusto nga maguba imong relasyon sa imong papa kay palangga ni mo imong papa bisan na nakasala siya. Pero tingali ang pinaka-best imong buhato is a heart-to-heart talk ni mo imong papa. Tagae siya kong ultimatum nga sulbaro niya nga problema. Dili pwede nga magpabiling nga tinaguan ang ihang nga nahimo. Meaning, i-heart-to-heart talk ni mo imong papa para nga siya na mismo maghimog move. Aron makaginhawa na ka. Sayod ko nga bugat ngay para sa imong amahan pero kinahalan po nimo siya istoryahon nga once and for all sulbaro na niya kay aron nga mahataga na og kalinaw ang tanan kay sayod ko dili malinawon inig mahibaw-an pero at least man lang masulbad dili man dali-dali apan kinahalan dunay saktong panahon timing para ni ini tungod kay unfair para sa imong mama nga doon na rin anak imong papa sa gawas, nahibaw ka, apan, huwag kay gihimo. Again, imong papa, pasulbara aning problema, Agnes. Thank you so much sa imong papanagat, imong suwatan po ni atong tulumanon. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Stand back karon taon-taon. Alas ng Health Education's Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod gilay na malong the great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pagway na mahigala alang sa ating health education program ng adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kamusta, Terlene, and welcome again sa toang Nance Health Education's program.
0: Og siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Dok, daghan kayo ka namang maghisgob ito about impotency. Ka namang erectile dysfunction or ED. Na, ang sa kalalaki, maglisod, no? Sa, kanagitawag nila, ano sa ba? Mayong, kanabang, huna-huna na lang ang nag, dako. Tama ba?
2: Wala na sa actual.
0: Yes. O kung panalitan man, dili na po siya magdugay. Kung baga, doon nag-siya erectile dysfunction, no?
2: Mm-hmm.
0: And, gani, maka-cause po siya anxiety or fear sa usa ka lalaki before muhimo sa ilang lawas nung sa ilang kapikas, no? So, ang pinaka kanabang, ang pinaka bantayan ng gusto sa kalalaki, ang morning
2: erection.
0: Kaya kana siya nagpasabot nga okay ka pa.
2: Yes, mas
0: but
2: healthy.
0: The moment nga dili na possible na kinahanglan na ka na og megaman.
2: Yes, Ate Arlene. O maupo din siya mga kanans, no? Mga inanimanggod na mga issue, na mga hisgutanan, ang mga kalalakihan, dili kayo sa sila kayo ni open.
0: Yes.
2: Kaya medyo, kumbaga, pag i-open mga nila, medyo mawala ang ilahang pagkalalaki.
0: Pero wala ka ba, hinungdan na diabetes, high blood pressure, or high cholesterol, muna siya cause nga na nagkaroon ng erectile dysfunction. Doon ay heart or blood vessel disease, kanang dakora kay obesity, smoking, alcohol or drug use, low testosterone hormone problems, no, or hormone problems. Kaya mga side effects of medicines pod, posible pod, no? So dapat maglikay pod og sobrang medicines if gikinahanglan, especially some blood pressure, depression or prostate medicines, no? Pantayan na siya prostate surgery, pelvic surgery or radiation treatment. Kana siya dok mga cause na siya, maka-cause na siya sa erectile dysfunction. Mga balatian, nailaing balatian, sa na-mention na to, diabetes, high blood, heart or blood vessel disease, obesity, smoking. So again, balik-balik yun yung mga smoking pod, no? And emotional mental causes, ang hinunda na yun, mga anxiety, depression, relationship problems, no? Fear of a poor performance na siya. So, unsa nga malikayan, kini nga mga butang, no? Una, balik ito, kini tanan, para sa tanan ni ha, i-control gid nila ang ilang blood sugar. Kay mamagin na siya, masugot ang sadili, pag diabetic kay isang katao, maglisod na.
2: Yes, diba? At early, no? So
0: blood
2: kung,
0: pressure and cholesterol.
2: Yes, at early, kung nakita nato, no, kung sa ano na to ba, i-picture out, kung unsa ba yung root cause nga nung nagkakaroon ng erectile dysfunction ng usa kalalaki, is number one ng yun mga kanans, no, hina ang blood circulation.
0: Yes.
2: So pwede siya nilapot ang iyang dugo tungod sa cholesterol, uric acid, or sa iyang sugar. Ikaduan na hinungdan mga kanans, no, is pag nagkakaroon siya ng mga medication po. Mga medication na maka-cause og erectile dysfunction, makapaluya sa movement o sa iyang mga kaugatan mga kanans. So muna yung mga kanans na importante yun kaayo mga kanans. Yung blood viscosity, ang iyan dapat ang blood viscosity is within the normal. Importante da yun mga kanans na dapat atimado ang pinakatumoy o pinakagagmay na ugat sa ato ang kalawasan. Kay isa sa pinakagamay ng mga ugat is dili lang anaa sa ato ang mata, pati anaa sa ato ang ereksyon mga kanans. So kung kato siya, nagluya ang mga ugat, so taas ang tendency mga kanans. Mo to every morning makabantay kanan, medyo minus na wala na kayo og ereksyon. Then of course mga kanans yung aging, pag naa na ka edad-edad. Pag naa na ka edad-edad mga kanans yung testosterone hormones nimo bumabagsak. Kaya tungod bumabagsak yung testosterone hormones ni mo, mapunto sa yung erection po ni mo, mabatsyagan po ni mo na dili na kaayos siya na very active mga kanans. And then maupo niya ang isa sa mga common hinungdan sa mga couples na talaga sa mga babae lang ang ginabasol. Mga babae lang ginabasol na kay tungod dili makaanak. Dahil ang problem di ay...
0: Nasa ila.
2: Oo, napo di ay sa mga kalalakihan. So hina yung erection niya mga kanans. Kung naaman tuod siya erection, ang problem niya, hina pod mo produce og nindot og maayon na sperm production. So kay tungod hina ang iyang testosterone hormones ta para i-maintain na naay healthy siya na sperm. Para sa mga kalalakihan, para maiwasan yung mga erectile dysfunction o para dili maulawan, lalo na kung first time pa, wa pa na bago pa lang nagsugod namilo na, di ba?
0: So and dog, dapat daw ilimit pa ang alcohol kasi kara mangud karon daghan na kayo mo inom og ilim na makahubog. Unya kung pwede limit sa alcohol, exercise regularly, no?
2: Pero nabo pa nati at the Arno na moingon bitaw na nabuntis mga nigudog kay tungod na nasipyat tungod sa inom. Buka na siya is depende na siya sa kaso sa laki, ha?
0: Mm-hmm.
2: Kung ano laki na anadaan sa mga recent ng problem sa iyang blood viscosity, sa iyang cholesterol, sa iyang sugar, mas matrigger niya pag nakainom siya mga kanans. Kaya muhina naman yung ereksyon niya. At the same time, pag makainom manggod ang sa kalalaki, yung iyang brain bitaw mga kanans is medyo mas minus na siya.

0: ang sperm sa mga kalalakian.
1: Oh. And dunay nakabutang dok ba? Mm. Ang erectile dysfunction sometimes mo ni siyang early sign na dunay ka problema sa heart, dunay ka problema sa diabetes and dunay ka circulation problem.
0: Yes, at
1: early sign na siya.
0: Kay so, mo to ingon ng mga kanan, pag taas imong cholesterol, taas imong ang sugar or uric acid, taas ang tendency magkaroon ng obstruction or may imong barado ang imong mga kaugatan mga kanans. Yes. Para malikayan ka na siya, of course, limit kita sa mga fatty foods, mga dairy products, and then yung mga sugary food mga kanans, no? Then of course, kinahanglan, naapot kita ipag-imnon to improve sa ato ang blood circulation. Kung naapot kay mga medication na mauto ang hinungdan, nagkakaroon ka ng erectile dysfunction, balik lamang ka sa imuang doktor. Kay iingon mo na, Doc, na ako'y ma-feel na erectile dysfunction, na pa ba'y ubang option na mga medication? Halimbawa, nagainom ka og tambal sa high blood mga kanans.
1: Mm.
0: So, na pa ba'y uban na mga medication para malikayan yung erectile dysfunction? So, usually, tagaan man pod kag uban na medication mga kanans. So, importante, ni-communicate ka, ni-sulti ka sa imong doktor kung unsa ba ang imuang concern kay para mahatag pod kung unsa pod yung insakto na mga medication para sa imuhang matag-adlaw na i-maintenance mga kanans.
1: Bayon mga higalawa naman tayong oras sa atong Health Educations Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herba capsule
1: kay yes,
2: para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kay halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
2: Na murag dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans,
1: yes,
2: ang mainom kita og coffee every morning.

0: ang coffee ba nimo ana abasyay benefits ato ang panglawas. Mm. Sa ato ang non-scorn coffee makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo makanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, mm, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, mm, and then sa mga lulo, lola, mm, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi mm na pagbugnaw ang panahon mga
1: and
0: kanans.
1: Syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Hay, maputlan yung daan yung suga. Kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bulite. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: TJX 500!
5: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: Adiway Arde, ang mga tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
9: Akong tipaminaw na radio station, kaya wala yung DIY Arde Ragyo, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY Arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
7: Ang istasyon sa katawan.
12: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
13: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
14: Ania na ang makalinaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
15: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanang. Nasang kurin mo. Welcome na sab, din sa tuhang programang Balong Dagoy. Kumusta? Huwag magandang otlong tanga sa kanasig kakondisyon. Sa panlawas adlaw karong Merkulis. September 2, 2026. Paspas kitbay. Atong take mo dahil 300 na ngayon. Gituklod ang Waipuro. Napikas ang flood control. Gituklod ang Waipuro. Ginapikas ang flood control. Ano itong bangong ting mo? Katong ipanghatag ninyong ubang reserve na putupilian pa na ko. Pabotos sa batong yandam ko na dawa may galang ha. Nasa yod ba mo, mga kurimaw? Unang ligaw-ligaw, numero tres. Pabuta ang duha para ma... kompleto. Okay, magsugod at may gala din sa tuhang pagpanaguman.

Sana all in love. Oga, palayo at tumigala. Dari ito ang pagpatagumahan. Kumusta man, kumusta? Kumusta, kumusta? Yung sila sandwich na kuno kayo. Merkulis na, good. Lunis na daw ang da. Oga, dari ito tumigala sa mga tumag. Good PM, kumulong tumag kay nag-overflow ang damp. Agikan ni Eric sa Sikatuna ang dam. O, ang dam truck na. O, nag-overflow ang dam truck. Ay, ang among dalang dito nga daot ba? O, giyab ang dam truck. Ang dam truck na nag-giyab o balas. Giyab ang dam truck. Naghanag o. Kani si Balong Buang na eh. Ano man? Nagkas-advance ako 150 kay magtapas nila sa akong tubaw. O niya, wala ko niya tapas ha. Tapas mo, ito ka na rin. Lahang tubag kay nagbulog ang tubig suba. Eric ng Sikatun na Street Cebu City. Kumusta man di Eric? Ah, Sikatun na Street Cebu. Lahaw tubag kay baha sa Kalikupan. O si Kalikupan? So, kuhaan mo rin kalikasan, Kalikupan. Or nanikop sa baha. Ay, wag yapon ba? Janitor, magiging po makuha.

nga tubag. Nung ang saman niya imong patigmo, o gikan kang 531, gituklod ang wipurol, napikas ang prod-prod control. Nung tubag tigmo kayo na nahi, lito ng Balamban. Kumusta mga taga-Balamban? Og tubag sa imong tigmo kayo nagabas o kahoy. Oh, lito gihapon may galas Balamban. Dayon tubag nag-slice og ice kay matunaw rog imong pikasun kail nang Toboso Negros Occidental. Piyuto! Kumusta mga taga Toboso Negros Occidental? Noong ang tubag tigmo kay kung saan siya siper na sa Karsunis lito ng Balamban. Og di abiyon ang tubag lang nagpaksi og mais. Kristita Putuloria ng Tabuilan. Piotor! Piotor! Mga taga Sikior, kumusta mo niya? Ha? Og long tubag katig mo kay Abri og soft drinks. Malong Barimbao ng Kibaghot City. Kumusta mga taga Kibaghot City? Ayan. Itlog sa manok na musa ang akong tubag. Kuya Balong from Malabuyok. Malabuyok Cebu Piotr. Ako tig-atang ko sa una basta ni Mamusa. Mag-atang ko, gampo ko na mabugok. So, kaya hulong agon. Muna aron, bugok. Onsay unang lingaw. Lahat pang tubag ni lang ang akong tubag. Anang tigmo ni mo kay Siper na Balong Agoy. O di abiyod akong tumaglong anang imo ang tigmo. Nagbikas ug lubi. Wa may puro lang sundang kikikuha masakob. Aga lang tumag na ko. Anang tigmo kay nag-add-add og bani saging long. O, gikan ko na may galagang an-an, buhol. Kumusta mga taga-buhol? O, di-abiyod. Ang akong tumag long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay nagkaog saging. No. Og akong tubag lang sa imuhang tigmo. Okay, tubag lang sa imuhang tigmo kay nani botong huwap agabo. Og balong akong tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak long kay nagsisarian. Piotr. Unang ligaw-ligaw. Gikan daw kang pasyo may gala sa buhol. Kanang may balong. Bay. O so may mayong buhan to ng asawa, bay. Nga naman, bay. Sapoton mo kay bay, sige na magsapot, kadaadlaw sapot, buntag pa lang isapot na bay. Tabangi ko bay, bay. Ay pangitaan at resolusyon bay. Time sa bay, nais sa amin sinyong balay bay. O naa, ako ka na bay. Sige na, tanggalan ang mga sa amin sa inyong balay para di niya makita iyang kaugalingon. Mamanahinong lang siyang sapot-sapot. Sapoton mo siyang naong. Og oy pasyos bol. Pangwaan ng mga sami ni Moyes Balay Basyo. Para niya sa puto ng asawa mo. Ayaw.
lang akong tubag. Ay, kito nga pa, text line na ito ha, 0997-521-0657. At us bon, 0997-521-0657. 7-7. Ang akong tubag. Lang anang tigmo ni Mukay. Really Satrin Piotr Wap Agabon Ag Akong tubalong Tuba ko no Masa may tuba niyo mo ba eh? Akong tubalong Anong imong tig mo kay Nagutan o guwang Nang string bass Oh, basta guwa na hunit na nagpanit eh. Ang tao man, ha? So, ato na kasliso tumbok. Okay, ang aguwang ng string bass kay liso naman yung magamit. Morga mong tao, pag guwang na hunit na magpanit, ang liso na tumbok ka. Ako ang tumaglong sa imo ang tigmo kay... Nagpikas og watermelon. Oh, gikan daw kang ipi sa mahol.

anang imong tigmo. Ang tubag anak balong kay. Ege tubag anak long si mo ang tigmo. Kay. Nagpakpak ka. Ah, nagpakpak og mais. O, gikan daw kang June. Nang bugo. O, kumusta mataga? Ah, bugo. Di period. Ang tubaglong anang imong tigmo. Liha o sa una ang ilang gaga kanabito ang mga balo sa una ilang gapaliton kay talong karon paliya na kay nindot kay group group aga tubag nagkulong sa imo ang atig mo kay super manalong ha. Og di abiyod nag-able og isda or nagpikas og isda so gikan daw kang ondoy gikan daw kang ondoy may gala sa Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Og akong tumag long sa imuang tigmo kay akong tumag ana balong sa imong tigmo dalan o pagid gihapon ba o di nagdahi joy daw may gala sa Minglanilia. Kumusta mga taga Minglanilia Cebu? Kumusta mang Cebu mga bay og balong akong ang akong tubag balong anang imuhang tigmo ang tubag anak kay durian long tulay na hugno computer. Wa pagid gihapon ba? Wa pagid gihapon masalingan. Nang tubag na ko anak kay. Nagpikas og nang ka o bungas nang ka nga hinob. Piyuto. Kini nang ka gi ingon na ako ni nang ka bay nga ang bunga na ilaw syuta. Wa pa yu kita na sukad. Apo ka tilaw. Sa agad yun nga nang ka katugyong naas ibabaw ibunga. Ingon ni nga. Bay, katilaw na ka anang nang ka nga naas ilaw syuta bay. Wa pa. Ah, katilan ako ba eh? Ano man? Hilaw nga, bungas nang ka, gilubaw na ko. Ay, ako nang ikalot, kaunin ko, tilaw na.

Computer. Pag di abiyod, lang akong tuwag. Gituli. Tarong na po nagbikas po. Sa mararang na tumbahag lubi. Dito may gala, slide bang pa siya. Gikan daw kang siding may gala si Kihor. Kantos balong may gala mga hindi tikla, dalaga si tikla, ya uyam silang Henry. Naunang adlaw may gala na misita kini si Henry na tikla, gitagbo ni balong mugiro kayo. Ikaw ang uyam sa ate? O ako. Pantay ka lang ha, tarungan ang ate ha. O tarungan mo ganda. Imani ha, huwag imo siyang pasakitan. Pasakitan tabog ka. Imo siyang sagpaon. Sagpaon tabog ka. Imo siyang sipaon. Sipaon tapog ka. Dobe, ako siyang palamian. Oh, pwede gahapon. Palami ipod ko. Palamian tapod ka. Okay naman ka. Iyahay lang magtuwa niya. Iyahay lang magtuwa, mga bayot. Ang akong ang tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anang balong kay nagbulkit og ligit. Nagpatubig sa basakan laong. Giduot ang ali. Misun ang tubig. Wap agamo. Aga akong tumaglong anang tigmo nimo kay nagbuwad og isda computer. Wap agamon. Aga akong tumaglong anang imong tigmo gitigbas ang naw. Igawas lugar ang flood control. Ikaduang ligaw-lingaw dos. Ikaduang ligaw-lingaw numero dos. Og paabuta may galang usa para makompleto ha. Og balong ang akong tubag. Tigmo ni mo kay naggabas og kahoy. Yapa naggunting long. Naggunting og papel. Gikan daw kang siding sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Computer. Pagyod. Paliya. Computer. Pagyapon na salingan. Pagyapon nag asag to tubaga. Lang nagsurbe og yuta para pikas-pikason ang yuta. Butang agmuhon na pundol. Ha, kanang waipurul. Oh, ang meaning din ng PS. Kabante mo ng PS may gala sa kwan? Oh, sa muhon. P, period, is, period. Oh, public survey, man tinali na. Correct me if I'm wrong. Or patakag survey. Patagag surbi. Aga di ba tumag lang tumag anak kay linog napikas ang yuta. May pangyuta pikas. Lang burger na lang. Oh, islay sa konsilyo ay purul. Aga akong tumag anang tigmo ni Malong burger nga po. Kaysa lang ilabay ba? Isla ilabay ba? Aga padayon tasagahan lang tumag na ko na
Ah, tubag na ko ng imong digmo. Little V. As in, Vigor. Malay man ko yung as in. Katumang yung literal nga pikas. O sabagay, ito yung mga nagpikas para bahin-bahin nun. Ang uban, kimagpatay na may nawa nila. Aga balong, akong tumag, anang tigmo ni mukay, gaatop og balay. Piyoto. Aga di na panyod, ang akong tumag, balong anang imuhang tigmo. Ang tumag anang kay galingan. Kompyuto. Pyuto. Aga akong tumag usami. Guys, slice og cake na balo. Pyuto. Blood control. Ibutan ng cake dito sa gianan sa tubig. Una yung problema sa basura yun. Eh, sa pagkinsay mo ipa-analyze na. Ugway basura, manampong anang mga kanal, anang mga drainage niya. Mga culvert. Tauhay mo pag-agis tubig. Ha? Alam kayo, dyan ang basura. Badlungan mo buto sa hay. Lagi. Pasangin lang na yung politiko. Lalo ay pabiusahin yung politiko. Gawas atong wagod. Gawas lang atong nangurakot yun. Di gito siya looy. Pareto bang dagko sa Armed Forces of the Philippines? Ito ko nagilabay ang Intelligence Pansa Office of the Vice President. Nang gawas ay. Oh, naghatag o statement, gawa sila kadawa. Oh, gawas lang kung ano ang youth. Ang Congress, youth Congress. 30 mil. Bawal lang. Amot, galibong na kung ano kasi tinuod. Sabagay, namin ang prison, ha? O, kato nag-ulo-ulo, may gala sa itin na itin Marins. Ang kapalo yung si Marcolita o si Mike Defensor. Tuwa naman, pasok na mas pasuhan. Itin Marins. Till it to the Marins. Huwag masapol yung maipit. Till it to the Marins. Buhay natin. Okay, malayo ito may galader sa ito ang pag-panaguan ni Pagyod. Gikan daw kang an-an may gala sa Buhol. Bayhin o si kamatya, si mong tatay, bay. Akong tatay ba, kikisungag ka ba yun? Buslot yung dughan pa tayo eh. Ba, ikaw ka na to, sa may kamatya si mong tatay. Nahulog ang lubi ba? Grabe no? Ikaw di ay. Akong tatay ba, gipusin sa tudlo, namatay. Ha? Tudlo ro, namatay na yun? Timing man, nahimuta siya. Dere lagi sentido ba yun? Ang tunga-tunga mga tudlo mga gipusil. Niya nahimunta siya. Niya ang iyang nas tunga pertiking sintruwa sa agtang. Nahingog mo rin namatay gani. Nahingog mo siya. Nilingilingi niya siya mga kauban sa office. Maulaw siya. Ipagpahid niya karoon. Dito siyang iyang kugmo dito sa ilawam sa bakalan ng computer. Panit mo na yung itong kaskurente. Kurente ah. Muna dito patagag pamahin sa itong kugmo.
ha? Hindi pa tagag pumayas kong mundo. Aga padayon ang tausigan. Adres to ang pagpagubana. Long akong tubag. Anang imong tigmo, lara. Ang tubag, anak long kay liki. So mga liki man. Ha? Na, no na nga liki man hao. Aga akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay string beans. Dapat isa ya di apo diri patani. Oh, ako na lang patani kana manok nga itom. Itom ta lang. Hasta dugo, hasta atay ito. Pero ang iti puti. Dito may gala sa tulang nasa Jude Bakamu. Nasayod mo masalingan on sa country, on sa nasod na ang ilang sagad daw silang katawahan dito is mga concern. O, oh, concern sana, all concern. Pilipinas, mga di mang concern, concert may naghanap. Nasod may gala nga ang katawahan concern dito daw sa Australia.

0: Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibatik doon ko ng isahay, ang akong bitin mo, kaka doon, hindi ko gusto nga mag-minsin ko ka nga para sa edad nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sinceli at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-prayer ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong gi-minsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adelianoset, agayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Taniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertin ang lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik sa mga kurma dito sa tuhang pagpunagumani. Lang tumag na ko anang imong tingmo kay baba. Baba. Okay. Ang tumag lang si Per dyan sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Okay, di abyod. Akong tumag anang balong sa imong tingmo. Ayan. Ang tubag ana longkay Antani. Ayan, tubag sa tigmo ni mo balong.

0: Lawag to pila, may gaman 65 ang kapsul. 53 ang kape. Hindi ka mawawa na lang. Ayaw po tugag-tugag pa hanggang tugwa kay may gaman. Ayaw pa tugag-tugag pa hanggang tugwa kay may gaman. Kurimawa ka. Akong tumaglong sa imong tigmong kay nagpika sutian sa baboy litsunon Piotr Wap agabo Og ang tumag balong ang tumag anang tigmo mo sa tigmo mo ba? Burger ga. Amang flood control na. Katapos sa ibinis ko rin mauno. Wala tayo oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapuan sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe. Bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray

0: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello mga ka-MX3! Ako si Demarc Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first ang gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako gano'y suon, nung gamit na siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
6: Unilab yan!
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulanon.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras alas 3:52.
1: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
2: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
3: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action. Ning adlaw nga Miyerkules, mga kaisunan, pizza 2 karon sa Setyembre 2026, mag-uban-uban o subgita sulod sa usa ka oras ning atong programa. Maghisgot sa labing uwahing mga panghitabo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, uban usab sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan, ilabi nang mga updates sa sangguniang panalawigan, mga trabaho gimbuhaton sa atong mga magbabalaod sa itong probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Bezas uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutia Tirol, board member Benji Arcamo sa 2nd District, board member Jessel Ray Umintado Villamore, board member Tomas Sabapo Jr. o board member Fernando Iping Estabilla. Mayroon man po sa ituang mga bukal sa Tercero Distrito, gipanguluhan sa tuang naginusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Ngatosab sa atong tulo ka mga ex officio member sa atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, presidente usab nato sa Liga ng mga Barangay Bohol Chapter, Board Member Romulo Sipidosa o Board Member Lawrence Biarangla ang ato ang presidente sa Sangguniang Kabataan. Ngadto sa ato ang kugihan o abdi kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Kirog o sa tanang mga Legislative Staff Assistant, sa tanang mga kawanig magbubuhat sa Vice Governor's Office, lakip sa mga kawani o mga staff sa mga board members office, mayong pagpaminaw sa tanang mga empleyado po diya sa provincial government o sa tanang mga department heads, gipanguluhan sa itong Gobernador Aris Sumintado o sa tanang mga kawani, mayong pagpaminaw o welcome ang higala sa itong programa SP Bohol in Action. Nininga po ito, mga kaigsunan, hatagtag dugang pang mga detalye o mga update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Bezas, mga higala. Kagahapong adlawa, gipahigayon ang 126th Philippine Civil Service Anniversary og nakighiusa-usab no ang atoang busy gobernador sa maong kalihukan. Sa iyang mensahe, malampuson og nagkahiusa ang mga empleyado gikan sa nagadaiyang cluster sa provincial government of Bohol Setyembre 1 alang sa tinuig nga Walk for a Cause. Kini nga kalihukan maong formal nga pag-abli o pagsaulog sa ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary. Dili lang kini basta pagbaktas, kundili usa ka simbolo sa hiniosang lakang padung sa mas hamugaway o progresibong probinsya. Mapasigirbuon usab nga gipahigayon ang dungan nga pagpanumpa og pagpirma sa lingkod bayani commitment wall isip patimaan sa tiunay madasigon og matinud-anong serbisyo publiko sa matag bulanon. Kipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang tanang mga opisyales ug empleyados sa Kapitolyo nga nagpakita sa ilang suporta o paghigugma sa probinsya sa Bohol. Subay usab ni ini ang maong kalihukan nga work for a cause sa Civil Service Month, gipanguluhan usab kini sa Provincial Human Resource Management and Development Office o PHRMDO. Kalihukan ubos sa tema nga bawat kawani lingkod bayani puso dangal galing para sa bayan. Mitambong usab ang uban pang mga opisyales sa Provincial Capital, ubos usab sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas. Nausab si Provincial Administrator Asteria Caberte, mga empleyado nga gitigom gikan sa nagkariyang opisina. Gibahin ang mga partisipante ngadto sa pito ka clusters. Lakip ang Development Administration, Infrastructure, Social and Environment, Finance, Health, Legislative o Economic. Nahimong madasigon ang palibot sa Kapitolyo samtang nagsinggit o nagpakita sa ilang talento o pagka mamugnaon ang matag cluster pinaagi sa mga kanta, yell o group presentations. Si Vice Governor Nick Besas ni paabot usab sa iyang mensahe kauban ang mga board member, sila si board member DJ Balite, board member Lucila Gunay o guban pang mga sakop sa sangguniang panalawigan, kauban usab si Provincial Legal Officer Attorney Handel Lagunay. Si Vice Governor Nick Besas ang nanguna sa pagpanumpa sa panindigan nga gisundan sa pagpirma sa commitment wall sa mga hepe sa nagkadaiyang departamento. Samtang si Gobernador Ari Sumentado may pasiugdang ang sa kalig-on og dedikasyon sa mga empleyado sa Kapitolyo sa pagpadayon sa ilang serbisyo bisan pa sa nagkadaiyang mga hagit. Samtang si Vice Governor Nick Besas miingon nga way bisan unsang kalisdanan ang angay makapugong sa mga kawani sa pagpatuman sa ilang responsibilidad og pagserbisyo sa katawhan. Gipahinumduman usab ang nga ang serbisyo publiko usa ka hiniusang responsibilidad aron mahimong mas responsive, accessible o gadunay kahulugan ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Mitambong usab ang mga representante sa Civil Service Commission, Bohol Field Office. Ipasiugda usab sa mensahe sa CSC ang mga kalidad sa usa ka lingkod bayani ang adunay puso sa serbisyo, dangal sa pagpatuman sa katungdanan o kahusayan sa paghatag og serbisyo. Kabahin sab sa opening program, ang pagpaila sa mga kandidata sa Miss Philippine or Provincial Government 2026. Gihatagan usab og pag-ila ang mga cluster nga milabaw sa opening activity. Samtang ang finance cluster gihatagan og most colorful cluster. Ang social and environmental or environment cluster nagadawat sa most lively group. Samtang ang economic cluster maoy nagadaog sa best in songs and yields. Ang Walk for a Cause adunay charitable nga katuyuan tungod kay ang malikom nga pundo igahatag sa parangal lingkod bayani usa ka inisyatiba nga nagtumong sa pagtabang sa sa mga pamilya sa mga civil servant nga namatay samtang nagtuman sa ilang katungdanan. Ang kalihukan mao ay sinugdanan sa nagadaiyang programa nga ipatuman sa ipatuman sulod sa usa ka buwan isip kabahin sa pagsaulog sa Civil Service Month. Tumong sa selebrasyon nga padayon nga mapalig-on ang kultura sa integridad, kahusayan, professionalismo o serbisyo nga nakasentro sa katawhan sa hanay sa provincial government sa Bohol. So, mani mga igala ang tipik sa detalye, kalabot sa pag-sugod o opening sa ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary karong tuiga, mga kaigsunan. Laing update, mga iga, lagi kan usab sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Besas. Gipaabot niya ang iyang mga pagpanimbaya ngadto kang Mayor Jess Baha sa lungsod sa Garcia Hernandez nga nagasaulog sa iyang adlaw nga natauhan karong adlawa. Sa iyahang mensahe, giingon ni Vice Governor Nick Besas nga may this special day bring you peace, happiness, and continued success as you lead. Garcia Hernandez, cheers to good health and great year ahead. Sa laing abahin, ipasalamatan usab ni Vice Governor Nick Besas ang mga barangay opisyales gikan sa lungsod sa Daguhoy. Inabangga nga gipanguluhan ni Kapitan Pedro Remulta sa pagbisita sa buhatan sa Vice Gobernador alang sa mga importante nga mga katuyuan, request sa matag barangay, ilabi na sa mga proyekto ug programa sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay, mga kaigsunan nga gipasalig usab ni Vice Governor Nick Besas nga moabot ang mga programa og tabang sa provincial government og sa iyang buhatan ngadto sa mga barangay, dili lang sa barangay Daguhoy og Inabangga kundili uba sa uban pang mga kabaranggayan dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga buot mangayo og suporta gikan sa kagamhanang ng probinsyal, mga higala. Samtang sa laing abahin, gibisita usab ni Vice Governor Nick Besas ang barangay Kantigda sa lungsod sa Batuan. Kauban ni Gobernador Aris Sumintado, diin gitunol nila ang tabang pinansyal gikan sa kagamhanang ng probinsyal. Sa Barangay Garcia, gitunol ang 200,000 pesos alang sa pag-ayo sa atop sa ilang barangay hall. Samtang sa Barangay Quezon, 150,000 pesos alang sa pagpalit sa plastic chairs, tables, stand fan, aircon, TV set o wireless nga USB Wi-Fi adapter. Barangay aid usab sa matag barangay, 15 ka mga barangay, mukantidad og 30,000 pesos ang giapod-apod ni Vice Governor Nick Besas o ba ni Gobernador Aris Sumintado sa nahisgutang mga sa maong lungsod, mga higala, no? Nga maong sa nga natulunan o ilahang na bisitaan, mga kaigsunan. Sa laing abahin nga mga balita gikan sa Sangguniang Panalawigan, miabante ang Sangguniang Panalawigan o mga programa alang sa trabaho, agrikultura, kultura o kalambuan sa komunidad. Daghang mga lakang nga nagpunting sa pagmugna o trabaho, pagpalambo sa agrikultura o panaghiusa. Maingon man ang pagpalig-on sa lokal nga mga komunidad ang giabante sa Sangguniang Panalawigan atol sa ilang regular nga sesyon kagahapong adlawa. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas ang sesyon diin giabante ang nagadayang proposed memorandum of agreement kon MOA o mga rekomendasyon sa nagadayang committee. Lakip sa giaprubahang MOA alang sa pagpatuman sa Jumpstart Philippines program pinaagi sa Bohol Employment and Placement Office kun BPESO o Public Employment Service Office. Tumaw sa programa nga magkamatabangan ang mga batanong nangitag trabaho pinagi sa career coaching, skills training o work experience. Giabante usab ang MOA nga naglangkob sa Bohol Island State University o Department of Trade and Industry alang sa Bohol Design Roots Project nga nagtumong sa pagmugna o mga souvenir nga nakabase sa kultura, kasaysayan o identity sa probinsya sa Bohol. Kinigi ubos usab din sa komitiba ni Board Member Lawrence Xavier Angkla sa Committee on Culture and the Arts diya sa sangguni ang panalawigan mga kaigsoonan. Sa bahin usab sa preservation sa lumad og kultura, giabante ang Memorandum of Agreement tali sa Provincial Government sa Bohol, National Museum of the Philippines o National Commission on Indigenous Peoples alang sa pagtukod sa Iskaya Indigenous Peoples Culture Community Museum and Activity Center. So, usab-usab kini ka dakong bahin o lakang mga kaigsunan aron nga mahatagan pa og pagtagad ang atong mga IPs dinhi sa atong probinsya sa Bohol og angayan gyud nga ma-preserbar mga higala sanglit kabahin sila sa history og diin ta gikan mga higala, no? Importante ang maong proyekto mga kaigsoonan aron mapreserbar o mapanalipdan ng kultura, tradisyon, pinulungan o kasaysayan sa Iskaya nga usa ka talagsaong lumad nga komunidad sa Bohol. Pinaagi usab sa Iskaya Indigenous Peoples Culture Community Museum Activity Center mas mapalambo usab ang pagpasa sa ilang kahibaw o kultura ngadto sa kabatan-unang henerasyon samtang makatabang kini sa pagpaila sa pagpasinungog sa indigenous heritage sa probinsya mga kaigsoonan. Sa laing bahin, gawa sa paghatag og igong pagtagad, no, sa indigenous peoples community sa agrikultura o pangisdaan, gisusi usab ang plano sa pagtukod o cold storage facility dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kaigsoonan. Ang kamahinungdanon sa pagtukod sa cold storage facility makatabang kinis pagpreserbar sa kalidad o pagpalugway sa kinabuhi sa mga produktong agrikultura o pangisdaan. Gilauman usab nga makunhuran ang pagkadaot o pagkawala sa mga produkto nga makatabang sa mga mag-uma o mangingisda aron mas mapalambo ang ilang kita o masiguro ang hapsay nga supply mga kaigsoonan. So kini gikatakda ni nga ipahiluna sa mga lain-laing lungsod sama diha sa lungsod sa Albuquerque, lungsod sa Bienvenido, lungsod sa Dagohoy, San Miguel, Ubay, Batuan, Anda, Garcia, Hernandez ug sa lungsod sa Luway. Kasagaran ani mga higala mga coastal municipality dinhi sa atong probinsya sa Bohol kay aron nga mas sayon, no, ang og accessible sa mga katawhan kining maong mga facility mga igala diin siyam ni kabuok, no, nga posibleng hatagan og or adto ibutang ang cold storage facility mga higala. Sa laing bahin, girekomendar usab ang accreditation sa pipila ka mga civil society organization o mga asosasyon sa mga vendor, seaweed farmers o basket weavers. Ubos ni sa komitiba ni Board Member Nanay Lucy Lagunay, kinsa may chairperson sa Committee on the CSO, POs and NGO mga kaigsoonan. No, unya kining sa kabahin pud aning Committee on Agriculture pag-aproba sa MOA sa Gagmayng Merkado Project diha sa Barangay Tawala sa lungsod sa Panglao mga kaigsoonan, no. Ang cold storage di ay ipahiluna ni sa Talibon, Tubigon, Kalape, Garcia Hernandez, Valencia, Gindulman o Gitafe. katong proyekto nga nagtumong makahatag og pasilidad diin ma pamaligya ang mga produkto ng agrikultura, pangisdaan ug masuportaan ang ilang masuportaan ang lokal nga mga mag-umang mangisda, mauto ang siyam ka mga lungsod mga higala, no, nga Alburquerque, Bien Unido, Daguhoy, San Miguel, Ubay, Batuan, Anda, Garcia Hernandez ug lungsod sa kiningni ang Luway. Samtang sa laing abahin, atol usab sa privilege speech, no, ni board member Greg Hala, mga kaigsunan, iyang giduso ang usa ka kiningni ang balaod nun, mga higala, no, nga magpalig-on o maghatag pa o proteksyon sa mga kabatanunan batok sa mga bayolinting impluensya gikan sa social media, mga kaigsunan. Misugyot, no, si board member Greg Hala o usa ka ordinansa nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagbanalipod ngadto sa mga kabataan batok sa posibleng peligro nga ilang maatubang online. Lakip ang sobra og dili angay nga edad nga mga violent online games. Sa iyang privilege speech sa SP kagahapon, gisugyot ni Hala ang pagtukod og Bohol Child Online Safety and Responsible Gaming Program nga maglakip sa usa ka anti-violent gaming parental safety system o apps. So tumong sa gisugyot nga programa nga hatagan og technological nga pamaagi ang mga ginikanan o guardian aron mas monitor o makontrol ang digital activities sa ilang mga anak. Pinaagi sa apps, mahimong adunay kapilian ang mga ginikanan sa pag-block sa mga online games o digital content nga dili angay sa edad sa bata o adunay sobrang mga bayolinting mga tema. Mahimo usab nilang limitahan ang oras sa pagduwa kadadlaw, pugngan ang gaming panahon sa klase o oras sa pagtulog o maginhanglan o parental approval sa dili pa ma-access ang pipila ka restricted games. Nindot ni mga higala, no, nga proposal ni board member Greg Hala, sanglit sa panahon nato karon online na magita, no, mga bata sayon-sayon ra kayo maka-access sa tanang mga contents diha kung makakupot na sila og cellphone, mga kaigsunan, no. Bisan unsa pwede ma-access sa bata basta kahibaw lang siya mo type o unsay gusto niyang sudlan sa online, sa internet, mga higala. Mahimo na sa usa ka gamayng bata as young as 3 years old, mga higala, no. Pwede na nga ma-access sa bata ang unlimited na mga content diha sa social media, unlimited games, online games, mga bayolinting nga mga duwa, mga kaigsunan. So pinaagi ni ining apps nga giduso ni board member Greg Hala, pwede na nga ang kuana ni ang konsepto tagaan og dunay i-download nga application sa cellphone sa ginikanan nga pwede siyang maka-access po sa cellphone sa iyang mga anak, no? Dunay mga IP address siguro or mga password bakinta nga iset ana aron nga ma-access sa ginikanan ang cellphone sa iyang anak. Dito pwede makontrol sa ginikanan ang kung unsa ray pwede sudlan, kung unsa asa dapita rataman ang iyang anak. For example, muduwa og kanang Roblox or Gorbox, mga higala, pwede niyang i-block nga dili makaduwa ang iyang bata sa mong klase sa online games, mga higala, no? Unya, gawas sa ini, pwede usab nga makabuot ang ginikanan o unsang oras sa taman or pila ka oras taman nga magduwa ang bata Unya, pwede na niyang i-block ang cellphone sa iyang anak nga dili na siya maka-access kung panahon nga paundango na. No? Mukalit og off baka ha or mukalit og lock ang kining niyang cellphone. So ingon ana ang buot pasabot ni board member Greg Hala sa iyang proposed ordinance mga higala. Gibutang na rin, no? Mahimo usab nilang limitahan ang oras sa pagdula sa kada adlaw, pugngan ang gaming panahon sa klase o oras sa pagtulog. So kung ting klase, buot pasabot o nakasood na ang bata o alas 8 niya, kining kinahanglan nga magdalag cellphone sa ilahang room kay dunay mga lesson or dunay mga activity nga gikinahanglan og paggamit og cellphone, mamonitor sa ginikanan kon unsay gipangablihan nga mga application sa bata, no, para ang purpose is intended lang gyud para sa pag-eskwela ana mga orasa. So pwede niyang makontrol mga gigsunan, ha? O niya, kung gawas ini, doon ay gibutang dere si ihang proposal nga o manginhanglan o parental approval sa dili pa ma-access ang pipila ka mga restricted games. Subot pasabot, inig-open sa bata sa usa ka duwa or online games, ikinhanglan pa niyang mananghid sa iyang mama or papa kay kung CR-CR na mo open, di siya ka-open. Gubikan kay nakalak baka ha or unsa. So mana mga kaigsunan ang usas mga kining ni ang pamaagi sa proposal ni board member Greg Hala. Unya, gawas ini makadawat usab og notification ang mga ginikanan kung musulay sa ang ilang mga anak sa pag-access sa mga content nga ilang gibabagan, no? So kung musuway ang iyang anak og open atong duwa nga gibawal, dunay notification nga moabot sa cellphone sa ginikanan nga mahibaw siya nga giablihan, no? So nindot ni mga higala, ha? Gipatin-aw ni Hala nga ang maong proposal dili tumong sa pagdili sa online games og dili usab pag puli sa responsibilidad sa mga ginikanan. So but pasabot nga wa magpasabot nga bawala na ang bata nga mo access og mga online games kay sa pagkakaron lagi na natas modernong panahon part man gihapon na mga higala, no, sa part na, no, sa mga bata nga ma-unwind po sila pinagi sa regulated nga paggamit sa online games mga kaigsunan, no. O niya, dugang pa ni board member Hala ang tumong mao ang paghatag og dugang technological nga himan aron matabangan ang maginikanan sa responsable nga pagmonitor sa digital activities sa ilang mga anak. Giila usab ni Hala nga daghan og posibleng hinungdan ang school violence og dili angay nga automatikong ibasol ang violent online games sa agresibong pamatasan sa usa ka bata. Apan matod niya, adunay responsibilidad ang mga magbabalaod sa pagpatuman og mga preventive measures o pagtagad sa posibleng mga peligro sa dili pa kini mahimong seryosong problema. Giawhag usab ni Hala ang sangguniang palalawigan nga suportahan og tun-an ang posibilidad sa pagpatuman sa Bohol Child Online Safety and Responsible Gaming Ordinance og ang pagpalambo o pag-adapt sa apps nga mahimong magamit sa maginikanan sa tibuok probinsya. So, muna mahigala ang unod sa privilege speech ni board member Greg Hala mga kaisunan kagahapong adlawa. So, kini gi-refer ni ngadto sa iyahang komitiba jointly sa uban pang mga committee sama sa Peace and Order aron nga maistudyuhan og viable ba, no, kay kini dako gyuning tabang hinuon pod ngadto sa mga ginikanan, no? Maglisod sila badlong kay bisag unsa og badlong sa ginikanan, bisag unsaon pag singgit na nag singkahan ng bata, di hapon mo to kay puwerte ng gahia. So, ipaagid sa kuan. Ipaagid sa lain nga way nga mugamit na po o modernong teknolohiya maginikanan sa pagbadlong, pinaagi sa pagkontrol, sa pag-access sa mga bata sa mga online games. Kahit usama good na, no? Daghang mga hinungdan, pero usa ni mga kaisunan ang impluensya sa online, impluensya sa social media, mga higala, ang usas mga hinungdan sa giningni ang mga bayolinting mga binuhatan garon sa atong mga anak, no? In modern times, mga kaisunan. So, importante na mahatagan o pagtagad, no? Ang sanggunian panalawigan, wa magkuwang sa paghatag o pagtagad nining mga isyo. Gani ni atong nakalabay nga simana, ang Committee on Education jointly sa Committee on Peace and Order nagpahigayon og committee meeting uban ang taga Department of Education ug uban pa para ma-address, no, ang kabalaka, ilabi na sa mga panghitabo sa ubang mga tunghaan, mga kaisunan, nga dunay mga nahitabo nga shooting incident. Alas 4:22, mga kaisunan, sa laing bahin sa itong mga update gikan sa sanggunian panalawigan, atong ipadayon ang pagpaminaw parto sa regular nga sesyon sa sanggunian panalawigan, mga higala, alang sa pagpaminaw sa mga committee reports o mga privilege speech gikan sa itong mga board member. Ania atong paminawon.
4: Clarifications, Mr. Chair. I move to approve of the journal of proceedings of the previous session. So move, Mr. Chair.
3: Yes, a motion to approve the journal of proceedings of the previous session and duly seconded. Any objection? Okay, there is none. Motion received by approved.
4: Mr. Chair, right now on item under presiding officer's time. First item, letter from Governor Erico Arsto Tolomitato, signed by Madam P.A. Astor Caberte, dated August 12, 2026, addressed to this August body, endorsing the proposed memorandum of agreement between the provincial government of Bohol through the Bohol Employment and Replacement Office, Public Employment Service Office, and partner employers relative to the implementations of the Job Start Philippine Program, a flagship employment facilitation initiative of the Department of Labor and Employment, that the same has been reviewed by the Provincial Legal Office and the Local Finance Committee has probably recommended its approval, and that relative thereto, this OLS body is requested for the passage of a resolution authorizing the local chief executive to sign the MOA on behalf of the PGBS. Mr. Chair, I move to refer this matter to the Committee on Labor and Employment. So move, Mr. Chair.
3: There's a motion that item number one under the presiding officer's time be referred to the Committee on Labor and Employment and your seconded. Any objections? Okay, the chair is not motion, is hereby approved.
4: Letter from Governor Erico Arsto Tolomitato, signed by Madam P.A. Astor Caberte, dated August 12, 2026, addressed to this August body, endorsing the proposed memorandum of agreement between the Provincial Government of Bohol, Bohol Island State University, and the Department of Trade and Industry relative to the implementations of the program entitled Bohol Design Route, Creating Geocultural Souvenir Through Art, Heritage, and Innovation, which aims to develop innovative marketing ready souvenir products embodying the ultimate Boholano identity, that the same has been reviewed by the Provincial Legal Office and that the Local Finance Committee has probably recommended its approval, and that relative thereto, this August body is requested for the passage of a resolution authorizing the local chief executive to sign the MOA on behalf of the PGBS. Mr. Chair, I move to refer this matter to the Committee on Culture and Arts, the Lit Committee, and the Committee on Trade and Industry. So move, Mr. Chair.
3: There's a motion that item number 2 of the presiding officer's time be referred to the Committee on Culture and Arts as the Lead Committee in collaboration with the Committee on Trade and Industry and duly seconded. Any objections? Over the chair is none. Motion is hereby approved.
4: Letter from Governor Eric Wasitol Amintados and Madam P.A.L. Sircaberte, dated August 24, 2026, addressed this August body endorsing the proposed Memorandum of Agreement among the Provincial Government of Bohol, the National Museum of the Philippines, and the National Commission on Indigenous People, Region 7, 6 and 7, Office, and the Biskaya Indigenous Cultural Communities, Indigenous People, Ancestral Domain, on the promotions of revival of indigenous culture component of the Biskaya Development Master Plan through the establishment of the Biskaya Indigenous People Cultural Community Museum and Activity Center in the Barangay Bayabas, Gendolman, Bohol, that the same has been reviewed by the Provincial Legal Office and the Local Finance Committee has probably recommended its approval, and that relative thereto, this August body is requested for the passage of a resolution authorizing the local chief executive to sign the MOA on behalf of the PGBH. Mr. Chair, I move to refer this matter to the Committee on Culture and Arts. So move, Mr. Chair.
3: There's a motion that item number 3 of the presiding officer's time to refer to the Committee on Culture and Arts, and you'll second it. Any objections? Okay, there is none. Motion is held by approval.
4: Letter from Ms. Lisa Kirog, MNSA, Bohol Provincial Agriculturist, addressed to Vice Governor Pacifico Nicanor S. Biesas Jr. pertaining to the Memorandum of Agreement for the establishment of cold storage facilities in the 7 beneficiary municipalities, namely Tubigon, Talibon, Calapi, Garcia Hernandez, Valencia, Gindulman, and Getafe, and that relative thereto, this August body is requested for the passage of a resolution authorizing the local chief executive to sign the MOA on behalf of the PGBH with the respective municipal mayors of the 7 beneficiary municipalities. Mr. Chair, I move to refer this matter to the Committee on Agriculture. So move, Mr. Chair.
3: There's a motion that item number 4 be referred to the Committee on Agriculture and duly seconded. Any objections? Okay, there is none. Motion is held by approval.
4: Mr. Chair, we now proceed to under reference of business, proposed ordinance, none, proposed resolution, none, petition or request. Under petition and request, Mr. Chair, I move that item 1 to 38 be referred to the Committee on Review and Municipal Ordinances and Related Issuances. So move, Mr. Chair.
3: There's a motion that items 1 to 38 be referred to the Committee on Review of Municipal Ordinances and Related Issuances and duly seconded. Any objection? Okay, there is none. Motion received by approval.
4: Mr. Chair, we are now on item under other communications. First is a copy for this letter from Mr. Dexter S. Chan, Carmen Municipal Accountant, addressed to Eutakio Socorin, Provincial Treasurer, submitting a detailed statement of operations on the financial conditions of the Chocolate Hills Complex for the month of July 2026. Mr. Chair, I move to refer this matter to the Joint Committee on Ways and Means, the Lead Committee, and the Tourism. So move, Mr. Chair.
3: There's a motion that item number 1 under the other communications be referred to the Committee on Ways and Means, the Lead Committee, in preparation of the Committee on Tourism, and you will second any objections or reservation and motion received by approval.
4: Second item, Mr. Chari, is a letter from Mr. Alfredo C. Amora, President of Gindulman, Bohol, addressed to Honorable Pacifico Nicanor Biasas Jr., Vice Governor and Presiding Officer, and Honorable Mutia Kesmet R. Tirol, Chairman, Committee on General Resolutions and Ordinances, and the Committee on Public Accountability, pertaining to this opposition to the approval of Municipal Ordinance of Gindulman, Bohol, creating a municipal waterworks system. Now pending review at the Sangguniang Panlalawigan, Mr. Chair, I move to refer this to Committee on Review on Municipal Ordinances and Related Issuances. So move, Mr. Chair.
3: There's a motion that item 2 be referred to the Committee on Review of Municipal Ordinances and Related Issuances. And you'll seconded any objections. Over the not motion received by approval.
4: Mr. Chair, we're now on item under committee reports. The first committee. To report, Mr. Chair, the first committee to report, Mr. Chair, Committee on Agriculture and Collaborations with the Committee on Trade and Industry. Mr. Chair, please recognize Board Member Lucille Lagunay.
3: Honorable Nanay Lucille Lagunay, hereby recognized.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer, esteemed colleagues, friends, ladies and gentlemen, good morning. Allow me to report in behalf of the Committee on Agriculture, in collaboration with the Committee on Trade and Industry, Committee Report Number 2026-10. This pertains to a letter from Governor Errico Aumentado, dated July 13, 2026, addressed to this august body, endorsing the Memorandum of Agreement to be entered into by and between the Provincial Government of Bohol, the Barangay LGU of Tawala Panglao, and the Tawala Fisher Fox Association relative to the establishment and implementation of the Gagmay Mercado sa Panglao, which will serve as a marketing venue for agricultural and fishery products produced by local farmers, Fisher Fox Cooperative Cooperatives, associations, and other partner stakeholders for study, review, and formal recommendation to the August body. The proposed Gagmay Mercado project within Tawala Panglao aims to establish community-based market facilities that provide farmers and fisherfolk with accessible venue for marketing and selling their agricultural and fishery products, thereby enhancing local food security, increasing market access, and promoting local economic development. Upon further scrutiny of the draft MOA, the committee noted the following observations. First, no transmittal or endorsement from the local finance committee was furnished along with the draft MOA to establish the financial feasibility and implications of the proposed project. Second, the 548 square meter property is stated to be owned and administered by Barangay Tawala, but the draft MOA is not yet supported by sufficient proof of ownership and authority to grant a 10-year usufruct. The draft MOA provides for the construction of a new facility. However, an existing building reportedly donated or turned over by DAR to a people's organization is already present on the property. The ownership, legal status, intended use, and DAR restrictions on the building have not yet been established in the draft MOA. Fourth, MLGU Panglao is not a party in the draft MOA. However, formal participation and concurrence of MLGU Panglao is necessary. The signature of the municipal agricultural officer merely as a witness cannot be considered formal consent or approval by the MLGU, as the proposed facility will operate within Panglao and may compete with or affect other with its existing public market. Fifth, the proposed immediate transfer of ownership of the facility and permanent improvements to Barangay Tawala, despite provincial financing and construction, raises legal, accounting, and asset protection concerns. Six, the respective roles of the provincial government of Bohol, Barangay Tawala, the Fisher Fox Association are not clearly delineated, particularly with respect to daily operations, personnel, vendor selection, maintenance, and enforcement of market rules. So in view of the foregoing findings, the committee respectfully moves that the approval of the proposed MOA be held in abeyance pending the clarification and reconciliation of the aforementioned observations. The committee further recommends that the documents be returned to the Office of the Provincial Agriculturist as the implementing office for further discussion and coordination with Barangay Tawala, the MLGU of Panglao, the Tawala Fisher Fox Association, and other concerned parties for the necessary revisions of the draft MOA. Upon compliance with the foregoing and submission of a duly reconciled and revised MOA, the matter may thereafter be resubmitted to the SP for appropriate action and consideration. This committee report is signed by the members of the Committee on Agriculture and the Committee on Trade and Industry. Mr. Presiding Officer, I move for the approval and adoption of Committee Report number 2026-10. So move.
6: There's a motion for the approval and adoption of Committee Report number 2026-10 and duly seconded. Any objections? Over there is none. Motion is hereby approved. We acknowledge the presence of Honorable Binzi Arcamo.
5: Mr. Chair, the next committee to report, please recognize Board Member Lucy Lagunay, Committee on Cooperative NGOs, POs, and CSOs. Mr. Chair.
6: Honorable Nana Lucy Lagunay, she was standing recognized.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer, esteemed colleagues, friends, ladies and gentlemen, good morning once again. Allow me to report in behalf of the Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and CSOs, three committee reports. The first committee report is Committee Report number 2026-42, which pertains to a request for accreditation by the Kanhayupon Vendors Association. This association is based in Kanhayupon, Dimyao, Bohol, and was organized in 2022 with an initial membership of 22 women. The association was officially registered with the DOLI last 2024 and secured accreditation from the Sangguniang Bayan of Dimyao last September 2025. This association promotes cooperation, livelihood opportunities, and market discipline among local members. And in 2025, it reported cash inflow of 321,000 plus and cash outflow of 291,000 plus with an ending balance of this date of 30,499 pesos. After a careful review and evaluation of the documents submitted, the committee finds that the applicant has satisfactorily complied with all the requirements for CSO accreditation. So the committee recommends for the accreditation of said association through the passage of a resolution. This committee report is signed by all the members of the committee, and Mr. Presiding Officer, I move for the approval and adoption of Committee Report number 2026-42. So move.
6: There is a motion for the adoption and approval of Committee Report number 2026-42 and duly seconded. Any objections? Okay, there is none. Motion is hereby approved.
5: Thank you. In view of the approval and adoption of Committee Report number 2026-42, I move for the passage of a resolution accrediting the Kanhayupon Vendors Association pursuant to the provisions of Provincial Ordinance Number 2024-10 as amended. So move.
6: There is a motion as mentioned and duly seconded. Any objection or questions? Motion is approved.
5: Thank you. The next committee report is Committee Report Number 2026-43, which pertains to a request for accreditation by the Alumar Seaweeds Farmers Association. This association is based in Alumar, Getafe, Bohol, and was organized in 2017 and duly registered with the Securities and Exchange Commission last 2024. It currently has 92 active members. This association implemented environmental and community-based initiatives such as a 240 square meter communal garden managed by three groups. It has planted 16,000 mangrove propagules covering 1.6 hectares. It has established compost pits and collection units and conducts monthly cleanup activities in the island. Based on its updated financial statement, ASFA has a cash balance of 26,700. After a careful review and evaluation of the documents, the committee finds the applicant has satisfactorily complied with all the requirements needed for accreditation. The committee therefore recommended for the accreditation of said association. This committee report is signed by the Sambal representation as chair and board member Fernando Estavilla as vice chair of the committee. Mr. Presiding Officer, I move for the approval and adoption of Committee Report Number 2026-43.
6: There's a motion for the approval and adoption of Committee Report Number 2026-43. And you're seconded. Any objection? Okay, resolution, motion is hereby approved.
5: Thank you. In view of the approval and adoption of Committee Report Number 2026-43, I move for the passage of a resolution accrediting the Alumar Seaweeds Farmers Association Incorporated pursuant to the provisions of Provincial Ordinance Number 2024-10 as amended. So move.
6: There's a motion as mentioned. And you're standing any objections? Okay, there's none. Motion is hereby approved as amended.
5: Thank you. And Mr. Presiding Officer, Committee Report Number 2026-44 pertains to the request for accreditation by the Abihilan Basket Weavers Association. This association is registered with the DOLI last February 2024 and is accredited with the Sangguniang Bayan of San Isidro, Bohol. Currently, it undertakes soap powder production, convenience store and retail operations, micro-lending, and hog fattening. Based on its audited financial statements, it has available funds of 27,200. After a careful review and evaluation of the documents, the committee finds that the applicant has satisfactorily complied with all the requirements for CSO accreditation. Mr. Presiding Officer, this committee report is signed by this humble representation as chair and board member Estavilla as vice chair. I move for the approval and adoption of committee report number 2026-44. So move.
6: There's a motion for the approval and adoption of committee report number 2026-44. And you'll second it. Any objection? Okay, the resolution motion is hereby approved.
5: Thank you. In view of the approval and adoption of committee report number 2026-44, I move for the passage of a resolution accrediting Abihilan Basket Weavers Association. So move, Mr. Presiding Officer.
6: There's a motion as mentioned and you're seconded. Any objections? Over the resolution, motion is hereby approved.
5: Thank you.
6: Welcome.
7: Mr. Chair, the item number 3 and 5, Mr. Chair, is to be deferred
5: The last committee to report, Mr. Chair. Please recognize Board Member Initay.
6: Honorable Johanna Initay, recognize.
5: Thank you, Honorable Presiding Officer.

0: something, an apps that can be made available to parents throughout the province. Let us not wait for another tragedy before we take preventive action. Let us use technology to protect our children. Thank you, Mr. Presiding Officer. In line with this, Mr. Presiding Officer, I move to approve for first reading an ordinance establishing the Bohol Child Online Safety and Responsible Gaming Program, providing for the development, implementation, and voluntary use of an anti-violent gaming parental safety system apps by parents or legal guardians, and providing funds and deadlines therefore. So move, Mr. Chair.
1: There's a motion, as mentioned, and your seconded. Any objections? Any objection?
0: Honorable Presiding Officer, I move to refer this proposed ordinance to the Committee on TechVoc and ICT. So move, Mr. Chair.
1: This motion, as mentioned, your seconded. Any objections? Okay, there is not motion, is hereby approved.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer.
1: Welcome.
2: Any members, board member, Mr. Chair, please recognize the...
3: Magutong maigala ang inyong nabati ang parto sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan o mga adlaw itong paboton ang mga kalihukan no sa sangguniang panlalawigan, labi na ang dunay mga naka-schedule pod nga mga committee meeting gikan sa mga referral kalabot sa race sa nagadayang mga privilege speech na itong nakalabayng mga simana sa regular nga session, mga igala o gikatagda kining tukion at all sa committee meeting sa nagadayang mga committee sa atong SP Bohol, mga gaisunan o ban sa itong mga committee chairperson sa ilang tagsa-tagsa ka mga committee ba o mga adlaw atong atangan mga gaisunan niya. Paningamutan sa nato nga doon na tayo mahinabi resource person itong mga bukal na ma-interview sa atong programa o mga adlaw sa SP Bohol in Action. Wala tayo oras. Daghan kayo salamat sa mga kaiso na mga suking tigpiminaw sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas o ban sa atong mga provincial board members. Kini si Alin Duidora. Daghan salamat. Maayong hapon. Keep safe. God bless us all.
4: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
5: Sa Bohol, tayo ay masaya.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Eskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian. Brought to you by Eskilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Eskilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: kahibaw ba mo nga karon? Mas kanunay na nako mabati ang binhod ug hawoy. Bisan sa yano ra kaayo mga bulhaton matag adlaw. Ing ana gyud siguro kung nagaedad na, labi na kung naa kay giatubang nga mga kondisyon sama sa diabetes ug taas nga kolesterol. Busa gawa sa akong maintenance nga tambal, nag-inom pod ko og Vanular. Kay aduna kini 5 ka B vitamins nga taas og level B1, B6 ug B12 nga makatabang sa pag-ayog pagpanalipod sa mga nerbiyos. Aduna usab kini dugang B2 ug B3 nga makatabang sa kahimsog sa kasing-kasing ug pagkontrol sa kolesterol, uban sa hustong pagkaon ug ehersisyo. Aron padayon ang mga kalihukan, di ba? Busa, pangutan na ang imong doktor bahin sa Vanular. Tag 23 pesos matag tableta ang SRP. Unilab Quality Good. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. Kung magpadayon ang sintomas, konsulta ha ang imong doktor.
16: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
17: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
18: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
17: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
18: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
17: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
18: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
16: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
19: Medical Center Bohol.
16: Kasaligan mo.
20: DTX 500.
21: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mapalis sa mga butika.
23: Nindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
24: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
25: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
26: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
27: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
26: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and
27: exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte.
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexino Forte.
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte.
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 5:03.
5: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita.
4: Tigala may hapon sa mga labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Miyerkules, Setyembre 2, uban sa Pikas, Lawak. Engineer Gilbert Tulop ug ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga balita gikan sa kauluhan ug karon atong pareyono ng pagpaminaw sa nagapadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
6: Okay, who will be handling direct examination, Honorable Choa?
7: Your Honor, may we request Attorney Benjamin Paulosa, Counsel for the Public Prosecutor, to be recognized for the presentation of our next witness, Your Honor.
6: Attorney Benjamin Paulosa
7: Junior.
6: Junior is recognized. On the part of the respondent?
8: I will stand for the defense, Your Honor. Thank you.
6: Attorney Sheila.
9: Good morning, Your Honors.
6: Good morning. Call your witness, counsel. Yes.
9: Just for formality, Your Honor, appearances, I'm Attorney Benjamin Siguo Tolosa Jr., respectfully appearing as counsel for the prosecutors under the direct control and supervision of the public prosecutors. We're ready to proceed with the examination of Attorney Michael Wesley Powell, Your Honor.
6: So you're one of the counsel for the panel of prosecutors?
9: That is correct, Your Honor.
6: The clerk will kindly situate Attorney Powell to the witness.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
14: Ilong Ranger?
15: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
15: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
15: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your
17: DTX 500. DTX
18: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
19: At sa Panginoon.
18: Una po ay sa Panginoon.
17: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Bali.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
3: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak o walay mga katimawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
4: Yes, mayong adlaw Bohol, mayong adlaw tagbilanan, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran, mayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa syudad sa tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atoang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa tuang 16th, sangguni ang panlungsod City Councilors at mga kaubanan at mga City Hall employees at pagamhanang lokal sa syudad sa tagbilaran at mga department heads and office heads. Ilabi na usab sa ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa tagbilaran and our updates and developments ning ato ang dakbayan sa tagbilaran. Ug asaman ko to ning sibyat na ito ang ato ang programa. Ug asaman mo na himutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat ug mayong adlaw kaninyong tanan. Ug siyempre, disad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala. Ang ato ang mga 15 kakapitanes, 15 ka mga barangay usab niya ito ang dakbayan sa tagbilaran. Sa so, mga tagbilaranon, hello, hello, ug maayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si DJ Cyrus De Virus nga mao'y nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio kundi naka-air ang ato ang programa mga higala sa DYRD station. Huwag labi na usab sa ato ang Facebook page kundi usab naka-live no ang ato ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan. Ilabi na usab sa itong official website ang www.dyrdam.com o sa ito ang channel 9, yes, no? Nga sa ito ang cable TV mga higala, no? So, yes, no, kagalingon channel nato sa DYRD. So, mo nang taraw lang ito mga higala, no? Sa ito may dadaiyang mga stream nato, no? Wow, magkita ni siya sa 3rd District, no, ang ataan channel 9. Hello sa tibuok Bolanos nato. Nga naminaw sa itong programa, hello, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Again, yes, no, mga higala, it's a new day because today is and a new month. No, tungod kay naka-phone patch lang tagagahapon. But now, live ta mismo sa ito ang programa, mga higala. It's a new month, bir month na mga higala. No, pagkapaspas sa panahon, na-feel na ako ang buwan sa Pasko. Char, sa UI. Yes, og madungog na sa nato ang ito ang mga ano, kanta. No? Nagpakita na ba si Marichan? Or si, nagpakita na Jude, no? So, usahay kay katunga ra man ito makitaan sa Facebook no karon iya na jud tibuok lawas atong makita dili na jud wala na mga silip-silip moment kundi naa na jud nyo no pakita na jud si Jose Marichan ong si Maria Carey no nga mao jud ito ang masating abli na sa buwan sa kining birth month mga higala. So iyan sa dili pa natoy panghatod mga higala nga atong mga kalihukan, programa, mga serbisyo sa itong paggamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Yes, naguti sa ako, no? Later, stay tuned lang tano kay ito ang mga news beats sa itong ihato diha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran o gilaibina usab mga higala sa ato ang mga dadaiyang mga updates, mga katigaran. Labi na usab sa itong special guest, no? Nga ito ang mahinabi sa itong programa, no? Before na ito ihato, ang ito ang news beats, ang ito ang buhatan sa Human Resource and Development Office, no? Ang ato ang City Government or Assistant Department Head nato sa HRMDO nga si Ma'am Karina May Uy Bukoy ang atong mahinabi atong programa. But before that, no, tugutis ako sa pagpangumusta ng atong mga kaigsunan natong mga tagraranon sa Boholanon. So asa man himutang ang or asa man ato ang maabot ng ato ang coverage mga higala. Kamusta? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good. You're all fine. Namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, no, reminder sa itong mga suking tigpaminaw kung magawas man ganita sa itong mga tag sa Company Malay, sa itong mga tag sa kamangagi pang trabahoan, mga higala, ayon tan mo kalimon sa pagdala og payong o pagsutog jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas, laban sa dinato matansya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, usahay mo uwan, init, kaayo. So, don't forget no to drink 8 glasses of water a day or more pa siguro do kay grabe kainit sa panahon mga higala and let's stay hydrated plus don't forget no nga magtake putag vitamins para trabang protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon, hilanat no kay mao jud niya nga to ang mga basic nga mga sakit-sakit mga higala pero ako pud di siya og puruhan no nga kanang mga to mga pangpanerbisyo sa mga tagsa-tatag sa kang matrabaho pangtrabahoan mao pud maka ingon pud no nga maka absent so man ang dapat kung mahimo stay healthy lang jud ta matag adlaw mga higala na akong mga tigpaminaw niya to ang programa. Yes, so sa dili na ta magdugay no sa ato nang mahinabi ang ato ang City Government Assistant Department Head sa Human Resource and Development Human Resource and Development Management Office mga higala walay lain ang atong aptik nga Assistant Department Head walay lain kundi si Ma'am Karina May Uy Bukoy. Hello Ma'am Karina, maayong adlaw ug welcome sa atong programa imong mga pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw. Ma'am Kar.
5: Hello, ayong buntag Kim and sa tanan natong mga tigpaminaw sa ato ang radio program and happy Wednesday to everyone.
4: Yes, happy Wednesday ma'am and I know karon ang karong buwana no sa September adunay tay gisaulog diha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran kagahapon ato nang naanunsyo during sa ato ang flag raising ceremony ma'am pwede ba natong masibya sa atong mga kahanginan ang ato ang programa mga activities nga ato ang giselebrar karong adlawa ug unsa man ni ang ato ang giselebrar ug unsay tema nga sa ato ang selebrasyon karong buwan sa September ma'am Karina.
5: Yes, yung ang whole month of September is the Philippine Civil Service Anniversary Celebration.
4: Mm-hmm.
5: So, whole Philippines is ang mag-celebrate anin niya. Since part man taan ng public service na workforce. Mm-hmm. So, ang nandig na nga mo participate and initiate pero mga activities for our employees. So, our team for the whole month of September is the same lang for the agency ni Civil Service Commission which is Puso, Dungal, at Galing para sa bayan. So, muna yung nag-guide po sa ato ang mga activities for the whole month of September and napag yung ma-extend the month for October, one of our major activities for October which is the recognition of our employees.
4: Wow. Yes. Yes, ma'am, kayo sa itong mga different activities na ito na naka-line up o nakapahiluna diha sa itong buhatnan sa ito ang HRMDO, ma'am Carr?
5: Yes, so gahapon, we started with flag ceremony na nag-highlight it to start sa itong whole month celebration. So, a message was given by Mayor Jane Yap and through Sir Alvin Acosar, our city administrator, to welcome and inform the employees na mao na ang whole month celebration. And then for this weekend, we will have our Holy Mass this coming Friday. So ato magdinang himo lang din na tradition din na to sa City Hall no nga magpasalamat kita sa ato ang mga gasya nga nadawat.
4: Yes.
5: So we have our Holy Mass on Friday. And then for September 11, we will have our opening sa ato ang Palarong Lingkod Bayani. So this is an interdepartmental nga sports fest activity. So daghan kita mga duwa basketball. We even have a people ball tournament for our employees. So daghan kita mga sports activities is mga kuantad game itong mga Filipino games.
4: Wow.
5: Like magkukukot sa baboy, basiganahan ka mo, akin na kadang-kadang other games pagyat. And i-accumulate na ang tanang points para we will come up with a champion, the second placer, and third placer para Yeah. So, that's for next week. Now, the week after that, whole week na nga activity, we will have our on September 14, ang atong wellness day for our employees. So, magpa-haircut, magpa-masahe, manicure, pedicure. We will also open officially our care center, which is more of a wellness lounge na employees can visit there anytime. And it's also where we will conduct counseling or psychosocial support sessions for employees if ever na naay mga need for that.
4: Wow.
5: Since moment siya launching, so naapotin sa free coffee and nga time, so mga employees can visit the care center. On September 16 to 18 will be our employees there. So last year came, gitugan na to ni siya nga one day lang.
4: Mm-hmm.
5: We'll showcase ang mga employees and ang mga businesses. And since mag-biting bitaw ang one day, sinimol ko siya nga 3 days karon. And naay mga employees sa last year na mabalik po karon kung kante ng mga businesses, no? It's also one way of supporting them kay murag dili isutanan ang nakibaw nga ay kani din siya na maligya din siya cake, cake din siya naa din siya ay gamay nga shop diri aning dapita. So at least na-expose po ng ilang mga businesses. And then on September 30, we'll have our HR symposium.
4: Mm-hmm.
5: And then on October 14, mo na ni ang katokong giingon kin na pasidungog.
4: Wow.
5: Night of Recognition and Excellence. So this is the awarding ceremony for our employees.
4: Wow. Pagkanindot, Ma'am Karina, ang ato ang naka mga lineup of activities nato sa ato ang kasulugan sa tibuok buwan sa September, no? In celebration sa ato ang Civil Service Commission anniversary. And Ma'am, kibahin sa ato mga activities nato, labi na kat na may bago nato no nga i-launching nato nga care center diha mismo sa ato ang City Hall. Basi asa nato ni makita, Ma'am, or asa nga specific area nato nga ibutang ang ato ang ato ang care center, Ma'am?
5: Ang care center na to, Kim, is currently located sa second floor, dual sa HR na office.
4: Mm.
5: So, pagkakaroon, medyo kuan pa siya, wakag siya mong i-open, kaya mong i-officially launch man.
4: Yes.
5: But very simple lang siya nga safe road, but it's a space where employees can go there. If sila lang mga na-burn out pa sila or na-stress pa sila sa ilang work sa police na nag-migrate and then they can stay there. As long as ko an lang yun, ma-inform lang po sila ng department head na breaks ako at yun, chapter, and then pato lang sila dito sa ito ang wellness lounge at itong care center.
4: So, nabatagi alawa na, ma'am, o pila lang ka minutes, no? Like, 15, just to relax, papawala lang sa ito ang, kung na-stress ta, sa itong buhatan, na ba yung mga, kuan lang, ma'am, like, time limit for that? Yeah. Kaya basta pagdaghan mga na, ma'am.
5: Technically, wala kichayon na time limit. Pero din yun lang punta mga whole afternoon.
4: Yeah.
5: So, kaya wala yun. Hindi na punta productive, ana.
4: True.
5: So, siguro mga 30 minutes, inali na break
4: enough.
5: Or two.
4: Yeah.
5: Ma-reset ka, ma-refresh ka, and then ibalik mo mas energetic na kasi mo work.
4: True. Pag nice, ma'am, na at least na i-avenue sa itong mga City Hall employees, just in case kung nakuanan sila, stress talaga sa ilang mga buhatan o sa ilang mga task nga gipang buhat, at least na sa late time, no, to relax sa ilang unahuna, sa ilang kaugalingon, and after ana, another battle na pud no nga humanon jud dapat ang usa ka trabaho. So at least natay time, ma'am, no, nga at least ma-relax ang atong mind. And ma'am, regarding sa ato ang usap pud sa ato ang mga activities ang imong gi-mention, no, kinato ang show showcase nato nga mga businesses nato nga mga gikan sa atong mga City Hall employees nato kay no nga usa ka adlaw atong pag last year bitin sa uban, ma'am, no, tungod kay minute na unta siya kay naarad mismo diha sa atong City Hall atrium dito ra ta mo na usap po di siya nga makahatag na to nga pamparelax, no, labi na ang pagkaon, so usap po di siya makatabang sa to ang sa to ang mental health, no, mga makawala po din basta pagkaon, ma'am. Unsa man to ang mga gina-expect nga mga baligya, ma'am, diha sa to ang para sa to ang showcase i-showcase nga mga businesses na to sa gikan sa to mga City Hall employees, ma'am.
5: Yes, Kim. Murag sakto gito nang giingon na pampawalan stress ang pagkaon. Most of ang mga products kini display as pagkaon good day.
4: Wow.
5: Ang ato po mga employees, murag ang ina po mga side hustle gito na involve o baking or cooking.
4: Wow.
5: So, makuha gito ani, murag manambok kita para ispanipay ka.
4: Murag mawato dahit na ani, ma'am. Murag kung kada buwan natay nga ni, no, so sakto ra pud nga kada September lang ka at least makontrol pud nato atong kaon.
5: Correct.
4: Yeah, ma'am, napabata gihapon ng every Tuesday ba to, ma'am, nga nado natay ka ng mga suuton?
5: Yes, ma'am. So this one is murag kuan di siya is as simple as it is, but it's one way na ma-remind ato mga employees na ato ang public service values, which are patriotism, integrity, excellence, and spirituality. So, balik-balik yun na ni civil service and emphasize ni then upat sa buo kay a public servant, murag makita on saan na murag ma-emulate or ma-show din na ito ni siya ng mga values, no? So, one way na pag-remind ng mga employees na mga ito mga public service values is mag-welta o mga outfit that would symbolize these public service values. So, muna we have blue attire for patriotism, green attire for integrity, purple for excellence, and white for spirituality. So, every Tuesday, siya na ito, suotun game. And then, mura, kung na sinisawin na makamadiscuss dito sa side ang mga employees, mag-choose sila sa ilang suotun, ma-distract sila gamay sa work. At the same time, they will have like a sort of a bonding.
4: Yes.
5: Kasi gamay lang na moment with their office. Kay we encourage them to have a photo man i-post ko sa mga official na Facebook page. Tapos makaingon po ang ubang mga tao nga, ay, sabi man yung mga taga, like, let's say, city treasurer's office, kay, oh, hindi po nila, no? Mga school po nila kayo. Hindi nila po nila mag-seryoso kayo. Mura, very approachable. Hindi nila sila na accommodating. So, makita po sa mga pagnilalanan sa tao nga, we are employees nga, hindi lang din na work, but naagi time na for rest and relaxation po.
4: Yes, that's true, ma'am, no. And in addition po, ma'am, no, it's part po nga makaiba po ng mga katawan nga. Muna ang people behind aning opisina, at is ma-aware sila nga, ah, kini di ay si Kuan. Kailan ko ani, nadin siya sa treasurer, di ay nabutang, or nadin siya sa bako, or nadin siya sa HR. At least aware sila nga, ah, kaiba ko na ko og-asa ni siya connected nga opisina. So, di ba? Usap po na siya sa makatabang, ma'am. Yes, ma'am, ginahan pa dyan ko maghinabi ni mo, ma'am, daghan pa dyan dapat istoryaan. Kaiba ko nga daghan pa tag ma-activate activities, and kay ko nga daghan pud bo nga gipahilo na kadun, ma'am, alang sa tong kasaulogan sa tibuok buwan sa September, ma'am, mga ina lang ko mga pahinapos nga mga mensahe ilabi na sa to ang mga City Hall employees nato, no, nga naminaw sa tong matag adlaw nga programa, ma'am Karina, imong mga mensahe.
5: Yes, thank you kayo, Kim, for the opportunity to share sa mga activities po sa HR, no, especially karon September nga Civil Service Month. And I would also like to thank, of course, ang all-out support din kanunay sa to ang mayor, si Mayor Binyak, together with her husband, si Kong Babayak, our Vice Mayor, Adam Hala, and all the councilors, our city administrator, Sir Alvin Acuzar, and of course, ang amuang pinaka-active na department head, si HR, si Ma'am Kathy Torremocha, for all the support and guidance na ginahatagin in all the activities na to sa September, and hindi lang sa September but all throughout
4: the year.
5: Ako lang po message for employees is padayon sa ato ang pagpaningkamot, padayon sa ato ang pagtimbisyo sa syudad at Aguilaran. Kay ini tanan no mga to ang mahatag dili lamang po ni para ato alang but for the entire Aguilaran City, and dindot kayo paminawon na ang pag-progress sa Aguilaran City ako gitag contribution na akay part tatay nahatag na contribution for that. So I hope na magpadayon ta unya. Padayon po tayo magmalipayon sa atong tatagsang sinabuhi ang sa atong trabaho.
4: Yes. Dagan kayong salamat, Ma'am Karina. And of course, to Ma'am Cathy Torimocha and the whole team of HRMDO sa inyong mga karabuan, no, karasimana nga mga activities just to ensure sa itong mga City Hall employees nga ma-equip sa ilang mga knowledge, ma-remindan sa ilang mga trabaho, their roles and responsibilities, and of course, sa pag-equip, no, sa itong mga kadadaiyang mga employees na ito, no, gikan sa inyong buhatan sa HRMDO sa walay puas nga pagsuporta sa welfare, and of course sa mga lalaing mga kahilihukan, just to ensure lang nga matagaan jud og sakto nga kahibalo ang ato ang mga City Hall employees. Thank you so much, Ma'am Karina, og sa inyo ang team sa HRMDO, and to Ma'am Cathy Torimocha nga ato ang department head sa HRMDO. Thank you, Ma'am Karina.
5: Thank you, Ken. Good morning, tanan.
4: Yes, mga higala, maugad to ang ato ang City Government Assistant Department Head sa ato ang buhatan sa City Hall, mga higala, ang ato si Ma'am or Dr. Karina May Uy Bukoy. Yes, so galing punto ang mga higala. Arinaw sa kita sa ato ang pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlong natawhan karong adlaw, September 2, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Josefina Linuag, Linedes Gabi, Elina Iter, William Tumakip, and Keith Dennis Bumaa. Taga-barangay San Isidro, happy birthday na ni Antonio Ugat Jr., Edelberto Pino, Linedes Busnon, Antolina Humawan, and Maria Lelebert Castillo. And also to Nunita Boron. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Alan Humarito and Mangga. Taga-barangay Mangga, happy birthday ni Antolina Akmar, Linedes Abukay, and barangay Ubuhan, happy birthday to Linedes Delin. Taga-barangay Talota, happy birthday ni Jimmy Punzalan. Barangay Buoy, happy birthday ni Chodora Larawan and Lorna Edkilang. Taga-barangay Kugon, happy birthday ni Philadelphia Lumantas, Calextra, Jolagon, Linedes Del Yonida Del Puerto, Virginia Navia, Nelson Patenya, Antolin Cunyado, Maria Emma Danila, Lourdes Kagampang, Aileen Ramirez, Lenalyn Colientes, and Mary Umos. Taga-Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Nedes Ampit. Barangay Poblacion 3, Antolina Botalid, Maria Arlene Lisondra. Taga-Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Antolin Briones and Antolin Castino. Taga-Barangay Mansasa, happy birthday ni Elpidio Sarabia, Elpidio Autorias, Florencia Sarabia, Unida Recio, Elma Thakwer, and Barangay Dampas, happy birthday nila ni Virginia Alaba, Linedes De Claro, Pedro Sorga Old Jr., Evelyn Nasis, and to our City Councilor, Linedes L. Borja, and Marilyn Lodivese. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. At sa kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulog sa usa ang adlong natawan karong adlaw, happy birthday nila ni Lord Nilampagos Marapaw the Fourth, o ni Atren Jonas Orasyon Maglahos, Mary Lethley Adoliadas Licong, Mayanita Balakit, Unida Del Puerto Atinid, happy birthday Pedro Suarez Jr., Jose Bernados, Unida Gamutan, Daisy Sabania Torillo, Clien Siroy Membreve, Maxima Israel Salisid, Jose Victoriano Samson, and of course ato ang duha ka City Councilors nga nagsaulog sa langadlang natawhan karong adlaw, happy birthday to Jose Esteban Timoteo Borja Botalid or Sir Ting Botalid de Loco Consihal, happy birthday, and to Linedes Lagura Borja or Sir Ide Borja, happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relsan Alam, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilor, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, ato mga sunni paminaw nga nagsaulog sa atong anong natawhan karong adlaw nga wala to na mention sa tong programa, happy happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet, no, ni Ma'am Doligas sa Barangay Kugon. Hello, Ma'am, maayong adlaw. And of course, itong mga sulit paminaw, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments nga ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-uban-uban ang sa kita mga higala o mga adlawas sa mga taknan sa sitasyon na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo? Serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ang serbisyo na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, wishing you all and of course to our Chief of Staff Ma'am Kathleen Teremocha and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar as we all say in Tagbilaran City, Ascenso pa more.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C+40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C+40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist,
11: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult
13: DJX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na ko na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kuna sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
13: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
15: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
16: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
17: Ang istasyon sa katawhan.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, mayong adlaw ko natuntunan. No? So, na na punta sa Lion of Sab nga edition, episode sa programa sa Aris Development nga din sa matag adlaw Miyerkules, mag-iskuta sa mga linayin nga iskutanan, labi na gyud sa sector or sa agriculture nga side. Then, with connection po na ang atong mga paniskutanan sa health and gato sa environment na to, no, which is as a whole is focused more on sa organic agriculture, no, nga paniskutan. Pero makunik gyapon ang maong iskutanan sa natural nga paagi sa pagpanguma ngadto sa environment na to, no, sa natural environment. Then connect po na to dito sa natural health, no, or natural living, or basta connection, no, into natural nga paagi, no, sa ato ang papanginabuhi ining kalibutan, no. So before tamo padayon sa atong mga isgutanan, una sa tanan atong pabot, no, atong pasalamat sa atong labawong magagahom, no, sa ining mga taknaa nga napailuna gyapon ang tanan, no, bisan luyo sa mga hagit o pagsuway sa atong tagsa-tagsa na ginabuhi, no. Muna pasalamaton ta ni ana, no, manginaot kami sa tanan, no, lukop sa mabot ni ning atuang pagsibya karong mga oras, ha. Manginaot ni nga namo sa maayo nga kahimutangan ninyo, no. So ang ban karon is gikan, no, gikan sa mga trabaho, no, gikan sa pagpanguma, no, gikan sa kawukiran, no, gikan sa nagkalinlain nga mga assignment, no, pero at least karon mostly, no, is nagpa napahuway na, no, at least nag pa-relax gamay. Ang uban po is busy nagpa prepare, no, sa panihapon, or uban is naka panihapon na, no, then relax lang po gamay luyo sa ka-busy sa tibuok adlaw or kahago baka gikan sa trabaho, labi na gyud kay medyo challenging ang panahon na to karong mga buwana, no, pero karong adlaw especially, no. So wala po sa tanan, no, paabot mo na to. Salamat sa provincial government sa Bohol led by Governor Aris Omintado sa pagsuporta, no, sa mga kalambuan nga makahatag o kayuhan sa tagsa-tagsang kinabuhi, labi na gyud, no, sa tagsa-tagsang mag-uuma, which is mo po na nga ito ang pasidungdan o ito ang gitagaan o pagtagad sa mga hisgutanan nga ito ang mahimo. Labi na gyud po itong mga naasa sektor, no, sa natural organic nga farming, which is sa ngayon ako ang agriculture is dako kayo, no, kay labi na gyud ang agriculture karon is mo gani siyang tawag o backbone sa ekonomiya sa atong nasod, or sa Minisaya pa mo ang dugukan, no, sa kinabuhi, no, sa atong ekonomiya, no. So mo nang karong sa ingon ako karong mga panahon na medyo challenging ang part sa agriculture kay tungod pod, no, sa murag na sinat dili naman ni bago ang term nga common term naman ang climate change, pero ang mga changes or kausaban sa panahon is nagagrabe, no, nagagrabe gyud ang pag-usab-usab sa panahon kay wala na gyud, no, wala ta nang kapareho og panahon even sa atong nasod is lahi-lahi ang mga panahon ato karon. Example lang, before ta mo pagaw mo connect sa gawas sa Pilipinas, sa Pilipinas lang karon is dali sa tuwas sa Bohol or sa Visayas, then sa Mindanao nga area is grabe gyud ang nasinati karon, no, sa kainit sa panahon, no, almost mga 1 month na ni siyang init gyud, no, mo na ni kadlukan nga kung magpadayon, murag dako na gyud nga epekto, no.
sa pinabuhi, labi na gyud sa pagpanguma, no? So, muna'y kahadlukan nga katong

kita na to sa mga pagbiyahe na to sa kabukiran, sa mga farming assessment or mga pabisita na to sa itong mga kauban pong mag-uuma sa itong mga programa nga individual or private nga mga initiative nga itong gihimo. Is loin na gyud, no? Loin na gyud kaayo ang mga labi na gyud mo, mang as una gyud nga gisaliga na to is ang sa rice field na to, no? Atong mga basakan. So, grabing apektado ang nasa mga rain feed area o katong nagsalig lang yun sa uwan. So, luoy na kayo, no? Grabe na, nagko na yun ang liki, no? Nang liki na. Then, okay na yung tag na naabtag ang uban, no? May video na ay mga uban sa mga rain feed area. Katong mga nauna siguro tanom nga nakabunga na, no? Kabunga na ilang mga humay. So medyo makalusot, no? Makalusot ang pag-ani nini, may mga babot gani. Pero katong uban nga mapagipag mugbo pa, no? Pila ka paibuan, pila ka days pa, pila ka weeks pa lang gikan sa pagtanom, naabtan na sa tinginit. Naabtan yun, no? Nagliki yun, no? So kung di yun siya ma bisbisan, uuwan, kaya nagsalig na uuwan ng labi ng mga rain feed area na to, lisod, no? Di yun makalusot, no? O di yun ito, di makabunga, no? So, puli, masayo ang mga pag-uwan o gabot, no? So, ato lang po diha, nga kanang normal lang po ng pag-uwan, no? Kaya lahat man nasin natin dito sa ubang area, labi sa mga area sa Luzon, ay grabe po din lang mga pag-uwan dito sa epekto po, no, sa habagat, no? So grabing pag-uwan po nila dito, baha-baha po, no? So in event ana, no, pareho na po sa atong pagpanguma, atong pagpananom, kung kuwang og tubig ang atong pagpananom, di po maayo, no? Muna masawot, magilo, no? Or madamage ang atong pagpananom. Then kung sobrahan po og uwan, di po maayo, no? Masubmerge o malumos ang imong tanom, mo po na hinungdan po nga madaot po na siya, no? Magihapon, magilo, o di makahatag o maayo nga pamunga baka o unsang harvest, no? So, munang, hindi na kong challenge, no? Hindi na kong challenge nga na ito. Labi na kayo kung sa uban, no? Kas, nabisita po na ito, na-istorya po na ito, atong mga, kumusta po na ito, atong mga magugulay diha, no? Tibuok na dali sa probinsya sa Bohol, atong mga vegetable basket diha, vegetable producer ng mga lungsod sa Bohol, no? Mostly Hagna, no? Duero, Cebolones, then Katibian, Balilihan, no? Carmen, o sa uban ng mga area, no, na yung mga suitable ang mga vegetables na to, mga nag-produce ang mga vegetables. So, pitado na po, no? Hopefully, mabot, no? Mungin na yato apon nga tagsa-tagsa. Isip, parihuro po ta mag-uuma. Ampo, no? Ampo na to nga na yung mga mabot ang pag-ulan, no? Nga at least makabis-bis ini kay uban nga mga magulay, no? Masubo po ta makadungog sa ilahang nga mga testamento sa mga niaging mga adlaw nga sample, no, sa magulay sa talong, no, sa Balilihan o sa Katibian nga area, which is mostly labi na gyud sa mga hilit nga mga area kay nagsalig ra sila sa dugulan kay ang ato pon nga mga yuta, no, mamili man pod, no, ang mga gulay, kung sa mga variety sa gulay mamili po niya siya o mga quality sa yuta. So mostly sa mga gulay is na po siya sa mga suok, no, suok nga mga lugar, no, kay as experience di man kayo as

nabantayan po nato. Dili kayo adaptable, no? Ang murag nato nga irrigated nga area or basakan nga area nga mo'y tamnan sa mga gulay, no? So lahi ra gyud, no, labi tong murag na moro example anads nga himong basakan tapos i-convert nimo into gulayan. So naayan naay kung mayo ang sa pagbasak ni Rabita, no, murag suitable na siya moro sa rice. Pero kung i-shape nimo sa diri sa vegetables, no, so nagay lahi ra gyud, no, lahi ra gyud nagabot, lahi ra ang tubo tungod lagi po na sa quality sa yuta, no. So muna diri sa Bohol, although usa punta sa usa punta ka probinsya is nagkalain, no, nagkalain ang kalidad sa ato ang kayutaan mo nang pamili, no, pamili og unsay mga suitable nga mga crops nga ipangtanom sa karalungsod, no. Mabita po na nga gi-adapt po ang one town one product kay dili ta pareho ang mga produkto karalungsod, no, kay nagay produkto nga murag specialized mong lungsod tungod lagi po sa soil consideration, soil quality sa mga area, no. So munang going back sa pulgulayan, no, example lang ako ni sa labi diha sa atong mga itong mag-uuma diha sa balilihan katibian. So ma marag ana na to ma makita, no, ma makita ma ma appreciate, no, then ana na to ma madungog, no, ang mga sentimento sa to mga isuong mag-uuma labi karong hagit sa pagpanguma kay labi luyo sa kainit sa panahon kay marag ana gyud na gyud ang marag commitment o sumpay, no, sumpay sa kinabuhi na gyud ang tagsa to mag-uuma ang pag-produce og pagkaon, no. Wala na ingon nga nag-produce sila tungod kay ingon na to mo ilang although first in the first place is mo gyud ilang source sa panginabuhian, then napo yung mga nagsalig po nila ng mga ilang ipang supplyan. Then bottom line yun is sana ito madungog ka ang supply, no, ang supply sa pagkaon. Kung di sila makasupply, di sila maminos ang supply, maminos ang harvest, is siyempre kay bono sila nga musaka ang presyo yun, no. Although a little part is benefited sa part nila kay medyo mahal, pero luyuan ang mga presyo o mga pagmahal o mahal man na siya o barato, nagudiha ang kakugi, no, saludo ko diha sa tanan nato mga igsoon nga mag-uuma, no, lukop sa mabuti ning pagsibya ang kanang line man mo kay ulo tanan lang kung mukaon ka, nagtanom ka, is considered maka mag-uuma. Pero mas special attention, mention na to sa katong mag-uuma yun nga nag-garden, nag-farming yun sa ginagko ng area. Uban is gi-develop nila. Uban ng mga ektarya na magiging develop nila. Tungod kay nakita nila, no, nga dahil daghan yun nga nanginahanglan sa ilang supply, no. Then karong panahon na subo lang kita, no, kadungog ta dito sa itong mga amigong mag-uuma nga isang pusa talong, no, kay di na magod, no, di mag di gyud kalusot ang ubang or ino na to, di magka daghang mag harvest, di maayo ang quality sa ilang mga pananom karon nga nagsinati sa tumang kainit, no. Labi na gyud kay siyempre bottom line is kuwang sa supply sa tubig, labi na gitong nagyud sa mga hilit nga mga lugar nga gibang tamnan, no. Kay kayo na ko mili magdudug yuta ni nga to ang mga pananom, then nagkulang na gyud, no, nagkulang na ang supply sa tubig, ang uban is di nakaabot gyud sa ubang area.
ang uban is ni minus ang pressure. Then muna nga uban nga area is ubang mga farmers is lagi ubang area nila nga gisakripisyo ginila, no, kay in consideration lagi pod nga labi ni gyud kong example sa example, himula tag example, no, gamay, no, example sa talong, no, talong gulay sa nagkaroon na sa mga farmers, no, murag gikan sa mag-uuma nga tumod nila nga gikan sa murag farm gate nga presyo is ang talong karon is nasa komo sayo pins nasa 40 pesos per kilo, no, kaysa niaging Domingo is mo na yung mga mani presyo so muna karon na changes gamay is 40 muna to 40 to 50 ang kilo, no, so farm gate price na siya, no. O natakahibaw o pila na presyo dito na gyud sa tagsa-tagsa ng mga tindahan. Basta kayo muna ay kasagaran ng mga farm gate price. No? So, ubos, no? Ubos, example, medyo ubos ang presyo kay na may panahon. Lami itong, dito kay panahon sa unang, niabot yun o 80, 100, sobra 100 pa ang kilo sa talong sa una. No, muna daghan nag-example na to, example lang ta sa talong. Daghan nagdano mong talong, no? Ngayon karon, ibig na to na sa farm gate price ay mabaligya nila sa mga mag-uuma ang ilang talong og 40. So luoy, no? Luoy tong uban nga mo nang nganong na sakripisyo ang uban. Uban gid ni sila nga nagay mo ang gi area brulet nga mo ang gi sakripisyo nga tungod kay wala na may maabot, dili na maabot sa tubig, no, or kung mo kaos man may og tubig, hakutan mo siya tubig dito gamit ni gamito na mo ang sakyanan, kuha mi sa medyo lalayo nga area, hakot og tubig para buo-buo, so mo gasto na pod sa gasolina o diesel, no, plus suhol nimo, suhol mo gigkag tawo bumuo dito, no. Then siyempre ang mga uban pa nga mga materials, operation, cost operation and maintenance, so i-consider mo guna sa atuang pagpanguma. So manang na ibang sakripisyo lang yun kay medyo mas mudako po man lang gasto, no, tungod na nga pagiha, no, kay mo mudugang sila og gasto in event nga para lang yun mabubuan ang mga tanong nila, no? So manang uban nga mga area, uban nga farmers nakita yung personal na istorya nga sakripisyo na lang, no? Wala na lang pagbuo eh, no, ang ubang gitanom nila kay gansi man gyapon, no, or tabla-tabla ra, no? So at least po example talong maka o kaluyan o mabot ang mga pag-uwan, eh, makaana na, mo salingsing na or mo ana na, makarecover kaya po na, no? So, muna yung sitwasyon, no? So, saludo kita, no? Sa ito mga amigo mag-uuma. Nga, grabe yun, no? Grabe ang sakripisyo, kabudlay yun, no? Sa umahan. Labi na yun, karong panahon na. Nga, murag wakay, no, kay kapilian, no? Dili pareho sa una nga medyo kaya pa mo sayo, no? Mo karon gyud mas mayo magyud mo sayo kag dong sa imong bahan, pero dali ra gyud mo init, then kung dili pa ka pa sugod ka diri sa hapon, ana bisan hapon init gyud kayo, no? So padayon lang ta, no, mga amigo mag-uuma diha, no, luyo sa mga hagit sa panahon. So kay mas ana man, no, bawi ra ta, no, bawi ra ta sa maabot na pod nga mga adlaw, no, mga semana, mga buwan. So pero at least, no, inubanan lang, no, kugihan lang yun na to, no, o di kalikayan nagi masakripisyo ng mga area just in case, no, worst case
bang area kugihan lagi na to, no, kay muna given gyud, no, ang expected effect magyud nga mga scenario, nga nga mga sitwasyon karon sa panguma, mag minus, no, minus gyud mabot gyud ang minus nga harvest sa tuang mag-uuma. Then as usual, mo magyapon ang ato ang kadaghanon sa katawhan nga mga konsumidor o madugangan pa, labi na gyud sa mga tourist na arrival na to or uban nga mga demand. So mo nang magkuwang ang supply, mo gamay ang supply na kuwang demand, so mo nang mahal, no, mahal ang mga produkto sa atong mag-uuma, no. So muna, although naay maka benepisyo in other side, pero napoy sa pikas nga bahin is masakripisyo, no. So muna siya, pero malipay ta kay uban ng mga mag-uuma pod ay may mamat mi ginato na itong mga uma, kaya na po na ito ang mga panginabuhian sa pariko diha sa pagpanguma. So malipay ta, no, kay halos po sa mga nakalahutay labing karong challenge sa panahon sa sobrang kainit, mostly sa mga consistent gihapon, no, luyo sa kainit, nagihapon ang ilang mga produkto sa pagpanguma, no, nagihapon ang ilang mga specialty po, no, specialty ng ang farmers, kaya naman ay mga specialty, no, ang mga farmers is haniti or mga expert na, labi na gyud sa pagpanano, example sa paliya baka, no, talong, uban, sa mga leafy po sila uban, dahil sumudan. Then uban gipod is depende sa area nga ma-utilize, is mas advantage good kung naging kumpleto ba, no, gikan sa mga gulay, no, hantod ka sa imong mga panakot, no, panakot maluian mo diha sibes dahunan, no, kamatis, then hantod na or sa mga prutas magha, no. So malipay ta sa uban kay consistent gyapon, no, sa luyo sa mga kainit sa panahon, then wala kayo mapigtuhi, no, ang ubang area. So ang dugang kalipay na to nga gihimo nila tungod kay ni-adapt na sila, no, sa natural nga paagi sa pagpanguma, no, kay mostly sa una magyud is more on commercial synthetic farming sila, no, ang ilang area. Then mostly po dito na ginahinag yung adapt, which is mo po ang naka-inline nga programa sa ito ang Department of Agriculture, which is gi-incorporate na yun, no, ang paggamit sa or pag-adapt sa natural nga paagi sa pagpanguma, lamin na yun in main nga term or focus nga intervention sa pagpanguma is ang paggamit sa mga fertilizer or abono, which is malipay ta kay mostly is mostly mga farmers nagamit na, no, or gi-interact na sa natural organic nga mga abono, no, nga din sa Department of Agriculture po is sa mga tanan ng mga crops or sa farmers community is gihatagan na o budget para sa nanagod siya allocate nga budget para sa organic, no, organic nga fertilizer or organic farming intervention or materials and supplies, no, or nga support program, no. So man nga bisan pa ni ana ang kini nga to ang mga
ni mga private farmer, o doon na ilang madawat kinagmay, pero mostly yun, sila is ilang ginagkulingon nga gasto, no? Kay, although gihimo naman nila nga panginabuhian po. So, malipay ta, no? Malipay ta, kasi natin ko nga, sir, nalipay yun may nga, na, marag, ni adapt nami sa natural organic farming or sa imuhang gi-share nga mga advices or sa gi-share ni mga produkto or paagi sa pagpanguma sa natural organic farming kay muna yung ipang gihimo karon sa muang garden o sa muang farm nga buyag, no? Bisan init kayo ang panahon pero lusot gyapon, no? Lusot gyapon ng mga harvest na mo, no? So, malipay ta, no? Kay as experience nila, as nabatyagan, nabatian nila, nga lahi ragyod, no? Lahi ragyod ang tubo, no? O lahi ragyod ang reaction, no? Reaction sa mga tanom, kung or sa mga pagpanon gulay man ha prutas mostly example sa gulay lahiro gyud ang reaction ini kung gigamitan o ang imong gipanggamit ng mga abono baka o sa lang preparation nimo is mga natural nga pagi mga compost baka mga manure or chicken manure nga mo yung mga gipang gi-appeal sa imong soil preparation, no? So at least ang imuhang soil foundation is di ko singon nga chemical ang imuhang foundation sa imong yuta, no? So natural nga foundation, natural nga fertilization, so ang mga microorganisms, ang mga minerals niini, no, nutrients and minerals is compact diha sa imong yuta, no? So naka-store diha sa imong yuta. So mo na nga ang pananom is mayo ang tubo, no? Bisan karon nga tinginit is mayo gyud ang tubo kay wala may ang imong yuta diha sa imong gitamnan is wala siya itawag na siya nato og chemical reaction, no? Kay kung chemical ang imong gipanggamit diha or synthetic is dako kayo og reaction, chemical reaction labi karon nga sobrang kainit sa panahon, no? So ang mga nag-adapt sa natural organic farming karong panahon na, so mas makalahutay, maka-sustain, o ringo na to, makalusot ang ilang mga pagpananom kung ang foundation nila is ang natural nga paagi, no? Sa pag-cultivate, no? Pag-fertilize sa ilang sa yuta. Kay muhatag naman kini, no? Mu-adjust, natural na po siya nga mu-adjust kung adunay kausaban sa panahon, no? Kung sobrang kainit, so at least kung natural way is bisan init sa babaw pero gaumog kayo po ng ilaw man niya, no? Then kung ngaron nga gabi eh, no, ini kagabi eh, so mubugnaw man ang panahon, no? So suyo po niya to, no? Natural na po, natural naman, no? Natural nga paagi gina, no? Natural nga reaction sa atong kahitaan nga suyo po niya ang yamog ang bugnaw gikan sa gawas nga iyang siyupon padong diri sa ilawom, no? So natural ra po na reaction dito sa tanom na to, no, nga paspas ya nga recover, although sa adlawan medyo init kayo, murag stressful kayo siya, no? Stressful kayo siya, then kinahanglan siya suplementuhan o dugang liquid or moisture or tubig, so sa pag buo niini, pero at least ini kagabi eh, natural na po siya nga mo suyop, no? Mo suyop sa tubig nga available, no, gikan sa hangin, gikan sa yamog, no, gikan sa bugnaw sa palibot. So suyopon ra po ta, suyopon ra po to siya sa yuta, no, nga no sayo sa gamot para paspas mula hutay gyapon siya sa iyang pagtubo, no? Then dito po ta, lipay po ta sa uban nga
mga kadaghanan na, no? Kadaghanan sa tuwa ng mga mag-uumang na nahibagat o na nakauban kaniadto pa lang, no? While nagita diri sa advocacy na to or nagita sa industry sa organic agriculture nga nag-assista, no? O nag supply supplementa sa mga panginahanglan, no? O naging partner ta sa ubang mga mag-uuma sa natural nga organic nga agricultural supply. Then muna, no? Ang ila pod nga kay karon mga pod labi na gyud sa kainit sa panahon, kinahanglan gyud pug labi na given gyud nang kinahanglan gyud suplementuhan gyud siya nimo og painom sa tubig, no? Bubo sa tubig. Then mas gikinahanglan gyud sa tanom nga ang imong tubig niya is dili lang siya merely nga tubig kundi dili nagud siya ay nutrients nga ibutang sa imong tubig, no? Pinagi sa bubo baga o sa pag-spray. So at least nalipay ta, no? Kay masila ipanggamit yun, no? Ang mga organic nga mga foliar fertilizer, no? So daghan po na ang paging pag-produce ng mga foliar fertilizer, no? In natural way sa mga concoction nga paagi, no? So pwede tayong gikan sa fish amino acid, no? Kanang mga sobra diha nga mga isda, no? O mga hasang baka hinuluan diha basta part sa isda is pwede na siya through fermentation sa gulan sa molasses, fermentation of minimum of 7 days. So ang liquid na niya, so fish amino acid na siya, no? Then napoy fermented fruit juice, no? Fermented plant juice, no? Or sa uban nga mga fertilizer company po karon, which is mostly naganda po dong mga organic nga fertilizer, which is mo naman ang trend, ang demand karon is mo na nang shape, nag-adapt sa o nag-promote, nag-produce, nag-manufacture sa natural organic farming. So at least daghan og opsyon na ng mga mag-uuma na to. Then given nga as kita mo mismo proven and tested, labi na gyud through the experience, good hands-on sa to mga farmers nga mas walay reaction kayo, no? Kung gamitan sila pag pamubo, mas himsog, mas mayo ang tubo, no? So malipay tani ana, no? Kay karon pud nga mga higayon na ating init, ang ato apo na yung mga example sa mga leafy vegetables, mas ganahan, no? Mas ganahan o medyo init ang panahon. Basta na ilay saktong watering, no? O pagbubo. Then, sakto po nga fertilization, no? So, muna, example sa mga pitsay nga karon, no? Sa mga leafy nga panahon, no? Pitsay. So, mayo ang mga tubo karon, no? Or sa uban nga mga variety sa mga pananom nga ganahan og tinginit, no? Pero tungod lagi pod kay sobra na kayo kainit karong panahon, then wala na pud dulag uwan, kinahanglan gyud nato siya og suplementuhan og watering o pagbubo. Then bubo po na mas mayo nga dili lang tubig kundi dili sagulan nato siya sa mga liquid fertilizer o foliar fertilizer, organic foliar fertilizer. Kay mas gikinahanglan siya, no? Kay tungod ka sa sobra nga kainit, ang nutrients nga napundura diha sa yuta is kulangon siya, no? Labi na gyud kung nagbunga na ang imong mga pananom, kulangon gud siya kung moy yang magdepende ra siya kung sa nutrients na sa yuta. Kay kuwang niya nga masuyop kay ang nutrients magod nga sa yuta, kung sobra kauga, dili na siya makaon sa tanom, no? Ang pagkaon sa tanom is gikan siya ang way nga mukaon ng tanom para muhimsog, mutubo, mubunga siya is gikan sa gamot, no? Gikan sa yuta nga kanon niya ang nutrients pinagi sa iyang gamot. Dili siya makaon sa gamot kung sobra ra pud siya ka uga. So karon nga sobra ka init, so dili tanang nutrients makaon niya, no? Mo bitaw na nga mag-uga gyud, so di kaon ang tanom nimo diha, mo nang lupay-pay gyud siya, no? So mo na siyang much better kung suplementuhan gyud mo siya sa pagbubo, then
labi na gyud, no? Suggestible gyud nga apila nimo og mga liquid fertilizer or organic foliar fertilizer. So it's smoggy na ang ipangbuhat karon sa mga igsoon natong mag-uuma. So nata diha maka-assist ta, no? Ninyo sa mga liquid fertilizer, natay kawilingon nga mga liquid fertilizer nga gipang pumulit. Ato ra po na siyang ipanghatag ang uban, no? Tungod kay mga materials po na nang ipang gamit is gipang hinatag ra po, no? Gikan labi na gyud sa mga support programs sa Department of Agriculture na to. Then, napo tayo mga other products po nga at least makatabang, no? Sa mga mag-uuma na to. Ang ato dire is mangita gyud tag paagi nga maka lahutay makasustenta sa ato ang pagpanguma, no? Luyo sa hagit sa panahon kay wala pa ta kay baw, no? Kanang-ana mga forecast pa man, no? Ang mga nga naay umabot nga mapag-uwan, then naghuwat pud ta sa kung naay pag-ulan na pod through cloud seeding program. So muna ang ato karon is mangita kita sa atong kagulingon paagi kay ang the best nga makalahutay, no, or makasurvive ta sa mga hagit sa panahon, hagit sa kinabuhi, eh, siyempre ang ato ang kagulingon nga mga kakugi, kagulingon nga diskarte nga mooy mahimong ekipo sa ato ang kalambuan, kalampusan sa ato ang pagpinabuhi, labi na gyud diri sa pagugman nato sa pagpanguma, no? Kay challenging gyud, no? So at least in a way karon in-need na gyud, no? Or in-need or gikinahanglan na gyud nga mo-adapt gyud ta sa natural organic farming, no? Muna tong pasalamaton gani ta kay mas dugang na tinawan ang mga mag-uma, no, sa gipahigayon nga sa niaging semana, no, nga diri sa Bohol gipahigayon ang Regional Organic Agriculture Congress sa organic agriculture, no, sa mo gipasigdaan to siya sa Department of Agriculture Region 7 nga office, no, sa mga officers na to, no, sa mga Department of Agriculture officer staffs ang nag-handle sa organic agriculture nga program, no? Then at least dito, no, na dungog na to direct ang mga support program, no, mga intervention nga gihimo or labi na gyud sa naka-inline, no, nga balaod sa National Organic Agriculture Act, no? So of 2010 then gi-rein act siya sa 2021. So at least malaho tayo, no? Then dito pod kuyog na to ang pagtulo mo to ka member sa NUAB, no? Kining NUAB is muna siya ang National Organic Agriculture Board, no, muna siya sa national level na sila, muna siya yung mga governing body sa pag paligon, no, o pag-implement, no, sa mga programa sa organic agriculture sa Pilipinas. So at least dihay tulo nga diri na kuyog at least nakita nila kung sa sentimento sa mga Bulanon o sa mga Sugboanon, which is Sugbo Bohol naman itong kalihukan. Then nalipay ta, no, mismo kay Diagyon, ipadayag yun o suporta ang itong halandong gobernador Pignaro Aris Umintado sa ihag yun nga kasibot sa pagsuporta sa organic agriculture sa Bohol, no? Pero mula gina, no, kinahalang i-balance gina to, no, kinahalang nga wadap kita, no, sa mga giningon ako nga dili ta mag huwat kung unsa ang mahatag, no, ma-assist sa gobyerno para nato, kun dili maghimo po ta og mga paagi, no, maghimo po ta kung sa pay ato ang mahimo o matambayayong para pag suporta
pag-complement, no, sa programa, no, labi na yun sa organic agriculture, no. So mo nang at least gibangga dito, no, ang mga nagkalain-lain nga mga ideas para gyud in the common purpose nga malaw tayon, no, ang ato ang produkto sa nga ma-produce, no. Kay mo ni dakong challenge na to gyud diri sa Bohol, kay labi na gyud kay given the fact lagi gyud pod sa mga area na to nga naglain-lain, no, sige mo no gimatuingon nga naglain-lain ang quality sa itong yuta mo nang selected gyud ang mga produkto nga ma-produce. Then kung namin ma-produce gyud nato, dili gyud ingon nga dinaghan, no, dili pareho gyud nga given sa terrain po nato diri sa Bohol nga mostly more than half sa ato ang area sa Bohol is mostly contour or hilly ang mga area na to. So wala gyud nang ingon nga nagandang mga iniktarya nga mga kayutaan, although na yung mga pipila lang, no, nga mga iniktarya gyud ang ibang develop, no. So dili pareho sud sa ubang mga area. Muna nga in reality, no, mugin siya ang nakong challenge gyud nato sa Bohol nga ang ubang mga supply gyud nato sa Bohol is gikan pa gyud outside sa Bohol, no. So muna siya nga munay akong challenge, no, hopefully sa mga ipanghimo nga clustering, no, sa atoang mga farmers group, no, farmers association, no, sa mga visible basket na to nga mga area sa producer sa Bohol, so muna ito ang panghusgan, no, panghusgan na to na siya kay kanang at least nana maguna, nana ang demand diri sa Bohol, dako kayo ang demand. Isampo lang na to sa tourism or sa hotel and restaurant na to nga demand, no. Kay given the fact ingon na to direct to say is ang uban nga mga hotel gina to direct to say kung labi na sa mga dagong hotel na sila ang direct nila nga negosyasyon sa uban nga mga supply nila is direct nila nagkuha sila gawas sa Bohol, no. So mo sa tungod gigipod kay naiuban nga mga although dili tanan nga mga farm products. So sa uban lang to. So muna siya nga muna nakong challenge na to, no. So hopefully pag tinabangay na to paghimo sa mga farming interventions applications labi na gyud pag-adapt sa natural organic nga pagpanguma, which is mugo na siya ang sustainable nga paagi sa pagpanguma, then mupo na siya ang mo protektar, no, sa ato ang kalikupan nga paagi sa pagpanguma, which is ang farming developments, no, ang farming industry is mupo na siya ang usa sa dakko nga contributor sa ginatawag na to o climate change, no, or pag-ayo maka kung nag-adapt ka sa natural organic farming is nag-ayo ka, no, nagpahuli ka sa kalikupan, no, di ba, gipahuli ni mo yuta nga mahimong tambok tabunok ini, then active ang mga microorganism, active ang mga ang ecosystem sa imong palibot sa imong pagpananom, no. Then pag-apply po nimo kung dikalikayan apply ka sa mga katawag na to katulad labi na itong mga insecticides, no, kay dikalikayan nagyupi mo atake po nga mga mananap. So kung di-apply ka natural nga paagi sa natural insecticides pesticide is at least wala ka makadaot, no, wala ka makadaot sa imong pananom, wala ka maghatag og chemical sa imong tanom, wala ka maghatag og wala ka magdala, no,
or wala ka mag-contribute o chemical sa imuhang palibot or sa imuhang consumidor nga mukaon sa imuhang produkto nga wala kini makadaot sa ihapon nga panglawas, no? In general is wala siya makadaot pod sa atoang kalikupan, no? Then apila niya na katong mga foliar organic foliar fertilizer, so at least nagbalance lagi pon siya sa kalikupan. So dili pareho kung chemical niya mong gi paagi sa pupanguma, so ang paagi na is more siya makadaot yun, no? Kay kung chemical ang chemical reaction na niya, so given nga natural, no, ang ato ang kalikupan, natural ecosystem na to, mas ma-adapt gid siya sa natural, given the term nga natural. So kung natural nga paagi sa imong pagpanguma, so muna siya mo hangop, no, muna siya makaayo gid sa ato ang palibot, then muna siya makapahiuli, no, sa ato ang nagusbat nga kalikupan. Kay muna siya nakong challenge gid, no, dili na tuhuaton, no, nga magka-worse gyud ang ato ang effect, no, sa pag usab-usab sa panahon, no, nga mas kay kita rabi mismo mas apektado ta nga mag-uuma o labi na gyud tagsa-tagsa nga individual na to mas apektado ta labi na gyud pod sa umabot nga mga henerasyon, no, kay as experience kita mismo, no, maka or given sa mga nakadungog sa tagsa na to nga kasinatian sa kinabuhi, balik lantaw sa niaging mga 20 years, no, 10 years, 20 years. So lahi ra gyud ang panahon kaniadto ug karon, no. Ngayon na to in general term ng panahon, no, panahon lahi matong panahon sa kabataan o panahon sa katigwang, no. Kun dili ang panahon na to sa atong kalikupan, no. So lahi ra gyud, no, munang anak na to masinati, no, kung dili gyud ta mo adapt, no, sa mga paagi sa pagpahiuli sa atong kalikupan labi na gyud sa pag-adapt sa natural organic farming, so mas dako nga kadaot gyud ang mga hitabo. So dili na to huwaton nga mahiagom puta sa dakong kadaot. Example sa dito sa Nepal, na experience dito sa Nepal, so grabe ka worst, no, dito nga gusto ana. So hopefully muna ito ang tambayayungan, tabangan na to na siya pinagi sa ato ang mga intervention gihimo na to sa ato ang pag develop, no, although ang development mo magina ang mga pabuhi sa atong ekonomiya, pero with consideration good sa pagputiktar sa atong kalikupan labi na gyud sa development sa atong pagpanguma, no. So pas pod ni dagan ang ato ang oras karon gyud na. So hantod na lang, no, sa sunod ni gayon sa pag-uban na to sa ato ang mga tagsa-tagsang mga isgutanan sa mga development. So kinilang igsuon sa kabukiran, no. Lito Padirog Rizabal, maabot sa akong pasalamat. O God bless ka mga tara. Ang proyekto niyang nasugdan, ang pag-abante sa bukol, maoy una niyang buhay. Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Spad para guban nga tong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion sa gihapon inyong sulugod kanunay Wingwing Jimenez Lagura makikuban ninyo nining tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit naglugapak nga mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. Maayong pagpaminaw, maayong pagpanikaisikay sa tanang katawhan sa tibuok lalawigan sa Bohol, sa 1,109 ka mga barangay nga may galangkob sa tibuok probinsya, sa atong nag-inosarang dakbayan, ang dakbayan sa Tagbilaran, tanang katawhan, at mga barangay officials, porok officials, BHW, BNS, barangay Tanod, atong mga daycare worker, maayong pagpanikaisikay o ginaot ang tanan, ana kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong tagsatagsang kapanglawas dining oras sa kahaponon. Sa atong mga drivers, gikan sa Balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kolorom, maayong pagpaminaw. Labi pa ni Boss Edmond Atwil, atong amigo nga V-hire driver mga igsoon kanunay na Minos, tulumanong plus tada. O niya, shout out ngadto sa kong kumpare dinhas lungsod Panglaw. Wa day ni absent maminaw ni akong kumpare mga igsoon, kumpare espiritual way paglubad ni igsoong tunay kasakit kalipay bisan pag malubong tong iyang motor. Inig-uli namo kaniadto gikas atong trabaho dito sa opisinas, municipality of Panglao, kay nahimo masatang sulugoon sa lungsod sa Panglao, sa pamilyas, mga yagong, labi pa ni Parehindre, ni Jackilo, ni CJ, ni Undoy, wala ko kailangan ng imong dugang mga bata, pre. Parehindre yagong, mayong pagpanikaisikay nila ni Dundon diha, ni Tatay Polite, no? Kan Tatay Pulito. Ining akong pare ganahan ko ani sauna kay ini kuli na mo ini kagabi humag panihapon ingnon dayon niya si CJ og pagngana nang TV CJ. Pre, kumusta mo diha pre ni pare upaw no? Mayong pagpaningkaisikay ninyong tanan diha katawhang panglawanon. Kanya mayong pagpaningkaisikay pod nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, Agaw Lilo, Yagaw ni Inting Tare. Kumusta ninyong tanan, Amping? O niya, ni Mayor Tata Norman Palacio sa lungsod sa Bilar, ni Mayor Junin Caberte sa lungsod sa Sevilla. Kumusta ninyo? Ni Sir Abraham Clarin. Mayong pagpanikaisikay. O niya, ni Sir Dungli Camacho. Kanunay naminaw na ko, Sir Dungli. Kumusta, Sir? Mayong pagpaminaw. O niya, ang kanto ni GM Dino Nicolas Rojas o ni Sir Kiking Camacho, ni Sir Alger Siga. Amping mo kanunay sa inyo nga pagbiyahe sa adlawng tanan tibuok pamilyas Buheco 1. Anya ni Mayong Salomon. Kumusta diha Mayong Salomon? Why absent po ni Maminaos tulumanong plastada. Mura kuno ni sa gitikons iyang kaugalingong anghel basta ingno nag iyang idol si Willie Ramasola. So silinginan nga dapit, silinginan nga dakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account maayong adlaw. Happy viewing. O niya, tuod sa atong amahan sa lungsod sa Ubay kay Mayor Dudong Kustan Reyes, no? Maying hapon diha Mayor Dudong, no? Uban sa tibuok puwersa sa sangguniang bayan, no? Pinagi kang Vice Mayor Attorney Kim Fuentes. O niya, kang Boss Janjan Arnaiz, ha? Kumusta ninyong tanang katawhang ubayanon? Anya, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, sila si Attorney Boymar, Attorney Duni Piquero, Attorney Chek Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Salis, o si Attorney John Michael Cagulada, ang akong Cebu based lawyer. Kanunay po silang nanimbayag ng umusta sa tanang katawhang bulanon, labi pang mga sukintig paminaw. Nining tulumanong Plastada first portion. O niya, aris atas mga kalambuan katikaran sa lalawigan sa Bohol, nga ginumala sa tumatanong gobernador may agi yon sa pagpangalagad, Governor Aris Omintado. Governor Aris Omintado nanguna sa local amnesty board meeting. Nanguna si Bohol Governor Aris Omintado isip chairman sa local amnesty board sa probinsya sa Bohol sa pagpahigayon o tigom uban nila ni local LCAC focal person Romy Teruel. Atol sa tigom, gipresentar ang tulo ka mga aplikante sa amnesty program nga kanhi mga sakop sa armadong kalihukan. Gibutyag usab ni Teruel nga mukabat na sa 212 ka mga aplikante ang nasakop sa amnesty program sa atong lalawigan. Nagpasalamat si Teruel sa administrasyon ni Governor Omintado tungod sa pag-establisar sa local amnesty board sa Bohol nga nagtugot sa mga aplikante nga dili na kinahanglan muadto pa sa Bacolod alang sa proseso. Ang local amnesty board sa probinsya sa Bohol natukod diantong Marso ning tuig 2025. Samtang gipahayag ni Governor Aris Omintado ang iyang pagpasalamat nga ubos sa iyang administrasyon misalig ang ato mga kaigsoonan nga mga bulanon nga kanhi mga sakop sa CPP-NPA nga nakahukom nga mobalik sa sabakan sa balaod o magbag-o na sa ilang kinabuhi. Gipasalig usab ni Governor Omintado nga andam ang provincial government sa paghatag og suporta sa mga mibalik sa sabakan sa balaod ilabi na sa panginabuhian aron matabangan sila sa pagbalik sa normal nga pagpuyo o pagpakiguban usab sa ilang pamilya o sa tibuok komunidad. Mitambong usab sa tigom, pinaagi sa Zoom ang mga miyembro sa local amnesty board nga gilangkuban sa mga representante gikan sa Department of Justice, Integrated Bar of the Philippines kun IBP Bohol Chapter o ang 71st Infantry Brigade sa Philippine Army o ang Bohol PNP. O niya, dugang kalambuan katikaran sa atong probinsyas Bohol. Governor Aris Omintado o Vice Gobernador Nek Besas nanguna sa gihimong inaugurasyon o turnover sa bagong building expansion sa Bilar Public Market nga nagkantidad og 5 million pesos gikan ang pundo sa kagamhanang probinsyal. Hindi pangunahan ni Governor Omintado ang inaugurasyon and turnover ceremony sa bagong natukod nga building expansion sa Bilar Public Market ni adtong adlawng Sabado. Ang proyekto nagkantidad og 5 milyones nga din ang pundo nagagikan sa kagamhanang probinsyal pinaagi sa administrasyon ni Governor Aris Omintado og ni Vice Governor Nek Besas. Tumong niini nga mapalambo pa ang pasilidad sa merkado og makahatag og mas maayong lugar alang sa mga negosyante og ang mga mamalitay. Anya, dugang katikaran mga kaigsoonan ko ang tagaan nato og pagtagad dinhi sa atong probinsyas Bohol. Kapin 351,000 nga financial assistance alang sa I Support Bohol Organization Incorporated. Gidawat sa mga representante sa I Support Bohol Organization Incorporated ang 351,645.95 nga financial assistance gikan sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development Office kun OPSWD alang sa ilang livelihood assistance. Pinaagi sa ilang programa, nagtinguha ang organisasyon nga masuportahan ang mga persons living with HIV o mapalapad ang hustong kahibalo o awareness kabahin sa HIV sa atong probinsya. Importante gyud nga adunay hustong impormasyon, pagsabot o awareness kabahin sa HIV aron malikayan ang stigma ug masiguro nga ang mga nanginahanglan makadawat sa hustong suporta ug serbisyo sa kanunay Abanti Bohol Ares Paras Katawhan. O diya, mga isoon, aritas laing bahin. Tingali makapangutanan ng uba na to ng mga kaigsoonan, nga nogyog kuno nga dili nako tantanan, dili nako undangan si Willy Ramasula dinhes akong tulumanong plastada. Bisan pa man tuod, nakita na to, kitang tanan, makita man sa nato ng iyang mga posting din ha sa social media, nga looy na sab, no, ang iyag yung mga post sa social media, kadi na gani kaabot og 50 kabuok ang mo-react ni ini. Ha? Tungod kay lagi, nakaamgo na, natugad na yun sa katawang bulanon, nga wag yung laing intensyon o katuyuan kining notorious fake news peddler nga si Willy Ramasula, maurag yun ang pagbinuang, pagbugal-bugal, pagbinastos sa atong amahan lalawigang bulanon nga si Governor Aris Omintado, nga diin wa man yun unta ni siya hilabte ni Governor Aris Omintado. Wa siya awaya, wa ganit ni siya iluge o duwaan. Wa yun mong kadungog ni Governor Aris Omintado nga mi hilabot, mi dagmal ni Willy Ramasula. Ha? Kalabot ni ining iyang pagsigig, bugal-bugal ing iyang pagbinuang sa pamunuan ni Governor Aris Omintado. Apan, sa giingon na nako, nganong nga dili gyud nako ni siya tantanan, tungod kay lagi sa giingon na nako, no, until such time nga muhunong na ni siya o kanusay ni siya muhunong sa iyang mga pagbinastos ni Governor Aris Omintado, ni Kong Banba, ni Kong Alexi, then that's the time tantana na gyud pod nako ni tawhana. Pero kung magpadayo ning iyang pagka-perpetual lying fake crusader, mao ni linya ni Sir Joseph Castillo, no? Kredito Sir Joseph Castillo, iyang linya ni Sir, hulaman ako ni mong linya, ha? Hangtod niya dili muhunong si Willy Ramasula nining iyang mga binuhatan nga gitawag siya ni Sir Joseph Castillo og perpetual lying fake crusader, og ang linya ni Boss Ben Ribo Arrigo nga gitawag po ning notorious fake news peddler. Bisan pa man nga mikunhod na, ha, pila na lang in town ka porsyento ng mituo aniniya og mo-react aning iyang mga posting. Ako lang yun gihapon isang tagaan pagtagad. Kay aron yun ang katauhan, ha, hugot na yun bakos nga biyaan na yun din tauhan na di na yun ni angay pang tagdon, di na yun ni angay tuuhan. Ha, kay mismo gani iyang pamilya, iyang amahan, di naman gani mutuo aniniya. Ha? Ako'y naluois iyang buutang amahan nga maunay nangayog pasaylo ngadto sa mga taong iyang gidagmalan aning iyang anak, gikan pa nila ni former Congressman Edgar Chato, nila ni Vice Governor Rene Relampagos, ni former Governor Artiap, unya karon si Governor Aris Omintado na pod ang iyang pinalagang kapikas, hingabot na yun ni dito sa 3rd District o pagpanghilabot. Nga, ang iyang mga akusasyon, mga pasangil sa social media, pulos lang ng tanan, butang-butang o guagyo'y resibo. Mauna nga, ang iya galing amahan, di na galing mutuo, aniniya, kita pa hinuoy mutuo. Honest to goodness, bisag tan-aw nimo ang iyang mga posting kaniadto ikumpara ni ining mga panahona, luoy na kaayo ang mga post aning tawhana kay di na gani halos kaabot og 50 in-

panawagon. Si Willie Ramasula, giatake niya ang pamilya aning The Bohol Monitor o Bohol TV. Grabe! Personalan ang bira. Gikas ba na asawa igsuon? Da! Hurot lagi ginagag laras! Kanang The Bohol Tribune, tibuok pwersa ng The Bohol Tribune, ay kuwang pagwa gilampurnas anang Willie Ramasula kaniadto. Kanang account nga Isboy Matibay, grabe na makabanat ni Willie Ramasula kaniadto. But look at now. Look at now. Napailang mga kaalyado nga tuwa ganin dito sa ubay. Maunalay mo react. Maunay mo share sa post ni Willie Ramasula pero kaniadto gatinungluhay ni sila Tamas Luod. Grabe ang tinungluhay ani. Pero karon sila-sila na po'y nagdamayan. Sila-sila na po'y nag-blood compact nining mga panahon na. Mauna, kung imong tanawon ang posting aning perpetual liar and notorious fake news peddler kining BFF ni Governor Aris Omintado, di nakaabot og post ang iyang mga reactors sa iyang mga post og 50 in town. Aron tingali mo balik ang iyang mga false follower, muapil na po siya hisgot sa national issues nga iya ganing banat-banatan ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ang ako ra aning gikagulan, gikahadlukan, kining mga post aning Willie nga gasigig atake sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, og naagyoy mo paabot ani dito i print out ning iyang mga posting, o niya ipada nag-LBC dito ni Ombudsman Remulla, o ranto baka na ni DILG Secretary John Vic Remulla, or idretso baka ng anti-clair, o di gani, i-adto na ni First Lady Lisa Marcos, o sigurado guning makaihi. To be honest, may di ni hilantan og 40 ra may kinatasa silanat, basig musaka pa ning iyang kabuhi og hilanat. Now, balikan ako ni, ngano nga di yun ako siya tantanan. Tungod kay padayon yun niyang gibinastos ang gobernador sa Lalawigan Bohol, maunalay kanunay pasanghinlan si Governor Aris Omintado, nagkatarumpog yun sila ni ining The Bohol Monitor karong mga panahon na. Nagkatarumpo na yun din sila, ining ilang kanunang pagpasapasa, pag-share-share, ining kalika pila ra malagi pod kabuok ang mo-react. Sama ini karon, oh. Wa mag yun na gitago sa pamunuan ni Governor Aris Omintado nga ang Bohol, taas gyud kayo ang kaso sa dengue labi pa dito sa mga island barangays. Mabita to nga nanawagan ang amahan sa Lalawigan sa ato mga igsuon dito nga gikinahanglan nga limpyohon kanunay ang atong palibot, kunya ang atong mga tinugyanan sa Provincial Health Office uban sa mga tinugyanan sa RHU tuwa dito, no, nangunay gyud sila sa pag pahiluna sa mga programa, pag-edukar sa itong mga kaigsunan nga unsaon pagsumpo ni ining makamatay nga sakit nga dengue. O niya, sayod rabata nga wa rabagyo'y tambal ning dengue. Why tambal eh? Mabitaw ng dextrose sa gyud kanunay ang isuporta sa mga

0: pasyente sa mga biktima labi pa tong nataptan aning dengue. O niya, mauna, papaspasan o painom atong pareha aning Yakult, dahi uban mo painom o mga moots, no? Katong apple juice. O niya, na ay atong mga, sa atong mga kinaraan nga magpa bukal o tawa-tawa, no? O niya, kanto pong buwak sa kapayas nga laki. Kaya wag yung tambaling dingi mga kaigsuunan ko. Mahubitaw na nga nagpahinumdum ang atong mga kadagkuan, labi pa sa PHO, nga dunay mga sinyalis sa usa ka tao nga maigo nining dengue, kinahanglan dayon nga madad-on eh, no? Sa labing duol nga tambalanan aron mamonitor gyud unya madapatan o dinalian nga pag-atiman, no? Unya pareha aning gingon aning The Bohol Monitor o unsa kuno health program ni Governor Aris Omintado. Wa kuno itambal ang mga hospital. Ha? Pero gadula kuno pickleball tournament. Pastilan. Dunay programa ang pamunuan ni Governor Aris Omintado. Kamo lang nga mga naas oposisyon, di lang mo gustong mudawat ni ining administrasyon na maunang bisag di mo buang, bisag wa mo mabuta, gapabuta-buta mo, magpakaroon ingnon nga kuno way gihimo ang pamunuan ni Governor Aris Omintado. Saba mo diha. Ug itandi na to ang achievements sa administrasyon ni Aris Omintado karon. Frankly speaking, wa ra gyud tong aging artyap sa miaging pamunuan sa Sapay Galingkod sa Kapitolyo. To be honest, ha? Let's be fair. O maghisgot kag kalambuan katikaran, asos si Aris Omintado ray gobernador nga ang buhis sa katawhan way duha-duhang gibalik ngadto sa katawhan. Ang mga abot niya ng mga quarry operations sa barangay ug lungsod, gibalik yun, gitagaag pahat ang barangay ug ang lungsod. Sa panahon ni Artyap, itandi ko no, o unsa kadaghan, pila po'y nabalik ngadto sa katawhan. Ha? Mauni, lisod ani, mabitaw nang muingon ko nga, ug tinuod ning mga tawhan ang gapakabana aning atong probinsya. Nganong manago mamo nang inyong mga account ang gawas nako kay nahibaw man kog kamoy admin ana. Kinsay admin ani? Ha? Oh. Ni apoy perpetual liar and notorious fake news peddler. Ni ana po iyang post oh. Nasina na pud siya ining pag-apil ni Governor Aris Omintado ni Kung Banban sa kadtong BIM, kanto bitong marathon, o niya, gasuporta ang buutang magtiayon. Agigam-an dayong caption aning notorious fake news peddler. BIM 2026 is mahal 2026. Pastilan hangtod pa kuno sa 2028 si Gubares o si Kung Banban, maton pa niya, oy simbako, ma-extend pa kung ma-re-elected, looy ang mga bulanon. Aron yot, looy ang mga bulanon. Sigurado lagi ka ng imong pagkiay, pagkiay, ka ng imong pasangil? Ha? Og nahadlok ka nga ma-re-elected si Aris Omintado o si Kung Banban dito sa second district, o gusto ka, dagani. At bangi si Aris Omintado. Ha? Kay alang sa kasayuran ni Moyot, og luoy pa ang katawhang bulanon, gipasagdan pa ni Governor Aris Omintado ni Vice Gov Nek Besas uban sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan, inubanan sa mga head of offices o tibuok pamilya sa provincial government of Bohol, dili makadawat o subay bayani award. Dili tagaan si Aris Omintado o 90% nga trust rating o 91% nga performance rating og si Aris Omintado nagkwinanggol pas pagpadagan sa Kapitolyo. Og si Aris Omintado abusado pa sa iyang pagkagobernador, kana mo ride on ko aning imong gingon nga looy ang katawhang bulanon. Pero kay si Aris Omintado maayong leader, tarong nga gobernador, nakasave ang provincial government og 4 billion pesos. Pasabot ana, wa di ay kawata ni Omintado ang kwarta. Well, maunay timaan nga iyang gibarugan ang political slogan sa Abante Bohol nga limpyong panggobyerno. Unya kanang imong gitutyan karon, giulog-ulogan karon, gitila-tilaan karon nga si RTAP. Pangutan ako noyot og naka-savings ba siya sa iyang administrasyon og 4 billion pesos. Maunang ayaw ipanghambog ng imong mga amo karon. Kay bisan tuod si Ares Omintado dili ekonomista, si Ares Omintado dili abogado, pero mas tarong nga gaagak sa Kapitolyo. Dili sukdanan, dili barometro sa pagpangalagad ang edukasyon kinaadman nga naabot. Kay daghang mga abogado nga way maayong agis ilang pagpangatungdanan. Diretsohon ta ka chismosong bayot nga si Willie Ramasola. Daghang abogadong ni agis 3rd District of Bohol, Pulosto di Campanilla, pero waras hinilibis sa agi ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga dili abogados Alexi. In the same way, sa Kapitolyo, matod pa nimo si Ares Omintado ay bulok nga gobernador. Pero gasinggit ka kaniadto, the best governor, Governor Ares Omintado. Karon imo nang ingnog bunjing governor. Ngano? Wa niya butangig bakukang ng sangguniang panlalawigan. Kay hingdaog pa ka, ikaw gawin magdag tigaw ng sangguniang panlalawigan. Madyo ka pong waka kadaog. Anyway, napupo sa masanin pagpanaguban niya itong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion.
1: Kinay na sigya, usaka binayran ang mga ipamahayag sa mga pangsisibya ialama sa mga nagdumala ni tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
7: Dili sip-on. Di siguro ni mada yun.
8: Ang hatsi o granny nose? Ersay na nasa sip-on.
7: Sip-on da yun?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc da yun.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
10: Puhata na! Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
11: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
14: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
15: Engineering ko spirited and sir taga Manogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 o may TC radyo nga akong gina
16: DTX 500
17: highly recommended
16: sa mga eksperto.
18: Problema, ikaw ang

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana pa lang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-undoy ko kung sa akong angay, ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yan. Kung kamoy na ay, ipamati, parehas ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kanuray makatabang sa atong

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, every day man ako maminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kaya wala NDYRD ragyod, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kaya labas ng balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
4: Uy, what a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, dari yung ko believe. Bali!

0: Impeachment Watch. Pag-analisar ang pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mayong gabi, mga kahigalaan, o aneo na usap kita sa laing yugto nining atong Impeachment Watch, agi og pagpahibalo kaninyo unsa ang mga katikaran o mga panghitabo sa gihimo nga impeachment trial batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte nga gihimo o gipahigayon dito sa Senado. O nining gabi una, kining inyong ubos nga higala si Attorney June Amora, kauban nato karon.
2: General Edding King, maayong gabi, Attorney June Amora o sa atong mga
3: tigpaminaw. Maayong gabi.
1: Maayong gabi. O kaganina, mura o daghang fireworks ang ni Buto, General Ed, no?
3: Yes, Attorney.
1: Kay ganina, mura o lahi nga sitwasyon mga kaigsuonan kay murag doon ay nabali ang kalibutan kay ang prosecution ang ilang gi-presentar nga saksi tuwa man klaro sa pikas kay lagi kini siya dili lang kay legal counsel sa respondent nga si Vice President Sara kundi mapagyud ang spokesperson sa legal team, defense legal team.
3: O assistant chief of staff.
1: Dagkan pa siya o rango general ed sa opisina sa DepEd, no?
3: DepEd, yes.
1: An undersecretary, chief of staff, OIC sa finance, no? Undersecretary sa OIC, undersecretary sa finance sa DepEd o head of procuring entity, no? Makini siya si Attorney Michael Poa.
3: Yes.
1: Og mauna nga mura og bakikaw kay siya gihimo nga prosecution witness nga unta tuaman siya klaro untang dapig sa pikas. Mauna nga General Ed kaganina gideklarar si Attorney Poa nga usa ka
3: hostile witness
1: yes
3: nga
1: okay. Ang kansang interest to a pabor sa gi-akusar.
3: Yeah. O kato mga yano nga parehan ako maminaw sa trial kaganina tinuod gyud no nga makuang gyud kayo kay intense kayo ang argumento mao gani nga si mismong presiding officer nangayo gyud og public apology kanatong tanan no mga katawhan apil na ta tungod sa katong intensity sa ilang arguments, kay matud pa niya, even duha ka abogado gani, lisod na kaayo, no? Mahimo ng intense or mahimo ng init ang argumento, unsa nakakuntulo, kay tulo man sila.
1: Oh.
3: Ang testigo, ang katong sa defensa, si Attorney Season, and attorney sa prosecution, si Attorney Tolosa Jr. So, nangayog pa sa ilo ang public ang presiding officer sa maong impeachment trial.
1: Actually, General Ed, sa mga abogado dili na kanaangay ikatingala kanang mga makiglantugi, no? Kainumdum lang sad ko sa akong mga appearances sa una sa husgado nga naging ng mura o tungutingalupon sa kainit o kasibot na ito pag defense atong kliyente nga naging na magkatinas-anay ang tingog no?
3: Yes.
1: O dinigan eh, bisa sa ato din mga kailan ako mga abogado uban magbaguang pa pero kung ako sang mabantayan nga mura dilin na sad angay mo na nga kinahalag yun po nga ato sa nga santaon sahay dili ta kapugong sa init nga or taas nga tingog pero at the end of the day at the end of the trial we still we hug each other and you know, we're just sport professionals.
3: Sport. Okay. Nagpadayon si presiding officer no nga nahitabo gining ani nga mahitabo gini kay ang importante kuno sa trial matagaan og katungod no, maprotektahan, maproteher ang katungod sa respondent si Vice President Sara and at the same time ang testigo no nga si Attorney Poa. So gisiguro lang sa trial court mo nang usahay dili kay siya mo pahunong dayon kay gusto gid siya nga maputuhiran ang respondent o ang witness.
1: O kaganina General Ed ang nahog kita tog 1-2. 1 meaning ang abogado sa ang questioning prosecution counsel si Attorney Benji Tolosa Jr. no nga mao nang nangulo sa direct examination kang kanhi DepEd Chief of Staff Attorney Michael Poa og ang lead counsel sa depensa mao si Attorney Sheila Sison. No pareha silang abogado, abogada silang duha mao na nga mura og 1-2. Og tingali mangpangutan na mo mga kahigalaan ngano nga gipresentar man si Attorney Michael Poa nga tataw man nga og unsa iyang ipanulti pabor gyud sa iyang amo no murag that's expected. Bueno, gipresentar sa prosecution si Attorney Poa tungod nining musunod nga mga rason. Una ang iyang duol nga relasyon kang Vice Presidente Duterte. Ang giisip nga dakong pagsalig nga gihatag kaniya ni VP Sara ug sa iyang kasinatian nga nanubag alang sa 112.5 million nga confidential funds sa DepEd. No? Siya man ang gitahasan, gihatagan og mando ni Vice Presidente sa pagtubag sa audit observation memorandum nga gipaluwat sa COA. Bisan pa siya mismo miingon no kaganina og sa nalabay nga hearing dito sa House of Representatives sa 2024 ba to General Ed?
3: Yes, November
1: 2024. November 2024, oh,
3: yes.
1: Bisan pa man tuod nga niingon si Attorney Poa nga wa siya nihabaluan kung unsa paggasto ang maong pundo. O na nga katupong doon na po ito yung mga gi-question tong iyang gitubag sa dito sa muramag mga kaigsuunan katong gihimo nga hearings dito sa Kongreso nahog man to og public records gigamit sa to ganina General Ed.
3: Yes.
1: No?
3: Yes. Mo lang nga asumpayan lang ako tong sugod no na ningon si presiding officer nga ni question siya ni sulti magyud si ang prosecutor nga kana ang katuyuan ganila ipagawa sa testigo mao nga wa gyud ni siya knowledge. Wa ni nahibawaan sa paggamit sa confidential fund. So, nangutana si presiding officer, kung wala siya masayod, nganong imo man siyang gipili as testigo? So, nitubag ang prosecution si Benjamin
1: Tolosa,
3: nga precisely ang tuyo niya ipakita dito kung what is wrong, no? Overall, what is wrong with the DepEd at the time in using the confidential fund. Kay precisely because nganong gipili siya nga mutubag sa audit order memorandum nga wa man siya nabawan. So ingana di ay so napakita niya nga despite the fact na siya mismo in his admission ni Attorney Poa nga wala siya kalibutan and yet gipili siya.
1: Mao.
3: No. So ha ug tanahon ko nimo ba wrong choice di ba if you have to choose somebody to defend something firstly that person should have full knowledge of that thing and this is now the opposite so mo'y purpose sa prosecution karon nga gipakita matud pa sa ni Attorney Tolosa nga yes precisely because we wanted to show Gani, napagawas gyud, no? Napagawas gyud ang pinaka-importante nga tanaw nako nga sa paagi sa maong opisina sa DepEd. Nga ang fashion sa pagpadagan sa maong opisina is compartmentalized. In fact, napangusgan pa nga ni Senator Marcos ni kay nangutana siya ani, no? So napatubag si Attorney Poe ang compartmentalized, no? You know, when you talk of governance, sukuhi ning compartmentalization kay one principle, basic principle out of the eight sa good governance is transparency. So how can you be transparent with your own staff when each of them do not know what the other one is doing? That was precisely what was shown, no, in the series of trial, and until now dili katubag si Attorney Poa because ang nahibaw ra si Mr. Paharda sa the matters pertaining to the expenses and how the confidential fund was spent, no? So ang nahitabo karon murag kanang compartmentalized gud og tigtan-aw ta og mga spy movies, no? Naana sa diri sa mga position nga mga spy network, no? Kana ba ang mga agencies of government involved in security, kana importante ng compartmentalization, no? And on the private sector pod, in organized crime naapo na siya. Kanang organized crime, kanang mga mafia, naapo na. Very strong kay ng compartmentalization. Even the right-hand man of the gitawag nila o godfather, wala kaibaw sa second right-hand man kung unsay mga nahibawaan sa PICAS, no? Compartmentalized. So, muna yung napagawas ka ganina.
1: Ang naitabo, napakita inoon na General Ed,
3: yes,
1: nga sa pagpadagan sa opisina sa DepEd, kay DepEd man ka ganina ang gisgutan, ang matag departamento, wala makahibaw unsa ang gibuhat sa ubang departamento,
3: yes. Yes,
1: o sa ubang mga personality. So, no? Kung na senior na siya, ang junior, wakibaw, ang kay gilahi-lahi. Sa ito pa, mura og na-violate lagi itong ideal unta, nga transparency, mura bag sihag unta ba, nga makitaan unta, pod unsa ang ibuhat sa uban, unsa ang katungdanan sa uban,

0: nga si
1: Parda.
0: Edward Parda. Oyon po, oyon si Vice Presidente. Busa mi ato si Puwak ang Parda. O ingon tingali si Parda sa gipangutan na siya ni Puwa. Ingon siguro, pasilo attorney Puwa, di ko, wakoy alamag bahin ni ini. Si, atuan na lang si Yusek Mimpin. Siya ang pangutan na. Mohan ni ato si Attorney Poan ni Undersecretary Mimpin o si ngayo saya og mga dokumento nga iyang magamit pagtubag sa COA kasi may gihatahasan si Attorney Poan may gihatagan og tahas nga mutubag, di ba? Unya
1: yes.
0: Pagpangayo pa niya dito niingon lang si Undersecretary Mimpin, ah kuha atong certificate, mangayo tag certificate gikan sa Army. Sa AAP. Bahin sa gipahigayon nga Youth Leadership
1: YSL
0: Summit o oh, katopang information IEC. Education
1: campaign communications no? Campaign
0: kay mo itong gamiton nga basihan sa paggasto no ang mga kaigsoonan ang gisigutan niya 15.5 million no 15.5 million. Ang kagahapon, migawas sa pinagi sa mga testimonya ni Colonel Boran Singh o Colonel Panopio nga dihay walo ka mga activities, no? Sagol ka to. Doon ay gitawag og Youth Leadership Summit o doon ay IEC. Katong ingon ni mo kaganina, General Ed, nga IEC.
1: Yes.
0: No?
1: 53 kabok.
0: 53 IEC.
1: Walo ka YSL.
0: Okay. So, kagahapon may gawas sab nga sa kwintada ni Colonel Boran Singh sa pagpangutanan ni Senator Bam Aquino nga ang tanang mga aktibidades mo kabat lang o dili mo lapas sa 500,000.
1: Correct.
0: So,
2: half
0: million, no? Ang tanan niya kay lagi daghan mang magmurag ning tampo
1: KKB
0: NGOs, oh kanya-kanya man
1: kanya-kanyang bayad
0: dunya karon ang usa sa mga partner agencies ang DepEd may pagawas man og 15.5 million mo na ba og maglibog ka usa guna pag matik-matik nganong ingon ana man unya mura ba kat
1: 1 month na siya nga ako kanang dili 1 month times pila mo na kay 500 kay 15 million ma di double nimo so mga 30 million di ba so that will be pila 30 years
2: years nga activities na yan
0: wow. Unya mga kaigsoonan kining youth summit no youth leadership summit o katong mga IACs dugay na kana nga gipahigayon sa Philippine Army o sa Armed Forces
1: correct
0: since 2002 pa.
1: Even before Sara assumed as the Secretary of DepEd.
0: 2002 pa. No? Mura kahibalo naging sila ana no, sa mga mekanismo. Mao na nga ang significance niya itong certification. Kinangayo man sila certification. Ang certification nga ilang ipangayo gikan sa Armed Forces, gikan sa walo ka mga para sa walo ka mga youth sa leadership summits no mauman ang katong partisipasyon sa DepEd sa maong mga kalihukan
1: yes
0: no unya gani nakurat si Colonel Panopio nga sa dihang nahibaluan niya nga ang certification, maragog certificate of attendance bitaw nga pangiyoon nato General Ed.
1: Correct. No, for attendance purposes only. To justify seminar, the attendance
0: oh, aron, ang
1: of the participants para sa ilang tagsa-tagsa ka agency.
0: Oh, kay i-liquidate man po na nimo. Katong imong
1: travel nila.
0: Travel.
1: Ang ilang board and lodging. Oh, food.
0: I-appeal man na dito. Moto nga, nakurat si Colonel Panopio nga gigamit ang certification nga ilang gihatag nga to sa DepEd isip stakeholder or participating agencies ilang ipanghimo nga mga activities para sa mga batan-on

0: gihimo kini nga justification sa 15.54 million nga confidential funds nga gi-allocate kunuhan nila ni alang sa maong mga activities.
1: Yeah. Another point, Attorney Joe, no, nga mura og matagaan na to og yod og makakuha og pagtagad ba? Mm. Katong naisgutan karon sa during the direct examination, kano sa aman imo dadawat ang AOM, no? Matod pa niya, kay gipasa lagi sa secretary or vice president, siya yung task nga mo gama sa reply, that was February 2, 2024.
0: Mm-hmm.
1: Unya, gipangutana siya, na patubag siya nga kanang prior to that, nadawat na dahil itong mga certification daan, gikan sa eskwelahan, mga 2 months.
0: Two months,
1: no? So kung 2 months prior, nangutana bitaw si ang prosecution, unsa may nahitabo pagdawat nimo sa AOM. So ingani ang sequence, no? Ingani ang chronological event.
0: Mm.
1: Pagdawat niya sa kuan, di nangutana siya sa, nangita siya paagi o kinsay maka-certify kay kinanglan mo kuno ang success, no? Kanang proof of success.
0: Mm.
1: So para ma-justify itong reward, no? So therefore, nangutana siya niya ni kuan kay mo ma in charge sa gikan po sa retired military po to si Yusek Mimpin.
0: Mm.
1: And then si Yusek Mimpin ni mo po kunoy ni doong dito sa mga army units para mangayo og certification para dito sa mga activities nila nga aligned sa ilang plano, sa ilang activities. So if that is the case now, after that, supposedly, nakuha ang certification. Pero ang story is 2 months prior, naanay certification.
0: Naguna ang certification.
1: Naguna ang certification. So therefore, it will really support the kining statement of Buran Singh and Panopio, no, nga ang katong ilang certification is for attendance purpose only.
0: Mm.
1: So it was sila nang karon, si Attorney Poa, ang nag- decide together with Mr. Yusek Mempin nga okay, naano may certification, we might as well use this kay existing naman. So the original purpose was only for attendance, but since it is required to nangutana siya unsa may atong gamiton nga certification. Unsa may atong gamiton diay nga proof of success. Ningon kuno si Mimpin kaning certification. So hingtuo siya. Hingtuo si Attorney Poa. Okay. So iyang gidaot mo tong iyang giattach, gisubmit niya sa reply. So ang pangutana ani mura og makita nimo ba nga sige, uy naa naman day na mo. Kana na lang. Murang ihana ang dating ba? Oh, kana na lay ato isubmit kay mao man kanay mong ingon, no? Murang ihana ang dagan sa ilang okay.
0: Nganong naingon ato?
1: Nganong naingon ato ba? Kung nangita siya ni kay Yusek, then Yusek nakikistorya dito, it should have been another form of proof, di ba? It's not the existing ones, nga, which is not submitted for purposes sa justification sa expenses sa confidential fund, kundi pure attendance purposes only. So makita ni mo nga, in that case, ang proseso nila is matawag na to og dili usual, di ba? Dili usual na sa kanang liquidation process.
0: Mm-hmm.
1: Attorney June?
0: Mabitaw nga, diha sa tay mga mura og mga panagsumpaki sa mga gihatag ng mga testimonya ni sa kang Attorney Poa og sa kang Colonel Buran Singh, Colonel Panopio.
1: Mm-hmm.
0: Kay kaganina, General Ed gi-replay man sa technical booth ang usa ka video gikan sa House hearing ni atong October 17, 2024. Diin gipangutana ni Congressman Jonathan Flores si Poa kung ang Armed Forces ba nagpahigayon sa mga youth summit tungod kay ang DEP at mao'y naghatag og impormasyon bahin sa mga komunidad nga vulnerable sa recruitment, no? Mitubag si Attorney Poa sa maong House hearing nga mao kini ang iyang teorya, no? Nga agkatong nahimo katong mga aktibidades tungod sa ilang gihatag nga mga information, no? Nga mo pa ilang i-justify nga gigamitan sa 15.5 million. Apan sa diha gihapon sa video sa gitagsa-tagsa ni Congressman Flores og pangutana sila si Colonels Boransing og Panopio kung nagpahigayon ba sila sa ilang mga summit o aktibidades isip regular ng mga programa sa ilang tagsa-tagsa ka division, maingon sila nga, mitubag din sila nga, oo. Mura ba o ang i-claim ni Attorney Poa nga na, napadagan ng mga aktibidades na gihimo sa armed forces tungod sa kooperasyon sa DepEd sa paghatag, pag-supply o mga informants, mga information. Pero gingon man nila ni Colonel Boransing ni Colonel Panopio nga wa mananamo na sa ligi. Amo naman ni, sa una pa manamo ni gipadagan. No? Wala nga wa sila kalabutan or wala kalabutan sa ilang mga summit ang DepEd, apan ang DepEd na ngulikta o certification o gisumiting kiningato sa COA aron ipangatarungan ang kaugalingong paggasto ni ini sa confidential funds.
1: Yeah, in addition, Attorney June, no, sa kana nga linya nga imong gi-istorya karon, even nga katong igayon nga giputol na ang confidential fund sa DepEd, giputol naman kay nahimo mang nagkaroon man ng notice of disallowance, so giputol. Pagkaputol ato, the army, no, army units sa concern nagpadayon sa ilang programa sa YSL Youth Summit YLS Youth Leadership Summit o katong mga IEC campaign nila, nagpadayon sila and everything was successful also. Kung unsa to i-certify nila karon nga nahimong successful ang ilang activities, the same ang naitabo even if one ay confidential fund ang DepEd. So, it would show na independent gyud ang activity sa Army, no, katong mga tulo ka divisions, independent gyud to sa in terms of fund support, independent gyud sila. Although doon na sila collaboration, na-establish to kay na schools, involved man ang DepEd.
0: Stakeholder
1: so,
0: man
1: so, ang DepEd. Sa mga demographics dito, katong mga nga na, no, population, locations of schools, na but not specifically contribution gikan sa confidential fund. So, you see, successful na pagawas dito sa direct examination nga succeeding activities, similar activities were successful. Nga wa nay confidential fund ang DepEd.
0: Mauna nga kaganina ba General Ed, no? Gipadayon ni Attorney Tolosa ang iyang mapapangutana kang Attorney Poa bahin sa mga certification nga gi-issue sa Armed Forces. Og nakuha niya ang pagkumpirma ni Poa nga wala sa bisan hain sa mga dokumento ang nagngalan og piho nga informant. No?
1: Wala.
0: Og wala sa nag-ingon nga ang bisag unsang informasyon nakuha pinaagi sa bayad or sa gibayad nga isip reward. Murag afterthought na lang ba? Muna nga sa joint memorandum circular sa nga gipanguluhan sa o giluwatan sa COA o guban pang mga ahensya sa gobyerno, tataw manggid nga don't kinahanglan nga doon nagyoy money trail and paper trail.
1: Yes.
0: Yun sa paggasto ang confidential funds.
1: Naputol po, naputol na.
0: Oo.
1: Naputol dito sa giingon nilang supply officer who is not to be is not supposed to be part doon sa chain. Kay dili man siya accountable officer. So and in fact, he is not part, they are not part, sila Chika and Olasco are not part of the DepEd and the OVP.
0: So, kanina bitaw na kinumdum sad ko sa exchanges specifically ni Senator Cayetano o ni Attorney Robles, no? Katubang gipadayon ang line of questioning ni Senator Cayetano kagahapon, yang gipadayon kaganina. Unya, katulaging bahin sa papel sa special disbursing officer nga siya manggid ang gitahasan sa kwarta, no? Siya manggid ang mo-disburse. Unya, karon kinta, giingon ni or buot ipalutaw ni Senator Cayetano nga bisan tuod do na gitudlo nga special disbursing officer ang opisina palanglit sa DepEd si Edward Fajarda nga murag ipalutaw ni Senator Cayetano nga mahimo ni nga iyang ihatag og lain no intriga og lain labi na dito sa field kay mo anong po ni mo apod-apod. Onya gipangutan na si Attorney Robles ni Senator Cayetano kung kana is it fraud na ba or kuan lang
2: irregularity kana,
0: irregularity lang na siya. Pero giingon man gyud ni Attorney Robles nga sir it is already a violation.
2: Yes.
0: Kay tataw man klaro man
2: sa joint memorandum, joint memorandum circular
0: nga labi na nga gidoon sa ni Attorney Robles nga si Colonel Quesato Nolasco and agsa-usa si Colonel katong gadawat sa OVP
2: La Chica.
0: Pero sa DepEd ang gitunolan si
2: Nolasco.
0: Colonel Nolasco. Na si Colonel Nolasco bisan og he was seconded, no? Gikan sa laing ayon siya, gikan sa AFP ngadto sa DepEd, dili pud siya organic
1: precisely personnel. Mao bitaw na nga secondment siya. Secondment is to kuan lang nga gi detail ka diha on secondment, meaning you are not part of that organization sa kani ilang plantilya. Kay every agency of government naanay gitawag og plantilya sa ilang human resource. Kung regular staff ka, naagyo ka sa regular plantilya. Kung wala ka diha, it's either contractual ka or kanang secondment nga giingon ni Senator Cayetano. Mm. In fact, kami on secondment may sa United Nations.
0: Mm-hmm.
1: We cannot be part of the United Nations as regular when we volunteered. Katong gipadami sa United Nations sa una when I was in the service. Because I am working in government. Mm. So they cannot, so they put me there on secondment. So since on secondment ko dito, they consider me as volunteer, not as regular staff of the United Nations. The same is true here. Mauni siya, kung secondment ka, dili ka staff. Dili ka part of the regular plantilla. So very clear na siya.
0: O kaganina sa pagpangutana ni Senator Kiko Pangilinan, kabahin sa, di ba, General Ed, ang matag opisina gagihatagan og confidential or intelligent sa fund, requirement nga doon na kay Vault.
1: Yes.
0: Doon na kay Vault.
1: Requirement. In fact, kaning JMC karon specific na siya, nag-mention about Vault. Kay gisulti diha kung unsay angay ibutang sa Vault. And tanang mga transactions diha nga kuha, naagi kopya ang main naa sa Vault. Kay in case kinahanglan o balika na, safe gid siya. Safe man ang Vault. So naman ay safe man na siya. Kung in fact, fireproof na siya. Dili na siya masunog. Kay talagang safety na siya. Kay kung kinahanglan ng tanahon, in case parehaning na impeachment, kung unsay sold sa Vault, ma-access nimo, ma-recover nimo, or ma-kuha nimo ng files.
0: Gani po da General Ed, no? Matubag unta to ang misteryo
1: na
0: naglimin.
1: Correct.
0: Na anang katong mga Mary Grace
1: Piatos,
0: ang dilim. Kay tuwa man dito sa Vault.
1: Ang counterpart na tinuod nga
0: nga.
1: Supposedly. So ang identity aning alias nga ilang gipakita sa AR, ang real person ana, naagid unta ang record dito. Gibutang.
0: Dito sa Vault.
1: Pero gipangutana lagi ni Senator Pangilinan, napabaysod ng Vault, wa na kalusod. So Vault pa sa Vault, walay kopya nga tinuod nga na counterpart dito sa kuan. Since ang defense karon wa pud mo admit nga alias to siya, so double question mark na. Ang first question mark, kung alias to, di ba na dapat ang true name?
0: Oo. Dapat to sa Vault.
1: Okay, that's dito. The one question. So dili unanswered. The second question, kung true name tong ilang hihatad sa AR, can you believe it? Di ba? With the names. Balik ko na to. Piatos, Pagong, Dilim, Ngit-ngit, McDonald's.
0: Sa panong marag, klaro mangyad nga ginamagama.
1: So, og dili nila ang kuno nga alias, therefore tinuod tingali. O kung tinuod, katuhuan ba?
0: Oh.
1: So those are the two questions nga until now dili matubag kay wala man himua og insakto ang proseso sa paggasto sa confidential fund.
0: Pero ningon si Attorney Poa nga sa DepEd wala siya wala na niya susiha kay wa man sila suka wa man siya sukad makakita og vault sa DepEd og sa gipangutan na siya, no?
2: Yes.
0: O niya dili sab siya makibalo o wala siya kahibalo kun aduna ba bagayon sila vaults sa ilang facilities. No nga mauna nga ang nahog og ang dagan ani General Eno sa tanan nga mga gipangutana na isip testigo style witness man o unsa nga witness, no, labi na tong dito sa sulod sa Office of the Vice President o sa Department of Education nga wa sila kaibaw unsa gyud ang nahitabo sa kwarta.
1: Yes. Tungod kay compartmentalized admission na mismo ni Attorney Poa ang highly compartmentalized.
0: Pero ang pangutana sa katauhan na General Ed, kinsa man ay nakaibaw?
1: Yes.
0: Kung wa ayaw kong ina nga nagatuyok-tuyok lang to, naglakaw-lakaw lang tong kwarta katong 600 million. Bitang na lang na to, kining 15.5 million nga gi-question sa COA kay wala lagi dawata tong ilang explanation. Galakaw-lakaw lang to, o iya. So dahagin mo ay apan sa mga pangutana ni Attorney Tolosa, iyag yung gipalutaw dito nga ang tanang mga pangutana will lead to the doorstep of the Vice President.
1: Yes.
0: Kay sa previous nga testimonya ni Acosta, mingon man siya nga pag-withdraw niya sa kwarta sa land bank, gimanduan siya ni Vice President Sara nga ang kwarta i-turn over ato ni Colonel La Chica.
1: Yes, usapod nga nagpamatuod na katong pag-testify ni Attorney Poa nga everything katong gi-prepare nila nga response letter even before in principle pa lang wa pa niya i-draft, every step of the way iya ginang i-relay dito sa Vice President. So the Vice President knew everything including the certification from the EFP, including the discussion with the katong ubang mga staff like Yusek Mempin, si Mr. Fajarda, everything. And lately, sa nahibaw naman siya ang security officer si Nolasco, nahibaw si BP. Gitestify na niya. So, it really points towards the head of office. Unya, gi-emphasize po niya, who are accountable, of course, iya pong gisulti nga, dili lang ang SDO, gipangutana siya, in kaso dunay violation ani in the future, unya makasuhan mo, matod pa ni Senator Hontiveros, ang iyan tubag, di ba manubag ang accountable? So, hindugang pa si Attorney Poa, dili lang ang, matod pa niya, dili lang ang SDO, kundi li appeal ang HO. HO meaning the head of office
0: or
1: so si BP Sara or si Secretary Sara Duterte ra. And then of course katong SDO o katong accountable officer nga gitagaan sa kwarta. So
0: o gani po da General Ed napugos pod og admitar si Attorney Poa nga posible sab nga maapil siya sa kaso.
1: Yes.
0: Siya mismo.
1: Yes, so iyang giangkon gyud nga that's possible, no. So maayo tong pagkapangutana ni Kwan. Then ako lang balikan si si Senator Cayetano kay I don't know kung sa intention niya pero ang tubag ni sa prosecutor na kuan hinon ni na pa pabor hinon sa prosecution, no, katong ingon siya nga gi-cite niya ang reason ba katong sa provision sa kay gipangutana lagi siya. Is it illegal? Is it improper? Or is it unusual sa paggamit sa CF? Sabi niya, so I would like to refer to 6.1.1 sa Joint Memorandum Circular. So akong pasahon lang ang soda to. Cash advances shall be used for specific legal purposes related to confidential fund, unless under no circumstance shall it be used for liquidation of previous cash advance or be transferred to one accountable officer to another. So matod pa ni prosecutor, dili mangali allowed ang accountable to accountable. Unsa pa ka sa accountable non-accountable.
0: Non-organic.
1: Non-organic and non-banded. So grabe na. Grabe na yung kayo. Dili galigi allow sa JMC ang transfer from one accountable. Meaning SDO to another SDO. For example, SDO sa... No. In fact, dili pwede. So therefore, kung dili pwede from one accountable to another accountable, the more nga dili pwede from accountable to non-accountable like La Chica, in this case,
0: Nolasco
1: sa DepEd.
0: No? Kay panalit sa Department of Education, General Ed, mahimo man nga dunay disbursing officer sa Department of Education para sa ilang regular funds. Di ba?
1: Mm.
0: Lahi sa itong para sa confidential funds.
1: Yes.
0: Moto nga ang kana silang duha, dili mahimo nga ang usa mo intrigar sa iyang panalit si Fajarda sa Department of Education, dili mahimo nga ang kwarta nga na siya mga kamot iyang ipasa ngadto sa another accountable officer para sa regular funds sa ilang department nga mo mudawat sa kwarta.
1: Correct.
0: Gidili kana sa specifically sa joint memorandum circular. Kaya aron lagi, ang katuyuan mga kaigsoonan, ang katuyuan, stricto nga paggamit sa confidential funds kay ambot nakabantay sa pasabkan ni General Ed.
1: Yes, Attorney.
0: Kining confidential funds, daghan ang dunay misconception nga mauni ang pundo sa usa ka buhatan, ma-mayor man ka, ma-gobernador man ka, ma- unsa baka nga ahensya, mura o gituuhan maguni nga, mura nigdali bito ni ma-misuse. Kay kuno, dili na kuno stricto, kay dili naman ni mo agig bidding-bidding. Diba? Og ordinaryo nga paggamit sa budget sa usa ka ahensya, kung panalit procurement, muagi magini og bidding. Unya, og uban pang mga kagamitan doon na mga agian na ni pero kinigyod gi pangunayan gid ni nga sa COA o sa uban pang ahensya nga maghimo o joint memorandum circular nga gi-issue gipaluwat niya tong 2015 aron mag-corrected ka tong misconception nga murag giabusahan bitaw ang confidential funds. Kay murag mauro matay ingon nga ambot takadungog talika ni General Ed na mangingon nga ang ato ko as kuhaan lang na sa confidential funds kay di naman ang COA stricto. Actually stricto ang COA sa paggamit sa confidential funds. Gani mao lagi to nga giluwatan nila ang 2015 joint memorandum circular aron mapugngan ang pag-abuso. Mao na nga ang dagan sa husay nining article 2 naman ta karon General Edo, article 1 ba rin? Article 2? Naglibog na ko.
1: Dili, ang title na lang atong gamiton kay ilisod ng number. Misuse of confidential funds ni siya.
0: Okay.
1: Misuse. So, kay maglisod ta to. Di man in order, God.
0: Mauna nga, ginistrikto ni, kay maulagi, ang nahitabo, hinoon, mura man og, wala magsunod, daghang violations ang nahimo sa Office of the Vice President o sa DepEd kabahin sa pag-liquidate. Mao bitaw nga doon ay gipauli, no? Gi-question, gipapauli sa COA ang 612.5 million. And that's more than half a billion.
1: Yes.
0: Ano, even gani mao bitaw to nga usa ka usa dili na kumuhiskot kin sa to nga abogado nga na-appeal karon sa prosecution panel, ningon siya nga iyang gidawat pro bono ang iyang pagka appeal ni ining prosecution panel, General Ed, tungod kay di siya makatog nga dihay usa ka principal nga
2: correct
0: gipahamtangan og silot nga
2: 5,000 pesos ra.
0: 5,000 pesos.
2: Grabe. Priso.
0: Silot priso 11 ka tuig.
2: 5,000 pesos.
0: Unya kini we're speaking about hundreds of millions, no? Unya allegedly committed by a high-ranking official of our country. Mana nga?
2: Yes, Attorney June.
0: Pero wa pa man kita maingon nga ato nang gihukman, no? O muhukom na kita kinsay sad-an or wa isa kay nagpadayon pa man ang husay. Mana nga sa ato na pong gibalik-balik nga karon turno pa karon sa prosecution. General di ba? Gani ka ganina murag kon gud ko nang lisura gud murag kagapuga og sponha gikan ni Attorney Poa. Mao siguro toy gibati ni Attorney Tolosa sa iyang questioning, no? Kay mura man gud og lisod man gud nimo ipa-admit ang usa ka hostile witness. Labi na nga somebody who's also a lawyer, no? Yeah. Muna, pero dihay mga napruebahan sa prosecution nga everything leads back to the doorstep of the Vice President.
2: So muna, Attorney June, ang akong gusto saan madunggan sa panahon na sa depensa nga ilang i-present ang ila pong depensa aning atong gisgutan karon nga complaint against misuse of confidential fund, no? Ang pangutana nga gusto na akong matubag nila kay I feel nga kung dili matubag maglisod gyud, no? Usa nganong sa liquidation nila dili man kompleto katong ilang reply, dili man kompleto ang picture to justify. When I say dili kompleto, because katong gisgutan kaganina, one, gipili nila ang mugama sa reply sa AOM. Si Attorney Poa ang witness kaganina. Nya matod pa ni Attorney Poa, wala siya'y knowledge.
0: Wa siya'y kalibutan, yes.
2: Wa ganin siya kaila pa ni Nolasco nga mo'y gitagaan sa kwarta yun, buong-buo. Ihatag dito.
0: Naingon ganin siya, General Ed, nga diha lang siya kay Bao, nga itong house hearing, nga si Nolasco da yung nidahwa sa
2: kwarta. Yes, so awahin na. Then why did the Secretary of DepEd gipili niya nga ang usak katawa nga wala kahibaw? Kung they are really serious in justifying the expenses made gikan sa confidential fund, she could have chosen somebody. Then giapil na niya mismo ang katong mismong gipareceive niya si Nolasco. Naputol, nandaputol man dito. That's oh. One, no? So, therefore, kinahanglan ko makakita sa tubag anak kay ko na ikaduha ang kadtong gipangtagaan sa mga this is talking also about the OVP, no, kay nahuman man ang OVP DepEd karon. This, the same with OVP, no, kung seryoso sila dapat ma-presentar nila kadtong duha ka questions ako gaganina. Kung alias ni siya, they can present the true names of these aliases. Kay matod pa ni Senator Soto, doon na rabay balaod. Gi-mention si Attorney Soto nga balaod, no? Katong
0: si Senator Soto.
2: RA 6085. Katong balaod nga
0: anti-alias.
2: Anti-alias, no? Nga ang exception ra sa paggamit ang alias katong mga entertainment, cinema, katong mga pseudonym sa mga poet, mga literature, nana ra. If gusto ka mo gamit other than those exempted, kinanglan mangayo ka og judicial authority. So mananghid pa ka sa korte. And karon I don't know if makakuha sila og judicial authority if indeed alias tong mga piatos, mga kung unsa pa tong mga
0: Andilim, McDonald
2: katong
0: Oishi.
2: Napakunoy daghan. Nakita na ko. Di na ko ka-mention.
0: Murang magbabusok.
2: No?
0: Mag-isgot lang ta,
2: General Ed. Siya, mag-admit silang alias to, ipakita nila ang ilang authority nga gigamit tong alias. And at the same time, they can show, as required under the Joint Memorandum Circular, na naa siya yung counterpart nga tinuod nga alias na to. And if not, then kung true name to, they can disprove the presentation made already before, although wala mo testify karon kanang PSA. Kaya during the Justice Committee, gipresent naman sa ilang katong ilang proceedings nga wala sa registry ng Philippine Statistics Authority katong mga
0: nga
2: nato sa ER 4,000 something and another 1,000 kapin ba to sa DepEd. So katong mga thousands of names wala ini so dito registry. So I want to see sa ilang time if they can disprove that. If not, maglisod yun. Kay you need to show the people and even the senator judges nga mauni siya. Kay otherwise, kung di ni mo madipinsaan, ay kaning gipresent karon sa prosecution, bugat gini kayo. Although, we cannot say now, kay wako man maubot ang inyong turno.
0: Murag, diba? Ganina bitaw, General Ed, murag naglibog yun kuno. Ngano ang gitahasan pagpasabot, giun sa paggasto ang kwarta, katumang way alamag.
2: Yes.
0: Bahin sa paggasto ni ini. Murabag, illogical ba? Ngano mang maumay pa si Attorney Poa specifically, ngano mang siya may gihat agan sa tahas nga mo pasabot sa COA giun sa paggamit ang pondo nga niingon man si Poa nga wa siya alamag bahin ni ini. Wa sa kalibutan, wa sa kalabutan, kay wa mo agi ganit na niya ng ang kwarta o kinsa ipangatagan ni ana. No, wa giya kakita sa mga reports. Gawas ko itong niingos nga dahil duha lang kangan ngayon nakitaan sa acknowledgement receipts. But other than that,
2: yes.
0: Blind siya. Wala nga, I think mas maglisod hinoon lagi ka o justify kung maonay gibuhat sa imong opisina.
2: Yes. So, tingali, Attorney June, ato lang at nga, no, kay nag-suggest biya ni Senator Judge Cayetano nga naputol man ang istorya, probably katong mga accountable officer makasumpay sa istorya. So, most likely, akong tanawan eh, although ako raning opinion po, most likely, ang mapresentar ani ang katong
0: ang mga defense, depensa. Ang defense.
2: Kay mauni chance nila na i-prove karon nga ma-prove nila nga pag-abot sa kwarta ngadto sa duha ka accountable officer, nagsunod lang gihapon sila sa patakaran unsaon paggamit sa CF o sa confidential file. Kay ug dili nila na ma-prove pinagi sa duha ka testigo, maglisod na.
0: Kay at this point, General Ed, no? Wa man ta muhukom nga doon na nay misuse of the funds.
2: Yes, yes.
0: No? Possibly man sad nga nagamit yun eh. Nahatag yun eh. Pero wa lang mo sunod sa patakaran. Wa lang mo sunod sa reglamento. That's another story.
2: Basta pero kay ang misuse mangod ang atong complaint. Misuse.
0: Misuse.
2: When we talk of misuse, meaning sayup ang paggamit. So, unsa may basihan sa sayup paggamit? Basically, ang JMC. Kay JMC man ang rule. Ang specific rule nga gisgutan ani is the Joint Memorandum Circular 2015-01 nga mo'y naghatag sa GIA or rules nga sundon sa paggasto sa CF. So, kung dili nila mapakita sa ilang mga testigo nga nasunod ang JMC sa ilang paggasto, then there is misuse. Matod pagani sa JMC, there is prima facie
0: evidence.
2: Evidence prima facie na. Nga bisan og why, in absence of anything, basta lang nga di ma-prove nga wa musunod si kuan, the prima facie
0: there is... Consider na nga dihay
2: na misuse.
0: Possibly
2: and personal pa kanang nadong pa sa
0: kanang misappropriation. That's another kuno ka misappropriate nga mura ba og nasod sa bulsa sa angay nga dili bulsa nga may masudlan.
2: Yes. And then when you say misuse, align yun siya sa public trust.
0: Nga mao gyud.
2: Katong kandidat nga gihisgutan ni Attorney June kaganina nga more than half billion. Imagine. Tapos ikaw mo'y gitahasan nga mo gunit ana para responsable nga magamit para sa benepisyo sa katawan, sa constituency nimo. And yet, dili ka napakita karon nga wa matarong paggamit, that is betrayal of public trust. Very clear. Wa kumingon nga na ay betrayal of public trust. Pero kung ma-prove na after presentation sa decision sa atong mga senator judges na misuse na siya, it's because there is definitely betrayal of public trust. Okay.
0: Og General Ed, na pupos naman, nahutda naman kita sa
3: yes,
0: takna sa panahon na gihatag, gitakda alang nining atong tulumanon. Wana nga magpasalamat na lang kita sa mga atong mga kaigsuunan nga misunod nining atong impeachment watch. Ato lang gipakita din he, unsa ang mga katikaran sa mga pangitabo. Sa walay pagdapig, no, bisan og doon natin mga private siguro nga ginagbay na nga huna-huna, apan ato lagi palutaw unsa, no? Kay yeah, lagi doon round one pa man eh, wa pa man ang round two, which is the defense. Basin pa o sab nga mapamatud anila nga walay pagwaldas sa pundo sa gobyerno.
2: So, pasalamat na lang ta sa atong mga listeners.
0: O salamat sa atong technician, si Jerry Cahes, na warapan ako kabantay gabi amin ako, o si Gilbert Tulop ang din ha, si Jerry Mandeay, no? Pero just to say, marug mamaor, mag-upon niya naglawas, no? Muna ang usahay masaypa na to.
2: O si Bumbolero?
0: Bumbolero, sab. Yeah. Diya on board, kauban na to, ang in charge sa atong digital. O mga kaigsunan, kini inyong ubos nga higala, Attorney June Amora.
2: O kini si General Edgar Inking, dagang salamat, Attorney June, o sa atong mga listeners. O God bless our country, God bless us all.
0: Mayong gabi.
4: Inyo nabati ang Impeachment Watch. Aron masabdan o malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: kumusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka mutawag sa ilang numero 09384136179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo!

0: Chicks 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

Alang na itong motukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Trinidad, o kung siya ka disito 8 anyos, nalot sa di o kaya arrest warrant, o man kini malambigit sa kasong attempted murder. Samtang sa loon, laing panimay ang naugdaw, humanggi laboy sa kalayo, atol sa miolpong sunog, dito sa Puro 4 sa Barangay Kalayugan Norte sa lungsod sa loon, na itabo karong kaganihang otto. Nanukad gikan sa kampo na kahoy, the barker, sale remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Samtang sa laing balita, ipadayon sa Department of Education kung DepEd. Ugmang adlawa si Chembre 3 ang National Simultaneous School Safety Drill. Diin nakatuto kini sa pagpangandam sa mga tagsa-tagsa ka mga eskulahan sa posibleng active threat o pag-atake sud mismo sa mga eskulahan. Ug sumpay niini nagpahigayon og orientation ang mga opisyal sa Department of Education dinhi sa atong lalawigan sa Bohol isip pagsanong sa Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attacks Incidents. Samtang arita may gala sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Galyares Hospital, ania si Alerto June Gutierrez para sa mga balita. June?
2: Yes, nagasalamat kayo, Leonard. May gabi sa mga soking at paminaw. Nagsunod dyan na sa atong tulmanon tag Bilaran by Night. Naidangat din sa Galeris Medical Center ang usa ka 8 anyos nga tinunan sa Group 4 nga batang lalaki human kini ni paakog irbuang diha sa Barangay Boy na tuwa nga nakbayan mga kompleto ni Tali sa tayo magbalik.
1: Samtang sa laing balita, gilugwayan sa Department of Health ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o Ligtas Tigdas Campaign. Og hantod pa kini karong adlaw Biyernes, September 4. Og atong higala atong uluhan sa atong mga balita ug ang detalye nini atong mabati sa atong pagpadayon sa atong tulumanon TBN.
3: Tag Bilaran by Night.
4: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
3: Tagbilaran by Night.
1: Atong tak na may gala, alas 9.52 na. Welcome no sab sa atong tulumanon. Miyerkules sa atong edisyon sa atong pagpanag-uban may gala. Atong mga pungusta, labi na sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Ala, padangat lang kamo sa inyong mga mensahe. Kaya ito nang basahon. Labi na ang inyong mga greetings no sa inyong mahal si kinabuhi. O lucky people, doon. Asa mo karon mga dapita. Asa mo karon lugar na mga higala. Kaya nga ito ang lalawigan sa Bohol, no? Murag nakasinati ba mo nini o nakabantay ba mo na murag dagom atong kapanaw, atong panganod? Tungod ka na, nang gitawag o haze mga higala. So kaning haze, hinungda nini, tungod ni kay dunay mga aso nini, gikan no, sa kining forest no o land fires sa Kalimantan, Indonesia. Nang moraga dagom ta karong tibuok adlaw pero mo sina gihapon tong kainit sa panahon mga igala pero makita nato sa kuan kining kalangitan nato na moraga murag aso gyud no so mao nay gitawag og haze mga igala tungod ni sa land fire dito sa Kalimantan Indonesia nya gida na sa mga hangin no paingon din sa atong nasod nya kaning phenomenon mao ni gitawag siya og trans boundary haze diin maone gitawag og environmental problems na mga travel ning maong og gilay-o no taas kayo ang abtan niini beyond national borders so kaning haze maone usa ka mga angay bantayana nato mga higala kay kaning haze nagcontain ni siya og PM2.5 no kani very fine ne siya very fine particles

0: na makaapekto ni sa ato ang lungs, mao nang ang mga kabataan, labi na ang ato ang mga older adults, no, kaning ato ang mga senior citizens na to, ug ato ang mga yano lang mga katawhan, labi na katong adunay mga respiratory conditions, kinahanglan gyud mo take og extra precautions tungod sa ato ang air quality na to na makonsider na to na medyo poor, no. So mao nang giawhag ang tanan, labi na sa tumakaisunan na to na naamo sa mga open area, no, naamo sa gawas, so mag face mask, no, kinahanglan magtuosukod tag mask mga higala aron na malikayan nato ne, no, na maapektuhan ta ni ini kay kining mga very fine particles or PM2.5 makaapektar ni sa atong lungs. So kaning forest burning, no, hundreds kilometers away, can affect ni siya sa ato ang hangin na ato ang maalanghap, no, dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol mahigala. Amo nang ang environmental ay ang environment knows, kaning ato ang mga lugar na to mahigala nga bisan tuod o layo ra ta dito sa Indonesia or unsa ta kaduol mahigala, pero tungod ni sa giingon na to, the environment knows no borders, no. So mao nang kinahanglan tag aduna gyutay extra na to nga pagabuhaton aron malikayan nato ning ingani. So pasalamat po ta sa ato mga kahigalaan nato nga adunay mga post sa social media mahigala aron nato po ni mapadangat sa ato mga katawhan nga kining dili ni kanunay na mahitabo, no, na adunay kining haze, no, tibuok kalangitan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol o ingon man mga silingang dapit na to, no, nakasinati ni ining haze mahigala, mo ni smoke, no, gikan ni sa kining forest, no, o mga land fires dito ni sa Indonesia, no, sa Kalimantan. Unya napadpad ni sa kahanginan, paingon din ni sa atong nasod. Unya kita mismo po dire, no, nakasinati ta ni ini kining gitawag og transboundary haze. Mao ni siya usa sa mga problema, environmental problems na mo lunop ni or mo lanat ni og mga pila pa ka mga lugar gilayon tungod kay gitawag man ni siya og mao ni environmental problems na can travel far beyond national borders. So morning, awhago na to, labi na ka tong mga always naa sa open field, no, naa sa gawas gyud, no, labi na ato mga bata, no, kinahanglan gyud ta magsuot ta og mask, no, aron malikayan nato ning kining haze na adunay PM2.5, no, mga very fine particles na makapikto sa atong lungs mga higala. So mao na, ha, mao na ato ang usa sa pangandaman na tumatag adlaw. Unya ato pong paghinumdum di ay sa ato mga kaisunan na to, ha, kay medyo kasunod-sunod maning sunog na to nahitabo, no, dito lang sa lungsod sa Luon, diin kaganina, no, sa kining detalye sa balita karon ni The Barker, laing sunog no sab, no, dito sa Luon, pero ang lungsod sa Luon na kasinati ni ubay-ubay ka mga panimalay usab nga nasunugan, no, dito sa barangay na po, no, at masayo pangigala anaa sa 12 bato, no, ka panimalay ni ini. Ato ang mga opisyalis dito sa lungsod sa Luon mitunol man kini og tabang financial ayuda ngadto sa mga pamilya nga nabiktima sa sunog, no, ang atong LGU. Pero mo lagi po ni mga higala kay naatlan po ni nga duol na po ang kapistahan diha sa atong lungsod sa Luon. Gani, no, request ko na sila og magpa duwa og basketball ito, no, sa Governor's Cup tungod kay 7 og 8, no, ako masayop, no, Lunes, Martes ang kapistahan nato diha sa lungsod sa Luon. Pero aduna tay mga pipila ka mga kaigsuonan nato diha ang wadyo na bit-bit ni ini, mga personal nga gamit tungod kay nasunog, no, unya ang ato ang LGU, no, Local Government Unit of Luon headed by Mayor U. Lopez may hatag kini og tag 10,000, no, financial labi na sa ayuda ang mahimong magamit no sa mga biktima sa pagpamalit og mga mas kinahanglanon no sa pagkakaron. Importante ni ini nga ang atoang makaisunan nato no gipahilo na usab kini sa atoang local government units no sa lungsod sa Luon ngadto sa mga evacuation center og posible po ni no na madugay-dugay pa sila una makabalik o pagtukod og panimalay tungod kay kaning sunog no wa man jud ni ibilin nimo kundi abog ra man no abog ra man ibilin na ni mga sinunugan mo na nakinhanglan pa og dugang tabang ni ana. Gani ang atoang provincial government of Bohol nagpadangat po ni og tabang no ngadto sa mga nasunugan sa barangay na po Luon diin base pa sa pinakabag-ong report ni ini aduna ni say 15 ka mga households no og ilang kuban ni og 21 ka mga pamilya or 72 ka mga individual ang apektado sa maong sunog mao nang nagpadangat usab no og tabang ang atong provincial government of Bohol ingon man ang atoang kongresista sa segundo distrito si Congresswoman Van Banomintado ni hatag po ni og tag 10,000 matag usa sa 15 ka mga affected na mga household. Aduna po'y pundo no gikan sa maong personal nga advokasya sa atong Congresswoman Van Banomintado mihatag po ni og 150,000 no para sa maong balay sa paglaom diin i-divert na sa mong pundo alang sa mga nasunugan. Mao nang ang atoang provincial government Bohol nagapadangat sa maong tabang ingon man ang atong OPSWD kon Office of Provincial Social Welfare and Development na kinahanglan na mapagiproseso na sad ang dugang hinabang no gikan sa provincial government of Bohol. O ingon pa no katong mga gustong mutabang hala diretso na lang kamo dito sa atoang mga kaisunan nato nga napiktahan niining maong sunog. Unya gawas pa ni ana lahi po tong sunog dito sa Itape. Ha? Mo nang angay gyud nato hinumduman no labi na kaning atong panahon nato karon naata sa kainit. Mo nang paspas kayo. Ha? Paspas kayo mga igala kung adunay kining gamay ra unta nga sunog no mo kailap yun igdali tungod kay nga ato ang mga balay karon no ato ang mga lugar karon labi na kay nata sa kainit dali ra mo kailap no tungod kay uga ang ato ang palibot karong panahon na so mao nang kinahanglan gyud na magbantay gyud ta sa kanunay I don't know no og aduna na bay kining mga ato ang updated na to no sa ato ang mga kalungsuran na to no sa ato mga panimalay na to nga kaning ato ang mga wirings na to sa ato mga panimalay na mao ni usa sa mga hinungdan sa sunog no kaning electrical faulty wiring kanang gipangkutkot tag mga bagtok ng ato ang mga wirings ito sa ato mga arkuba na mao ni makaingon og ma short mga higala. So mao po ni usa sa mga makaingon og sunog kana pong mga gipangsaksak na mga kuan no mga cellphone charger no gipangsaksak na mga uso man ng mga electric fan karon mahigala unya mag overheat no da kanang mga gagmayng fan bitaw no na ha usayan clip fan no oh na kana pwede nimo nagpabuntagan mo bisag 24 oras nimo na pero atakibog init na din na no mo overheat na siya mao po na hinungdan og kining sunog no so mao nang atong pahinumdom labi na sa atong mga kaisunan na to no na magmatngon ta karong panahon na tungod kay sa kainit sa panahon gamayng sunog na mo spark diha no dali do ni mo kaylap mo nang pipila ka mga panimalay unaog daw diha sa barangay na po no magpadayon ang piyesta pero ato pong i pahinungod ang atong tabang ngadto sa mga nasunugan kay di lali mga higala kining masunugan ta kay zero gyud no wa jud ibilin nimo diha kining ato ang mga kaisunan na napiktahan sa mga sunog. Atong takna alas 10:04 na ato sa ning pasalamatan mga higala no kining atong tabang sa Luon diin ang ato ang istasyon sa DYRD naghimo kini og fund drive aron itunol no ngadto sa mga pipila na to ka mga kaigsuunan, no, na napiktahan niining maong sunog, no, dito sa lungsod sa Napo Luon atong Baliko, no, mga 15 ni ka mga households unya aduna ni 21 ka pamilya unya total of 72 ka mga individual. Ang Bohol Chronicle Radio Corporation aduna ni gitunol nga tabang, no, 50,000, no. Salamat kayo sa Bohol Chronicle Radio Corporation. Ingon man ang Alturas Group of Companies, no, mitunol po ni og 50,000 kauban usab, no, sa First Consolidated Bank, no, 50,000, no. Unya pasalamat po ta, no, ni JR Simapranca na mitunol po ni siya og 500 pesos, si Vilma Lim 3,000 pesos, Estelliore family 10,000 pesos, no, aduna po yung anonymous nga 10,000 pesos. Aduna po yung nagpadala pinagi sa GCash, no, ang last number nini 2709 na nagkantidad og 500 pesos, no. Unya aduna po yung anonymous nga 5,000 pesos unya Richly Water Incorporated na nagpa mitunol po ni og 25,000 pesos. So as of karon, ang ato ang total nato is 204,000 ang nalikom nato na kantidad para atong itunol, no, atong itabang ngadto sa mga nasunugan dito sa lungsod sa Luon, kining tabang Luon mahigala. Ug padayon lang gihapon ta, namudawat sa inyong tabang financial aron ato ning mapadangat, no, ngadto sa 15 ka mga households, 21 ka mga pamilya o 72 ka mga individual nga napiktuhan sa maong sunog, no. Gawas pa ni ana, nakinahanglan po ni sila, no, og mga kagamitan, mga kitchen utensils, no, para silahang mga pagluto unya ilahang mga banig, no, foam ba, no, aron na makinahinay na sila barog, no, or kanang ato ang mga gamit na to, mga sin, mga plywood, malansang aron makatukod sila balik diha sila tasatag sa ka mga lugar diin diha nasunugan, maana pon makatukod og balik sila silahang mga panimalay. Gani, no, September na karon mahigala, pila ra ni ka pamilok mahigala, abot na pod ang Pasko, manginaot na way atong kaisunang bulanon nga magpasko na pod na way panimalay, way gipangkaon tungod kay niining mga panghitabo, no, na di nato malikayan mahigala, pero gikinahanglan ang pag-amping sa kanunay aron malikayan ning maong mga panghitabo sama niini. So salamat ha sa ato ang mga mitunol og tabang, no, para sa atong tabang Luon, ang BCRC, Alturas, FCB, Junior Simapranca, Vilma Lim, Estelliore family, adunay anonymous, no, unya daduna po nagpadangat sa GCash, laing anonymous ang Richly Water Incorporated. Daghan kayong salamat sa inyong tabang o padayon kita, no, na itunol lang ato ang mga tabang labi na sa tumakisun ng mga bulanon ang adunay mga problema o ato ang mga panghitabo na di malikayan mga higala. Alas 10:08 na sa dili pa tamo dawat, no, sa ato ang mga detalye sa ato mga balita na ipadangat sa ato mga TV na lagad Filiporters hinahinay sa tagbasa. Kining ato ang mga mensahe o mga greetings sa ato mga viewers, no, sa atong Facebook Live. Ang ato ang mga suki gyud eh, nga di matug o di mahuman atong programa, labi na ni Ansoy Comidoy diha sa Kanangkaan, Corilla. Olen Salboner sa Danau, Antikera, Bohol. Basta Antikera, no, di po ni matug si Uncle Evil diha o si Auntie Auring, no, o mga bata, no. Baliong family usab, no, dito sa Nupol, Balilihan. Mayong gabi ini mo diha Uncle Evil. Kanunay ko ni matug mga higala, kanunay ko ni magpaminaw, di matug o di mahuman atong programa. Ingon man si Ate Auring. Jonathan Abadingo, mayong gabi, Valerie Aiko usab, no, diha sa Antikera. Arita Humamoy, good evening Sir Leonard sa CPG North Avenue. Importante gyud ni Ma'am Arita, no, kaning ampo ug amping sa kanunay. So mao na, no, salamat kayo. Jonathan Abadingo usab, no, diha sa Kugon Purok Utso. Na kanunay po naguban sa atong tulamon. Lapadangat ka mo sa inyong mga mensahe. Kay ato nang basahon atong mga mensahe na ipadangat ninyo dinhi sa atong tulmanon sa Tagbilaran by night. Ato dapat po ng lakbitan sa nato kay ang flash flooding to sa Nepal manghigala may abot na ni og 1,114 ang namatay sa maong trahedya. Gi-confirm na man, aduna na 1,114 tungod ni ining grabe nga pagbaha dito sa Nepal atong Agosto 26 ni matud pa kana sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority. Unya abot po ni og 3,916 ka mga tao ang nangawala pa no nga missing hantud karon. Pero ang confirmed ni ini is 1,000 kapin pero ang mga missing may abot pa ni og almost 4,000 no 3,916 usually ni ini no mga residente aduna po yung mga foreign nationals nga napiktuhan pod no labi na sa mga komunidad diha sa border no sa Nepal o sa China o nang atong mga pag-ampo no labi na sa atong mga kaigsoonan nato no dito sa Nepal mahigala aduna ni 12,000 ka mga tao ang naka ligtas ne no sa maong panghitabo pero aduna ni mga pipila no 4,000 almost 4,000 ang missing 1,000 kape no ang maong confirm nga namatay mga higala sa maong baha no grabing pagbaha dito sa Nepal mga higala. Unya dinhi sa atong dapit no ingon man sa atong mga kalihukan dire kuan eh kaning isip pagpangandam ne kay padayo ning pagahimuon na ugmang adlawan ne ang gischedule ni ini ka September 3 man kining National Simultaneous School Safety Drill diin nakatutok ni ini sa pagpangandam sa mga eskwelahan sa posibleng aduna na say no mahitabong active threat or kaning pag-atake suod sa to ang mga school premises mga gala maunegi tagaan og prioridad karon sa ato ang Education Secretary Sunny Angara sa ato mga kaeskwelahan kining seguridad og mental health sa ato ang mga kabantanunan sa ato ang mga estudyante nato mao na nga ato apong DepEd manghigala dinhi sa ato lawigan sa Bohol. Aduna po ni gipahigayon po ni na maong kalihukan pag sanong usab diin may pailawom ni og orientation ang mga officials no sa Department of Education ang mga school heads no mga disaster focal persons mga local nga official usab no katong kapulisan ang atong mga PTA no kaning Parents Teachers Association ingon man ang security personnel sa mga tulunghaan din sa tundakbayan sa Tagbilaran isip pagpangandam ni sa himuon nga nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incidents mao nang ang maong kalihukan dito ni gipahigayon sa GGC Food Village diin gipangunahan kini no sa DepEd Tagbilaran City City Division Superintendent Dr. Wilfreda Bungalos. Uban usab no ang mga tinugyanan sa atong police station ang City Disaster Risk no Reduction Management Office kon CDRRMO ingon man ang mga concerned agencies aron mahatagan ni siya og husto pong giya labi na sa atong mga eskwelahan sa usay may mga pamaagi nga buhaton labi na kung adunay mga panghitabo sama itong pagpamusil no diha sa ato ang mga eskwelahan mo nang gapahigayon na sila og drill na og mga kinahanglan nga mga sundon ang lakang og in kaso adunay susama niini na mga panghitabo tumong usab sa kalihukan na mahatagan pong saktong kining kahibalo og kalmado ang pagpangandam or calm operational confidence sa mga tinun-an ingon man ato ang mga magtutudlo na dili gyud no mohimo og kahadlok o kung say angay buhaton aron andam ang ato ang mga estudyante og mga maestra nato og adunay mahitabo na sama niini. So gisgutan usab no labi na sa kining social media na maunay medyo daghatag og dakong influensya sa ato mga kabatanunan Unsaon nato ning mga pagsulbad ni ining social media nga naghatag ni mga violenting mga online games no sa mga kabatanunan nga kinahanglan usab kini tabangan no aron masulbad dili lang kay ang ato ang mga tinugyanan sa Department of Education ang atong pasagdan ini kundi kita mismo sa tagsa nato ka mga panimalay kitang mga ginikanan kitang mga igsuon kitang mga adunay mga pagumangkon tabang tani ini pagsulbad nini kay kita raman gihapon ang mapiktahan nini. So ang paghimuon nga nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incidents himuon ni ugmang adlawa pizza tres adlang Webes. Ang atong dakbaya sa tagbilaran usab no namiingon usab nga giuswag no sa maong DepEd no division ang drill no aron maandam ang mga eskwelahan pero ang mga eskwelahan gihatagan og kining kagawasan or gahom sa paghimo og ilang kaugalingong desisyon o paghukom kung kanus-a sila magpahigayon nining drill no sulod sa buwan sa Setyembre. So mo nang ikanhanglan eh dili lang kay mga earthquake drill no or fire drill apil no sab ni ini wa dunay mga bayulinting mga panghitabo diha sa tong tasatag sa nato ka mga eskwelahan na makaapektar sa ato ang mga tinun-an nato o mga magtutudlo mga higaan. Alas 10:15 na arita sa ato ang tabang portion mga higala.
1: DYRD Operation, Tabang.
0: Arita sa itong mga kaisuunan nato na namudangop sa ito ang tulumanon, no? Labi na sa tagbilaran by night o sa itong istasyon sa DWRD aron mga yung tabang finansyal. Labi na sa itong mga kaisuunan nato ang nilanding na sa itong mga tambalanan. At itong tagaan na ito ni Pagtagad, mayong gabi.
2: Hello sir, mayong gabi sir.
0: Yes, mayong gabi. Inibadakin sa ni Palihog.
2: Si Jury Montero sir.
0: Jury Montero, taga-asa man ka Jury?
2: At taga-Benedicto ako sir. Kasi ang naka-admit akong papa diyan sa hospital ang ingaliyari.
0: Ah, okay. Ang imuhang pasyente ni mo yung papa. Kisa nga si yung papa?
2: Junicio Montero, sir.
0: Junicio Montero na taga-Benedicto Bohol. No? Sakop de ka ni Mayor Dave Dualio. Naunsa man ni mong papa ni mo?
2: Nakuan ni siya sir na atake mo ni sa na-stroke man mo siya sir.
0: Uy, nag-atake? Na-stroke ni siya? Kano sa aman ni Netabo?
2: Atong kuwan, sir. Atong August 19, sir. Sa hapon.
0: August 19. August 19. Unya, dugay-dugay na dapod mo diha sa atong tambalanan sa Galyares Hospital?
2: Sir?
0: Diha mo sa Galyares Hospital na confine imo ang papa kay na-stroke?
2: Sir. Na-stroke ko na sa kuwan. Pinapangga nga lungsod na mo. Nga, directed med direct ako, anong galiyari kay grab ko na siguro kayong papa.
0: So, gikan mo sa Inabangga nga hospital, girefer mo dire sa ato ang galiyari sa hospital. Kamusta naman ang sitwasyon? Yes, kamusta naman ang sitwasyon sa imong papa ni mo, si Junicio?
2: Pagkakaroon ni noon, sir, okay-okay na siya. Pero wapay, mismo ko ang doktor na okay, nakuhaan lang po na sa SN app, meron na paralyzed na siya, sir. Hindi na niya malihok kung kaming piik na tigas o kanasamot.
0: Na-paralyzed na siya. No, pero at least sir. Na kuhaan lang, no? Medyo na arang-arangan na iyang ibati na ito niya karon, no?
2: Arang-arang siya gamay rin, sir. Pero ipadudya yung stable siya ng kuhaan.
0: Okay, usama na trabaho ni mong papa ni mo, kanya si Junicio?
2: Mag-uumar po sir, narapod sa kuan ba?
0: Unya, pila na pangidaro niya niya mong papa? Pila na edad na?
2: Karon sir, 72.
0: Uy, dako-dako na pong edad niya ay, no? Adyo kay, huwag mag-uumar niya siya, asa man siya na atlan siya pag-atake niya? Dito pa siya hang umahan or dihan apod siya yung panimalay?
2: Sir, dito sa kuan sir, dito sa umahan, kuan niya siya kanang kuan ng saging. Unya, murag niya, nakamati na siya, ganang malipong siya, bumotong likuan siya, ni uli siya, bumotong dito na siya, na atli, ganang atake sa bahay.
0: Uy, so baligi atake ni sa tumahan. Mayo kay murag nakabantay siya kay na murag atakehon siya. So naka uli pa ni siyang panimalay.
2: Okay, murag nabatyaga niya na murag lain na yung kalipong ko ng matong ni kwanta na madesisyonan ni kwanta walay kay nang kwan niya murag inom rasya ko ng tubig ko ng batik na lipong rasya na waka kwanta nang ka kwanta isip pa.
0: Oh, labi na kay sa kainit sa panahon karon, no, murang di kita mo kumpiyansa. So tagaan ka nako kay gayo na, no, jury, no, sa pagsampit sa to mga kaisunan na to nga naminaw na to karon, no, sa pagtabang financial, labi na para si mong papa nga gi-atake ni na stroke ang kamo na kinahanglan mo og financial no aron maka-survive mo diha sa tong tambalanan. Palihog ko na, jury.
2: Hello, sir.
0: Palihog kong panawagan sa ato mga namin na ito karon, no, na nanginanglan ka o tabang financial.
2: Panawagan ko sa mga naminaw sa BYR Desert. Aning BYR Desert na punta maigaan ng pag financial na pag-inag nagdiksot ng magandang taon na pwede na makaya po ba sa kadugay po na nakapunto na po sa hospital na wanang mika kita kung sa pahilay pumahasin sa na ngunit na unaunaan po na kung na masuway na po na mo paning sa UART na mamasin na po na kung na maka kuan na pag financial
0: kitingkating lang na. Okay, sige. Salamat. Okay, sige. Salamat kayo, jury, no. Unya pabuta lang diha, no, kining ato pong istasyon sa DWRD. Pinaagi po sa ato mga loyal donors and benefactors na to. Aduna po itunol nimo gikan sa atong tulumanon sa Tagbird by Night o sa atong istasyon sa DWRD.
3: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DWRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Estoria Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
1: Tagbilaran by Night.
0: Okay, dahil kayo salamat, no, sa itong mga loyal donors and benefactors na ito, no, para sa ito ang tabang. Labi na sa itong mga kaisuna, itong mga inlagtabang, no, financial sa mga malandig sa itong tambalanan. Hindi pa dahil yung giyapunta ha, sa itong tabang loon mga higala. Ipanangat na ninyo ang mga tabang financial, no, dito sa ito ang buhatan sa DYRD, no, sa BCRC Building, mga higala, sa Binting Street. Bayan sa Tagbilaran mga higala. Atong takna alas 10 sa 22 na ares sa ta sa to mga detalye sa to mga balita ipadangat sa to mga TBN Alagad Field Reporters ug atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa kapulisan ania si Darubukap Willy Maestrado.
4: Diyan sa pinangita sa balaod nga nagatubang kanin sa kasong qualified tape ang nasikop sa mga kapulisan sa anti-kidnapping group dito sa lungsod sa Bilar. Ang ikatapan, gipailang usang ka Rimon Mutok Banga, by the Utsu Anyos, bitaw usang ka construction worker, o galumat gini nga mulupyo sa Purok Siete, sa barangay Daguhoy sa lungsod sa Bilar. Ang maong ikatapan, na sairan sa kapulisan, nga doon ay hinding waran to pares, nga nagatubang gini sa kasong qualified thief, ang gisikop ni sa kapulisan sa anti-kidnapping group ang gipangunahan ni Police Master Sergeant Dixon Hamoner inabagan sa kapulisan sa Mandawi City Police Station o sa supervision kini ni Police Lieutenant Colonel Jupel Rimodaro YC hipi sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang mga gikatapan na doon ay pinding warrant of arrest ng qualified thief o gisikop ka ni pinasikan sa arrest warrant nga gimando gikan sa korte ang mao nga gikatahapan. Gisikop kaning mao nga suspect ug ang mao nga ang korte ni presiding judge sa Joy Antilica Santos Dr. Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 66 na nagbase dito sa Talisay City, Cebu ang lang puso nga nasiko pa mao nga gikatahapan. Ino nang mao nga korte ni tanyag sa mao nga gikatahapan sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 40,000 kapisos alang sa pagangkon sa iyang temporaryo nga kagawasan. Pero sa pagkakaroon, kasamdangan na paslak o na-detain ang mao nga gikatahapan sa silda o sa detention cell sa anti-kidnapping group diha sa barangay Buol ning siyudad sa Bilaran. Kini si William Estrado, Basta Balita, DYRD, ang friend mo, whatever. DYRD.
0: Daghan salamat, Darubo Cup, William Estrado, sa imong reports. Nagatun sa tuntak na may gala, 25 minutos, milabay sa last 10 sa gabi. Dugan ato mga pagtimbaya ni Buboy Inking no sa Kugon, Tagbilaran City. Ingon man si Juan Rinoblas Abukay Ripamonte sa Dubai. Kamusta mabudiha ato mga kaisuunan ato mga bulano na sa gawas sa nasod no. Labi na sa Dubai no. Init pa pudiha no, Ma'am Juan. Unya ato pong mga pagtimbaya diay no sa Badinggo family. Diha sa Kugon Purok Otso gikan ni Jonathan Abadinggo. Ari ta maigala sa atong mga balita nga nahipo sa kalungsuran. Apil na niini maigala ang sunog dito po nahitabo sa lungsod sa Loon. Ania si The Barker Cell Regulador Cell.
5: Okay, daghang salamat ka Linard dito lang sa lungsod sa Talibon. Upat ka mga minoridad o kusa ka 18 anyos na silbihan kini og restaurant nga gipagawas ni presiding judge Asusina Makalulot Credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 101 Talibon, pinitsahan September 1, 2026 batok sa mga akusado uman kini malambigit sa kasong attempted murder pagkabase sa taho gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kandidat sa 10,000 pesos matag usa. Ang mga akusado pulos kini ana sa kustodiya sa kapulisan sa Talibon inabagan sa MSWDO Talibon ubos ni Municipal Social Welfare Development Officer Ellen Magallanes. Samtang sa laing bahin dito sa lungsod sa Loon, laing panimay ang naugdaw human ang tinigil lamoy sa kalayo atol sa miolbong sunog dito sa Puro 4 sa Barangay Kalayugan Norte Loon na itabo kaganiya nga uto. Sa gihimong investigasyon sa mga dinugyanan sa Bureau of Fire Protection sa Loon, gibutyag nga mong panimay gipanagiya sa Osaka Gaspar Surya, 73 anyos ulitao, kinsagi katao nga nagpuyo kining naginusara sa mong panimay nga hinimo lamang usap sa light materials. Merespondi ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa Loon uman madawat ang alarma sa sunog o kideklarang napaong ang sunog pipila ka gutlo. Gibanabana nga mukabat sa 7,000 pesos ang kandidat sa nahimong kadaot atol sa nahitabong sunog. Samtang sa laing bahin, gibanabana nga mukabat sa 1.3 million pesos ang kandidat sa nahimong kadaot sa nahitabong sunog kagapong adlawa dito sa Porokres sa barangay na po Loon. Dingi kataho nga dosih ka mga panimay ang naugdaw atol sa mga sunog nga nakapikto sa 18 ka mga pamilya. Ang kagamanang provincial ubos ni Governor Ari Sumitado o ang LGO sa lungsod sa Loon mihatag na og hinabang ngadto sa mga biktima sa sunog. Ito na lang panimbaya og happy wedding anniversary ni SG President Legendary Cap Taran og ni SG Sis Halida Blanco atong panghinaot sa dugang grasya sa inyong karminyon uban sa ilang inyong pamilya. Mga panimbaya, gikan sa Base Camp Sports and Adventure Park ni SG Jerry Doydoy Madanggit og sa tanang sakop sa Sigma Gamma Family. Nanukad gikan sa Kampo de Cohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Daghang salamat, the Barker, Sel Remolador, sa imong report sa gato sa tuntak na Megala, alas 10:29 na. Na itong mga pagtimbaya ni Lydia W. Arat, no, diha sa Albor. Si Aster Doy Sabas, mayong gabi ni mo diha, no, timbaya ni Papa Karing, yung agaw niya, no, si former mayor, former vice mayor niya, unya karon kagawad coach pagyud ni sa Maribuhok, no, si kagawad Mayor Arutsa, diha sa Punsud Maribuhok, o Albor Vice Mayor Dandan Samar. Watching from Habitat Buol. Kumbati ba ining team ni kagawad mayor ne, Mayor Mayor Arutsa. Kumbati po niyang team niya no sa Maribuhok. So atangin ninyo ang Governor's Cup kay Katriling na ne. Last round na sa elimination karong Pizza 5 size. Unya sundan na dayon no sa semifinals sa division hantud na moabot ang atong finals sa the Governor's Cup season 4 mga higala. Unya dugang pa ni Hamudjong Yads. Good evening, Sir Leonard. Watching from Taungkon, Kanandam. Purok 4, Dimyaw, Bohol. Sige, salamat kayo. Last name, host po ng Dimyaw. Isip po mangrang kanto. Kalihukan po. Dado na po'y bazaar no, dito sa Dimyaw. Pag niaging Domingo, mga higala. Atong tak na, alas 10:30 na. Arita may gala sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Galyares Hospital. Ani si Alerto June Gutierrez. June Radio.
7: Yes, sir. Salamat kay Leonardo. Ganyandangat dres ng Galyares Medical Center. Ang usaka, 8 anyos nga batang lalaki. O makinigip pa ako, kirimbuang diya sa barangay Buoy. Ito ang anak bayan. Ang 8 anyos nga batang lalaki nga tinunan sa grid 4 nga nagapuyo kini sa may puro 4. Barangay barangay Buoy, barangay Taruto ni atoa nga nakbayan. Sa tuwa nga nasayran basi usab sa asoy sa yang inahan nga si Benisa Galaw nga gagahapon sa manas 4 sa yung nga kapunan nga kini nga bata gikan kini nga nagatungha diha sa Buoy Elementary ug iya na unta pagpauli diha sa nagagay sa may na provincial road wa lang nga damha nga nairo nga misugat ug mipaak sa bata. Mayan ta pagkahapla sa bata mahinun nagidali siya og riskyo sa tuwang 911 sa tuwang nagpahayag sa Bilaran og gidagan sa Galyares Medical Center nakaroon gabi ato ang gisusi nakaangkon kini lima ka mga pinakan sa iro diha sa kilay simod liog apil pa ang pagkasama sa uho man kini napantok og pagkaroon gabi atong gisusi na nausab kini siya sa luwas nga kaimtang. Nato din mga panimbaya no, sa mga social worker nga maabi-abihon kay mga client, mga pasyente. Nabi na gyud ni Jimay Arias og ni Heidi Samura og na ito mga bag-o dire. Salamat sa inyo mga entertain nga happy kayo ang mga pasyente. Gikan lang dire sa Butangan sa Galeras Medical Center kan sa Lerto sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang sigigan sa balita.
6: DYRD.
0: Daghang salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports nagatod sa tungtak na mahigala alas 10:32 na.

0: gikan unay.
1: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Strong sa una!
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: 30 plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
7: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
9: Hi Carly! Mabuti naman.
8: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
9: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
8: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
9: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
8: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank o namaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero

0: Si PJ Avenue, apan kini sa ballprint siya ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Alturo Shopping Mall, din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Fee, tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM, kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga ngulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
1: Tagbilaran by night.
2: Atong takna 9 minutos sa dili pang alas 11 sa gabi atong mga pagtimbayag dugang no sa atong mga viewers atong Facebook live sa Seoul South Korea no si Chidoro Kahilog mayong gabi ini mo diha Perlita Perli Doy Sabos Remar Doy Sabas Remirata mayong gabi TBN sitio Baungay no Baungay sitio Bugnaw Tinibgan Maribuhok sige. Unya Jonathan Mission no sa unsa may na Minaw mi sa Kankata Korilya. Sige mayong gabi inyo diha no og amping sa kanunay. Lito Mahinay no live sa Barangay Kugon Purok 5 Achua Compound. Bilya Caballero mayong gabi dugang pa po ni Perlita Perli Dosabas Remirata sa Tinibgan. Onya Manuel Awel Daguldol no diha sa Barangay Laya Baclayon. Uy Ninsky, si Sir Ninsky Clarin na Balo. Unsay Gcas na Sir Ern sa Tabang. Sige lang. Ato lang nang ihatag usa kuno Gcas sa Nangutana dire engineer no. Sige lang ugmang adlaw sa to mga programa na to no sa DYRD. Pwede ka mo padangat sa inyong mga tabang. Atong kuan ang atong Gcas na to no Sir Ninsky 0927-641-6486 no tong balikon 0927-641-6486 so na diha sa atong screen no sa atong live streaming screenshot lang na ninyo no para mahinunduman ninyo balikon na to 0927 641-6486. So, mao na itong numero na to, no? Sa itong Gcash na to, Sir Ninsky Clarin na Balo. Ating pamalit po niya sa ito ang dishwashing soap na to. Salamat kayo, Sir Ninsky. Wilson Salazar Utek, no? Mayong gabi, ingon man si Sir Ninsky diya sa kuha, no? San Isidro Buhol. Sige, ano? San Isidro, Barangay San Isidro, sa itong dakbayan sa Tagbilara. Ato sa nang ipaabot po ni mga higala, kay nakahinundong pa ba mo itong adunay motor nga nasunog, no? O niya, imibangga itong usaka pasiruan pa yung sa Antikera. Kung dito, no? Si Architect Walter Tostone na ipunto. And then, ang Bohol Island State University nag-post na kini o usaka kining mensahe in memoriam Architect Walter Logroño Tostone. So ato lang ning basahon nimong post no gikan sa Bohol Island State University, the entire community mourns no the passing of Architect Walter Tostone, a lifelong educator, city builder and dedicated public servant. Architect Walter Tostone served the Bohol Island State University Conbaiso community beginning in 2020 as an instructor in the Powerhouse College of Engineering, Architecture and Industrial Design at the main campus in Tagbilaran City where he mentored young aspiring architects from the island province of Bohol. In 2024, he became Administrative Officer 3, serving as designated head of the main campus General Services Office. His arrival in Baiso brought a wealth of experience in academic excellence, education, government administration. After earning his Bachelor of Science in Architecture from

the University Bohol in 1986. He topped the Philippine Architecture Licensure Examination 2 years later with an 87.15 rating. He went on to help shape future builders in the province of Bohol as a full-time instructor of the UB's College of Architecture, Engineering, and Fine Arts, no, CONCAFAN, no, sa UB Bohol, from 1989 to 2013. Driven by a passion of continuous learning, he earned a Bachelor of Science in Civil Engineering from his alma mater in 1992, completed his thesis for the Master of Arts in Mathematics program at the Holy Name University in 1996 and earned a Master of Science in Architecture, Human Settlements from the University of Leuven in Belgium in 1977. Sir Walter's expertise in urban development led to serve the city government of Tagbilaran City as administrator from 2006 to 2010. From 2011 to 12, he served as Executive Assistant 3 and concurrently as Human Resources Manager Officer under City Mayor Dan Nery Lim, before returning as City Administrator from 2012 to 2013, during which time he also served as a concurrent General Services Officer and City Assessor. As the university grieves this profound loss, our thoughts, prayers, and deepest condolences to go out to Architect Walter's family and loved ones. We join them in honoring and mourning a truly remarkable educator and a public servant. His enduring legacy of leadership and service remains deeply woven into our institution, and we will forever cherish his memory and his lasting impact on the students and community of Bohol Island State University. So mao na post mahigala, so atong pagpadangat og pahasubo sa banay og pamilya ni Architect Walter Tuston. Din dako punig tampo mahigala, no, sa atong nanduman nahimo ni sa City Administrators, no, ubos sa pagpangalaga isip mayor ni Mayor, former Mayor Daniel Williams sa atong syudad sa Tagbilaran. So mao dito na disgrasya, no, dito sa Barangay Ubuhan. Diin giatake dito siya, motong mibangga, no, sa usaka kining pasiruan, no, paingon sa Antikera. So again, no, pahasubo, no, sa mga pamilya o ginguman sa banay ni Architect, no, Sir Walter Architect Walter L. Tuston mga higala. Atong takna 2 minuto sa dili pa ang alas 11 sa gabi. Dugang to mga pagtimbaya og pasalamat sa ato mga viewers na to sa San Vicente Baclayo, si Junior Bongkaras, Lito Maghinay, ingon man si Apolinaria Doria Lumod Adlaon, si Wilson Salazar Otek, no, diha sa Maribok Bowl from Davao City, mayong gabi inyo diha. Onya si Nisias Dudong Hakulba, unsa man ning imong post nimo? John Phil Besas, White Cloud Seeding sa Bohol, bisag taligsik. Pero gaduna naman to'y plano dito, kuan, no, Sir John Fell. Norma Daral, mayong gabi. Ingon man si Romel Lovino, naminaw sa Barangay Tanod sa Buoy, nga nag-duty karon, Pablo Vic Edgar Uming Lovino. Uy, amping mo sa kanunay, no, ato mga kada gabi na mag-duty ato mga kinakusgan ato mga Barangay Tanod, no, din sa itong Dakbayas sa Tagbilaran. Labi na diha sa Barangay Buoy, no, ubos ni Kapitan June Telmo, si Pablo, si Vic, si Edgar, si Omeng Lovino nga naminaw nato karon. Oy, salamat kay Sir Ninsky, ha, sa imong pagpadag GCAS, no, para sa tabang, para na sa tabang Luon, no, na nagkamulo ta og padangat pug tabang ngadto. DJ Ronel remix mo yung gabi, Romulo Sulihon Kunkon, diha sa Island Garden City of Samal, Davnor, no, Davao Norte ba ne, si Romulo Sulihon. Salamat kayo sa pagpaminaw. So atong balikon, ha, atong tabang Luon i fan drive, no, sa atong buhatan, no, sa BCRC, para sa mga tabang, no, sa mga nasunugan dito sa barangay na po, no, sa Luon.
ang BCRC, Alturas FCB, Junior Sima Prangka, Vilma Lim, Istilyori Family, Anonymous na mihatag og 10,000, Laing Anonymous na mihatag og 5,000, GCash po, no, nagpadangat po og 500 pesos, onya ang Risley Water Incorporated na nagpadangat po ni og kantidad, no, 25,000 manghigala. So may kabat ni ngadto sa 204,000, no, ang total sa pagkakaroon nga may tabang, no, fund drive na to para sa tabang ngadto sa mga nasunugan sa Luon, manghigala nga tong tabang sa Luon. Okay, din hinagtako pa itong panag-uban sa laing edisyon sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night karong adlaw ng Miyerkules, ha? Pizza 2, buwan sa Setyembre 2026. Aton lang pasalamat, labi na sa itong mga viewers, atong mga listeners sa DWRD ang kasaligan, atong mga kaisunang bulanon nga nakanunay nag-uban sa itong tulumanon. Atong pasalamat usab sa itong mga TV na lagad co-reporters sa Picas Lawak, si Engineer Kagawa Jerry Cahis, ingon man si DJ Bombolero. Sa ngalan ni Kagawa Tutun Aniskal, Allen Doidora o ni Earn Payahay, kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit, mayong gabi kaninyong tanan.

0: Adiway Arde, ang ating paminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ang Takna, alas 5.

0: Ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Higalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntagan ni nga ng Huwebes, September 3, 2026. Tinunan sa elementarya na kangkon og 5 kasama duman gipaak og irong buang sa barangay Buoy, Dagbayan sa Tagbilaran. Sa laing nga bahin, laing sunog miulmo gagapon dito sa lungsod sa Luon og Itafe, taliwa sa grabing kainit sa panahon. Sa Luon, og daw sa kapanimay sa isla sa Sandingan, samtang gilamoy usab sa kalayo ang usa ka balay sa barangay populasyon Itafe. Nalutsan og bench warrant of arrest ang 29 anyos nga construction worker nga nalambigit sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipahigayon sa DepEd Bohol, Karugadlawa ang safety trail for active attack incident sa mga eskwelahan sa Tibuok, probinsya sa Bohol. Bago itong mga igalang at itong mga uluhan, ang mga detalye karong alasayin sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang ato'y kusap. May buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina, gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: DYRD Kinaham
1: Kanunai
0: Kanunai.

0: High blood, traidor nga sakit. Daghan ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Alas 5:20 sa DYRD.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: Higalamay nga buntag kini si Ray Tutas na mga uluhan sa mga balita karumuntaga ni nga ng Webes September 3, 2026. Tinunan sa elementarya na kangkon og lima ka sama duman gipaak og irong buang sa barangay Buoy Dagbayan sa Tagbilaran. Sa lain nga bahin laing sunog miulmo gagapon dito sa lungsod sa Luon og Itafe taliwa sa grabing kainit sa panahon. Sa Luon og daw usa ka panimay sa isla sa Sandingan samtang gilamoy usab sa kalayo ang usa ka balay sa barangay poblasyon Itafe. Nalutsan og bench warrant of arrest ang 29 anyos nga construction worker nga nalabigit sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipahigayon sa DepEd Bohol karong adlaw ang safety trail for active attack incident sa mga eskwelahan sa tibuok probinsya sa Bohol. Bago itong mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap. May buntag.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Dukhans.
5: Gainom ka og dito ang side mandit. Gisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, nagamita which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
7: Mabibili sa mga butiga.
8: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Ang Takna, alas 5:25.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: We don't need to be on top in order to be happy. And we don't need to have a lot of money to live a happy and meaningful life. Pero tinuod man, daghan ako matintal magunahuna nga kining duha kinahanglan maato aron nga malipay. Usahay late na ta makaamgo nga DDI. Atong iampo nga bisan karon pa makaamgo na ta. Na nga kining duha sa dagang higayon gani makahimo pang babag nato sa pagpaduol sa Ginoo. Power and money, neither is bad. We need authority to lead and we need money to live. The problem begins when we no longer possess these two, but they begin to possess us. And so today, perhaps we can ask ourselves one simple question. Pads, are you still free? Pads, you are not God. Tao lang ka, dili ka Diyos. Perhaps we priests need that reminder from time to time. People call us Father. They ask for our blessing. They listen when we speak. And slowly, without realizing, we can begin saying, my parish, my project, my people, my collection. But it is not your parish, not your people, even the collection is not yours. One of the most dangerous sentences in parish life is, ako man ang padikura din he. Yes, you are the parish priest, but again, you are not God. Authority is entrusted to us by God, not to make us important, but to make us available for service. So let us ask ourselves, has my authority made me more humble, more patient, and easier to approach? Or has it made me more demanding, controlling, and entitled? Pads, have money, but don't let money have you. Jesus says it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Mag-inampo ay gita, oy. Mag-inampo ay gita. Nga di ta mamatay nga dato. In kaso lang ha, kung naatay daghang pundo diha, siguro una to nga naatay last will and testament. Unya, make sure that your earthly treasures will benefit the poor. Money is necessary because we need food, medicine, transportation, and some savings for the future. And of course, I understand the particular situations of us, diocesan priest. Tinuod man gid ni ba, bisan ako gani pod, saligan man tas daghan, atong mga igsuon, atong mga pag-umangkon, ang uban ng napaginikanan, ang ilang maintenance nga medicine, ang tuition para sa atong mga igagaw, bisan gani ang pagpa-repair sa balay, no? And I believe there is nothing wrong with that, no? In fact, it can be a beautiful expression of our gratitude and love. Hubalos man ta sa kaayo sa mga nagmahal nato. But we also need healthy boundaries. Be generous, but be discerning as well. Otherwise, we may spend our entire priesthood trying to secure everybody's else future and slowly forget the reason why we became priests. And of course, we also worry about our own future. Usaon na lang matigulang na ta. Usaon na lang kung masakit ta. It's may mag-amping na to. These are legitimate concerns. Pero kabalo man sad ta ba nga wabiya gita pasagdi bisan sa archdiocese, no? Pagkabulahan na to, oy. Kumpara ta sa ubang mga pari sa laing mga lugar. Dini sa ato, na naman tay retirement home. Kunya, kung masakit ta na, may mag-ayuda na to. Even ang diocese, mutabang man na to. So maning kamot, ako personally, isip your archbishop, I will do my best na kini ato mga concerns, masecure na to. O ginao, di na mahimong rason na magsigi lang yung tagpaning kamot nga masudlan. No? But spiritually, every priest, each one of us, must eventually answer one question. How much is enough? How much? Because if we never answer that question, enough, enough will always mean a little more. So, as your brother and father, I would advise you, it's okay to say, no? Pagpundo, yeah, be responsible with your finances, no? Live, try to live as simple as possible in order not to be scandalous to others. But remember why you started this kind of life. For many of us, we enter the seminary because somehow, in the depths of our consciences, in the depths of our hearts, we heard Jesus saying, "Come, follow me." Back then, as I have said a while ago, we had very little, and yet somehow, we were happy. Tinuod yun na. But as the years passed, we started to accumulate many things, not only possessions, but also titles, preferences, comforts, expectations, and even attachments. And perhaps today, Jesus would like to ask each one of us, can you still go where I sent you? Can you serve without an important title? Can you still accept a poor or difficult parish assignment? Can you still be happy even when nobody recognizes what you're doing? If yes, that is for me a genuine kind of freedom. To end, I would like to encourage you once again. Atong ampuon ni atong pag-ampo ni Teofilo Camomot, Venerable Archbishop Teofilo Camomot, Gentle Shepherd of God's flock, you walk this earth with extraordinary simplicity, content with little, rich only in love. You wore humility as your finest vestment, and your hands were never empty, for they were always able to give. You lived close to the poor, sharing not only what you had, but who you were, a father, a friend, a servant. You saw in the poor the face of Christ, and in their struggles, your own mission of love. Pray for us, your brother bishops and priests of the Archdiocese of Cebu, that we may follow your example. Teach us to live simply, to find joy not in possessions, but in presence. Inspire us to pray regularly and wholeheartedly, that we may dwell always in God's friendship. Strengthen us to serve passionately and heartily, to pour out our lives in love for the flock entrusted to us. Venerable Teofilo, you long for intimacy among priests, for hearts united in fraternity, for hands joined in service, for brothers to lift one another up in faith. Pray for us that we may be one, sharing not only our burdens, but our hopes, our laughter, and our dreams for the Church. May your spirit of simplicity and charity renew the heart of every priest in Cebu. May your love for the poor set our hearts on fire again. And may we, like you, lead by example, living close to Christ, close to one another, and close to the poor. Venerable Teofilo Camomot, pray for us that we may be true shepherds after the heart of Christ. Amen.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, aniya kining pinakaulahing kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon ta nga dunay tulo ka weather disturbance nga gi-monitor o gibantayan karong mga adlaw, karong adlaw. Usa kini nga naa sa sulod sa par nga kining maong tropical storm nga si Philando nga naa sa east northeast of extreme northern Luzon ug ikaduha kining tropical storm nga dunay international name nga si Saudel nga si formerly Ubit nga naa sa northwest of Bayat Batanes ug samtang ikatulo kining usa ka low pressure area nga naa sa east of northern Luzon. Una, para sa tropical storm nga si Philando nga dunay international name nga si Croba, Croban. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 16 for tropical storm nga si Philando nga dunay international name nga si Croba. Kining mga tropical storm nga si Philando slightly kini accelerate northwestward and is about to exit the Philippine Europe responsibility. Sa may alas 4 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mga tropical storm nga si Philando gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Na kini mahimutang sa 1030 km east northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 25.0 degrees north 130.8 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtak na do sa sentro o gaduna kini gastinis o paghuro sa hangin nga mukabat ngadto na sa 90 km matagtak na. O kini nagairog sa direction northwestward or aminang kasagtan nga doon ay gikusgon sa pag-irog 20 kilometros matagtak na. Base usap sa pagbana-bana, samtang sa pagkakaroon kining tropical storm nga si Philando, wala tay tropical cyclone wind signal nga giisa. O base usap sa iyang outlooks, track outlooks sa mong bagyo, kaning mong si Philando expected ni nga mugawas ni sa Philippine Area Responsibility karong buntag. Samtang kini mo ang bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang sa bang bahin, padayon yapon nato nga gi-monitor kini mo ang usa ka bagyo nga si Kanhi Obet or tropical storm nga dunay international name nga si Saudel or formerly nga si Obet. Base sa pagmanabana, anakini mahimutang sa 460 km northwest of Etbayat Batanes o anakini sa coordinate nga 23.3 degrees north, 118.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgon nga mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o ga doon na kini gas tennis o paghuro sa hangin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nagairog sa direction aminang-minang silangan or north-northeastward nga doon ay gikusgon sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, padoon na kini ditong dapita sa may southern part of mainland China. Samtang kini mong bagyo is wala kini direct epekto na diri sa ato sa nasod. Samtang sa bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kini mong usa ka low pressure area nga naa sa 2560 km east of northern Luzon o ana kini sa gawa sa par. O anak kini sa coordinate nga 17.3 degrees north 145.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area usab ubos ayang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Then sa pagkakaron is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Ang ato ang forecast karong adlaw Padayon gihapon nga nakaapekto kining gitawag tong southeast monsoon o habagat. Kining mong weather system or kining mong southeast monsoon nakaapekto kini sa Luzon o gingon mong sa tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekpehan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug ginubdan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang makasinati usab ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug ginubdan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulupakilat ang Mindanao ug samtang gumikan kini sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto sa kusog nga hangin nga nagagikan sa Batangasagpan nga may mopuslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan ining malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang subang bahin mahina ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan ug pengon ngadto sa Batangasagpan nga may mopuslabi ditong lapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.51 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
3: DYRD Weather Report.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: Higalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ni nga ng Webes September 3, 2026. Tinunan sa elementarya nagangkon og 5 ka sama duman gipaak og irong buang sa barangay Buoy dagbayan sa Tagbilaran. Sa laing bahin laing sunog miulmo gagabon dito sa lungsod sa Luon og Itafe taliwa sa grabing kainit sa panahon. Sa Luon og daw sa gamanimay sa isla sa Sandingan samtang gilamoy usab sa kalayo ang usa ka balay sa barangay Poblacion Itafe. Nalutsan og bench warrant of arrest ang 29 anyos nga construction worker nga nalabigit sa kalabasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipahigayon sa DepEd Bohol karong adlaw ang safety trail for active attack incident sa mga eskwelahan sa tibuok probinsya sa Bohol. Mao ang mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre, unsaon, narbaho man ta.
2: Yun na, pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre, magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre, ang nga yun butangan ni mo na og mailbox na imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aruna na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kunya wala pod kay mailbox nga gi-provide, din na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon aron bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina na sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, aman din na, pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

Kaya mayong adlaw ka natutanan. Good morning. May pagpanikay sikay sa ato ang mga kaigsuunan. Og salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga ato ang naangkon mga higala. Good morning sa mga sa iyo nga nagmata karong buntaga. Sa iyo nga naas kusina. Unya do na poy uban nga naga luko pa sa higdaanan mga higala. Nagaluko pa sa higdaanan kay dugay na tug. Atong pasalamatan ang Dios nga makagagaho mga higala. Nining adlaw karon nga hininga pagbangon ato, nining adlaw karon nga Huwebes pizza. Tres na nining buwan sa Setyembre, tuig 2026. Atong pasalamatan ang ato ang makagagahom nga mao'y naghatag na tustanan. Og welcome dinhi sa atong Aldridge Balitang Kalusugan. Nagpasulbong sa atong mga produkto sa Aldridge Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, og Energoturo. Mapalit sa 150 ka mga butika, libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Ato pangumustahon ang mga nagpadagan sa mga butika. Ngana ang atong mga produkto, mga higala, ang mga produkto sa Aldridge Corporation nga gikinahanglan pag-aayo sa tuang lawas. Sa iyo nga nakaabli sa tuang Facebook page, si Ma'am Janet Lim Villarrojo, gaandam na ni sa pamahaw, kaya aron mo tungka na po sa trabaho sa Kapitulyo. No, so uban na to mga kaigsunan karon nga nagapamati, Ma'am Dorica Goko, no, diha sa lungsod sa Alburquerque, si Bosity Sanchez diha sa Baclayon, si Ma'am Bete Matiga Humawid sa Poblasyon 3 ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa iyo po nga nagmata, si Paring Biloy Bustamante. Gasunod sila si Ma'am Janet Lim Villarrojo diha sa San Isidro District ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Naggipong putingalinis kusina, no? Okay, so good morning ni Ma'am Dors Kaloyong dito sa Corilla, ni Gaudencio Umali, Aida Lunghas Almidilia, og Fidel Lamban Apari Biwang, aton ing mga suod nga mga tigamitan og sayo nga tigpaminawan dinhi sa ato ang tulumanon. Nagbat namati usab nato karon si Brady Lou Araneta diha sa Katarman Dawis, uban sa mga silingan diha galanog-lanog kuta. Teofilo Bisi, bisag sa kabisis panahon, dua gyud mo kutak sa pagpamati din sa atong tulumanon, no? Asterio Doy Sabas diha sa Habitat Bool, si Paring Vin Arrigo mga higala diha sa Habitat Bool. Kumusta naman ang atong mga senior citizens, kadtong mga sektor nga vulnerable sa mga problema sa lawas, pero karong panahona nini nagkamoderno nga panahon, dili lang ang mga seniors nga dunay gipanghambin nga mga problema, kundili lakip na pusod usab ang mga kabataan, kay abusado naman. Abusado naman, pero hinoon tungod kay init pagdugo ning uban, bisag abuso pa, wapa mo awas ang gantangan, sukdanan sa ilang lawas. Okay paghihapon, pero magkinhanglang yuta nga maglimit-limit yuta, no? Kalabi na sa mga pagkaon ng mga instant, mga processed foods, junk foods, mga ilimnong likido nga makahubog, nga grab, makahubog, kanang tamis ra kaayo, nga parat nga mga pagkaon, tamis, tambok nga mga pagkaon, labi na yun ang paggamit sa ginadili nga drugas. Ayaw yun, wa yun kayong gisugyot ng paglimit lang paggamit sa ginadili nga drugas. Wa, gihigpit yun nga bisag gamay, ayaw yun paggamit ana. Pero kining pag-inom o gilimnong makahubog, pwede rang mo inom kag sa kasyat, duha kasyats, no? Panigarilyo, giingon po nga, bisag mo ingon itong umang, sa kasteak lang yun, pero ang mga wellness consultant o mga doctors, wag yung maingon nga bisag usa ka suyop lang sa sigarilyo, no? So ikinhanglan yuta nga mag naong yuta sa ato ang panglawas, kay maamog yun ipuhuna na to. Health is wealth yun, tinuod yun na.
anha ra ka makunahuna simbako gaduna na kay pamation unya di ka mag-amping si mong kaugalingon, makaingon juga magmahay ka, no? Dako kayong imong pagmahay nga nung wa ka mahigmata ni ato pang panahon nga maayo pagkaglawas. Maria Jima Auman, good morning. Joel Mumar Panya, good morning. Sonia Aceves, good morning. Timbaya ko ni Kagawad Roger Melioria, Kagawad Baloy, tahan-tahan sa kanapnapan, Kurilyang, gikan ni Ma'am Dors Kaluyong. Dodong Jet Romanilios Ridulia, diya sa Lapas Cortez, good morning po ni Ma'am Ames Rikina, ni Sir Leo Rikina, ni sa ilang mga anak, si Dominic o Dominic o si Carla May Rikina. Good morning. Clementina Suelio, ayaw mo kalimot ha sa paggamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Kini si Ma'am Ames Rikina nagagamita ni no, sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Si Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia nagagamitan sa itong Paulinement. Good morning po ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Ubay-ubay sa itong mga kaigsoonan, mga higala nga nagagamitan sa itong mga produkto diha po sa Barangay Ubuhan o Ubuhan District ng Dakbayan sa Tagbilaran, diha sa Baybay, no? Good morning kaninyong tanan diha. Nagsipa-sipa ang ato ang tulumanon ni Rodrigo Biloy alias Yuyoy diha sa Dawis uban siyang Banay. Okay, so good morning kaninyong tanan. O ginautunta nga ang tanan, makabatun o kadasig mga higala, no? Magabaton o kadasig sa ilahang

Salamat kayo diha sa Kandihay na ito mga produkto diha sa mga butika diha sa lungsod sa Kandihay, ang malambuong lungsod mga higala dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol. Dun so ingon ini mga higala nga batuna nato ang tumang pag-amping sa to ang panlawas kay mauni ang gitinguha sa to ang tulumanon, gitinguha sa Aldridge Corporation mga higala nga ikapod-apod ang mga produkto ngadto sa mga suok-suok nga mga dapit o gani aduna pa gani mga tindahan nga nagabaligya karon sa inyong barangay no, o paulinement no, mga designated outlets diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangays. Pero ang kapsula, murag naarag yun sa butika. Pero wag yung gisuri-suroy ang ato ang paulinement ha. Doon nalay mga designated outlets la mga dagko, mga barangays bitaw, kada mga barangays nga tapukanan pong mga dagha mga dapligrasada. Ano na mga tao nga magapundo, nabita po yung mga uban nga mga barangay sa lungsod nga na doon ay mga gipahimutangan po mga lamesa para babaligyaan ng mga isda, mga dako-dako ng mga barangays nga mga na nasa sentro ba na ay managbaligya sa itong paulinimen. Tanawa lang yun ninyo basta kay gibukutan ng baga ng cellophane mga higala, inigabli ninyo o nanatanggal na o takahibaw kung saan na no? Basta kay nga to ang paulinimen sirado yun na siya, maglisod ganit kung abli ana. Labi nagway pa bago kang manghinguko maglisod. So uyuga lang yun pag-ayo ang ato ang paulinement, uyuga pag-ayo aron masagol ang tanang nga mga elemento nga nasa sud ana nga adunay sikap mo extract ang atong Pau de Arco capsule. Makapalit ka ganunay 30 ka buok sud so sa kagrapa matingob nimo ang pagpalit kay aron dili ka magabalik-balik na pud no. Midwin Inting, good morning. Evangeline Libot Inas, good morning. Onya napoy 10 capsules no sa usa ka blister pack para sa imong paggamit og pigado iti gyud kitahe imong bulsa mamahimong mausar gyud ka buok kana lang usa ka blister pack so sa kasimana. Sobra pa nagtutu. 30 minutes lang sa dili pa ka mamahaw. Tulaki lang na, pero gadunay ikakaya, mamahimong tagduha. Magabi ipod ang isa. Pero gadunay kay gihambin nga medyo bugat-bugat nga problema, katulo. So sa kaadlaw, buntag uto hapon, 30 minutes before meals. Why harmful side effects mga higala tungkol kay kini? Puro natural. No? Puro natural. Irene Sumailo, kining apelido ang Sumailo na ginidiha sa Dawis. No? Good morning kanat, kaninyo tanan diha taga lungsod sa Dawis. Diya sa lungsod sa Dawis, sa Corilla, sa Aring Cortes, Balilihan, naglanog-lanog. O sa tanan nga mga kalungsuran din sa ato. Labi na kung nag-open sila sa ato ang Facebook page, no? Madunggan ta o mahibawaan ang kamahinungdanon sa Pau de Arco capsule sa tong lawas. Bantayan lang nato ah. Kining 10 habits nga makadamage sa itong immune system nga mao'y gipanalipdan sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Poor social relationships, excessive exercise, labi na sa mga seniors, sedentary lifestyle, inadequate water intake, junk foods, excessive caffeine, smoking, excessive alcohol consumption, excessive sugar, o poor sleeping habits, mao'y makadamage sa ito ang immune system. Salamat kayo, Sir J. Takan, Gina Barrete. Good morning. Ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Aldridge Corporation. Salamat kung maimbuntag ka na itong tanan. Ato sa mga timbayaon si Attorney Edgar Megrenyo Chatos, Balilihan, uban siyang banay, Brad Ching, Sister Alice Tandog. Sa Bohol Bicycle Supply, o sa ilang mga suki dahil sa CPG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop ni Ma'am Christine Joy Tandog sa Upper La Paz, Cortez. Ang Dawis Cycle Center, good morning sa ilang mga suki ni Sir J. Tandog sa Maravillas, Dawis. Mga pensionado sa SSS, GSA, sa mga senior citizens, suki nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation, good morning. Bradley Batugan, Sister Batugan sa Ripples Jewelry and Repair Shop. Bro Kagawa, Dani Abiliana,

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ng mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Balita din sa itong dapit. Laing sunog mi olbo kagahapon dito sa lungsod sa Luon o Gitafe taliwa sa grabing kainit sa panahon. Sa Luon, naog daw ang usa ka panimalay sa isla sa Sandingan, samtang gilamoy usab sa kalayo ang usa ka balay dito sa barangay poblasyon sa Gitafe. Mahinumduman nga itong nilabay ng adlaw, 12 ka mga balay ang gilamoy sa kalayo diha sa barangay na po, lungsod sa Luon. Mga detalye ato paminaon gikan ni Alin Doidora. Alin, pasok!
1: Human sa dakong sunog sa Luon nga miugdaw sa 12 ka mga panimay, laing insidente sa sunog nga nahitabo sa samang lungsod kagahapong adlaw. Usa ka balay ang hingpit nga naugdaw dito sa Purok 4, Caloyagan Norte, Sandingan na Island, lungsod sa Luon, pasado alas 12 sa udto. Matod ni SFO2 Dennis Fabiolas, imbisigador sa Luon Fire Station, ilang tag-iya sa nasunog nga panimay nga usak Gaspar Surya, 73 anyos, nag-inusara lamang sa maong panimalay. Gilayong gisaka sa first alarm, ang sunog og duha ka fire truck ang mirisponde sa lugar. Kibarabana nga mukabat sa 7,000 pesos ang structural damage sa panimalay. Base sa imbisigasyon, nagsugod ang kalayo sa kusina sa maong balay.
2: Ang ato alang usa sa mga anggulo nga gituohan o asa gikan ang sunog. Pero anara kutob sir, ang posible nga sinugdanan diha yun sa iyahang kwanter kanang dirty kitchen niya.
3: Okay.
2: So, mao pa na yatong natala ron sa atong gihimo nga initial investigation, sir.
3: Sige, sir.
2: Kanang eksakto nga hinungdan, under investigation pa ta, sir.
1: Sa laing bahin, laing insidente sa sunog ang natala kagahapon gihapon dito sa barangay poblasyon lungsod sa Gitafe, pasado alas 11 sa buntag. Naugdaw ang usa ka panimalay nga gihimo lang sa light material o mga ritaso. Matod ni FO3 Jeremel Bartolaba, imbisigador sa Gitafe Fire Station, nga upat ka minuto manadawat ang report, may abot sila sa lugar nga nasunugan. Base sa initial nga investigasyon, napasagdan ang nagdilaab nga kahoy ug uga nga mga sagbot nga maoy gito ang hinungdan sa pagkasunog.
4: O answer sa mo ang initial nga ko answer katong ilang mga daob sa ambos na gidaob ito sa napasagdaan ba?
1: Aga daob? Yan
4: nga hilira o mga daob ito yung mga ligasto nga ito kadoong silang kuan. Yari katong lapagin ito yung mga kahoy na itong mga laya nga dito po itong mga ligasto nga nakuan na mga akong kahoy na pinutol ito sir. Ilang gidaob ba?
3: Okay.
4: Ani ra ba?
3: So ambugan tay.
4: Gawapoy tawa tong gayon na.
1: Gibarabana nga mukabat ngadto sa 2,000 pesos ang kantidad sa kadaot sa maong insidente. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Agi, okay, pag-follow up ang higala, itong kauban karong butaga, si Senior or si Fire Officer 2, Dennis Paviolas sa Luon Fire Station. Sir, good morning. Hello, Sir Paviolas, good morning.
5: Sir, good morning.
0: Si Atoy Kosab ni Sir sa DYRD Patrol Balita. Live ta karon sa to ang tulumanon. Katong sunog kagahapong adlaw, gawas nga nahibaw ang nga dito magsugod sa dirty kitchen sa maong tagiya sa maong balay. Natino ba doon? Unsa man, nabiyaan nga haling dito sa abuhan or unsay nakaingon doon sa sunog?
5: Sa pagkakaroon sa investigation, pag yun ang tato at ang maong dinti nga sunog sa kalayo.
0: Kisa ito'y tagiya ito, sir?
5: Ang tagiya sa maong kana Presidential Bill si Mr. Gaspar Surya, sir, o ito ang pingin nga si 53 na pagpahigot.
0: Gaspar
5: Surya.
0: Surya. Pila to ay pangidaron, ani?
5: Si 53, St. John, Mr. Sir.
0: Siya ay gapuyo sa mga balay.
5: Yeah, siya ay gapuyo.
0: Okay. Onya, unsang oras sa itong nahitabo ang sunog?
5: Nadawat na itong kapon, sir. Alas po si 53.
0: Alas 12:34 sa udto, no?
5: 44
0: sa udto. Onya, Puro 4 sa unsang barangay to?
5: Puro 4
0: sa. Okay. Sir, ketong nilabay nga adlaw, adunay 12 ka mga balay nga naugdaw dito sa barangay na po. Natino na ba nato kung unsay nakaingon nga namugna ang sunog?
5: kuan sir pag ton sige patao ko sa atin information kala ko no sir to going pa gap application at to sa katong nagitabo sa kita ko sa to priyan tag mo ko pa kan pang mga na patino ang sir.
0: Okay. So, unsa may itong papahinom dom ba pagpasidaan sa itong mga kaigsunan kay labi na diha sa lungsod sa Luon nga murag sunod man itong duha kaadlaw nga adunay na nagpanghitabong sunog diha?
5: Oh, so, kinanglay nga ba binatayon nga sa kanunay sa atong paibot o sa atong walimalay kita magpasagad gamay na itong sagad magbugna nigdakong kadaot kung doon ay mga patikdan nga mga hazard sa atong paibot di ni nato disregard na nato rational proactive ka sa paglikay sa sunog unya importante nga naatay cellphone number sa atong mga cellphone kay aron kita nato contact dayon ang atong fire protector ug makarespond sa dayon.
0: Sa may hotline number diha sir kay aron base nung adunay nagpaminaw ro nga gustong ma
5: hotline number there is the Luon Fire Station 0917
0: okay
5: 804
0: okay
5: 2713
0: okay
5: pwede sag mutawag sila sa atong emergency hotline nationwide nga
0: 911
5: yes sir
0: okay sige so salamat kayo fire officer to fire officer to senior fire officer to
5: okay salamat po sir.
0: Okay.
6: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Si Fire Officer 2 Dennis Fabiola sa mga higala sa Luon Fire Station. Ang ilang hotline number dito 0917-804-2713 mga higala. Atong liliyon ko nung atong lakas panahon, asar mo itong dihay gibantayan sa pag-asa nga tulo ka mga daotang hangin mga higala. Atong paminawon si Sir Leonard Samar, gikan sa pag-asa radar station diya sa lungsod sa Alburquerque. Sir Leonard, kumusta nga itong dagans panahon karon?
7: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon yapon ta nga dunay tulo ka weather disturbance nga gimonitor o gibantayan karong mga karong adlawa. Usa kini nga naa sa sulod sa park nga kaning mao nga tropical storm nga si Pilandok nga naa sa east northeast of extreme northern Luzon ug ikaduha kaning tropical storm nga dunay international name nga si Saudel nga si formerly Ubit nga naa sa northwest of Bayat Batanes ug samtang ikatulo kining usa ka low pressure area nga naa sa east of northern Luzon. Una para sa tropical storm nga si Pilandok nga dunay international name nga si Croban base sa Tropical Cyclone Bulletin number 16 for tropical storm nga si Pilandok nga dunay international name nga si Croba. Kining mga tropical storm nga si Pilandok slightly kini accelerate northwestward and is about to exit the Philippine Europe responsibility. Sa may alas 4 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mga tropical storm nga si Pilandok ibanabana kini basis tanang available nga mga data. Anakin ni Maimutang sa 1,030 km east-northeast of extreme northern Luzon. O anakin ni sa coordinate nga 25.0 degrees north, 130.8 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon na igikusgon nga mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro. O gadoon na kinigastinis o paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nag-airog sa direction northwestward or aminang kasagpan nga doon ay gigusgol sa pag-irog 20 kilometers matagtak na. Base usap sa pagbana-bana, samtang sa pagkakaroon kining tropical storm nga si Pilandok, wala tay tropical cyclone wind signal nga giisa. O base usap sa iyang outlooks, track outlooks sa mong bagyo, kaning mong si Pilandok expected ni nga mugawas ni sa Philippine Area Responsibility karong buntag. Samtang kini mong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang sa bang bahin, padayon yapon nato nga gi-monitor kini mong usa ka bagyo nga si Kanhi Obet or tropical storm nga dunay international name nga si Saudel or formerly nga si Obet. Base sa pagmanabana, anakin ni mahimutang sa 460 km northwest of Etbayat Batanes o anakin is coordinate nga 23.3 degrees north, 118.3 degrees east. Samtang nagdalakin ni sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat nga ito nasa 75 km matagtak na do sa sentro o gadoon na kinigas tinis o paghuro sa hangin nga mukabat nga ito nasa 90 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, aminang-minang silangan or north-northeastward nga doon nagigusgon sa pagirog, 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, padoon na kini ditong dapita sa may southern part of mainland China. Samtang kini mong bagyo is wala kini direct epekto na diri sa ato sa nasod. Samtang sa bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mong Osaka low pressure area nga naa sa 2560 km east of northern Luzon o anak kini sa gawa sa PAR. O anak kini sa coordinate nga 17.3 degrees north 145.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area usab ubos ayang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Then sa pagkakaroon is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Ang ato ang forecast karong adlaw, padayon gihapon nga nakaapekto kini gitawag tog southeast monsoon o habagat. Kining mong weather system or kining mong southeast monsoon nakaapekto kini sa Luzon o gingon mo sa tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekpehan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug ginubnan sa panagsang ang mga daknit nga pangulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang makasinati usab ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug ginubnan sa panagsang ang mga daknit nga pangulan, mga pagpanulupakilat ang Mindanao ug samtang gumikan kini sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto sa kusog nga hangin nga nagagikan sa Batangas-Sagpan nga may mopuslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan ining malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang subang bahin mahina ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangatan ug pengon ngadto sa Batangas-Sagpan nga may mopuslabi ditong lapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining malugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 28, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.51 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
6: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Alas 6.26 ng atong oras. Nagpahugaw sa kalidad sa hangin sa pipila ka mga dapit sa Pilipinas ang haze gikan sa sunog sa kalasangan dito sa Indonesia. Kini may gitutukan sa GMA News.
8: Matapos ang ulang dala ng habagat, haze naman ang bumalot sa ilang lugar sa bansa gaya sa Metro Manila. Galing ang usok sa mga nasusunog na gubat sa Indonesia. Mapanganib ang kalidad ng hangin kaya pinag-iingat ang mga residente. Ang tip-top para protektado sa haze sa report ni Jonathan Andan.
9: Naging impyerno dahil sa wildfires ang mga gubat sa Kalimantan, Indonesia. Sa gitna ng apoy at makapal na usok, natrap ang ilang tao at kinilangan sa gipin. Ayon sa Indonesian Forestry Ministry, mula Enero hanggang nitong Hulyo, nasa 200,000 ektaryang lupa na ang natupok. Karamihan sa mga sunog sa jaraw ng ilang individual at kumpanya. Hirap ang mga otoridad sa pag-apula. Sa tindi ng wildfire, nabalot ng makapal na usok ang iba't ibang bahagi ng Indonesia. Delikado di lang sa mga tao kundi pati sa mga orangutan na endemic o tanging sa Borneo at Indonesia lang matatagpuan. Pero nanganganib maubos dahil sa pagkalbo sa mga kagubatan. maging ang estado ng Sarawak, Malaysia na nasa Borneo Island din na balot ng haze. Ang usok na yan, tinangay ng habagat at umabot sa Pilipinas. Sa Metro Manila, halos di na maaninag ang ilang gusali sa kapal ng haze. As of 6 p.m, 15 lugar sa Metro Manila ang nakapagtala ng unhealthy, very unhealthy, to acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Isa riyan ang Quezon City na nagsuspindi pa nga ng face-to-face classes sa ilang antas sa public school ngayong araw. Apektado rin ng haze ang ilang bahagi ng Central Luzon at Mimaropa. Nakapagtala rin ng very unhealthy air quality ang Cebu. Ayon sa Department of Health, pwede ang magdulot ng hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, paglala ng mga sakit sa baga at iba pang karamdaman. Kapag nalanghap kasi ang mga particulate matter o PM2.5, pwede itong bumara sa daluyan ng hangin at ugat. Delikado lalo na sa mga bata, matatanda at mga may sakit sa baga at puso.
10: So pag ito pong isang buhok natin, isang piraso ng buhok, hinati po natin, no, into 30. Ganyan po kaliit ang 2.5 microns, no? So yan po yung maliit na nakasuspend sa hangin na potentially pwede pong makapasok sa ating baga, sa ating daanan ng hangin.
9: Hindi pa tiyak kung hanggang kailan mawawala ang haze.
11: Ngunit, base naman sa mga forecast ng PAGASA, like ngayon pong hapon at saka bukas po daw darating na araw ay uulan naman, may natural scrubbing mechanism po yan, kung saan nililinis nito yung mga fine particles at maaaring hong ma-address naman yung problema na
9: habang may haze, payo ng mga eksperto, hanggat maaari, manatili muna sa bahay at isara ang mga pinto at bintana. Mag-face mask kung lalabas. Mas mainam kung N95 o kung hindi, doblehin ang mask.
10: Nakaka-filter siya ng up to 95%. So 5% lang yung potentially pwedeng lumusot.
9: Payo ng Health Department, iwasang kuskusin ang mata kapag nasa labas. Patakan ito ng malinis na tubig o saline solution. Uminom din ng maraming tubig para matanggal ang irritant sa lalamunan. Jonathan Andal, GMA News.
0: Samtang sa laing bahin, nakaandam ang Department of Health sa posibleng pagtaas sa respiratory illnesses tungod sa haze. Kinimay gitutukan sa UNTV.
12: Kagawaran ng kalusugan ay prepared for this eventuality while we are not hoping that this would happen. Pero ang ating mga measures po ay tatlo, protect, surveillance, and response.
13: Sa likod ng malabong tanawin at makapal na hangin, hindi na lamang visibility at air quality ang binabantayan ngayon sa epekto ng haze o hindi magandang kalidad ng hangin. Binabantayan na rin ngayon pati ang posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa respiratory system.
12: Ito, binubuo po kami ngayon at since kahapon at yung isang araw pa nga po ata ay nagre-release ng mga advisory, hindi lang sa public pero sa mga ibang ahensya para po ay alam rin po nila kung ano yung mga pwedeng gawin.
13: Ang PM2.5 ay napakaliit na particle na maaaring makapasok sa respiratory system at posibleng umabot sa daluyan ng dugo. Mula rito, posibleng makaranas ng pag-ubo, iritasyon sa ilong at lalamunan at hirap sa paghinga. Para sa mga mahika at iba pang sakit sa baga, maaari rin itong magpalala ng kanilang kondisyon.
12: Dahil dito, nagagasgas kasi yung lining ng daan ang papunta sa baga o mismo sa mga maliliit na daanan sa baga na magiging susceptible sa infection, lalo na sa mga matatanda na yung mga daluyan ng dugo nila, mga arteries nila, masikip na, makitid na mismo. E kapag pumasok itong mga particulate matter, pwedeng mag-contribute pa siya ng pagtaas ng BP, aatakihin sa puso.
13: Sa kasalukuyan, wala pang nakikitang significant na pagtaas sa mga admissions sa hospitals at medical consultations kaugnay ng haze. Pero nagsisimula ng maghanda ang Department of Health maging ang iba pang ospital sakaling tumaas ang kaso nito. Ayon sa Department of Health, base sa kanilang surveillance, sapat pa ang mga gamot maging ang kanilang bed capacity. Sakali anilang lumala ang sitwasyon bunsod ng haze, ay nakahanda ang kagawaran. Samantala, sa San Lazaro Hospital, sinimula na ring abisuhan ang mga doktor, pasyente at iba pang tao sa ospital na magsagawa ng karagdagang pag-iingat, kabilang ang pagsusuot ng surgical mask dahil sa posibleng epekto ng haze sa respiratory system at paglala ng mga kasong may bronchial asthma. Tiniyak naman ng San Lazaro na nakahanda ang ospital kung sakaling tumaas ang mga kasong may respiratory diseases. Ganito rin ang paghahanda ng San Jose Memorial Medical Center sa kabila ng patuloy nitong pag-aasikaso sa mga pasyenteng may leptospirosis kaugnay ng pagbaha. Samantala, nagpaalala rin ng Office of Civil Defense at iba pang ahensya sa publiko na kung maaari ay manatili muna sa loob ng bahay at bawasan ang pagkalantad sa haze, lalo na't may ilang lugar sa bansa na nananatili sa acutely unhealthy at very unhealthy na antas ng air quality. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Dinhi sa Dakbayan, sa Tagbilaran, mora naman doon na ito'y pa hamat ngon or pahinumdom nga magkinahala magsulob ta og face mask. Nyalikayan gyud ang paggawas-gawas kun galing di na kinahanglanon, no. Sud lang sa balay tungod kay naa gyud ang presensya or naa gyud ang haze dinhi sa tua. Dinhi sa tundak bayan sa Tagbilaran, lakip na pud sa ubang mga kalungsuran, mga higala. Di na gani maklaro, natanawon nimo ng dagat gikan dinhi. Di na nimo maklaro, di na nimo makita ang mga barko nga maglawig paingon to Cebu. Kaya doon na nagkakap-kap nga haze sa ato ang kawanangan. Unang bahing katos itong mga balita nyo na bati, hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: horas a las 6:34.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
0: Sa mga nagunang ulahang tudling sa itong mga balita karong adlaw. Kalidad sa hangin sa Dakbayan sa Tagbilaran ni abot sa very unhealthy nga level tungod sa baga nga haze gikan sa Indonesia. Samtang apektado usab sa haze o bagang aso ang mga kalungsuran sa Bohol. Gilusad sa DYRD Bohol Chronicle ang Operation Tabang Loon. Sa unang adlaw sa operation, Tabang nakahipos na og 304,000 nga cash. Gikalipay sa mga bulano ng pagdaog ni Pinay tennis star Alex Ayala sa US Open kagahapon dito sa New York. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Banjang is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Way balinay, DYRD kanunay.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kompleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Kasagaran, ingon sa uban, mas barato ang tambal, mas hindi epektibo. Pero ang tinuod, mas importante na sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong muhunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alas 6:40 ng atong oras kabutagon atong timbayaon ang mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook o sa ato usab nga Facebook mga higala. Good morning ato ni Ma'am Dors Caloyong, ni Jumar Tikong, ni Poncio Ikabande diha sa General Trias sa Cavite. Good morning kaninyong tanan diha. Tere Lasco Dalugdog Puhadas sa Kauswagan Katigbian. Diha po sa Sinakayanan Katigbian, sila si Ayet Tatad o si Marciano Pamaos. Good morning. Phil Borja, good morning. Nilo Rinoblas, good morning. Diha sa Danau Antequera. Councilor Idi Borja, good morning. Yenyen Diola, watching live. Gikan des Fatima Cortez, John Digal, Villa Caballero, Jonex Estalio Tampos, watching, sabi, Angkay Bingag Dawis, Hamudyong Jay, Taungon Kan Andam Puro Cuatro Dimiao, Ma'am Bete Matiga Humawid, Ma'am Dore Kaguko, Pabling Naraga, San Vicente Maribuhok, si Ma'am Betty Humawi, naglanog-lanog ta diha sa Poblasyon 3. Sa Tornino Lauay Senior, Happy 142nd Foundation sa Lungsod sa Kurilya. Matod pa niya. Marisa Virtudes, mayong buntag, watching live from Buoy. Arnie Liray Budyungan from Lubok, Asterio de Sabas, Habitat Buol. Good morning, usab. Og mayong pagpamati ni Lily Lilin Brown. Good afternoon, mayang giingon rito siguro ni Sagawas ya. Okay. Shout out Delosa Barbershop sa Mangga Poroxize gikan ni Daryl Delosa. Unya diana po'y magpatimbaya og greet ko sa kung anak na nag-birthday karon sa iyang ika-23 nga adlaw na tawhan, si CJ Agopita. Daghang salamat, gikan siyang mama o sa iyang manghod nga si Glyza Agopita. Gikan ni Hapon Rikiron Agopita. Doon na po'y masubanon nga pahibaw mga higala. Gipapahibaw ang mga kapresyentehan ug mga kahigalaan mahitungod sa kamatayon ni Onofre Bansag ni atong nilabay nga adlaw sa pangidaron nga 93 anyos. Namatay ni siya na itong nilabay nga September 1. Unya ang lubong ipahigayon karong umaabot nga September 9 human sa Misa Rikim diha sa Santa Cruz Parish mga alas 2 ang takna sa kahaponon diha sa Santa Cruz Parish Church sa Barangay Daon ng atong siyudad. Ato itumod ang iyahang patayang lawas sa Dampas Catholic Cemetery. Ang nagpahibaw niini mao si Zita Bansagiana, anak sa namatay nga gipaagi ni Ma'am Warlita Aying na Pierre mga higala. Happy birthday! Belated happy birthday ni Gao Tim Butalid og Idi Burha nga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan murag kagahapon ni ka Councilor Idi Burha. Gikan ni Cel Remulador mga higala og sa tanan nga mga kaamiguhan aning duha ka mga city councilors. Alas 6:45 na.
5: Way balinay, DYRD kanunay.
6: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pirmi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada, tinuod gid siya nga mao nay sulod sa MX3 and mao nay dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients and akini ang pinaka importante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita dinhi gid ko sa MX3, dinhi ko believe.

0: na i-chance kang makadaw ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mo palit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: High blood, tridor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: Tabalita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Alas 6:55, padayon karon sa atong mga balita na kaangkon og lima ka mga samadang o tinun-an sa elementary or elementarya. O man kinagipaak o girumbuang des barangay Buoy ning Dakbayan sa Tagbilaran. Si Jun Gutierrez sa iyang report. Jun, go!
2: Tugan des nang galeri sa medical center ang usa ka bata nga utso ani sa magiringki paako ga gidudag irumbuang diha sa barangay Buoy na tuwa nga nagpayan. Ang bata nagapuyo kini sa may barangay Taluto ni tuwa nagpayan sa tuwa na seran. Atong ni aging adlaw sa mga naskatol sa iyo nga kapunon nga gikan kini siya nga nagtungha diha sa may elementary school sa barangay Buoy. Ug siya na unta magpaupauli wa lang nga dama nga ing apas kini siya sa iya nga inahan diha sa barangay Buoy. Ug sa tuwa maginabi siya nga inahan nga si Vanessa Galaw.
3: Hindi nga nindam mong isna rin basada. Anak siya na ako. Ulog po na mong balay. Baktas ra.
2: Anya?
3: Nagkabuli niya. Wala na siya kabot sa amuha. Dagan balik kay nakalubuan. Migo na siya gugo.
4: Pero ako na naman
3: kapatid. Siya isa sa kalsada na baktas. Hina na ko. Bana sa kanyaring ko. Kipatang biskuit. Ano siya namin na ning kuhan lang doon. Nilakaw. Iba akong siya kiro. Nagro na nga kayo pinakan.
2: Gikanong diri matangan sa Galiaris Medical Center kan sa Leto sa Kutseris ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
1: DYRD.
5: Ano lang, mag-amping rong panahon na, labi na rong ting init, ting kabuang rong mga iro, mga higala. Kinatibok ang bahin sa tong round balita, inyong nabati.
6: Nagunang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol balita.
5: Ang Round Bohol balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
6: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
1: DYRD. Operation Tabang.
5: Hello, good morning.
7: Hello.
5: Hello, good morning. Kisa ni?
7: Si kanang yan, si Dao, kanang si... Si... Agun muna yung si Atoy.
5: Kisa ni?
7: Si kanang... Ang apuhan ni, apu ni sa kuhan, na ikim.
5: Kisa may pasyente?
7: Si... Kitlin... Beltran.
5: Kisengan?
7: Si Kathleen Beltran.
5: O, sa may problema?
7: Katong na napanaan bitaw itong yung yung likod sa yung tuhod bitaw, yung paa, yung lukon-lukon.
5: Napanaan? Gipana?
7: O, na-crash mag-upilas motor, yung natumba. Nagada sila pa na nakuha na nyo siya na o nakamad nyo siya itong pala.
5: Okay, sige.
7: Natumba man.
5: Okay, sige. Huwat-huwat lang dahil sa gawas, ha? Paliho ko nung pahuwa man ang cellphone nga nang aduna po ila ing ihangyo di, ha?
7: Oo.
5: Sige, paliho.
7: Okay, salamat.
5: Hello, good morning.
8: Good morning.

0: Hello sir.
1: Good morning, Kisani. Kisani. ¿Quién sabe paciente? Aguana. Putol man, natandugan to. No, adunay magpa, adunay muhang yo ron o adunay may anhi dinhi para gustong maoperahan sa appendicitis si Alexandro Luega, tagahitapi si Crisostomo Tejada Jr., maintenance kuno siyang tambal. Doon na po'y nakinhalag tambal nga si Maria Windy Winda Lee sa Bagakay Talibons. Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
2: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltex Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Estoria Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
1: Salamat kayo sa Tagapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kayo ni Sir Leo, Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas. Ni Sir Jeboy Tabera sa Rolet Chetokir, nahimutang nilihalayo sa Coop Hospital sa Barangay Dampas ning atong siyudad. O gayong manasab ni Ondoy Krista na doon ay 200 pesos ang ihatag nga to sa mga nakinahanglan na. O si Father James Darunday, doon ay 500 pesos sa iyang programang Baksan, ipaagi ang panghatag utabang sa STK Diner. Diha sa Poblasyon 2 sa Atbang sa Soledad Suites. O giingon man usab 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan nga nahimutang dili halayo sa KFC Church. Wala ang restaurant diha punoan sa kasya mao na ang Hazel Bulaluan, mga higala kitong mga ni anhi garon. O makadawat ni lagtas sa 1,000 ka pesos gikan sa ato ang mga loyal donors. Salamat kayo sa inyong pagpamati dinhi sa atong tulumanon. Good morning day ngadto ni Kagawad Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ug ni Kagawad Dani Abiliana, no, naglanog-nanog ta diha sa Barangay Kugon ni Brady Tony Boy Itak diha sa Kugon. Kini sa ato'y kausap mga higala ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Dios ug mayong buntag ka natong tanan.

0: a las 7:02 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Tag na sa Bohol Light, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa maintinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta. Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Paras ug BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad ug diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa og palit na.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ngaw mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dengan desa ngeliari sebeda kal sete nang usaka bata nga utso ani sama gini ki pa ako ga gidudag irumbuang dia sa barangay buoy na tuwa merek payan aga bata naga puyo kini sa may barangay taluto ni tuwa merek payan sa tuwa naseran ato ni aging adlaw sa mga naskato sa iyo nga kapunon nga gikan kini siya nga nagtungha dia sa may elementary school sa barangay buoy ug siya na unta ang magpaupauli wa lang nga dama nga ing apas kini siya sa iya nga inahan dia sa barangay buoy ug sa tuwa maginabi siyang inahan nga si Vanessa Galaw.
1: Ini nanindam mong isda aring basada. Anak siya na ako. Ulo ko po na mumbalay. Baktas ra.
2: Anya?
1: Nagkakuli niya. Wala na siya kabot sa amuan. Dagan balik kay nakalubuan. Migo na siya gugo.
3: Pero ako na nakakakit.
1: Siya ka isa sa basada. Baktas. Sina na ko. Anak sa kanilang ko. Gimpatag biskuit. Ano siya namin na ninglaling. Ningkuhan lang doon. Nilakaw. Diba ako siya giro. Nagkakuli na nga kayo pinakan.
2: Ang itagiya siya rupito na.
1: Wala nga maros na giya sa iyo, sir. Kaya ka nang urak sa ako nang pag-iro ka diha. Maroon siya may ita ato.
2: Nagpatay, iro?
1: Ha? Nagpatay, nag-iro. Buwang buruto kay... Di naman siya magkuha, di naman mo ang iro.
0: Nga buta ka tuwa nga kisusi, kini nga bata. Nakaangko ko lima kasamad pinakan diha sa iya nga babawas iyang mata. Aping suwang ugliog. O gatong kisusi ikarong muntag. Ana na usap ko ni siya sa luwas nga kahimtang gikan ang galing sa Galiaris Medical Center kan sa Leto, sa Kutseris, ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD ang saligan sa balita.
4: DYRD. Good morning ni Kukilia Draude, nagtanaw ka na to karon Sil Martimi, nagtanaw po Ansoy Comido, nagtanaw gikan sa Corilla Bohol, Hermes Malano gikan sa Corilla Bohol po nagtanaw, mabiting mawid mag-usap, good morning. May buntag ni Ma'am Unang Mary Discalyar, si Tata Undong o si Am-Am Discalyar. Ipahigayon sa Department of Education, DepEd Bohol Division, karong adlaw, National Simultaneous School Safety Drill, diin nakatuto kini sa kaandam sa mga tunghaan para sa kaso sa aktibong pagpanghulga. Matod pa ni Philip Marcelo Vigunte, DRRM Coordinator sa DepEd Bohol, nga karong mga alas 9 sa buntag, ipahigayon ang safety drill sa mga pampublikong tunghaan sa tibuok probinsya. Kinisubay na usab sa direktiba sa DepEd Central Office. Ang kalihukan, pagasalmutan kini sa Philippine National Police, Disaster and Emergency Personnel, Medical Personnel, mga tinunaan, mga magtutudlo, o uban pang stakeholders. Tungod kay adunay mga ubang kalihukan ang ubang eskwelahan, si Vicente miingon nga gihatagan o gagawasan ang mga tunghaan na magtakda silang schedule sa pagpahigayon sa safety drill.
5: Nalutsan og bench warrant of arrest ang 29 anyos nga construction worker kalambigitan kini sa Section 5 ug Section 11 at umaminaon si Alagad Sel Remulador.
6: Sa lungsod sa Danao, gisikop sa kapulisan sa lungsod sa Danao ang usa ka akusado kini atol sa gipahigayo niini nga manhunt operation dito sa sitio Kampakse sa Barangay Remedios, Danao. Bitbit sa kapulisan ang bench warrant of arrest batok sa mong 29 anyos nga construction worker nga gipagawas ni presiding judge Maria Carmencita Casario of Mina sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran pinitsahan Hulyo 29, 2026 batok sa mong akusado kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang maong akusado kasamtangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Danao isip person under police custody. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remulador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: 37 minutos pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News, masayag na karon. Ang Inerio Street, di sa Barangay Dampas, human ma-upgrade sa Tagbilaran City Government ang mga street lights. Ang bagong modern and energy efficient street lights naghatag kanigmas sa maayong visibility alang sa mga residente, pedestrian, driver, guban pa mga users, ilabi na panahon sa gabi. Kabahin kini sa sunod-sunod nga street lighting project sa syudad. Kanumduman nga ni atong Agosto 21, gi-upgrade sab sa ang street lights diya sa Reguhoy Street, Barangay Mangga, o Tip-Tip, o sa Buhion Street, Barangay San Isidro, o sa Kabawan. Matod Mayor Jane, ang modern o efficient street lights dili lamang naghatag ng kahayag, kundili makatabang sab sa paghimo sa mga dalan nga mas luwas alang kanatong tanan.
4: Sa balita regional, andam na ang Cebu City Police Office sa pagbatuman sa hugot nga seguridad alang sa 2026 bar examination ngayon sa University of San Jose Recoletos, Basa Campus, Cebu City, karong Domingo. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga mukabat sa 102 ka mga pulis ang ipakatap sa palibot sa USJR atol sa unang adlaw sa bar examination karong Domingo o sa sunod nga mga schedule ni ini karong Miyerkules. Sugod alas 4 usab sa kadlawon sa Domingo, magpakatap usab ang kapulisan aron susihon ang sud o gawa sa examination of inyo sa pakigtambayayong sa Korte Suprema dito sa Sugbo.
5: Kahimdang sa panahon humaniinit.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminaw ni Leonard Samar, kaya sa lokal ng Bataan sa Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon niya punta nga dunay tulo ka weather disturbance nga gimonitor o gibantayan karong mga adla, karong adlawa. Usa kini nga naa sa sulod sa par nga kaning mao nga tropical storm nga si Philando nga naa sa east northeast of extreme northern Luzon ug ikaduha kaning tropical storm nga dunay international name nga si Saudel nga si formerly Ubit nga naa sa northwest of Bayat Batanes ug samtang ikatulo kining usa ka low pressure area nga naa sa east of northern Luzon. Una, para sa tropical storm nga si Philando nga dunay international name nga si Croban, base sa Tropical Cyclone Bulletin number 16 for tropical storm nga si Philando nga dunay international name nga si Croban, kining mga tropical storm nga si Philando slightly kini accelerate northwestward and is about to exit the Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 4 sa sayos kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical storm nga si Philando kinabana kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 1030 km east northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 25.0 degrees north 130.8 degrees east, samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtak na do sa sentro o gado na kinigastinis o paghuro sa angin ng mukabat nga ito na sa 90 km matagtak na. O kininagayarog sa direksyon, northwestward or aminang kasagpan, nga doon na igigusgol sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usap sa pagbana-bana, samtang sa pagkakaroon kining tropical storm nga si Philando, wala tay tropical cyclone wind signal nga giisa, o base usap sa iyang outlooks, track outlook sa mong bagyo, kaning mong si Philando expected ni nga mugawas ni sa Philippine Area Responsibility karong buntag. Samtang kaning mong bagyo, wala kani direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang sa bang bahin, padayon niya po na ito nga gimonitor kaning mong usaka bagyo nga si Kanhi Obet or tropical storm nga doon ay international name nga si Saudel or formerly nga si Obet. Base sa pagmanabana, anakin ni mahimutang sa 460 km northwest of Etbayat Batanes o anakin ni coordinate nga 23.3 degrees north, 118.3 degrees east. Samtang nagdalakin ni sa angin nga doon ay gikusgon nga mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o gado na kinigas tenis o paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, aminang-minang silangan or north-northeastward nga doon nagigusko sa pag-irog, 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, padoon na kini ditong dapita sa may southern part of mainland China. Samtang kini mong bagyo is wala kini direct epekto na diri sa ato sa nasod. Samtang sa bangbahin, padayon gyapon na ito nga gimonitor kini mong Osaka low pressure area nga naa sa 2,560 km east of northern Luzon o anakin sa gawa sa par o anakin sa coordinate nga 17.3 degrees north 145.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area usab, ubos ayang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Then sa pagkakaroon is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Ang ato ang forecast karong adlaw, padayon gihapon nga nakaapekto kining gitawag tog southeast monsoon o habagat, kining mong weather system or kining mong southeast monsoon nakaapekto kini sa Luzon o gingon man sab sa tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tikpayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug ginubnan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulo pakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang makasinati usab ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug ginubnan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpakilat ang Mindanao ug samtang gumikan kini sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, huwag nito sa kusog ng hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mupuslabi sa Tibok Kabisayan. Huwag lakip na usap din sa atong probinsya sa Bohol. Huwag samtang kanagatan ining mga lugraha, kasarangan huwag nga ito na sa pagkabaloron. Samtang subang bahin, mahina huwag nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangatan huwag pengon nga ito sa batang kasagpan nga may mupuslabi ditong lapita sa Mindanao. Huwag samtang kanagatan usap nining mga lugraha, malinaon huwag nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa itong lapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5:51 sa kahaponon. Din nilalang kutob, kininagigan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohonada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.

0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naanap ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
7: mabibili sa mga butika.
8: Water bill, ilaw, 5-6. Na-stress na talaga ako sa mga bayarin.
9: Ay, kabayo!
10: Hindi kabayo, tao lang, maniningil. Bayad na!
8: Hindi talaga ako ngayon. Alam mo naman, may crisis, COVID.
10: Hirap mo talaga. Teka nga.
8: What? May mga alak pa akong dapat alagaan.
10: Ako, hindi bulut baril. Eto, pao-masahe. Para ikaw relax.
8: Pao-masahe peppermint. Maliwalas ang pakiramdam ko.
10: Eto pa, pao-masahe classic contra stress. Pao-masahe floral para himbing ang tulog. At pao-masahe orange para sobrang relax ka. Subukan mo lahat.
8: Pwede utang.
11: Pao-masahe, the number one spa in a bottle.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Tiguang naku. Maunang andam nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita, Pilipinas, itong nato sa Tire Queen, Goodyear Servtec, your first stop in first class tire service. Tagalidad ng serbisyo, tungod kayo ipaluyuhan ka rin sa Goodyear, duwawa ka rin ng Tire Queen. Goodyear Servtec, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Duha ka Pilipinong marinero ang namatay sa so, kaincidente sa seguridad. Samtang kini, ni Agi ang maong barko nga SIDR sa Strait of Hormuz. Matod sa shipping company sa Saudi Arabia nga Bari. Wa muhatag o gadugang detalye ang mga shipping company kabahin sa maong insidente. O matod sa ilang pamahayag, naghatag sila og hingpit nga suporta sa mga pamilya o mga kauban nga napiktuhan sa insidente samtang padayon usab nilang gimonitor among sitwasyon. Gipahibaw kaniadto sa maong ahensya sa seguridad sa kadagatan nga nagtaho kini sa usa ka tanker nga giatake sa tutok ang mga projectile samtang migawas kini sa Strait of Hormuz niya itong adlaw Lunes. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog human niini.
3: B-D-Y-R-B. Balita! Pilipinas!

0: Gawa sa nasunod ng NATO sa Tire Queen Goodyear Servitec, nagpadayo ng pagsaka sa kaso sa Ebola. Sa Democratic Republic of Congo, diin milapas nga ito sa 6,000 ang ihap sa mga confirmed nga mga infection. Samtang miabot usap sa 2,911 ang ihap sa mga nangamatay. Ang pag-ulbo usab, gipahibaw kini kung gipahinabo sa usaka Budiogaro strain sa Ebola virus nga may kailap kini sa 60 kadapit. Din unom ka mga probinsya ang nagpataas usab sa mong kahadlok unya mulabaw pa kini unya ang maong virus kung itandi kini sa paningkamot nga gihimo usab sa ilahang gobyerno. Samtang nanawagan ang United Nations alang sa dugang nga pundo samtang naglisod ang maong ahensya sa humanitarian sa pag-apas sa mga nagadaghang kaso sa Ebola virus. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa NBA, may pirma o kontrata ang magduduwa nga si Chuck Fole sa Team Philadelphia. Kasamtagan siya nga miduwa sa nagkaduol nga training camp sa maong team, kapin usa ka buwan sa dili pa magsugod ang sunod nga season karong buwan sa Oktubre ning tuiga. Sa pagbalik sa NBA, makauban niya ang batikang central forward nga sila si LeBron James o Jaylen Brown. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Sa natad sa basketball, ang bisdak na basketballista nga lumad nga taga Ormoc Leyte nga si Robert Bolick, ang superstar sa NLEX Road Warriors sa Philippine Basketball Association kon PBA, mao ang mangulo sa All PBA Gila Squad alang sa gold medal defense sa 2026 Asian Games nga sugdan karong September 19 na agtoy pahigayon sa Nagoya, Japan. Si Bolick kinsa usa-usab ka Gilas player din katapusan kining miduwa netong December 2 2025, iyang natabangan ang national team na maangkon ang gold medal sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Ang mukumpleto sa Gilas Pilipinas squad mao sila si Don Trolliano, Brandon Ganuelas Rosser, Jeric Ahanmisi, Cedric Bearfield, Adrian Nocom, Xavier Lucero, RJ Abarrientos, Justin Aranya, Brandon Bates o si Justin Baltasar. Ang ika-12 nga luna giandam para ni Justin Brownlee kinsa matud pa ni Gilas coach Tim Cohn nga adunay posibilidad nga mubalik kini pagduwa human nahiagom og injury. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, namatay ang TV o film director nga si Monte Parungao sa edad nga 58 anyos, gumikan sa colon cancer. Natong buwan sa Oktubre 2024, sa dihang nahibawaan niya nga doon na sa sakit. Natong buwan sa Pebrero ning tuiga, gipaubos usab siya sa operasyon.
0: Ito sa peso, itanis dolyano, baka sa lapis kalibutan ni mga gudloa.
1: Ang US dollar, 62 pesos o 35 centavos. Japan yen, 38 centavos. UK pound, 84 pesos o 34 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 95 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 86 centavos. Singapore dollar, 49 pesos. Australian dollar, 44 pesos o 55 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 60 centavos. UAE Dirham, 16 pesos o 97 centavos. Euro, 72 pesos o 30 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, first stop in first class tire service, Dalan Binansyo Pinting Avenue. Dak bayan sa Tagbilaran, naging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec at mga pulong sa Kalam.
1: Ang si Kinsa nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa imong kinabuhi.
0: Mungkad to ang nagbagang balita karabutan kanyang nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon DYRD. Ug sa nga nasad ni Sir Ray Chan James ug kang Gilbert Tulo pang atong check on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
1: Ug kini si Glee Orcolio ang Friend Mo Forever.
0: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD may buntag.
3: DYRD Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:00.
4: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa